0: Radio.
1: Mita 97.3 Rahama Radio.

koko matsakaiciya wa qumu lillahi qanitin suka ce to lokacin da kuke sallah ku tsaya kuna masu biyayya wa Allah masu ibada wa Allah banda magana banda waiwayi kamar wannan aya ta sauka in ana sallah ana yin magana ba hana ba in ana sallah ana waiwayi ba hana ba to sai wani sahabi ya tafiya ya dawo yana cikin sallah sai aka sai magana sai aka ce ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji yana fara da abin da ya ga dama cikin addinin sa magana kan ya kawo mana cewa babu magana cikin sallah to magana ba ta sallah musamman in ba maganar da za ta gyara sallah ba nan an yi hujja da maganar zuliya daini a haqqin ma yaqulu zuliya daini zuliya daini na sallah da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai da ya raka biyu a cikin sallah ta hudu sai manzo Allah sai ya sallama a zaman gida sai wani sahabi zuliya daini ya ce mata ya rasulullah yau muna zaman gida mun yi kasaru ne ko ku mantuwa kai ya ce ban yi kasaru ba ko ban manta ba sai ce labudda min ahadihima sai yansu dai kabi ya faru ya rasulullah manzo Allah ya ce a haqqin ma yaqulu zuliya daini abin da zuliya daini ya faɗi gaskiya ne suka ce eh haka ne ya rasulullah manzo Allah ya tashi ciko raka biyu tashi daga nan illa li islahiha idan don gyaran sallah ne magana in ba ta yi wa ba ta bata sallah to har kuma idan kana sallah yaro zai fada cikin rijiya zai mutu ko makaho zai fada cikin rijiya zai mutu koko zai taɓa wani lantarki zai mutu to maza sai ka yanke kai magana saboda ceton wannan rai ko kuma iska ta taso za ta watsar da takardun alqur'ani ko za ta watsar da takardun kuɗi na wani mutum to nan ma za ka yi magana saboda ceton kuɗi daga baya dai sallar ta ɓaci amma za ka koma lallai ne ka yi magana ɗin in ya so sallar ta ɓaci saboda ceton rai ko ceton dukiya saboda masu ru'a suna faɗin wannan sace man amkanahu inqadhu nafsin aw malin fi mahlakatin falam yas'al damina duk wanda yake da damar ya ceci rai ko ya ceci dukiya a wurin halaka bai yi ba yana gani to za a kama shi biya in yaro ya fada cikin rijiya kana nan sai ka ce dan menene baka dauko baka ce lokaci in kana sallah sai ka maka ai dole ne ka yanke sallar ka ceto wannan rai ne amma dai sallar ta ba shi duk da haka manzo Allah ne kadai sallallahu alaihi wasallam zai maka magana kana sallah sai ku magana ku gama komi tsawon maganar ka cika bada sallar ka ba ta baci ba yana kiran sahabiyansa sahabin bai magana ba sai can da ya ce gani a zai ce dami take lokacin nake magana sai ce ai lokacin ina sallah ne ya rasu lake ni din ina maka magana din kana sallah ba za ka yi magana ba ka jin Allah yana cewa ya ayyuhal ladhina amanu istajibu lillahi wa lirrasuli idha da'akum ai in Allah ya yi kira annabi ya yi kira ko kana sallah sai ka amsa shi kadai ne zai yi magana sallah ba ta baci ba amma sauran duk wanda ka yi wa magana kana sallah ta baci amma in an ce kadan ne don gyaran sallah baya bata sallah to haka hukuncin yake masu dariƙar tijaniya kuma idan sun yi magana cikin dariƙar su ya wuce kalma biyu dariƙar su ta baci wazifar ta baci ko lazimi ya baci amma banda in uwa ce sai magana ko uba ko miji wannan kam za a yi magana amma sallah ita ba ta da kowa ba ko uwa ko uba ko wani sai kowa ya zai ka ce subhanallah subhanallah abin da yake ciki ya fi karfin in yi magana shi ne ma'ana subhanallah sai ka ce subhanallah wa qumu lillahi qanitin ku tsaya kuna masu ibada wa Allah kuna masu biyayya wa Allah kullu qunutin fil qur'ani ta'a to wannan suka ce da yake malikawa masu tafsiri na mazhabin malikawa sun ce wannan ai ya nuna mana sallar asubahi ake nufi ba ita ake wa qunut ba to al qunut manzo Allah yayi al qunut lokacin da kafirai suka halakar masa da sahabbai a birnin Mauna to yayi addu'a akan kafirai an ce ko wata guda ne ko biye da wata guda ne amma an ce daga baya bari amma in wani lamari muhimmi ya tashi akan yi alqunut din to haka amma shi a cikin mazhabar malikiya saboda an yi khilafa shin allahumma inna nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nu'minu bika wa natawakkalu ka wa nasta'inuka wa nastaghfiruka lamma yakuna abdu lakum jalla wa lakana wa nazamu jamatuka wa nakhawa dhabaka aljidd ina rabbika yawm hal zuwa kaishe a cikin littafin ibn mas'ud an tabi su anna kiran su suratul hafidi ya tabbatar da su a cikin surorin alqur'ani to amma shi wannan nasa shazi ne saboda haka malika suka dauki alqur'an din kullun da asubahi suka ce koda ba komai dai ai an karanta shi to saboda haka a waɗansu mazhabobi karanta alqur'an sai tsakanin magariba da isha'i sai an gama sallan isha'i waɗansu kuma sai tsakanin shafa'i da witri waɗansu kan daga hannu lokaci ai doguwar addu'a waɗansu kuma kamar yadda muke yin nan haka suke wato malikan ci kenan wa qumu lillahi

0: iyali kwana da yawa idan yana ji da gaskiya ina gaishe shi ai an yi amana da
1: to Allah sarki yana ji
0: ina gaida sarki gaban zai
1: to masha Allah
0: sai ya ji ka wato wajiya ne kiko ta ce ma fata alkai da kafatar yan gwan na iba ilin mu yankin wayar sun ce a waraha ba rai jiwa fatar alkai da muna ta ci kara 15
1: to muna godiya kuwa
0: sarki lafiya ta ci lafiya
1: to masha Allah
0: gaida baba
1: to zai ji insha Allah Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
2: Oh, kana magana Hassan Samali garma kuma garma da gunya idan Allah.
1: To Mallam Hassan kana kusa da wani abu ne mai ƙara haka?
2: Eh, ina kusa da injin injin kafa ba. Ina magana kafa.
1: Okay.
2: Kuma gaskiya wannan kai ma Allah saka wanda sai koyi daga cikin wallahi.
1: Ya min ya Rabbi.
2: Dan gaskiya abin da yake faruwa kina ga mutum ya ce zuciya kuma ya gaje kai ka tabu kuma ka ce kai da dama gaskiya.
1: To masha Allah musamman gashi ana ta babba da gudunmawa dangane da wannan assalamu alaikum
3: wa alaikum assalam wa rahmatullah
1: barka dai sa barka dai
3: bashir abdullahi wa turiya
1: to masha Allah malam bashir
3: idan mutum ya samu irin wannan matsala kamar yadda kaga Ali nan kuma idan mutum yana zuwa ga sai zauna in kana zauna ga sai ka kwanta to haka misali idan misali a gida ne tsakanin mutum da iyalin shi yayin da fushi ya taso mutum tsakanin shi ko da matar shi ko da iyalin shi to mataki na farko da ya kamata mutum ya fara dauka ya fice ma kawai ya bagi gidan kwata kwata saboda idan yana baya ganin su to abu sai ya zuwa kuma kamar mayar da bature yake cewa ka yi tunani kafin ka aiwatar da abu matukar za ka yi tunani ya ga cewa idan ya yi hukuncin ka zanna abu ka za zai iya faruwa idan ka zai faru ka za zai faru ka dan ga tunanin abubuwan da za su iya faruwa da ke gudana ne to wannan ma kan sa mutum ya ga cewa to bari ya yi tunani kafin ya aiwatar da abu
1: gaskiya
3: to da fatan dai ubangiji ta alari ya ba mu shi ko shi bari ya ra kuma Allah ya ba mu fadakarwa ki kuke Allah ya sa mu kai sauka kuma
1: amin summa amin to muna godiya da wannan gudunmawa ta haka kai ma ka ƙara mana haske musamman kan wannan batu akwai abubuwa guda uku da zan yi magana a kan su wanda su ma suna taimaka assalamu alaikum
4: assalamu alaikum
1: wa alaikum assalam wa rahmatullah lafiya kalau
4: muna magana da abokan tabbaci da gargadar da mu jira Allah
1: to masha Allah ba amin ya rabbi to masha Allah kusan baya ga abubuwan da muka tattauna wasu ɗan dabaru da kusan masana suke dan sanar da mu cewa idan ka fusata ko mutun ya fusata ka kakan kalli wasu abubuwan da san ma suna taimaka maka musamman gurin hucewa daga kan fushin na farko za ka kalli shi wanda ya ma wannan abun a lokacin da ya ma sannan kuma kai kokarin yi masa uzuri akan abin da ya ma wanda yake yana da tasiri musamman idan komai muka fusata zamu mai da martani akai to wannan mai da martanin kuma yana haifar da kusan abubuwa da yawa wanda in sun biyo baya da yawa su suna biyo da baya ne ba a yanayin da muke jin dadin su ba amma idan misali mutum ya ma abu kawai ka kalli yanayin sa saboda shi kansa wani wanda zai ma abin da zai fusata ka shi kansa ba a cikin yanayin sa yake ba to kai kuma tunda ba zai yi a ce duka ku biyun ba shi ya fusata ka kuma kai ma ka fusata to tsakanin kai da shi sai an rasa a ciki waye wanda za a ce kusan yayi amfani da hankalinsa da tunaninsa gurin sarrafa fushinsa to dan haka yawanci sai ka kalli wanda ya fusata kan a wane ne ya fusata kan wa alaikum assalam wa rahmatullah Allah Ibrahim an tashi lafiya Alhamdulillah mun goda Allah.
5: Ki Allah ya jagoranci.
1: Amin ya Rabbi.
5: Kuma sheka da kuma cikin neman ci malam din ne wurin kamar kokarin fasa sarfa ci. Wanda bai sarfa cin sa ban din ai za ka maki yau ai ka saka ga akwai ga
1: nasani. Da na sani a ciki hakku.
5: Kuma kamar abin da za ka ma a harkar koyarwa za ci ba to ko da irin idan
1: Mm.
5: ko kuma kai kishi akan wani

0: كما يكون شيء كونه أبوه كنت قاعد على يدي دبوا كنت ذاك وكنت لي بعدين يد اللي دل بقولي أكلي كمان ما ذاك وكنت لي أكل بشين أكل ما أكل بشين أكل طلع أكل
1: بس يعني
0: لكن أنا بعدين قام مني بقى متعشى دلوا كنت قاعد كده يبى شيء كل دوري كمان كاسو كيف شيء كده كنت أبغى أنت أنا لقيت ذاك
1: أري Ibrahim da fatan zaka sake bugowa domin da ji dadin bayanan naka. Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah. To mallam Isaac daga karamar hukumar Bifiji muna tare da kai. Masha Allah muna godiya sosai da to Masha Allah da wannan gudunmawar taka. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka dai. To muna tare da kai. Mataki. To Masha Allah mun gode sosai da wannan gudunmawa taka kai ma. Assalamu alaikum. To albatun zaka sake buga. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da yanta shi lafiya. To muna tare da kai. Allah baka. Amma kamar sai ka dan daga murya. Magana ka tana tsinkiya. Ala Bakar. Magana ce take tsinkiya kuma ta yi ƙasa sosai. Yawa yanzu ina jin ka. Sallallahu alaihi wasallam. Kada kai fushi. Gare da gaske. To masha Allah Malam Abubakar da wannan gudunmawa taka ya makara daukan wani layin. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Barka da yan tashi lafiya.
3: Alhamdulillah. Sunana Muhammad Basir Lautai Bukuri dare da sunan mun gaida
1: hawa. To masha Allah muna tare da kai.
3: Na gaskiya na yi tattaunawa da kuke a game da maganar
1: fishi. Amin ya rabbi, amin ya rabbi. Muna godiya da gudunmawarka. Ya assalamu alaikum.
4: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
1: To masha Allah muna tare.
4: Malam Zaharuddin da fatan tashi lafiya.
1: Alhamdulillah.
4: Alhamdulillah kana tare da Khalid Musa dan Hassan mai Gwanjo karamar hukumar kura daga kungiyar idan Allah.
1: To masha Allah muna tare.
4: Malam Zaharuddin ne wannan bature ka dauko Allah ya saka rigina aljanna gaba ɗaya da kai da mu kuma da muke sauraro. Mu fata Allah ya ba mu iko aike da hakuri.
1: Amin ya rabbi.
4: Malam Zaharuddin idan ka duba a rayuwa totali gaba daya wato shi ko shi ma dai gaba daya hanya ce wacce ke mara amfani mara kyau. Saboda idan ka duba za ka duk abin da aka shirya kai zuciya ta kumbura ta salo to idan aka shirya kai an tafi akan wannan fushin ta za ka karshe na dama shi ke kai baya. Abokan cinikayya ne a kasuwa ko ko a makwabtaka ce a gida ko ko a makwabtaka ce a hanya aka haɗu. In dai za wani abu na kasaba min ko sa ko da bai fara da kayan mun dai za mu tafi akan wannan fashin to karshen abin za a bari dole sai wani ya daba ciki
1: kare
4: za ka ne kira nan musamman ga al'umma to Allah da annabi abin da ya faru a dinga sassauta zuciya a dinga ba mu zuciya ya dinga yin hakuri a dinga yin saurin fashi ko mu aurata ne ko ba ka samu na tsakani ma aurata yau da kullun sai Allah da kan harji da hakuri ba na sabawa amma idan dai ya fashi to dai ya dinga sauka. Inda za a dinga yin hakuri da saukar da zuciya kan lokacin da aka yi shi don Allah da za ka alƙar abu ba za ka alfani abu ba an ji daɗin rayuwa a kan fashi da koyaushe dan Adam zai kasance cikin da dama Allah ya bamu ikon aiki da abin da muke faɗa da kuma abin da muke ji idan kai kuma da ka ɗauki wannan batu wannan Allah ya saka alƙairi Allah ya ƙara ɗauka cikin rediyon hama wannan zargi ne Allah ya tabbatar da mu a kan haƙuri da fatan da tashi lafiya da Adam da kalibai gwajo.
1: To masha Allah da wannan gudunmawa ta ka bara mu dawo waya ta ƙarshe. Assalamu alaikum. To barka dai. Lafiya kalau. To muna tare da kai. Kali ba zai baka ba haku
5: yawan suna don mu yana yin rayuwa da
1: dan
5: kana a ciki don wannan dan kana da rauka a go da kake don kuma idan ka zuwa kuma yawa ya yin lafiya wannan da kuma adalar da rayuwa dan abin da kake yi sana ba wannan ya fita daga gaba daga abubuwa sun yamu daga abubuwa da na tani wani mudana tana kan mutun rai duk kana rayuwa kana tana abin da ya rama amma tana cikin da wayan tana cikin da wayan a kuma kore da ne da wayan tana cikin da na tani baya kuma da mutane tun da malamai sun na koyi da kuma da ga yan rayuwa
1: Masha Allah ina godiya sosai amin ya rabbi amin ya rabbi mun gode sosai da wannan gudunmawa ta ku dadda ku shigo kuka ba da gudunmawa insha Allah gobe za ku ƙara jin mu dauke da wani sabon shirin musamman cikin shirin a tashi lafiya
6: Lami ina jin tsoro sosai game da lafiya ta da ta jaririna
7: me yasa kike jin tsoro
6: ina ta zubar da jini kuma na kasa gane me yasa ciki na ke min ciwo sosai
7: subhanallahi hawa zubar jini da matsanancin ciwon ciki alamomi ne masu hadari ga mai juna biyu mu tafi cibiya kula da lafiya yanzu nan
8: Ya kamata masu juna biyu ku saurara sosai. Idan kun lura kuna zubar jini, ko ko matsanancin ciwon ciki, ciwon kai mai tsanani, kumburin hannu da kafafu, zazzabi, rashin gani sosai, ko ko jariri ya daina motsi, waɗannan duk alamomi ne masu matukar hadari sosai. Ku faɗi abin da kuke ji. Kada ku zauna a gida, ku ziyarci cibiyar lafiya cikin gaggawa.
7: Mu haɗa hannu domin kare iyalinmu da jariranmu.
9: Wannan sako ne daga kungiyar Faith and Cultural Champions tare da haɗin gwiwar ma'aikatan lafiya ta jaha.
10: Wato a duk lokacin da muka haɗu a dandalin tattaunawar iyalinmu sai an samu matsala. Abun burgewa ma zan dafa wani abu da duk sasu amincewa. Wato da fadakan shinkafa na musamman tare da magi.
11: An sarrafa magi ta daga tataccen waken soya, albasa, kayan yajin armashi tare da kamfari.
10: Lokacin cin abinci a shiga cikin lallama ko samkar a shigo.
11: Magi ta tana duka abinci da lokacin su

Masaurari barkanmu da safiyar wannan rana ta Lahadi a yau muna uku ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 bayan hijiran nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin Makka zuwa Madina wadda ta daidai da 16 ga watan Agusta na shekara 2026 sunana Zaradi Munir Jauji ga kuma cikakkun labaran Najeriya da Amurka sun kammala tattaunawar diplomasiya a birnin Washington DC da nufin ƙara ƙarfafa dangantakar soji tsakanin ƙasashen guda biyu domin inganta haɗin gwiwa da yaƙi da ta'addanci a ƙasar nan ministan tsaro General Christopher Musa shine jagoranci tawagar Najeriya zuwa tattaunawa tawagar da ta hada da ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arziki Tayo Oyedele da kuma shugaban rundunar tsaro General Olufemi Oloyede da kuma shugaban hukumar leken asiri ta ƙasa sauran jami'an rundunar sojin ƙasar nan a wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar ta ce tawagar Najeriya ta gudanar da tattaunawa mai zurfi da manyan jami'an ma'aikatar yaƙi da ta Amurka karkashin jagorancin muƙaddashin mataimakin babban sakataren ma'aikatar yaƙi mai kula da harkokin tsaro na ƙasa da ƙasa Jilo Sokol a cewar sanarwar tattaunawar ta kasance ci gaba kai tsaye na tattaunawar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Amurka akan harkokin tsaro inda aka mai da hankali kan tasirin tsaro da kuma ƙasashen guda biyu amfani da shi da haɗin gwiwa da musayar bayanan sirri da kuma inganta haɗin gwiwa na ayyukan soji shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa za a farfado da matatun man fetur din ƙasar nan inda ya ce gwamnatin tarayya ta fara sauye fasalin matakan da take ɗauka domin tabbatar da cewa matatun man cikin gida na ƙasar nan sun koma aiki yadda ya kamata tare da samun riba akan su shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka ne a Abuja lokacin da shugaban kungiyar ma'aikatar man fetur ta ƙasa da iskar gas wato Kumar Solomon Akanni ya kai masa ziyara a farirsa a cewar sa gwamnati ba za ta bari matatun man fetur din ƙasar nan da aka kashe musu makudan kudaden al'umma ba na tsawon shekaru su lalace yana mai jaddada cewa farfado da su wani nauyi ne da ya rataya akan gwamnati domin samar da ci gaban tattalin arziki mai dorewa Tinubu ya yi kira ga masu ruwa da tsaki ciki har da kungiyar kwadago da su koyi wato su goyi bayan shirin sauye-sauye da gwamnati ke aiwatarwa yana mai bayyana demokradiya a matsayin tasiri da take da buƙatar hakuri da sadaukarwa da kuma haɗin kan al'umma Rundunar sojin ƙasar nan ta ce dakarunta na Operation Fansayen ma sun kashe wasu 'yan ta'adda tare da kwace makamai da kuma kama wani da ake zargi yana kai wa 'yan ta'addan kayan fashewa guda 180 a jihar Zamfara. A cewar wata sanarwar ta rundunar ta fitar, dakarun sun yi arangama da 'yan ta'adda ne a yankin garin Kaso da ke ƙaramar hukumar birnin Magaji. Yayin wani samame da suka kai an kashe biyu daga cikin 'yan ta'addan tare da kwace bindigogi guda biyu alburusai da kuma babura guda biyu sanarwar ta ƙara da cewa yayin samaman da aka ci gaba da yi da 'yan ta'addan sun yi ƙoƙarin yi wa sojoji kwantan ɓauna daga maɓoyarsu amma dakarun soji sun samu nasarar daƙile harin tare da tilasta musu tserewa rahotanni daga al'ummomin yankin sun nuna cewa an kashe gawarwaki da kuma waɗanda suka jikkata daga cikin 'yan ta'addan bayan artabun. An yi kira ga gwamnatin tarayya da samar da ƙarin tsare-tsare da damarmaki da za su baiwa matasan ƙasar nan damar taka muhimmiyar rawa a harkokin mulki da samar da zaman lafiya da kuma cigaban al'umma. Daraktan ƙungiyar wayar da kan 'yan ƙasar nan Kingsley Odo shi ne wannan kira yayin taron matasa da aka gudanar a Abuja. Ya kuma buƙaci matasa da kada su wato jira sai wani ya samar musu da makoma a maimakon hakan su ɗauki matakan da za su tallafa wa kansu wajen bayar da gudunmawa mai kyau ga cigaban al'umma da ma ƙasa baki ɗaya. Odo ya ce duk da cewa gwamnati da abokanan hulɗa na cigaba da wato ƙaddamar da shirye-shirye da dama da suka mayar da hankali kan matasa har yanzu akwai buƙatar ƙara yin abin da ya dace ganin cewa Najeriya ke da yawan matasa wanda matasanta na iya amfana musamman ta fuskar ƙwarewa da basirarsu yadda ya kamata gurin cigaban ƙasar nan. Ya ƙara da cewa samar da tsarin da ya dace da kuma tsare-tsare da za su tallafa wa musu wajen bayyana ƙwarewarsu.
Odo ya kuma yi gargadin cewa kasashe za su ƙara karfafawa matasan su, wanda rashin karfafawa matasa yana iya jawowa a marasa matasan, domin wasu sukan yi balaguro zuwa kasashen ƙetare. Rundunar ‘yan sandan jihar Adamawa ta cafke wasu mutane guda uku da ake zargi da fasa ƙofar wani gida su tafka sata tare da gudanar da wato suka gurfanar da su a gaban kotu. Kotun Majistiri da Kiyola ta yanke wa mutanen uku hukuncin ɗaurin shekaru uku zuwa bakwai a gidan gyaran hali ba tare da zaɓin biyan tara ba. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar ‘yan sandan Suleiman Yahaya Ngoroji shi ne bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a Yola. A madadin kwamishinan ‘yan sanda na jihar Kabiru Umar Hassan, lamarin ya samo asali ne daga ƙorafin Ahmad Aliyu da ke Jimaita, inda ya kaiwa ‘yan sanda, inda ya ci John Ishaya ya shiga gidansa da misalin ƙarfe uku na dare, sannan ya sace masa kayayyaki da suka haɗar da na'ura mai ƙwaƙwalwa da kuma wayar salula da tawaga wato taguwa guda biyu, wanda jimillarsu ya kai darajar naira 300,000. Kwamishinan ‘yan sandan jihar Adamawa Kabiru Umar Hassan ya yi ba ɓangaren shari'a bisa hanzarta gudanar da shari'a tare da tabbatar da adalci. Kwamishinan ya kuma buƙaci jama'a da su kasance cikin faɗakuwa tare da gaggauta samar da wato sanar da ‘yan sanda dukkanin wani abu da suke zargi ba daidai ba, domin taimaka musu wajen aikata wato masu aikata laifi da kuma yaƙar su a faɗin jihar. Rundunar sojin ƙasar nan ta ce dakarun operation haɗin kai sun yi nasarar daƙile wani hari da mayakan ISWAP sai kai sansanin soji a dake ƙaramar hukumar biyu a jihar Borno a sanyin safiyar ranar Juma'a. Wata sanarwa da rundunar ta ce mayakan sun kai harin ne da misalin ƙarfe biyu na dare ta hanyoyi guda biyu, amma tsarinsu na sa ido da gargaɗi da sansanin gano motsi tun da wuri. Hakan ya baiwa sojojin damar tura dakarunsu tare da wato nan take, lamarin da ya janyo musayarwata mai zafi. Sanarwar ta ƙara da cewa mayakan da suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin sansanin ta wata hanya ta daban sun gamu da turjiya mai ƙarfi wanda ya tilasta musu janyewa. Daga bisani sojojin sun bi sawunsu tare da ƙwace makamai da sauran kayayyaki da ke hannunsu. Nuna ta ce an kashe mayakan ƙungiyar da dama a harin, inda kuma ta ce babu wani soja da ya mutu ko kuma wanda ya jikata yayin artabun. Aƙalla sojoji guda huɗu ne suka rasa rayukansu bayan wasu ‘yan ta’addan Lakurawa da ake zargi sun kai hari a Keppi da ke ƙaramar hukumar Keppi a jihar Sokoto. Rahotanni sun ce ‘yan ta’addan waɗanda adadinsu ya haura mutum 300 sun zo ne kan babura, inda suka yi musayar wuta da jami’an tsaro yayin da suke kai hari kan shaguna a wani asibiti da kuma motoci. An ce ‘yan bindiga ɗauke da muggan makamai sun shiga garin ne da misalin ƙarfe 10 na safe, lamarin da ya sa sojoji da ke sansanin sojin wajen suka buɗe musu wuta. Wani masanin harkokin tsaro a Sokoto, Bashir Altine, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce ana fargabar cewa sojoji huɗu sun mutu yayin musayar wutar. Kakakin rundunar ‘yan sandan jihar Sokoto Ahmad Rufai, wanda shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce rundunar na ci gaba da tattara bayanai kan hare-haren, sai dai Rufai ya ce ba zai iya tabbatar da ko da an samu asarar rayuka ba, ciki har da rahotannin cewa sojoji guda huɗu sun mutu. Rundunar ‘yan sandan jihar Bauchi ta kama wata matar aure mai shekara 19 bisa zarginta da kashe mijinta ta hanyar sanya masa guba a cikin abincinsa a ƙauyen Gwamma da ke ƙaramar hukumar wato Bauchi. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar Nafi Habib shi ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a madadin kwamishinan ‘yan sandan jihar Sani Omolore Aliyu, a cewar sanarwar da ake zargi, wadda amarya ce ta zuba wa wani abu mai guba cikin abincin mijinta a ranar 12 ga watan nan da muke ciki da misalin ƙarfe 3:15 na rana. ‘Yan sanda sun ce daga bisani sun samu kiran neman agaji da misalin ƙarfe 7:40 na yamma daga wata mata da ba a bayyana sunanta ba, mazauniyar yankin Wunti da ke Bauchi, wadda ta kai rahoton lamarin.
yan sanda sun ce sun kwato kwalbar da ake zargi an ajiye gubar ne a cikin ta tare da rahoto wato ragowar abincin kuma an adana su a matsayar shaida labaran na zo muku ne kai tsaye daga sashin labarai da al'amurai da kullun na gidan radio Rahama farin cikin al'umma za ku sauraron mu kai tsaye daga a gurbin adireshin mu na yanar gizo akan www.ramatv.com labaran za su dora a dakacin mu

0: shirye-shiryen mu a kan NETCOM site a lamba 12730 horizontal 26249.
1: Domin ci gaba da kallon managartan shirye-shiryen mu masu ilmantarwa, fadakarwa da kuma sanya ku cikin nishadi tare da ingantattun shirye-shirye.
0: Tashar Rahma TV na ci gaba da kasancewa tare da ku a kowane lokaci domin gina al'umma mai tarbiyya da ci gaba. Tashar Rahma haskaka rayuwar al'umma ta hanyar fadakarwa da ilmantarwa.
1: Tashar Rahma TV, farin cikin al'umma.
0: Tare da ku a gare ku
1: kuma domin ku.
2: Wa alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Alhamdulillah, mun gode Allah.
3: Kana tare da dan mutanen rantin gurin Idris?
2: Torantin. Kana tare.
3: Na ji labarukan naka. Kuma ni abin da ifa daukar hankali shine wanda rikici da ake na gabar sa tsakiya wanda ka ga rikici duniya ya rikici kuma kuma dai Najeriya nan.
2: Amin ya rabbi. Amin ya rabbi, muna godiya da gudunmuwarka. Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi.
4: Dawo barka da wannan lokaci.
2: Barka da an tashi lafiya.
4: Alhamdulillah. Usman Hassan sun yi angon mata da daga gurbi kwata a kan layi.
2: To muna tare
4: da. To alhamdulillah, labarin da ya ja hankali na shine na haɗin gwiwa tsakanin Amurka da Najeriya. Domin tunkarar matsalar tsaro a sharshina shine Allah Ubangiji ya sa a cimma gaci, sannan kuma a Najeriya sai ta yi kokarin don kiyayewa duba da kwanakin baya an so a yi irin wannan haɗakar wanda malamai da masu masana suka yi ta cewa babu alkhairi tattare da wannan haɗakar tsakanin Najeriya da Amurka, duba da Amurka ita ta makaska ce rabu mai jini in ta shiro ta tunkari kasa ku sai ta kwashe muku tattalin arziki ta yi abubuwan da ba su kamata ba, sannan za ta bar ku. Najeriya ya kamata da ya ba hukuntun mu su kiyaye su yi kokari wajen ganin cewa a dukkanin kwandishin da za a gina babu wanda za su cutar da Najeriya. Allah ya gungi ba mu zaman lafiya shiga cikin lamarinmu.
2: Amin.
4: Kuma Alhassan zan yi angon mata da dawo da muna tare da
2: ku. To muna godiya da ake tare da mu da kuma ci gaba da tabbatar da cewa ana ci gaba da kasancewa tare da mu.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu kallonmu da sauraronmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wani sabon shiri na fatawoyin rahama da yake ba ku dama domin aiko da tambayoyinku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma ana iya aiko mana da sakon tambayoyin ne ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sako ko kuma sakon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 1455 ko kuma takan addressin email na fatawoyinrahama@yahoo.com da kuma shafin fatawoyin rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A yau dai muna Lahadi kuma kamar kowane lokaci a yau ma muna tare da shehin malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijal Lemo OON babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da ke Kano wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa. Ni sunana Mubarak Hamza Adam da zan kasance tare da ku a cikin wannan shiri na wannan lokaci. Masu kallonmu da sauraronmu shirin namu na wannan lokaci zai shiga kai tsaye domin fara karanto tambayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan shiri domin jin amsoshinsu daga malam. Malam, mai wannan tambaya ta farko a cikin shirin namu yake cewa menene hukuncin musabakar mata masu aure da malamai maza ke jagoranta?
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين بينك إن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأصل يتمشي ما أسن مصمم ما تراولي لأن الله سبحانه وتعالى يتشي وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى أبنائك سوق مشي mai aure ta zauna a gida ka ta rika fita cikin wani yanayi kamar yadda matan jahiliya suke a sautin mace ana son ta zanto mata yi amfani da shi ba sai inda ya dace a lokacin da ya dace tare da wanda suka dace ba ce mata kata yi magana da kowa ba ba ce kata yi magana da namijin da ba nata ba amma Allah subhanahu wataala ya hana ta da ta kankanta muryarta ko ta matsi muryarta ko ta gyara muryarta ga wani wanda ba mijinta ba wala yakhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wala takhda'na bil qawli fayatma alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa allati kada ku wato makale muryar ku sar wanda yake da cutar sha'awa yaji ku fadi maganar da shari'a ta yi da ku fada Allah bai hana mace ta yi magana da mijin da ba nata ba Allah ya ce fa idza sa'altumuhunna wa mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab idan za ku tambaye su wani abin amfani matan da ba naku ba ku tambaye su ta bayan shabaki a ga inda har za a yi wa mace tambaya to za ta iya ansawa muna san aran abu kaza kaga in babu za ta ce babu to amma ta tsaya ta gyara muryarta ta yadda za ta sha mutane suna sha'awar murya haka ba ya dace ko da karatun Qur'ani shi yasa za mu ga cewa hatta a sallah idan liman ya yi kuskure cewa aka yi maza su yi tasbihi mata kuma su yi tafi innamat tasfiqu tasbihu lirrijal wa tasfiqu linisa haka annabi ya ce maza su ce subhanallah idan liman ya yi kuskure amma mata ce aka yi tafi ba a ce su yi amfani da muryar su ba kaga idan har ya halatta mace ta yi amfani da muryar ta su ma tasbihin ya kamata a ce su yi sauran tasbihi ya yi tsarkake Allah ne tsarkake Allah kuma akwai lada a cikinsa amma duk da haka sai aka ce su kar su yi amfani da muryar su yi amfani da tafi hakanan aka ɗauki musu kiran sallah mace ba ta kiran sallah aka ce ba dole bane su yi ikama mace za ko za ta yi ikama amma ikama ta ba dole bace ba kamar namiji ba namiji da sallah zai yi sallah zai yi ikama amma mace in ba ta yi ikama ba ba komai a sallarta to ba dan komai saboda muryarta to kaga ashe a ce macen aure ta zo ta zauna gaban maza tana karatun Qur'ani a sa mata ma musabaka ne a sa mata zanto tunda ai akwai mata ƙwararru da suka san alƙur'ani suka san qira'a duk akwai su sai ya sa su zanto su ne alƙalan kuma ita ce cikin mata ƴan uwanta kaga abinda ake so a samu na kwadaitarwa akan karatun Qur'anin da gyarawa waɗansu da suke kurakurai a Qur'anin da nuna musu muhimmancin da kwarewa wajen tajwidin karanta Qur'ani duk zai samu idan ya zanto an yi sa mace da mace ba tare da an shiga cikin tsakiyar maza ba ka mace ko ba ta aure ba ce baliga wannan akwai haraji gaskiya
0: to malam ne wannan tambaya yake cewa menene matsayin miji da ya mari matarsa a fuska har sai da kunnan ta yi ciwo kasancewar an hana duka a fuska
1: ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yadribul wajha wa ko wala tadribul wajha wala tuqbih kada in ka tashi hore matarka ka ce zaka dake ta a fuska shine malum kada kuma ka gaya mata bakar magana da za ta yi ta mata ciwo da sauransu da shafi mutuncinta ko iyayenta ko zagi ko wani abu to in har mutum ya yi sai ya bata hakuri kuma ya nemi gafarar Allah zuciya takan sa wani lokaci mutum ya abin da ba haka ba to in ya yi sai ya nemi Allah ya gafarta masa ya kuma nemi gafararta kuma ya kokari ya rike zuciyarsa kada ya sake yi nan gaba
0: shawakar makallau mai wannan tambaya kuma yake cewa assalamu alaikum shin ya halatta mutum ya kasance zuciyarsa ta yanke cewa baya buƙatar taimakon kowa face Allah
1: dai ba komai ai tsananin tauhidi ne yaji cewa Allah kawai yake abin da kamar da annabi ya ce Abdullahi dan Abbas wa idza sta'anta fasta'in billah wa idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah idan zaka nemi gafara ka nemi wajen Allah idan zaka yi tambaya ka tambayi Allah wato ka roki Allah idan zaka nemi taimako ka nemi wajen Allah shine ma'anar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai kadai muke bauta kuma kai kadai muke neman taimakon ka hadisin Jabir ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa sahabbansa ku zo ku yi mubaya'a suka ce ya rasul ai mu maka mubaya'a me ya rage mu yi maka mubaya'a mu yi maka cefa ya sake cewa ala tubayyi'uni ba za ku yi mun baya'a ba suka ce ya rasul da muka mun baya'a suka sake cewa ala tubayyi'uni ba za ku yi mun baya'a ba suka zo suka ce to akan me za mu muka baya'a rasulullah yace akan ba za ku yi shirka da Allah da komai ba kuma za ku tambayi kowa komai ba yace da muka yi yace a cikin mu na ga wanda ko bula

0: lura mun kaza wannan duk ba laifi bane ka tambaye mutum abinda zai iya yi abinda aka hana ka tambaye shi abinda ba zai iya yi ba wani naka baya da lafiya ka roke shi ka ce ba shi lafiya wannan aikin Allah ne wani naka ya bace ka roke shi ka ce ya dawo maka da shi ya bayyana maka shi ba zai iya ba aikin Allah ne ko matar ka ba ta haihuwa ka ce wani ba ta haihuwa wannan da aikin Allah ne ko ka ce wani ya ba ya baka arziki duk wani aikin Allah ne to baka roƙon wani abinda ba a hannunsa yake a hannun Allah kadai yake aikin Allah ne amma abinda zai iya yi ka baka da kudin cefa ne kace da Allah wani dan taimaka min da kudin cefa ne yau ba ni da shi ka san kuma yana da abinda zai baka sai ka tambaye shi ba laifi bane to amma yana cikin kamalar tauhidin ka ji cewa kai wannan ma da duk da cewa ba haramun bane amma ba za ka yi ba ba za ka yi ba to kaga wannan ba laifi kai ba
1: to malam wannan mai tambaya cewa yake malam na kasance duk lokacin da nake ajiye kuɗi a gida sai in ga ana dauka na gwada hanyoyi daban-daban ban gane wanda ke dauka ba me zan yi bisa ga tafarkin sunna domin wasu sun ce aljanu ke daukewa
0: aljanu suna sata su ba kamar yadda muke cikin mu akwai na kirki akwai na banza haka nan su ma a cikin su annabi na salihun wa minna duna zalik haka suka ce a cikin mu akwai na kirki akwai da ba na kirki ba saboda akwai aljanu musulmi akwai aljanu kafirai akwai aljanu musulmi masu kirki masu bin Allah masu tsoron Allah akwai aljanu marasa kirki yadda muke da yan daba yan jagaliya su ma a cikin su duk akwai dace kunna tsara'iqa qidada wato mu ma wato hanyoyi ne daban-daban wato mutane ne waɗanda suke daban-daban a cikin mu saboda ka za a iya samun yadda za a iya samun masu amana masu gaskiya haka da akwai masu wanda suke barayi to galibi su waɗannan wanda ba na kirkin ba su ake haɗa kai da su da matsafa ce ko kuma da bokaye su haɗa kai da su wajen biya musu wasu buƙatunsu wato su biya wa juna su biya musu buƙatunsu ta hanyar kaucewa hanyar Allah su kuma su biya musu buƙatunsu na abubuwan da suka roƙa ce da yana roƙon kuɗi to shi kenan sai ya sashe wani abin da yake saban Allah ne a ce ya zauna da janaba wata biyu ko wata uku ko a ce ya kai ya yadda ruwa ya taba shi tsawon watanni kaga ba sallah kenan tunda dole zai sallah zai alwala ya janaba zai wanka ce kai ya yadda ruwa ya taba shi ko a nuna wani bangare na jikinsa inda nan faralin alwala ne sai ya ce kai ya yadda ya sa ruwa a kafarsa tsawon kaza saboda hanyar kauce hanya din to su wata bukata ce kake biya musu to lokacin shi kenan in ka biya musu bukata su kuma su biya maka taka bukatar to in kudi ne suna sato kudi sato abinci to yawanci irin wannan ajiyar da ake yi su sai su dauko sai su kawo zaka ga mutum gashi ba kudi a tare da shi ba kuma cikin ɗan lokaci sai ya ga kudi a gabansa yana ta'amuli da aljanun hakikatan ba rufa ido yake ba da akwai wanda suna rufa ido ne ba kudin bane da an karbi kudin aka kauce sai a ga sun zama ba kudi ba akwai wanda su kuma da gaskiyan suna mu'amala da aljanun to in suka tashi kawo wa sata za su kawo za su dauko kudaden wasu ne ko su dauko a banki ko su dauko a gidaje sai zo su kawo so in ka zama kana yawan isti'aza da yawan karanta ayatul kursi hadisin Abu Huraira ya nuna haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi ajiyar kai abincin sadaka abincin zakka da aka bayar ya ce Abu Huraira ya kula da su cikin dare shedan ya zo zai sata ya zo kwasa Abu Huraira ya kama shi zai fito a jinsin mutum to nan dai ya bada baki cewa iyalinsa ne kaza kaza da yunwa da kaza da kaza yana cikin talauci ya ce masa alkawari ba zai sake dawowa ba je ga annabi ce sai ya dawo zai dawo kashi gari ya kuma komowa annabi sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira ya kuma kama shi dan ma da ya ta bada baki yana ta barere cewa yana fadar bukata ce kaza kaza kaza kaza kaza amma ya masa alƙawari ba zai saki ba kashi gari Abu Huraira ya gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce zai dawo gari yake sai gashi a karo na uku ma sake dawowa Huraira ya kama shi ya ce wallahi sai ya kai shi gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi Abu Huraira bai san da wa yake dauka dai wani ne yake haurowa da zai saci abinci to shine ya masa alkawari ba zai sake ba zai gaya masa ko abin da in ya karanta

0: shi da ba zai kara kusanta sa har garin Allah ya waye to shi ne ga masa ayatul kursi to shi ne da yaje ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce ka san ku da wa kake magana kwanakin nan uku yace a yace shedan ne ce kuma ya ga maka gaskiya duk da dai shi makaryaci ne to kaga ayatul kursi tana maganin irin wannan to inda kake ajewa din ko ka zo ajewa ita ayatul kursi kuma kai ma a karan kanka dan kana karanta suratul baqara suratul baqara shi dan inda ake karanta ta ba sa kusanta ba sa zuwa to wataƙila wannan abin din yasa ka samu sauki
1: to mallan wannan tambaya cewa take ina aiki shekaru biyu yanzu kuma kuɗin da nake tarawa account sun kai nisabin zakka hakanan ina da wasu kuɗi a kasuwanci da suka kai nisabi taya zan fitar da zakka kuma yaushe ya dace a fitar
0: dan ya kasance kudaden kowane daban hanyar samun sa daban wannan ta albashi ne wannan kuma ta
1: kasuwanci
0: ta kasuwanci ne zaka kowane zakkar sa daban wanda kake tarawa zaka fara lissafin sa ne daga lokacin da kudin ya cika ya kai nisabi ce kana aji misali kana da albashi 200 wata zaka aje 50 ka kashe 150 ruwata ka kashe aje 100 ka kashe 100 to haka zaka yi ta daga lokacin da ya kai nisabi wanda kake ajiyar wanda kake kashe da ya kai lokacin da ya cika ya kai nisabi to daga lokacin kuma sai ka jira har shekara ta zagayo in baka taba shi ba yayi kasa har shekara ta zagayo ko ba ya karo akan yadda yake ada to sai ka fidda musu zakkar sa wancan kuma na kasuwanci shi ma yaushe ne ya kai nisabi daga lokacin shi kuma zaka fara lissafin zakkar sa in shekara ta yi sai ka dauka ka bayar a cikin sa kowanne zai zama daban-daban domin wannan ba shi ne wancan ba sai dai idan wannan din ne na account din su ka dauka ka je ka bude investment da su kaga duk tushen su guda idan zama dukiya tushen ta ɗaya ne to zakka ɗaya ake mata sai ka haɗe su a lokacin da ka zo zakka sai ka fitar da zakkar su daban sai ka su zakkar su tare gaba ɗaya
1: to mallam me wannan tambaya take cewa macen da jinin haila yake yanke mata yau ya zo gobe ya tsaya jibi ya dawo yaya za ta lissafa kwanakin tsarkin ta na haila
0: akwai wanda ta mantana da kwanaki da ta saba yi ta sa rike kwanakinta za ta yi lissafin kwanakinta idan ya zanto kwanakinta sun cika shikenan sai ta abina sai ta yi tsarki a kowace kuma ta san jinin hailar yadda yake ta san tana iya gane jinin haila ne wannan ba jinin haila ba ne jinin haila ga kalar sai da ta take ganin sa to sai zanto wani jinin ya zo wanda ba kalar nata ba to shikenan da zarar ta ga wannan kala daban ce innamal haidu damun yu'raf yu'raf ko dai yana da wato irin kanshin sa ko warin sa da hamamin sa da ake ji a gane mata ko kuma yana da ana mata na gane shi wadanda suka san shi to sai ta amfani da wannan tamyiz din wannan ganewar cewa wannan jinin haila ne wannan kuma wani jini ne na larura idan ba haka ba yanzu to ba ta gane ba ko ba ta iya lokacin lissafin ta rikirkice mata to sai ta zauna zuwa kwana 15 abin da ya karu a saman 15 sai ta dauke shi a matsayin cuta ne
1: to mallam mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sayar da jinin sa ko kodarsa a asibiti
0: ba halatta mutum ya sayar da jini ko ya sayar da wani bangare na jikinsa ko koda ce ko ma menene jini baya halatta saboda jini najasa ce bisa kaulin jama'a da dama daga cikin abin nan to baya halatta mutum ya sayar da jininsa duk abinda ba a halatta maka cinsa ba ko amfani da shi ba a halatta kuma ka sayar da shi musamman bangaren jikinka hakanan koda hakanan wani sashi na jiki haramun ne mutum ya sayar da shi don haka idan jini ne sai dai ka je ka bada donation ka je ka bada don Allah don a taimaka musu amma haramun ne a ce an sai jini wanda zai sai jini bisa larura saboda an ba ya da wanda zai tallafa masa, kuma wanda suke da jinin sun hana sun ce sai da kuɗi, to wannan shi larura ce za su sa yayi. Su kuma wannan suka sai da sanar da laifi. Sawa'un mutum ɗaya ne ya je ba da jinin sa ya saya, ko ku a wata hukuma ce take sai da jini. To duk wanda yake sai da jini haramun yake sayarwa, ba ya halatta. Kuma haka nan koda to ya sai da kodar sa, na farko dai akwai jefa kai cikin halaka, ka sayar da kodanka, ko jefa kai cikin halaka. Ba a ce haramun ne mutum ba da taimakon koda ba, amma bisa sharuɗa. Bisa sharuɗa, na farko dai ya zanto shi wancan da za a ba wa din ana da wato wani abu na zaton, in an ba shi kodar zai rayu, ba wanda ya riga ya wato cuta ta cinye shi ba, tana ya ba shi kodar ma ko wajen sa su kodar ma. Ana da kyakkyawan amali, kyakkyawan fatan cewa zai rayu. Akwai wani percentage na hope da ake da shi mai yawa a kansa. Na biyu, ya zanto babu wata hanya da za a yi saving din rayuwarsa sai wannan. In akwai wata hanya to sai a bi wata hanyar, zama da kawai wannan shi ne hope din da ake da shi a samu masa koda. Na uku, wanda za a karɓi kodar tashi ya zanto na farko mai hankali ne da yardarsa, ba wai a yi masa dabara ba, ko a zare masa ido, ko a yi masa wayo, ko a saci kodar bai sani ba. Ya zanto da hankalinsa da wayensa zai iya cewa ya yarda ko bai yarda ba. Na hudu, ya kasance a shi kansa a lafiyarsa ba zai cutu ba. Kada ya zanto an gani shi kansa yana da matsala, in aka cire koda ɗaya ba zai iya samun shi ba matsala, to bai halatta shi ko ya jefa kansa cikin halaka. Saboda haka sai an samu wannan cewa tabbas shi ma zai iya rayuwa da koda ɗaya, an duba shi cewa a lafiyance ba zai samu matsala ba. To waɗannan sharuɗan dole sai an duba su kafin, sannan ba da kuɗi ba, ba kuɗi za a biya shi ba ya sayar. To waɗannan sharuɗan in sun cika to ya halatta, amma ka samu rashin ɗaya daga cikin sharuɗan nan to ba ya halatta a ce an cirko da mutum an bayar ko ya sayar.
1: To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, dan Allah, kasuwancin Easy Buy yana halatta? Misali kaya naira 100,000, amma idan in za a biya a hankali ya koma 120,000, shin wannan yana halatta?
0: Eh, kamar yana jin mun ansa wata irinta. Shi ne kayanka, kana da dama ka sayar da shi ko nawa kake so, kana da dama ka sayar da shi da arha, kana da dama ka sayar da shi da tsada, kana da dama ka dauka maka ce ka ba wani kyauta, naka ne. Allah ya halatta maka tasarrufi da abinka, mallakinka ne, naka ne. Saboda haka kayanka ne kace gashi nan ka ajiye shi, duk mai son ya saya bashi zaka sayar masa da shi a kaza. Yazo ce yana son ya saya bashi, ya halatta ka sayar masa da duk farashin da kake so. Abinda aka hana ka yi masa ciniki daya mai farashi biyu, kace na sayar maka da shi kaza kawo kuɗin, in ya ce a ba yanzu nake so mai ci, to sai ka ƙara kaza, wannan ba halatta. Amma in tun farko ciniki ɗaya ne, na zo ban da kuɗi ina son in sai abu kaza naka, suka ce kuɗinsa kaza ne, ka faɗi abin da yadda kake so ka sayar masa, shikenan ciniki ɗaya kai a lokaci ɗaya ga mutum ɗaya, ba komai a nan.
1: To malam, wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum, shin mutum zai iya karɓar kyauta daga wanda ya san kuɗin gwamnati yake satowa?
0: To galibi wanda za ya sati kuɗin gwamnati ma'aikaci ne, yana aiki ana biyansa albashi, sannan kuma ta ƙarƙashin haka yake ɗan sace wasu abubuwa, wato yake cin amanar gwamnati da ita sata a kalmar Bahaushe, sata duk wani abu da aka ɗauka sunan shi sata, harshen shari'a sata shi ne an aje wani abu a guri a ɓoye ba ka da alaƙa da gurin, ka saɗaɗa ka ɗauki abu shi ne sata, wani shi ake ce sata, amma ba abin da kake da iko a kansa ba. Da zama ce kana ba ta ajiyar kuɗi tana ɗan cicira, ba sunan shi sata ba a shari'a, ba a yanke mata hannu ba don tana wannan. Ya ce ta ci amana, sunansa cin amana. To mu duk Bahaushe sunansa sata. Haka mutumin da ka ba shi ajiya sai ya taɓa maka kayanka, to ba ce ya ci amanar ka, amma ba ce ya yi sata. Sata a ce ka aje abinka, ka ɓoye a ce kuɗinka ka adana ya saɗaɗo ya ɗauki, to shi ne sata. to wannan shine ake magana yanke hannunsa amma da ka yadda da shi ka bashi amana sai ya ci amana ka to wannan khiyana sunanta sunanta cin amana ita wannan ba yanke hannu aka ce ai ba to muje a yadda Bahaushe ke cewa sata ya saci kudin gwamnati yana yi wa gwamnati aiki tana biyan sa sannan kuma yana dan iban wani abu cikin lalitar gwamnati ta wata hanyar da bata dace ba to baya haramta da ya baka kyauta kake karba ko ya ciyar da ƴaƴansa ko ya biya musu kuɗin makaranta ko ya ciyar da matarsa dole ba haramun bane ta ci ko suka karba saboda dukiyar ta su a haɗe take da halal da haram abinda ya dauka na haram a kansa kai kuma abinda ya baka halal ne ka ci hani an bari'a shi yasa zamu ga magabata suna cewa idan wuyagun shugabanni wato da suke sata suka kira ku suka yi muku abinci ku ci hani an bari'a samu wannan daga Abdullahi dan Mas'ud daga Ibnu Musayyib da yawa daga cikin magabata suna cewa sata su ko kuma cin amana su yana kansu kai kuma abinda yake naka na wanda ka ci kai kuma wannan wani abu ne daga Allah ba za a kama ka da wannan ba amma wanda musin ka sani misali zuwa yayi fashi ya kwato wasu kudade sai ya gamu da kai gashi ya kwato kudaden mutane sai ya ce bari ba ka kai jari to haramun ne ka karba saboda wannan kudin bai ainihin ka san nawa su ne ya kwato amma wannan da ya baka cewa wai shine wanda ya sata din cikin albashin sa ma zai dauka ya baka abinda ya baka bai karbi albashin sa ba saboda haka wannan ba zai haramta gare ka ba amma idan kasancewa kudin nan shine wanda jiya suka yi fashi suka kwaso na mutane sun raba muku to haramun ne ku ci
1: to malam wannan tambaya kamar tana da alaka da ta bayar da ka amsa yanzu cewa yake assalamu alaikum menene hukuncin wanda ya sato kudin gwamnati ya saya wa ƴan uwansa gida ko ya tura su umara
0: shine dai an tambaya da muka amsa kenan
1: na'am to insha Allah wannan mai tambaya yake cewa assalamu alaikum shin ana iya yin zikirin subhanallahi wa bihamdihi adada khalqi wa rida'a nafsi wa zinata arshi wa miqdada kalimati fiye da sau uku
0: da ka iya yin ka shi tasbihi da tahmidi ambatan Allah ne ambatan Allah kuma bai da iyaka ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kaseera ko ambaci Allah ambatan Allah mai yawa saboda shi tasbihi da tahmidi da sauran azkar abu ne da yake gudana akan harshe cikin nau'ukan zikiri kenan wanda yake gudana akan harshe kuma shine mafi saukin gaba da kake sarrafa ta a cikin ka kafi saukin wato shi yasa tafi kowace gaba aiki a cikin mutum tafi hannu tafi kafa tafi kai saboda ita duk sanda zaka furta wata magana sai harshe ya motsa to kuma Allah sai sanya sar ita shi harshe da zaka sarrafa shi ko da zaka yi awa ɗaya kana magana ba gaji ba harshe ba zaka ji ya ce ya gaji ba ta kila kwakwalwarka ta gaji ta kila ka gaji da zama amma shi harshe ka ce wai harshen ka ya gaji da motsi baya gajiya to shi yasa sai Allah ya sanya mafi falalar ko mafi girman ibada da mutum yake da harshe kinta saboda ya samu falala mai yawa a cikin ta saboda haka shi zikiri zaka yi ta iyaye inka har yadda Allah ya hore maka
1: to malam wannan tambaya take cewa assalamu alaikum
0: akwai azzikrul muqayyad wanda shi an masa kaidi wanda zaka ji annabi ya ce sau uku misali astaghfirullah bayan gaba sallah kaga salasa marrat to da abinda akai wa kaidi annabi ya ce kai sau uku to sai ka tsaya uku kamar tasbihin bayan sallah subhanallahi da yake da alhamdulillahi da allahu akbar da yake da muke cewa jancarbi to ga shi ma yana da adadi ko 10 ko 15 ko 25 ko 30 da ɗaya ɗaya duk wanda ya zo waɗannan adadin da sun zo a cikin sunna to kaga wanda aka yi wa adadi ba za ka ce bari ka ƙara bari ka kame da shi maimakon 30 da ɗaya ɗaya kai bari yanzu ka mai da shi 50 da ɗaya ɗaya ko 60 ko 100 to kaga nan ka abin amma azzikrul mutlaq wanda yake a buɗe shi baya da kaidi
1: to malam wannan tambaya take cewa menene hukuncin buɗe WhatsApp group na ɗaliban makaranta wanda ya kunshi mata da maza har da matan aure domin gaisawa da juna
0: wato hanyoyin da shedan yake shigowa cikin harkokin mutane suna da yawa shi shedan ya ci alwashin ta hanyar da zai biya ga cewa ya samu mabiya ya halakar da mutane zai bi su haka yi wa Allah alkawari thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharuhum shakirin zan zo musu ta gaban su ta bayan su ta dama ta hagu ce yawancin su ba za su zanto masu yi maka godiya ba dan haka kofofinsa suna da yawa in ka kibin nan sai kullo maka wata in ka kibin nan sai kullo wata ka hanyar abubuwan sadarwa din nan suna da hatsari kwarai da gaske kamar yadda suke da amfani mai yawa to sharrin su kuma yana da yawa shi ma wa isbahu ma akbaru min nafihima barnar da take ciki ta fi amfani yawa ma to kaga ka zo ka bude group ka sama tan aure da maza wanda ba muharramai ba ka tara su a group ɗaya ka ce wasi zubunci ka kofa da wata kofa ka bude a lokacin wani ya saba da wata makaranta ya dade bai ganta ba shikenan ya ganta a cikin group tana magana ya koma ya ta private ya mata magana ya ce dan Allah dan turo min hoton ki ga yaya kina nan yadda na san ki kaza kaza shikenan kushe dan ya samu hada wata alaka can shi miji bai san me ke faruwa ba shikenan privately sai ta tura masa hoton ta shi ma sai turo shikenan an samu wani wata hanyar haduwa wata rana sai kaga ce aina kake a guri kaza a to ni ba ina bi ta gurin bari zan su fito mu gaisa zan san bullo eh bari zan jira ki ki zo mu gaisa kaza shikenan shi kamar yadda shauki yake cewa nazaratun fafti samatun fa kalamu fa kasalamu fa kalamu fa mawidu fa liqa'u da fara daga kallo ta kalle shi kalle ta sai kuma ya mata murmushi ta masa murmushi kaga an fara da kallo yanzu an kai matakin murmushi fa salaman sai kuma kowa ya gaishe da kowa kaga an kara gaba kenan fa salamu fa kalamun sai kuma a shiga tattaunawa ya wane ya wance fa mau'idun sai kuma ya alkawari fa liqa'un sai kuma a hadu shikenan abin da shi da yake so kenan to galibi ta irin wannan group din da ake ci a bude wai zumunci bagaren zumunci ba haka ake zumunci yan uwa ne wanda suke ulul arham zaka taimaka wanda yake bukatar taimako zaka yi wa wanda yake bukatar jaji zaka taimaka wanda yake bukatar murna shine zumunci ba wai ayi group a WhatsApp ba ka fada su fada a tattauna ayi tabadulin wasu kalmomi wasu kaza wannan ba daidai bane saboda kofa ce da shedan zai zo da sauna abu na sharri a cikin ta daga baya kuma zo ana wayyo saboda bana ganin halaccin irin wannan group din kawai saboda an zauna a makaranta saboda wani abu can ya hada shikenan zo ayi group a ce mace da maza da an hadu ana tattaunawa ba halatta in mata ne a junansu dai da sauki a ce in matan unguwa su yi wani group na su iyayen saboda wani abu in ya taso ko ana ko rashin lafiya wata matar lafiya ko tana neman taimakawa ko wani abu wadanda da sauki ya matan aure na unguwa don su yi group wannan ba ce da mazansu da matansu su yi group saboda unguwarsu daya akwai fitina
1: cewa karmakallahu tambaya kuma cewa take mutum ne idan aka tambaye shi bashi sai ya tambaya cewa ta ina kudinsa za su fito idan ya bayar alhali yana da su shin hakan yana daidai a bisa sunna
0: ma'ana ya tambaya ya ji cewa in ya bada bashi za a biya shi
1: na'am ta ina kudin na
0: zama shi bashi da aka ce ma a yi bada rihan in ba ana ganin abin a bada jingina ai kaga shine karshen samun tabbaci da ya halatta mutum ya ce ba zan baka ba sai ka bani jingina wani abu kaga dan ya tambaya wannan ba komai bane ai
1: eh
0: saboda ka ya halatta dan yayi ba a ce wai bai ya rashin mutunci tunda har shari'a ta yadda cewa kana iya karbar jingina in kuntu ba la safari balam tajidu katiban farihanun maqbuda me yasa ake rubutawa saboda kada a samu wani zo ya runto me yasa ake sa shaidu saboda kawai wani zo ce shi ba haka kai ba an zo ba wanda zai rubuta Allah ce a karbi jingina da cewa da Allah ya faɗi safar ba yana nufin sai a safar din ba wannan kharajat makharajal galibi a halin tafiya ne a da can lokacin marubutan suna da karanci ake rasa mai rubutu ce to a karbi jingina so ka jinginan nan ta halatta koda ba a halin tafiya ba koda a halin zama kamar kasar ne Allah ce ai kasaru ce an ku wai za da rautun fil ardi fa laysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. Allah ce in kun yi tafiya a bayan kasa ba laifi, wato kun yi tafiya kun yi balawuro ba laifi ku rage adadin raka'o'in sallah, wato raka'a hudu ta koma biyu. Sai ce in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru, in kuna jin tsoron kakkafire su fitine ku. To kaga duk da cewa matafiyi zai yi tafiya ya je ya dawo ba fitina, baya tsoron kowa saboda musulunci ko zaman lafiya ya mamaye ko ina. Kasar dai tana nan, haka nan shi ma rihan ko da Allah ce in kuntum ala safarin, duk da Allah ya ambaci tafiya ana iya yin shi ko da a zaman gida ne. To in har za a iya zama karɓar rihan ko a ce a zo a rubuta, dan mutum ya ce ta ina zan samu kuɗi na, ba zai zama ya saba shari'a ba.
1: Malam, wannan mai tambaya cewa take yi, mace mai ciki ce idan ta karanta alkur'ani a fili sai ta ji kamar za ta yi amai sai ta karanta a zuciya, shin wannan karatun yana da lada kamar wanda ke karantawa da baki a fili?
0: To ban san wannan irin tambaya ba. Ita matar mai ciki ba ta magana ne, in ka ce tana karanta Qur'ani za ta yi amai kenan, ko magana ba ta iya shi Qur'ani? Yayi yadda kake magana haka za ka furta shi, da harshe dai za ka furta shi, da leɓanka guda biyu su ne dai za su yi aikin furta shi. Za ta yi hira, za ta yi surutu, amma ta zo karanta Qur'ani sai za ta yi amai? Karatun Qur'ani dole sai ana motsa harshe, ko da ba ta ɗaga sautinta ba, ba wai sharadi ne sai ta ɗaga murya ba. An ji ta amma dai zanto harshenta yana motsawa. Da ce la tuharrik bihi lisanaka litajala bih, saboda ba a karatun Qur'ani kawai ka kura ido akan mushafi kana kallon haruffansa da bakakensa kana cewa karatun Qur'ani kake, a'a sai dole harshenka yana motsawa. In daga muryar ce za ta sa mata jin abin, to shikenan sai ta yi yadda ba sai ta daga murya ba. Yadda dai harshen ta yana motsawa ba ta daga murya ba, amma kawai ta ce ta kura Qur'ani ido wa in ta yi karatun za ta ji amai, wannan ba hujja ba ce.
1: To malam, wannan tambaya take cewa assalamu alaikum, menene ingancin hadisin da ke cewa wanda ya kasance kasalalle daga qiyamul layli idan yayi tasbihin subhanallahi adada khalqi zuwa karshe zai samu lada makamancin wanda ya sallar dare?
0: Ban tuno wani hadisin ba gaskiya, ba zan ce babu shi ba, amma dai zuba ban tuno shi ba.
1: To wannan tambaya take cewa assalamu alaikum, ina da shago muna sayar da wani abu da wasu ke cewa haramun ne saboda yana bugarwa idan aka sha, wasu kuma suna cewa magani ne, menene hukuncin sayar da irin wannan abu?
0: Duk abin da yake magani ne amma yana bugarwa, wato abin ana shan shi ya zama magani, kamar a ce maganin mura ne ko wata cuta da akan bawa masu wannan rashin lafiyar irin wannan maganin, saboda ko dauke musu radadi ko wani abu, to bai kamata mutum ya sayar da shi ga kowa da kowa ba. Sai ya zanto tunda zaka samu ita kanta gwamnati ta iyakance na farko ma waye zai shigo da irin wannan maganin, ba kowa da kowa yake ba shi lasisin shigo da shi ba. Sannan kuma a binnan a chemist ba a sai da shi haka, sai da takaddar likita da ya rubuta wa mara lafiya shi ma da irin yawan abin da za a sayar masa. To baya halatta mutum ya kawai rika sayar da wannan maganin ba tare da wannan bin dokar ba. Saboda idan mara lafiya ya zo da takadda ta asibiti daga likita ga alamar da ke nuna takadda ce ta gaskiya ga iya kwantiti din da ake bukata ya karba, to sai sayar masa bisa wannan abin din. Amma idan mutum ya zo masa haka kawai, musamman ma ya dubi yanayinsa, to ya ga shi kansa yana zargin yanayinsa, to ba halatta ya sayar masa da wannan maganin.
1: To malam, wannan tambaya take cewa mai gidana ne ya bude mana shago ya sanya farashin kaya ƙasa da yadda ake sayarwa a kasuwa. Misali ya ce mu sayar da abu 3,500 alhali a kasuwa 4,000 ake sayarwa. Shin kuɗin ribar da muke samu idan muka sayar sama da yanda ya ce mun ci halal?
0: Ya za ku ci halal da kayan da ba naku ba? Kayansa ne kuma ya ce ga abin da za ku sayar, sai dai shi ne ya ba ku izini. ya ce ga farashin sa 3,500 amma abinda duk ya karu akai in kun samu mai saya 4,000 ka sayar ku rike sauran ya halatta muku kayan sa ne ya halatta ku karba kuma ku ci halal abin hani'an mari'a amma idan kawai a bayan idan sa shi ga yadda yake a sayar kai kuma kake kara masa dan kaga a kasuwa ga yadda ake sayarwa sannan in ka kara abin da ya karu ka dauki ka sa aljihu to na haramun mutum yake ci kai dukiyar wacce yake ci kuma sannan akwai cutarwa ga shi mai shagon idan shi mai shagon yayi haka ne don ya jawo kansa customer ko kuma ya sauƙaƙa wa mutane ganin cewa shi yana samun shi da sauki barayi yadda mutane ba su samu da sauki kai kuma kake karawa ka cutar da mai shi ka hana masa yin abin da ya niya saboda ka duk wani abu da ba naka ba bai halatta ka ci riba sai da izinin mai shi sai da izinin mai abin shi ya baka dama ya ce ka kara to wannan kaga ya halatta kace saboda da izinin suka ci
1: na'am to mallan mai wannan tambaya yake cewa assalamu alaikum tun ina jariri mahaifiyata da mahaifina suka rabu na tashi a hannun mahaifiyata bayan ta rasu na koma wajen mahaifina ina da shekaru 16 amma bai taba kula da ni ko taimaka min ba har yanzu da nake jami'a menene matsayin irin wannan hali daga bangaren uba
0: baya dacewa uba ya watsar da iyalinsa ɗansa ko ƴarsa ko matarsa ba tare da kula da su ba annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa kafa bil mar'i isman an yudayya man yaul ya ishi mutun zunubi ya watsar da waɗanda yake daukan nauyin su ya watsar da su haka uba ya watsar da iyalinsa to wannan kada ya ishe shi laifi Allah subhanahu wataala ya dora masa alhakin ciyar da su da shayar da su haka ce nafaka ba wai abinci kadai ba abin da duk suke bukata a rayuwarsu a lokacin kafin su kai munzalin balaga da za su iya tsayawa da kafarsu to yana karkashin nafaka da cinsu da shansu da sutarsu da gurin zamansu da iliminsu da lafiyarsu duk tana cikin kalmar nafaka an ce nafaka ciyarwa ba yana nufin abinci kadai ba abinci shi ake ambata saboda shi ne ya fi komai muhimmanci a cikin tafiyar saboda da shi ne kuma komai zai rayuwa za ta yi to ake ambatar ciyarwa amma ba yana nufin siyarwa kadai ba da ciyarwa da matsuguni da lafiya da ilimi da tarbiya duk kalmar nafaka ta kunshe su saboda haka idan mutum ya watsar da waɗanda nauyin su suke kan sa ya tambaye shi Allah subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara ku tsare kawunan ku tsare iyalanku daga wuta ta yaya zaka tsare iyalinka daga wuta baka ba su ilimi baka ba su tarbiya ba ka sake su sakaka haka su je su yi abin da suka ga dama baka ba su kariya daga fada wuta ba don haka kai watsi da wancan kira da umarni da Allah subhanahu wataala yayi saboda haka yana da babban laifi kuma haƙƙi ne sai Allah ya tambaye shi akan sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkaninku masu kiwo ne kuma kowa sai a masa tambaya akan kiwon sa shi ya ce ar-rajulu ra'in fi ahli baiti wa mas'ulun an ra'iyatihi mutum mai kiwo ne a cikin iyalansa akan iyalansa kuma sai an tambaye shi kan wannan abin kiwo da aka bashi saboda Allah sai tambaye shi akan wannan haƙi amma dai kai abin da yake kanka na mesa biyayya yana nan akan ka kakkace saboda yayi watsi da kai bai maka kaza ba bai maka kaza ba kai ma ba ruwanka da shi a'a ba a gyara barna da barna kuma ba hujja bace dan wani ya saba wa Allah akan ka kai ma ka saba wa Allah akan sa saboda ka kai ka sauke haƙƙinka da yake kansa haƙƙinsa da yake kanka kai masa biyayya kamar yadda ake umartar kowane ɗaya wa mahaifinsa biyayya ka gaya masa magana mai daɗi in kana da abin da zaka tallafa masa yana da bukata ka tallafa masa ba hujja bace cewa shi bai maka ba don haka kai ma ba za ka yi masa ba kai wannan haƙƙin Allah ya dora a kanka ba shi ya dora maka ba Allah ne ya dora maka to dan wani ya saba wa Allah cikin lamarinka bai dace kai ma ka saba wa Allah cikin lamarinsa ba sai ku daidaita a laifi yadda za a kama shi da laifin ya tozarta kula da kai kai ma sai a kama ka da laifin ka tozarta kula da shi haka wannan yake tsakanin miji da mata da rasa mijin da yake murnawa matarsa mu'amala ba ta da hujjar da ce ita amara ta murna masa mu'amala saboda yayi mata a'a ita sai ta sauke haƙƙin da yake kanta haka yake tsakanin shugaba da wanda ake shugabanta wato shugaba da talaka kowanne akwai haƙƙinsa akan dan uwansa shugaba yana da haƙƙi akan talakawansa, talaka suna da haƙƙi akan shugabanninsu. Idan shugaba ya tozarta haƙƙin Allah da ya dora a kansa na talakawansa, talakawa ba su da hujja su kuma su tozarta haƙƙin shugabansu a kansu da jin maganarsa, ne masa biyayya na bashi girmansa, dole su yi wannan. To haka abin yake.
1: Malam, wannan tambaya take cewa, assalamu alaikum, ina aikin raba maganin rigakafin malaria. Dokar aiki ta ce sai iyaye sun ba wa yaro magani a gabanmu, amma da yawa ba sa yadda, saboda haka mukan ba wa yara maganin mu tafi. Shin albashin da ake biyan mu halal ne?
0: Abin la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, abin da ba za ka iya yi ba ba ƙura maka. In ka ce mutumin da baka da iko a kansa, ka ce sai ya yi wani abin da kai kake so ya yi, ai ba lalle ba ne. In wasu sun yadda sun yi, wasu ba za su yi ba. Kuma kai ba ka da ikon ka tirsasa su a nan, sai dole sai sun yi. Fitina ma tana iya ɓarkewa, rigima tana iya ɓarkewa, wanda kuma ba haka ake so ba. Saboda haka in ka yi abin da za ka iya yi, kuma abin da ya fi ƙarfinka, wannan Allah ba zai kama ka da shi ba.
1: To malam, wannan tambaya take cewa, mutum ya rasu ranar Juma'a ko daranta, amma ba a yi masa jana'iza ba sai bayan ranar. Shin har yanzu yana cikin masu samun falalar rasuwar ranar Juma'a?
0: A'a, na ce rasuwa a daren Juma'a ko ranar Juma'a, ana nufin daren da ranar, ba ana nufin jana'izarsa ba. Duk da cewa hadisin akwai magana a kansa, mun taɓa yin magana a kan wannan. Amma dai ko da ga wanda suka hassana hadisin suka ce hassan ne, ana nufin a daren Juma'a, wato ranar Alhamis da daddare, ko a ranar Juma'a kafin faduwar rana, amma ba jana'izar ake nufi.
1: To malam, mai wannan tambaya yake cewa, idan mutum yana rashin lafiya, shin yana da haƙƙin ya ce kada a bari ko wasu su zo ganin sa?
0: To sai a duba a ga waɗanda yake kan su zo ganin nashi ɗin, me yasa ya faɗi haka? Akwai wani cutuwa da yake yi ya gansu? Akwai wani abu da yake samun shi na cutuwa yayin ganin su ɗin, sai a saurari maganarsa. Ta yiwu ko akwai wani abu tsakaninsu wanda duk sanda ya gan su zuciyarsa za ta ɓaci, wanda zai iya sawa in abin mai hawan jini ne jininsa ya tashi. Sai akwai irin wannan wani wanda ya maka rashin mutuncin da ba za ka so ka ƙara gare shi ba, kuma duk sanda ka gan shi hankalinka zai dubun zuwa. Wataƙila a lokacin ma za ka iya fusata ko ka gaya masa wata magana mai daɗi. To haka kula cewa akwai wani abu da zai iya biyo baya na cutuwar shi mara lafiya, to ba laifi a saurari maganarsa. Amma in haka kawai ne ya ce ka a bar wani ya zo gan shi, to ba za a hana mutane dubo mara lafiya ba saboda wani dalili haka kawai wanda ba ya mai ƙarfi ba. So sai a duba dalilin da yasa ya faɗi haka. In dalilin nashi mai ƙarfi ne, to sai a ba wa waɗanda suka zo duba shi ɗin haƙuri, su yi masa addu'a da inda suke, tunda ita dai dubiya ɗin muhimmin ta shi ne addu'a da za ka yi mara lafiya. To ko a gabansa ko ba a gabansa ba, suna iya masa addu'a, saboda kada a samu waccan mafsada, waccan ɓarnar da za ta iya biyo baya, sai a kare ta da wannan.
1: To malam, wannan tambaya take cewa, ya halatta mutum yana cin abinci a yi masa sallama? Idan kuma aka yi masa, zai amsa sallaman ne ko sai ya gama cin abincin?
0: Bai, babu wata hujjar cewa dan mutum yana cin abinci kai a masa sallama. Wai suna malamai suna kawo waɗanda ba a masa sallama daga ciki, suna faɗa wanda yake cin abinci in an masa sallama ya je an sawa ko ya shaƙe ko wani abu. Amma dai duk ba nasi bane, ba nasi bane ya hana. Kuma ba a ce dole in an yi mutum sallama ba nan take da abinci a bakinsa sai ya ba da ansa, sai ya bari ya haɗe sai ya ba mutum ansa sallamarsa. Annabi sallallahu alaihi wasallam an masa sallama, hadisin Abul Jahab, ya yi masa sallama, Annabi bai ansa sallama sai da ya ce ba ma, sannan ya ansa masa sallama, sannan ya ce saboda ba na da cikin tsarki ni kuma ba na so ambaci sunan Allah ba a cikin tsarki ba, don assalamu sunan Allah ne. Assalam sunan Allah ne shi, ko Annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda zai ambaci sunan Allah yakan ambace shi ne cikin dahara. To shi yasa sai da ya taimama, sannan sai an samu sa. Saboda haka in wata roba ce ya sa a bakin sa, ya ga in yace zai magana zai kware, sai ya haɗe ya tukuna sai an samu sallama sa, ba sharadi bane sai ya zama nan take. In nan wannan ne aka ce ka yi masa sallama, ba hujja bace.
1: To malam, wannan tambaya take cewa, mace ce ta haihu, ta haihu kuma ƙarfe 3 na dare washe garin ranar Lahadi, shin wacce rana za a yi sunan jaririn? Wuni na bakwai kenan,
0: ma'ana daren litinin ta haihu,
1: ma'ana ta haihu fe uku na dare, washe gari ranar aka wayi gari ranar Lahadi.
0: Oh, ta daren Lahadi kenan ta
1: haihu. Na'am,
0: daren Lahadi ta haihu.
1: To take tambayar wacce rana za a yi sunan jaririn? Wuni na bakwai kenan.
0: Eh, wuni na bakwai shine Lahadi.
1: Na'am.
0: A Lahadin za a yi masa saboda bai riski ya wuce wancan yinin.
1: To kana maka lawo mai wannan tambaya yake cewa, tambaya ta ita ce limami yana hawa tudu sama da
0: mamu. Bari wacce tambayar ta haife shi da daddare, saboda kaga Lahadi, Litinin, Talata, Laraba, Alhamis, Juma'a, Asabar za a yi masa suna ba Lahadi ba.
1: Ba Lahadi ba.
0: Asabar shi ne yininsa na bakwai.
1: To karamar kallawo, da fatan Allah ya saka da alkhairi. Masu kallonmu da sauraronmu, duka nan muka kawo ƙarshen wannan shiri na fatoyin rahama na wannan lokaci. Sai dai za ku iya aiko mana da saƙonnin tambayoyinku ta hanyoyin da ake aiko da saƙon, wato hanyar rubutaccen saƙo ko kuma saƙon WhatsApp akan lambar waya 0703 360 4155, ko kuma ta kan adireshin email na fatawayarrahama@yahoo.com, da shafin fatawayar rahama da ke kan shafin manasa da zumunta na Facebook. A madadin shehu malamin namu Farfesa Sheikh Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo OON, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da ke Kano, wanda kuma yake ba mu dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa, da dukkanin waɗanda suka tallafa wajen kammaluwar wannan shiri, ni Mubarak Hamza Adamu da na kasance tare da ku, nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: shirina hk ya samu amincewar kungiyar kiwon lafiya ta najeriya da alamomin zazzabin da cigar bayan kwanaki uku a tuntuɓin likita
1: sharatin
0: kawar da maniyyi cikin kwanaki uku.
2: Musa, kwanan kake wankewa cikin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
3: Mun kuri Hajiya, ni ko ne a kwani kan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulun da aka siyo ranan nan ne.
2: Mama

0: Musa
1: Zane kiki wanki wa
0: cikin safe
1: mutane suna waje suna son siyan abinci
0: menene haka
2: ni kudi hajiya ni ko ni akwani kan mai wahala fita kuma hajiya laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne
1: maman Lami na ce ki rinka amfani da sabulin wanke wanke na ruwa wato ana dishwashing liquid sabulin wanke wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai ko nan take zaki yi amfani da shi wajen wanke bayan tukunya sannan komai zai wanku ba tare da ɓata lokaci ba ana dishwashing liquid ba shi da tsada karfi wannan ki gwada
2: Hajiya wannan yana aiki yadda ya kamata kalli yadda mai kon ya fara fita ba

0: madara kuma suke so su shiga addinin musulunci ba tare da an matsanta musu ba, aka kawo su fadar gwamnatin jiha, aka ajiye su a inda ake gudanar da mulkin jihar Kano. An yi ba ɗaya ba, an yi ba biyu ba, ba wanda ya san iyakarsu. An kyautata musu, an musuluntar da su, an ba su sutura, an ba su kuɗin da za su yi sana'a, an fidda su daga wasu sana'o'i wanda a da ba halal ba ne ga addinin musulunci. Wannan yana ɗaya daga cikin irin gudunmuwa da yake yi. Sannan kuma a yanzu akwai addu'ar wadda ake gudanarwa, ana yin ta da a gidan gwamnatin jihar Kano. Yanzu kuma duk da cewa ba a gidan gwamnati, amma baba bai bari ba, ya dawo da wannan hidima ta addu'a zuwa jihar Kano, kuma gidansa inda ake gudanar da wannan addu'a. Kuma babbar manufarta babu adawa a cikin ta. Duk sanda ake za a ce a gwamnatin Najeriya addu'a, a yi wa gwamnatin jihar Kano addu'a, a yi wa shugabannin gwamnatin addu'a, ko da sanda ba a tare, a yi musu addu'a. Allah ya saurar da Kano lafiya, Allah kuma ya sa dukkan abin da zai jawo fitina ko rashin kwanciyar hankali a Kano, Allah ya kawar da shi. Muna fata Allah ya ƙara masa jagoranci, Allah ya ƙarfafi wannan gidauniya ta Ganduje Foundation. To a gurguje an roƙi akwai malamai waɗanda za su sa albarka, amma saboda mun ga yanayin lokaci da su kuma ƴan uwanmu za su koma gida daga nan har su maila, kuma akwai tanadin da aka yi musu a can ma yana jiran su, za a ji daga bakin His Excellency. Saboda haka za mu roƙi masu sa albarka minti biyu a saka, sannan a zo a ba su abin da His Excellency zai ba su, sannan ƴan uwanmu masu addu'a su ma a sallame su, kuma duk muna so kafin la'asar a kammala wannan. Alhamdulillah, fatan mu dai a taƙaita don a samu a yi a kan lokaci. Za mu je ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu, Malam Usman Yusuf Makwarari, wanda zai fara da sanya mana addu'a. Albarka, Malam Usman Yusuf Ismail.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Manya shugabanni duk gaba ɗaya da jama'a da aka taru gaba ɗaya, kan dinde ba dai ummatu Muhammadin, assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
1: Ni Allah godiya subhanahu wa ta'ala da muka rinci kanmu a irin wannan waje na Al-Qur'ani, wanda duk musulmi ga darasa Al-Qur'ani shi ne constitution nasa. Al-Qur'ani zai can Ubangiji ne, kalamun kadimun zalimal musama'ahu tanazza an fi'ilin waniyat bi ashabi min kulli da'in wa nuruhu dalilun lidan bi inda jahabi wa hayrati ya rabbi mati ni bisiru hurufi wa nawwibi qalbi wa sayyi wa mukudati mun wa Allah godiya da hadam da Al-Qur'ani, mun Allah godiya da Allah hadam da wannan shugaba ne girma khadimul Islam, da yake nuna mana kauna yace mu zo mu taru mu yi addu'o'i a kan ƙasa ta zauna lafiya, kan mu zauna lafiya, mu kuma da bukatunmu da muke da shi ga Allah, Allah ya biya mana. Saboda haka muna da godiya, muna roƙon Allah Ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya daɗa saman mana irinsa irinsa, shi kuma ya ƙarfafa jikinsa ya ci gaba da yin wannan gidan yanzu ɗan bai fara, wanda ya mutuntar da mutane. Manzala yana cewa la an yi haliyar rahu duka da julan wahidan hairun min umri nu'ani, ka shiryar da mutum ɗaya ba ba ka miliyan ɗari, amma yanzu ga iya wanda ya yi ban shirya Allah, ban shirya ladansa, Allah ya taimaka masa, Allah ya biya bukatunsa, Allah ya rubo da hannunsa. Ga kuma fuzulani salata, ga usmaila, ga malamin malam abdulwahab, sannan ga dukke ganna, ga nasura da kai, ga suna dinga ba daya. To Allah ya taimaka muku, Allah ya taimaka mana, ka san Allah ya ba mu lafiya, ya ba mu zama lafiya. Bismillahirrahmanirrahim. Mashara da nurullah, wallahi kalamullah, wa sabata alhamdulillah, wa tawakkaltu ala Allah, ma sha Allah, la quwwata illa billah, la sabiya illa billah, wa lillahi sayyidina, wa lillahi sayyidina, wa li azimi zikrillah, wa bi quwwati

0: Alhamdulillah,
1: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ubangiji mai girma da daukaka a cikin wannan aya yake cewa idza sa'alaka ibadi a lokacin da bayina suka tambaye ka dangane da ni akan sha'anina ya nake dangane da abin da yake sai kira wajen amsa ibada to su kadin kuma zan amsa musu to abin da nake so in janyo hankalin mu anan shine mai girma tsohon shugaban jam'iyya na kasa kamar yadda kuka sani ko da yaushe yana da wannan tsari to ba sai an kirawo ba wajibi ne mu dage da addu'a musamman a wannan lokaci jihar Kano da kasar mu Najeriya tana buƙatar rubanya addu'a linki baliki linki baliki dalili na farko shine kun san yadda tsarin al'amura suke abinda ya shafi harkar sauri a da jihar Kano sai dai mu ji wai wai wai wai haka to amma yanzu gashi al'amura sun dan fara shigowa kuma al'amura har an kai ga satin nan an kashe wani mai unguwa ma a kasar Sanyawa to wannan yake nuna mana cewa wajibi ne mu dage da addu'a idan ba ku manta ba lokacin da aka yi matsalar Boko Haram babu abin da ya gagari Kano a kan sha'anin Boko Haram din nan abin da sha'anin addu'a to kun ga yanzu al'amarin nan ya tinkaro an fara jin su a lokacin gamman daya biyu so da ka wajibi ne mu dage da addu'a mu lullunta abin da muke akan addu'a muna roƙon Allah madaukaki ya zauna da Kano lafiya abin da ya shafi sha'anin tsaron nan ya Allah ka tsarkake Kano a cikin sa ya Allah ka wanke Kano a cikin sa ya Allah duk wanda suke kitsa wannan sha'ani na al'amarin tsaro Allah ka yi mana maganin su ya Allah muna roƙonka shugaban mu jagoran mu ya Allah ka riko da hannunsa ya Allah ka dace da shi ya Allah dukkanin abin da ya sa a gaba na sha'anin siyasa da sha'anin addini ya Allah ka taimake shi Allah ka yi masa jagora mai girma mataimakin gwamnati muna roƙon Allah madaukaki ya taimake ka ya maka jagora ya Allah ya baka nasara ya Allah muna roƙonka to ya Allah amin Allah ya biya mana buƙatar mu muna roƙon Allah madaukaki shi kunan malamin mu da suke wannan guri Allah ka kara musu lafiya Allah ka yi musu jagora wannan ne ba sai nayi addu'a ga jagora na siyasa karamin hukumar Nasarawa Lamini Allah ya taimake shi Allah ya masa jagora ya Allah ka hada masa kan karamin hukumar mu ta Nasarawa a siyasance assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: to alhamdulillah imam Jamil imamu sauna muna godiya kwarai da gaske daga cikin manyan bakin mu akwai sanata na Kano ta Kudu sanata Abdulrahman Kausumaila wanda kamar yadda yake gani ya zo ya karrama mana wannan taro da yana kan hanya yana da babban uzuri da haka shi zamu roki alfarmar al'umma cewa zamu bashi dama domin ya gabatar da wannan jawabi nasa na sanya albarka sannan mu dora akan jadawalin gabatar da shirye-shirye
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من جاء بآيات ما تقول قالت وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن والله بإسلام إلى يوم لا يقوم مال ولا بنون إلى من أتى الله بكلم سليم قال ومتي بجنبنا ولي كنا مجي أمد جنبنا جاء كانوا شبابان ونم الأمري kuma ne wannan gida Dr. Abdullahi Magaluje manyan malamanmu da suke nan wuri musamman malami na babana da shekara malam Lohaba Abdallah ga kuma daga hannun dama a shekara malam Usman Bisba makwarari sauran manyan malamai da suke nan wuri assalamu alaikum. To alhamdulillah ina godiya kwarai da gaske da aka bani damar da cewa wani abu a wannan wuri na kairi da ake karanta littafin Allah kuma aka haɗu don ƙara tadabburi akan littafin Allah ɗin da roƙon Allah subhanahu wataala ya kawo mana sauƙi a halin da muke ciki. Allah ya amsa duk addu'o'i da aka yi kuma Allah ya yi maganin duk abin da ke damu. Na biyu a takaice shi wanda ya asasa wannan al'amari ba tun yau ba tunda muka tashi muke ta jin wannan maganar a foundation nasa yake ta kaiwa da kawowa har Allah ya haɗa mutane har yanzu haka wanda ko cikin azumin nan an yi wani abu makamancin wannan yadda ya haɗa waɗanda suka musulunta ba ma wai suka fi kanar ba wani shekara ɗaya biyu uku duk ya musulunta amma aka tana da shi aka kira shi aka yi masa abin hasafi aka yi lakcoci a Sumaila kuma ainihin kwanuka constantly yana yawan yin magana a kan yadda za a ci gaba da ƙara ƙarfafa wannan al'amari ko a satunan ya neme ni a kan a haɗu da wannan gidan ya tasa da jami'ar Istikama University da yi nazari a kan maganar addinin musulunci musamman a yankin Kano ta Kudu saboda maganganu da ake ta yaɗawa wanda babu dalilinsu babu hujja propaganda ce kawai amma dai ya kamata mu san matsayin musulunci mu san kuma matsayin abin da ba musulunci ba don kaucewa makiya. Bayan haka alhamdulillah wannan haɗuwa haɗuwa ce ta alkhairi tunda mutane waɗanda amanar al'umma take hannunsu suna kan mubari na juma'a suna kan sauran majalisi wajen karantarwa da kuma karantar da alƙur'ani da gurare na alkhairi na addinin musulunci. Ina so na yi amfani da wannan dama da sake roƙo musamman ga malamanmu waɗanda suke ta ƙoƙarin jan hankalinmu mu da muke gwagwarmaya ta wacce da shugabanci a fage na siyasa kai tsaye za mu ce mun gode kuma a shirye muke duk irin maganar da aka faɗa kuma an faɗi mai daɗi don mu aka yi mun gode kuma an faɗi mara daɗi gyara kayanka ne ba zai zama sauƙi mura ba a ba ka da iri kamar wanda kana yin abin da ba daidai ba amma ya nema ka tafi yana sa lokacin da karki ce sai a fara walata numuni ko walata numuni wa domowa sakon Allah ya sauka amma a ƙarshe ina so na yi roƙo ga mutanen alkhairi wanda suke karanta littafin Allah suke fassarawa wanda Allah ya ba su amana ta mambarin juma'a ya ba su amana ta wurare da suke iya sa kai saƙo isar da saƙon manzon manzon tsira ina jan hankali domin wani maganganun mun ka saurare shi wallahi na kan ji hankalina ya tashi kwarai da gaske hankalina ya kan tashi domin abin da muka yawan jin malamanmu suna faɗa in mutum ya yi maganar sai haɗa ta da aya ɗaya biyu uku wallahi sai in ji tausayi ga ba za ka iya gyarawa ba Allah cikin hikimarsa wato cin manzon tsira duk lokacinsa akwai wata aya wadda kamar yanzu aka saukar da aya ko kuma halin da muke ciki wacce ta yi magana a kan ɗan rahoto mai yaɗa magana Allah subhanahu wataala ya kira shi fasi Allah ya ce fa tabayyana wanda shi ko kan wanda jahili wa tusbihu ala ma kuntum na'i wannan aya ba wai wanda suke kan shugabanci ko ɗan siyasa har malami har hafizi har kolo har kowa da kowa wannan aya tana kansa Allah ya kawo mu zamani na sharri wato social media yawan maganganu da ake yi malamai kana fassara Qur'ani ko kana karatun abin da ya shafi manzon Allah ba ka da hujja da dalili kawai saboda fasi social media ka gani ko an gaya ma ka jararwa mutane wacce su yiwu alama fa aljinnati wacce tsoron Allah ku sani cewa rana guda idan an mutu Allah zai tambayi waɗanda aka aika zai kuma tambayi manzon kuma mu musulmi ya kamata mu sani adalci wajibi ne a wajenmu walau ala anfusi da shugabanni da mabiya a wannan yanayi ya kamata su dawo da hankulansu cikin abin da ke daidai a yi bincike mu gani ya yi damuwarmu ne kai kanka tambayi kanka duk lokacin da nake nuna shi hannu uku wannan yatsa guda uku yana cewa kai ba wannan kuma yana dawo ki ji tsoron Allah maganganu da muke yi mabiyarin jayen maganganun da muke yi mu ji tsoron Allah mu sani ga baki daya Allah subhanahu wataala sai ya tambaye ka idan kiyayya ta saka yi amfani da aya ko hadisi dan kawai ka bata ka bari da wani ko kuma a yi maka taki banga inda a karatu aka ce wai gurin ra'ayin majority shi ne zai fada kai ba kullum alkhairi sai ka gan shi a kalila kuma duk mai neman alkhairi bai damu da yabon mutane ba abu biyu ne ko dai ka zaɓi yabon mutane ko ka zaɓi yabon Allah muna roƙo duk maganar da mutum zai faɗa ya sani akwai wata rana mace biyar da hujju ta sawar da hujju alhamdulillah na gode
0: alhamdulillah in saurari jawabi daga distinguished senator honorable Abdulrahman Kausunaya to jawabi ya gaba ranke dade ga jawabi ga kuma ba lokaci na san na ce honorable Ali Babaka ga mallafiya kowa zai so ya ji bayanai masu yau to amma kash babu lokaci honorable sai dai ai hakuri kawai a sa dan ba nan gaba kuma ai jawabi insha Allah
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أما بعد أموا مسلمي إنا من سلم تعديل المسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته برايان سلم تعديل المسلم godiya ga Allah madaukaki mai girma da ya sake ba mu dama muka hada a wannan wuri mai albarka wurin karanta alqur'ani mai girma karkashin jagorancin mu mai girma jagoran mu kadimin Islam Dr. Abdullahi Umar Danduji wanda kullum a irin wannan yanayi yake tara mu wannan karanta alqur'ani mai girma ko musulunta da wayanda ba musulmi ba ko tafiya dubiyar rashin lafiya ko ta'aziyya ko musabar karatun alqur'ani ko ayyukan idanu ga mutane bayan Allah iri saboda an ce babu lokaci wannan jagora kullum akan wannan hanya yake dole masallaci ne ganin ginin masallaci ne ganin ginin makaranta ne kullum a nan jagoran da yake jamu Dr. Abdullahi Umar Danduji wannan maganar da nake faɗa ku malaman da suke wannan guri da mata malamai da suke nan da wayanda ba su sani da suke wannan dole su gaskata ni yanzu malamai yau ci gaban da ku yi wannan haɗuwar wuri ɗaya kuna karanta littafin Allah dan a haɗu ba a masallacin ku ba ba a yanayin ɗariƙar ku ba ko aƙidar ku ana wa ƙasa addu'a da jiha da dogarawa wannan taron fa akwai jagora kadiriyya a nan wurin wanda wakilansa fa a nan al-Sheikh Karimullahi Sheikh Nasiru Kafara rabiyallahu ta'ala adu ga kadubinsa ga sufansa na al-Sheikh Bakwarani a nan akwai ya sayi fil izalatul buti'a wa iqamatus sunnah al-Sheikh Abdulwahab Abdallah tun yana saurayi wallahi gashi sannan ga wakilan ɗariƙatul tijaniya wa'annan wakilai na tijaniya wannan wuri ya hada tijaniya ƙadiriyya izala to ga al-Sheikh Lawal Tribe duk an hada a wuri ɗaya a wurin karanta littafin Allah wannan abin ya kamata dukkan musulmi ya farin ciki an haɗu domin a fuskanci abin kuma dukkan ƙarƙashin kiran wannan kadimin Islam babu bambanci duk wanda ya kira za ku ga ya zo tijaniya ƙadiriyya izala ya sun haɗu babu kowa wanda bai halarci wannan kiran ba wannan kiran ba kowa zai yi shi wallahi sai wanda Allah ya zaɓa sannan ga wurin nan akwai gwamnati akwai mai girma gwamnan jihar Kano a zaune a nan gwamna mai adalci wannan gwamna shi ne gwamna Abba Kabir Yusuf wanda Murtala Garu yake wakiltarsa kuma duk irin wannan abuwa na alheri yakan tura murtala ya buke ce shi ya sama abokin aiki sosai murtala ka miƙa mana godiya ta musamman ga gwamnati haka ba wai kai idan ya baka dama ka zo nan ba a'a saboda irin yadda muke ganin yake tubiya da dukkan wasu kalmomi masu kyau da marasa kyau kuma da aka murtala suna yaro daman mutum ne mai tsatse yaron mai gidanmu wanda mai gidanmu yake alfahari da shi wato mai gida Abdullahi Umar Bello jama'a wannan addu'ar da aka taru ba a tare da tsawa gandu da shi kadai addu'a an tare a yi da dukkan ƙasa kar ku damu duk wanda ya wa shugaba addu'a to ya yi addu'a don a zauna lafiya akwai jagora Bola Ahmad Tinubu musulmi ne kuma mai alfahari da musulunci wannan musulunci ba ruwanmu da wata kalma kowace iri ta siyasa ba za mu kalle ta ba illa musulunci to ku yi mai addu'a don a ce musulmi ne ai yanzu yake riƙe da ragamar addinin musulunci kuma yake riƙe da gwamnatin Najeriya da a ce wani ne gaba mai girma jagoran muna ma fatan alheri muna wa kuma shugaban ƙasa addu'a Allah Ubangiji ya sakola Ahmad Tinubu ya ci gaba da yin abin da al'umma za su yi farin ciki idan akwai kudai da Tinubu yake yi Allah subhanahu wa ta'ala don alqur'ani nan da ake karantawa Allah ka sa ya gyara 'yan Najeriya gabaki ɗaya su ji daɗi muna gode maka da ruwan da aka yi koyi da muke yi mu yi koyi da Dr. Abdullahi Umar Ganduje ta koyi a amma wallahi ba mu yi koyi ta hanyar da murtala yake yi da shi ba duk abin da Dr. Abdullahi Umar Ganduje zai yi sai murtala ya zaburo miliyoyin sa siyasa a ciki amma mu sai dai mu raka shi idan muka raka shi mu je mu ga aiki mai yawa da shigar rediyo ba faɗa saboda haka mun gode wa Allah abinda muke fata kullum yadda aka koma gida yadda aka samu haɗin kai a nan tsakanin wa'anda ba su da aƙida iri ɗaya don Allah a ci gaba da haɗa kai a zama masu aƙida iri ɗaya ita ce musulunci da alƙur'ani Allah Ubangiji ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali da abin da za mu faɗa yanzu ba za mu iya faɗa ba sai mun jira jagoran mutum da daɗewa da bai kanku ba zai isar da saƙo a kunnuwanku na alheri kuma Dr. Abdullahi Umar Ganduje muna gode maka muna gode ma baka jihar Kano amma wallahi malamai kullum a masallaci suna yi maka addu'a suna faɗan addu'o'i a kanka da abubuwan da kake wa addinin musulunci saboda haka an ba da mintuna biyu ni kuma na ɗauki minti wurin bakwai ko goma ba to muna muku fatan alheri da godiya da kuka zo wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu
0: alhamdulillah mun saurari jawabin tsohon SA na addinai na jihar Kano a honorable Ali Baba ka gama lafiya saboda yanayin lokaci na ban sake tazkiri ga waɗanda za su gabatar da jawabai da Allah muna nema alfarma minti biyu don mu kammala kar a wuce lokacin sallah da yawa a guje zan je ga ɗaya daga cikin shehunan malamanmu kuma babban limami a Sheikh Lawal Trayon wanda za shi ma za mu ba shi abin magana domin ya sanya mana albarka ya salesi kwanan nan muka rike musabaka ga ta Ganduje Foundation Sheikh Lawal ya yi bayani wanda ya ce bai tada Sardauna ba amma tunda yake a raye bai samu halifan Sardauna ba wanda yake gudanar da aiki irin na Sardauna kamar His Excellency wannan ta faranta al'ummar jihar Kano rai kuma an sa shi a social media ya yi wani abu da ake cewa trending ba inda bai shiga ba followers sun fi 50,000 a kan wannan jawabin na Sheikh Lawal Trayon shi bismillah
4: a'udhu billahi samii'il 'aliim minash shaitaanir rajiim bismillah الله الرحمن الرحيم وديا تاتا بتا ga Allah mai kowa mai komai wanda ya nuna mana wannan rana mai albarka ranar taya yan uwanmu waɗanda suka shigo addinin musulunci gagarumin murna ta wannan alkhairi da suka samu alkhairi da ya fito wani irin alkhairi da Allah subhanahu wata'ala zai wa dan adam a duniya bayan halittarsa muna fatan Allah madaukakin sarki ya rika mana addinin mu da mu da ku baki daya wanda ya zama sila ta wannan alkhairi Allah madaukakin sarki ya bashi ladan da ya alkawarin zai ba wa duk wanda aka shirya ta sanadiyarsa mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje Allah ya kara maka lafiya Allah ya kara maka jagoranci bisa ga wannan ayyuka na alkhairi da kake yi Allah madaukakin sarki ya hada maka kan al'ummarka ya baka mataimaka na gari waɗanda za su ci gaba da taimaka maka wajen yin wannan alkhairi Ubangiji ya sanya dukkan wannan girma da kake yi ta zamo silar tsira ga iyayenka da iyalinka da zuri'arka baki ɗaya ko shakka babu kamar yadda na faɗa a yadda muka samu labarin Sardauna ɗan siyasa ne kuma mai hidimar addini da yawan mutanen arewacin Najeriya waɗanda ba musulmi ba a lokacin Sardauna sun shiga musulunci ne ta sanadiyar ayyukan Sardauna shi yasa wani idan ya ji labaran Sardauna sai ya ɗauka Sardauna malamin addini ne amma kuma Sardauna ga wurtaccen ɗan siyasa ne wannan yake tuna mana kamar yadda na faɗa da rayuwar Sardauna a cikin ayyukan da ta Abdullahi Umar Ganduje ita Sardauna ba nan da rawani ba ce aiki ce da haka yadda Sardauna ya gudanar da rayuwarsa da a ce manyanmu za su dora daga inda Sardauna ya tsaya to da yawan matsalolin arewacin Najeriya sun kauce waɗannan hidindimu da Ganduje Foundation suke yi idan kuka kalla tare mana kalubale ne ta fuskoki da yawa kalubale ta fuskar tsaro kalubale ta fuskar tattalin arziki kalubale ta fuskar haɗin kai kalubale ta fuskar tarbiyya wanda cikin abubuwan da muke fama da su a wannan lokaci watsewar tarbiyya to sanya ƴaƴan musulmi su rinka karatun alqur'ani ko shakka babu kariya ce ga matsalar tarbiyya mai girman gaske domin kamar yadda muka sani da yawan yaran da suka samu matsalar tarbiyya za ka samu ba su da alaka ne da alqur'ani lokutan rayuwarsu ma'ana lokutan da suke yara ƙanana don haka waɗannan ayyuka su ne ayyukan da ya kamata shuwagabannin al'umma su rungume kuma suna daga cikin ayyukan da duk mutumin da ya tsaye musu wallahi Allah zai tsaya masa muna fatan Allah madaukakin sarki ka ci gaba da tsaya mana Allah ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya a ƙarshe mai girma da ta Abdullahi Umar Ganduje tare da kokarin da kake yi tare da karancin mataimaka ire-irenka wajen yin irin wannan hidima to amma duk da haka muna da kawo koken al'umma kamar yadda malam Nuhu ya faɗa ko wanda ya gabace shi cikin bayani matsalolin tsaro da suke damun jihar Kano da kuma matsalolin talauci a samar da irin waɗannan shirye-shirye da waɗannan tsare-tsare sufurin kasa ta yadda al'ummar musulmi za ta samu sauƙin rayuwa Allah madaukakin sarki ya dafa maka assalamu alaikum wa rahmatullah
5: Madala da waɗannan jerin jawabai na malamai domin wannan gagarumin hidima da aka gabatar akan waɗannan munasaba ta addu'o'i da musuluntar da waɗanda ba musulmi ba. Mun koma ga jawabin manyan baƙi inda muka nemi mai girma gwamnan jihar Kano wanda wakilinsa mataimakin gwamnan jihar Kano Alhaji Murtala Sula Garo ya yi jawabin gwamna a madadinsa. Ga dai mai girma mataimakin gwamna.
6: Saudara kazan karantina umum cuma gua nak kecil nama tu cewa a wannan muhimmin taro a madadin mai girma gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abubakar Yusuf domin isar da gaisuwarsa da kuma fatan alheri a kowa da kowa. Da farko muna miƙa godiya ta musamman ga shugaban gidauniyar Ganduje Foundation mai girma tsohon gwamnan jihar Kano Dr. Abdullahi Umar Ganduje bisa shirya wannan taro mai albarka wanda ya haɗa da addu'o'i da ƙasarmu Najeriya da jiharmu ta Kano da kuma musuluntar da 'yan uwanmu wanda suka karɓi addinin musulunci da kuma karama wanda suka yi fice a gasar Alƙur'ani mai girma da dai an ɗaga lokaci na karama su wanda za a yi nan gaba kaɗan. Muna addu'ar Allah Maɗaukakin Sarki ya ci gaba da kare ƙasarmu Najeriya, ya ba shugabanninmu hikima da adalci wajen gudanar da al'amura na ƙasa. Haka kuma muna roƙon Allah ya ƙara mai girma shugaban wannan gidauniya ta Ganduje Foundation lafiya, basira da nasara wajen ci gaba da wannan jagoranci na alkhairi. Haka nan muna roƙon Allah ya ci gaba da tabbatar da zaman lafiya a wannan jiha tamu, ya albarkaci jiharmu ƙarƙashin jagoranci mai girma zaɓen gwamnan jihar Kano injiniya Alhaji Abubakar Yusuf. Muna tambaya waɗanda suka karɓi addinin musulunci murna, muna roƙon Allah ya tabbatar da su a kan tafarkin addini, ya ƙara musu ilimi mai amfani kuma ya sanya su shin bayansa na ƙwarai tare da mu baki ɗaya. A ƙarshe muna gode wa dukkan wanda suka ba da gudunmawa wajen nasarar wannan taro. Allah ya saka wa kowa da kowa da alheri. Addu'o'in da aka yi da ƙasarmu da jiharmu Allah ya karɓa, Allah ya bai kowa gida lafiya. Na gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
5: Gaske babu shakka irin waɗannan addu'o'i da komawa ga Allah shine kashin bayan samun nasarar da ci gaban zaman lafiya a jihar Kano da ƙasa baki ɗaya. Yanzu kuma lokaci yayi da za a saurari mai gayya mai aiki tsohon gwamnan jihar Kano mai girma shugaban gidauniyar Ganduje Foundation Dr. Abdullahi Umar Ganduje CON Khadimul Islam kuma Khadimul Qawfazul Qur'an, inda ya gabatar da jawabinsa a gaban waɗannan al'umma da aka yi wannan gagarumin taro. Ga irin kalmomin da ya tofa cikin ƙudurinsa game da wannan aiki na zara ba ta bar dame domin samar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a ƙasa da kuma jihar Kano mai albarka.
7: Domin Allah subhanahu wa ta'ala shi ya halarci musulmi shi arziki wanda ba musulmi ba, kuma hakimu ne muka cewa mun kare jinin kowa da kowa. Saboda haka wannan addu'a ko karfafa ta jami'an tsaro suna matukar kokarinsu, sannan kuma shugabanni suna matukar kokarinsu, sarakuna suna matukar kokarinsu, matasa suna matukar kokarinsu domin a shawo kan wannan al'amari. To babu shakka wannan addu'o'i da aka yi a yau, muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi wannan addu'o'i, a kawo zaman lafiya a ƙasar nan, shugaban ƙasa ya yi mulkinsa cikin lumana, gashi za a shiga harkokin siyasa, Allah ya sa a yi harkokin nan lami lafiya. Sannan a jihar Kano kuma ga gwamnanmu, gwamna mai adalci, gwamna mai aiki dare da rana, gwamna kuma mai son a zauna lafiya. Muna mai masu matuƙar farin ciki da ganin cewa fannoni daban-daban na addinin musulunci, ga 'yan tijariya, ga 'yan ƙadiriya, ga 'yan izala, yau a jihar Kano babu rigima a tsakaninsu, ana zaman lafiya domin duka al'umma ɗaya ake kallo. To kamar yadda aka gani, mun haɗa manya-manyan malamai daga waɗannan rukuni da na lissafa, kuma sun yi bayanai, kuma an yi karatun Qur'ani, an yi addu'o'i domin Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu. Wannan jiha tamu ba mu da wata jiha sai wannan, in ta gyaru mu ne, in ta lalace mu ne. To saboda haka dole ne mu yi addu'a Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan jiha tamu, Allah kuma ya ba mu zaman lafiya a ƙasa gabaki ɗaya. Sannan kuma kamar yadda kuka gani, Ganduje Foundation, cibiyar rayar addinin musulunci ta Ganduje, ta fito da wani tsari wanda muke kira tsara ba ta barin dare. Saboda haka waɗanda yake ba musulmi ba, musamman ƴan uwanmu Maguzawa, wanda yake harshenmu ɗaya da su, al'adarmu ɗaya da su, irin sa kayanmu ɗaya da su, irin abincin da muke ci ɗaya da su, abinda kawai ya yi mana katanga shi ne kalmar shahada. To kalmar shahadar nan ita ce babba. Yau idan rigima ta tashi tsakaninmu da su, ba inda za su je, domin yadda muke ikirari wannan ƙasarmu ce, nan aka haife mu, su ma nan aka haife su, ba su da wani wuri. Saboda haka wannan cibiya ta raya addinin musulunci Foundation tana ta aiki fiye da shekara 35 na musuluntar da Maguzawa, kuma muna da alƙaluma na yawansu, muna zare ɗai-ɗai har muka kai zara 100, har ya kai dubunnai irin zaren da muka yi. To wannan dare tunda muna zara ɗai-ɗai, wani ran muna so Allah subhanahu wa ta'ala ya sa sai igiya kawai, sun ƙara yin Allah ya yarda. To saboda haka kuma wani abin sha'awa shi ne, mata ma sun fi yawa wajen kalmar shahada, kuma matan nan yawancinsu ga jarirai a hannunsu, lissafin ma bai haɗa da jarirai ba, domin jariran nan tun da iyayensu musulunta automatically su ma musulmi ne. Saboda haka kuma mun ce 378 ba mu haɗa da ƴan ƙananan yara ga su nan ba. Allah ya saka musu da alheri. Kamar yadda aka ba da shawara na manyan malamai, a ci gaba da yin addinin musulunci. Shi addinin musulunci ba wai ya tsaya a kan kalmar shahada ba ne kawai, a'a, sai an yi shi a aikace. Saboda haka manyan malamai da aka sa su wannan aiki suna nuna musu abubuwan da ya kamata su yi domin su tabbatar da cewa musuluncinsu ya dawwama. Allah kuma ya saka musu da alheri. Saboda jami'an yada labarai da suke a nan. Wannan majalisi ba na nan gidan nan kawai ba, ba na jihar Kano ne kawai ba, ba ma na ƙasa Najeriya ne kawai ba, tunda Sunna TV ma suna nan. Wanda ma yake Nijar yana kallon abin da muke a wannan wuri. Dan ko na je ƙasar Saudi Arabia, sai ka ga wani mutum ya so ya ce wannan ganguje ne, ina ganin irin abin da muke a Sunna TV. To saboda haka kai ka bani ba ko ne takaitaccen labari kaɗan kaɗan don Allah. Da na je Saudi Arabia, na je umra a Madina, sai wani mutum da matarsa suka zo wajena suka dube ni. A'a, na ce to wannan su wane ne? Suka ce wannan ganduje ne? Na ce eh shi ne. Sai mutumin ya rike ni yana kuka. Na ce me ya faru? Na ce shekara goma da ta shige ni ba ma guje ne, kai ka musuluntar da ni, yau gani na zo umra ga masallacin Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Saboda haka na ce kai hakuri ka daina kuka, ka ci gaba da addu'a. To wannan ni ma kaina ba da dama na saba wannan yanayi ba, kuma kusa na birane an yi shaɗi ba bai kuka ba.
5: Birkashi aiki sai gogage, wanda ya saba yi, muna roƙon Allah ya karɓa mana ya sa mu cikin masu cin gajiya na wannan aiki na alkhairi. A madadin shugaban gidan na Ganduje Foundation, Dr. Abdullahi Umar Ganduje, wanda shi ne ya ɗauki nauyin shirin Kacokan bisa kulawa da ƙoƙari na jagorancin Alhaji Nuhu Gudaji, darakta na yaɗa labarai da ayyuka na musamman a gidauniyar Ganduje Foundation, Abdullahi Garba Muhammad Dawakin Kudu shi ya shirya ya tsara wannan shirin tsaf tare da tattara sauti. Ni Aliyu Ismail Adiso da na gabatar ke addu'a, Allah jibanci lamarinmu ya karɓe wannan aiki ya ƙara wa jagorori himma da nasara da cigaba. Alhamdulillah, bisalam, ma'assalam.

Ban saurari ga takaitaccen labaran tare da ni Amina Abubakar. Najeriya da Amurka sun kammala tattaunawar diplomasiya a birnin Washington DC da nufin ƙara ƙarfafa dangantakar soji tsakanin ƙasashe biyu da inganta haɗin gwiwar yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaro Janar Christopher Musa ya jagoranci tawagar Najeriya zuwa tattaunawar. Tawagar ta haɗa da ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arziki Taiwo Oyedele da shugaban rundunar tsaro Janar Olufemi Oyedele da shugaban hukumar leƙen asiri ta ƙasa Laftanar Janar Faka Udadevi da sauran manyan jami'an rundunar sojin Najeriya. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar ta ce tawagar Najeriya ta gudanar da tattaunawa mai zurfi da manyan jami'an ma'aikatar yaƙi da Amurka ƙarƙashin jagorancin muƙaddashin mataimakin babban sakataren ma'aikatar yaƙi mai kula da harkokin tsaron ƙasa da ƙasa Julia Sokol. A cewar sanarwar, tattaunawar ta kasance ci gaba kai tsaye na tattaunawar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Amurka kan harkokin tsaro, inda aka maida hankali kan tsarin tsaron da ƙasashe biyu ke amfani da su da haɗin gwiwar musayar bayanan sirri da kuma inganta haɗin gwiwar ayyukan soji. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya tabbatar da cewa za a farfaɗo da matatun man Najeriya, inda ya ce gwamnatin tarayya ta fara sauya fasalin matakan da take ɗauka domin tabbatar da cewa matatun cikin gida a Najeriya sun koma aiki yadda ya kamata tare da samun riba. Shugaban ƙasa Bola Tinubu ya bayyana hakan a Abuja lokacin da shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta Najeriya, Nupen Comrades Salimon Akanni Oladiti, ya kai masa ziyara a fadarsa. A cewarsa, gwamnati ba za ta bari matatun man ƙasar nan da aka kashe musu muƙaddasan kuɗaɗen jama'a tsawon shekaru su lalace ba. Yana mai jaddada cewa farfaɗo da su wani nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya domin samar da cigaban tattalin arziki mai ɗorewa. Tinubu ya yi kira ga masu ruwa da tsaki ciki har da ƙungiyoyin ƙwadago da su goyi bayan shirin sauye-sauye da gwamnatin sake aiwatarwa. Yana mai bayyana demokuraɗiyya a matsayin tsarin da ke buƙatar haƙuri, sadaukarwa da haɗin kan jama'a. A nan kuma, rundunar sojin Najeriya ta ce dakarunta na Operation Fansan Yamma sun kashe wasu 'yan ta'adda tare da kwace makamai da kuma kama wani da ake zargin yana kaiwa 'yan ta'adda kayan fashewa guda 180 a jihar Zamfara. A cewar wata sanarwa da rundunar ta fitar, dakarun sun yi gama da 'yan ta'adda ne a yankin garin Kaso da ke a ƙaramar hukumar birnin Magaji yayin wani samame da suka kai. Kashe biyu daga cikin 'yan ta'addan tare da kwato bindigogi biyu alburusai da babura biyu. Sanarwar ta ƙara da cewa yayin da samamen ke ci gaba da wato wasu 'yan ta'adda sun yi ƙoƙarin yi wa sojojin kwantan ɓauna daga maɓoyarsu, amma dakarun sun samu nasarar daƙile harin tare da tilasta musu tserewa. Rahotanni daga al'ummomin yankin sun nuna cewa an kwashe gawarwakin da kuma waɗanda suka jikkata daga cikin 'yan ta'addan bayan artabun. To, iyakacin takaitaccen labaran namu kenan, sai kuma ku tsara da mu da misalin ƙarfe 12 domin jin cikakkun sa a cikin harshen Hausa. Ni Amina Abubakar nake cewa ku ci gaba da kasancewa da rahmar Radio Farin Cikin Al'umma.

0: yace muna tare da ku fatan alkhairi daga Hassan na Usaini yayin gambo yan awaki. To muna godiya Hassan kai ma da ka kasance da mu a daidai wannan lokaci a cikin wannan shakata da muke a daidai wannan lokaci, kada kuma amanta da misalin wato karfe 10:30 muke fatan ka muku shirin nan na English Polanas. Tasuwa da mu dan mutan karaye fatan alkhairi kai ma a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Albarka ne.
1: Hassan na kai na yanka barki mu da nawaki.
0: To Hassan, zannan na gama karanta sabonka.
1: Alhamdulillah, ya wuce muna tare da koda ma ko da shi tun da kafin ya har isa wannan lokaci, har isa muna tare da rahmat.
0: To alhamdulillah, Allah ya bazu. Muna
1: tare da ai
0: mutakaraba. Allah ya saka da alkhairi. Nagode sosai. To masha Allah, nagode sosai.

kiyama yaushe kuma za a yi shi. Faƙala sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ce bal mas'ulu anha bi a'lama min as-sa'il, shi fa wanda ake yi wa tambaya game da tashin al-kiyama bai fi mai yi masa tambayar sanin lokacin ba. Shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanne masa wannan tambayar mala'ika Jibril ne, saboda haka sai yake gaya masa, yake cewa to kai da kake mala'ika Jibril, kai ne shugaban mala'iku, baka san ranar tashin alkiyama ba, to ya za a yi ni in sani? Ma'ana ban sani ba. Wannan yana nuna kan cewa kenan ba wanda ya san ranar tashin alkiyama sai Allah. Shi yasa Allah yake cewa inna Allaha indahu ilmus sa'a, Allah madaukakin sarki shi ne kadai sanin lokacin da za a yi tashin alkiyama ya take a gare shi, shi ne kadai ya sani. Sai Annabi sai mala'ika ya ce fahdirni an amaratiha, to shikenan tunda ba a san ranar tashin alkiyama ba, to ba ni labarin alamomin tashin alkiyama. Wani alamomi za mu gani mu ce lokacin alkiyama ya kusa? Kala sai Annabi ya ce da shi antani dal amatu rabbataha, ku yanga za ta haifi uwar gijiyarta. Wannan alamu alama ce ta tashin alkiyama. Aka ce abin nufi da anan yana da ma'anar wato baiwa ta auri ɗa, idan ta auri ɗa kuma su haihu da wannan ɗan, kaga wannan jaririn da aka haifa ɗa ne kenan. Saboda haka idan ubansa ya faɗi ya mutu, ya zama shugaban uwarsa. Saboda haka ita da take baiwa ta haifi kuma wanda ike shi ne shugabanta, wannan ɗaya kenan. Wasu malamai kuma suka ce a ma'anar wannan shi ne za a zo wani lokaci da ‘ya’ya ba za su ji maganar iyayensu ba, sai dai iyaye su bi maganar ‘ya’yansu. Kamar yadda yake faruwa yanzu, yaro zai zo zai tashi yin abu, kai da kake mahaifinsa baka isa ka hana shi ya saurare ka ya ji abin da kake gaya masa ba, ko ke da kike uwarsa baki isa ki hana shi ya saurare ki ba, ko kuwa yarinya tana gabanki baki isa ki ce tayi ba, ko ta bari ba, sai ka ji kuma iyayen sun saki sun ce ai ƴaƴan zamani ne, to abi su yadda ainihin wato suke so. Wannan kuskure ne, wajibi ne kai da kake uba, ke da kike uwa, kada ki sakar wa ‘ya’yanki, kada ka sakar wa ‘ya’yanka ragama tafiyar da al’amuransu. In suka yi abin da yake ba daidai ba, wajibi ne ka kira su, ka ɗora su a kan gudabe, ka ɗora su a kan tafarki madaidaici. Su ne za su bi ka, ba kai ne za ka bi su ba. Su suke neman albarka a wajenka, ba kai kake neman albarka a wajensu ba. Saboda haka malamai suka ce wannan bijirewa iyaye da ‘ya’ya ke yi da kin yi musu biyayya, kuma iyaye su rika bin son zuciyar ‘ya’yansu, to wannan alama ce ta tashin alkiyama. Manzo sallallahu alaihi wasallama ya ƙarawa wannan mala’ika Jibril bayanai, ya ce ba wannan ne kaɗai alamar alkiyama ba, ya ce wa an tara al-hufata al-urata, za ka ga kuma masu tafiya ba takalma, suna tafiya ba takalma, al-urata kuma suna tafiya tsirara, ba wai suna tafiya huntaye ba. Huntu, idan aka ce huntu wanda yake yana tafi ba kaya, dan yaran zamani in kace da su huntu ba san me kake nufi da huntu ba, ba suna tafiya huntaye ba, a'a suna tafiya kasiyatun ariyat, kamar yadda manzo Allah ya faɗa a wannan hadisin. Sun sa sutura, amma kuma suturar ba ta amfana musu komai. Sun sa matsattsun kaya, ko kuwa sun sa kayan da bai rufe musu ainihin wato al'aura ba. Ka ga mace tana tafiya ta sa riga, ta sa skirt, an tsaga skirt ɗin ya kusan kaiwa cinyarta, ko daga gaba ko daga baya. Ka ga mace tana tafiya ta sa riga duk ƙirminta a buɗe. Ka ga mace tana tafiya ta tokaro ɗan kwali gaban goshi. Ka ga mace tana tafiya ta tsefe gashin da ta fito da shi, har ma wai ana wani yayi wai a cuci maza. To duk wa'annan su ake nufi, ba komai ba. Za ka ga sun sa kaya, amma kayan ba su da wani amfani a tare da su.

Najeriya da Amurka sun sake karfafa haɗin gwiwa a fannin tsaro da yaki da ta'addanci. Shugaban kasa Bola Ahmad Tinubu ya tabbatar da cewa za a farfado da matatun man fetur din kasan nan. Sojojin kasan nan sun kashe 'yan ta'adda tare da kwace makamai a jihar Zamfara. Daga kasashen ƙetare haɗaɗɗiyar daular Laraba ta zargi Iran da kai hari kan jirgin dakon man fetur ɗinta a mashigar Hormuz.

Asarari barkanmu da rana barkanmu da kasancewa da ku da kasashin labarai da al'amuran yau da kullun na gidan Radio Rama farin cikin al'umma a yau muna Lahadi 3 ga watan Rabiul Awwal shekara 1448 bayan hijira annan Muhammad sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wadata daidai da 18 ga watan Agusta na shekara 2026 sunana Zaradin Manirja Ojiga kuma cika kullun labaran Najeriya da Amurka sun kammala tattaunawar diplomasiya a birnin Washington DC dan nufin ƙara ƙarfafa dangantakar soji tsakanin ƙasashen guda biyu da inganta wato haɗin gwiwa gurin yaƙi da ta'addanci. Ministan tsaro Jeneral Christopher Musa shine jagoranci tawagar Najeriya zuwa tattaunawar. Tawagar da ta haɗa da ministan kuɗi kuma mai kula da harkokin tattalin arziki Tayo Oyedele da kuma shugaban rundunar tsaron ƙasar nan Olufemi Olayide da kuma shugaban hukumar leken asiri. A wata sanarwa da ma'aikatar tsaro ta fitar ta ce tawagar Najeriya ta gudanar da tattaunawar mai zurfi ne da manyan jami'an ma'aikatar yaƙi ta Amurka ƙarƙashin jagorancin makaddashin mataimakin babban sakataren ma'aikatar yaƙi da kula da harkokin tsaro ta ƙasa da ƙasa Jilo Sokol. A cewar sanarwar, tattaunawar ta kasance ci gaba kai tsaye na tattaunawar haɗin gwiwa tsakanin Najeriya da Amurka kan harkokin tsaro da aka maida hankali musamman tsarin tsaro na ƙasashen guda biyu da amfani da haɗin gwiwa da musayar bayanan sirri da kuma inganta haɗin gwiwar ayyukan soji. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa za a farfaɗo da matatan man fetur ɗin ƙasar nan, inda ya ce gwamnatin tarayya ta fara sauya fasalin matakan ne da ta ɗauka domin tabbatar da cewa matatan man suna cikin wato na cikin ƙasar nan sun koma aiki yadda ya kamata tare da samun riba a kansu. Shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ya bayyana haka ne Abuja lokacin da shugaban ƙungiyar ma'aikatan man fetur da iskar gas ta ƙasa Comrade Solomon Akinyi ya kai ma ziyara a fadarsa. A cewar sa, gwamnati ba za ta bari matatan man fetur na ƙasar nan a kashe maƙudan kuɗaɗen jama'a na tsawon shekaru kuma su lalace. Yana mai jaddada cewa za a farfaɗo da su, wanda nauyi ne da ya rataya a wuyan gwamnatin tarayya domin samar da cigaban tattalin arziki mai ɗorewa. Tinubu ya yi kira ga masu ruwa da tsaki ciki har da ƙungiyoyin ƙwadago da su goyi bayan shirin sauye-sauye da gwamnati ke yi gurin aiwatar da su. Yana mai bayyana cewa dimokuraɗiyya a matsayin tsari da ke buƙatar haƙuri, sadaukarwa da kuma haɗin kan al'umma. Rundunar sojin ƙasar nan ta ce dakarunta na Operation Panther Yamma sun kashe wasu 'yan ta'adda tare da ƙwace makamai wanda ake zargi da kai wa 'yan ta'addan wato bayanan sirri tare da abubuwan fashewa guda 180 a jihar Zamfara. A cewar sanarwar rundunar ta fitar, dakarun sun yi arangama da 'yan ta'addan ne a yankin Kaso na ƙaramar hukumar birnin Magaji yayin samaman da suka kai. An kuma kashe 2 daga cikin 'yan ta'adda tare da ƙwace bindigogi 2 da alburusai da kuma babura guda 2. Sanarwar ta ƙara da cewa yayin samaman da aka ci gaba, wasu 'yan ta'adda sun yi ƙoƙarin yi wa wato sojojin kwantan ɓauna a maɓoyarsu, amma dakarun soji suka yi nasarar daƙile harin tare da tilasta musu tserewa. Ga watanni daga al'ummar yankin sun nuna cewa an kashe wato gawarwaki da waɗanda suka jikkata a cikin 'yan ta'addan bayan artabun. An yi kira ga gwamnatin tarayya da samar da ƙarin tsare-tsare da damarmaki da za su baiwa matasan ƙasar nan damar taka muhimmiyar rawa a harkokin mulki da samar da zaman lafiya da kuma cigaban al'umma. Daraktan ƙungiyar wayar da kan 'yan ƙasa Kingsley Odo shi ne wannan kiran yayin taron matasa da aka gudanar a Abuja. Ya kuma buƙaci matasa kada su jira wani ya samar musu da makoma, a maimakon hakan su ɗauki matakan da za su tallafa musu wajen bayar da gudunmuwarsu mai kyau ga cigaban al'ummar ƙasar nan. Ado ya kuma ce duk da cewa gwamnati da abokanan hulɗar cigaba suna da damar su mayar da hankali kan matasa, amma har yanzu akwai buƙatar ƙara yin abin da ya dace ganin yadda Najeriya ke da yawan matasa. Ya ce matasa za su yi amfani da ƙwarewa da basirarsu yadda ya kamata na wato idan ƙasar nan ta samar musu da tsarin da ya dace ko kuma tsare-tsaren da za su tallafa musu wajen bayyana ƙwarewarsu. Ado ya kuma yi gargaɗi cewa ƙasashe da suke kasa ƙarfafawa matasansu na iya rasa ƙwarewa
zuwa wasu kasashen saboda matasa na iya neman damarmaki a kasashen waje ko kuma sauya kasar su ta asali. Rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta cafke wasu mutane guda uku da ake zargi da fasa kofar gidan wani suka tafka sata tare da gurfanar da su a gaban kotu. Kotun majistiri da ke Yola ta yanke wa mutanen uku hukuncin ɗaurin shekaru uku zuwa bakwai a gidan gyaran hali ba tare da zaɓin tara ba. Jami'in hulɗa da jama'a na rundunar 'yan sandan Suleiman Yahaya Ngoroji ya bayyana hakan ne a cikin wata sanarwa da ya fitar a Yola a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Kabir Umar Hassan. Lamarin ya samo asali ne daga korafin da Ahmad Aliyu da ke Jimeta ya kaiwa 'yan sanda, inda ya ce John Ishaya ya shiga gidansa da misalin karfe 3 na dare, sannan ya sace masa kayayyaki da suka haɗar da na'ura mai aiki da kwakwalwa da kuma wayar salula da taguwa guda biyu waɗanda jimillar su darajar su ta kai naira 300,000. Kwamishinan 'yan sandan jihar Adamawa Kabir Umar Hassan ya yi ba wa ɓangaren shari'a bisa hanzarta gudanar da shari'ar tare da tabbatar da cewa an yi adalci. Kwamishinan ya kuma buƙaci jama'a da su kasance cikin faɗaka tare da gaggauta samar da 'yan sanda, wato sanar da 'yan sanda dukkanin wani abu da suke zargi ba daidai ba. Rundunar sojin ƙasar nan ta ce dakarunta na operation haɗin kan sun yi nasarar daƙile wani hari da mayakan ISWAP suka kai a sansanin soji da ke Mandagari a ƙaramar hukumar biyu ta jihar Borno a sanyin safiyar Juma'a. A wata sanarwa da rundunar ta ce mayakan sun kai harin ne da misalin karfe 2 na dare. Hanyoyi biyu amma tsarin sa ido da gargaɗi kan sansanin ya gano motsin tun da wuri. Hakan ya baiwa sojojin damar tura dakaru da suka yi tsare da su, lamarin da ya janyo musayar wuta mai zafi. Sanarwar ta ƙara da cewa mayakan da suka yi ƙoƙarin kutsawa cikin sansanin ta wata hanya ta daban sun gamu da turjiya mai ƙarfi wadda ta tilasta musu janyewa. Daga bisani sojojin sun bi sahunsu tare da ƙwato makamai da kayayyaki. Rundunar ta ce an kashe mayakai da dama a harin, inda kuma ta ce babu wani soja ko mutum ɗaya da ya jikkata a yayin artabin. Aƙalla sojoji guda huɗu ne suka rasa rayukansu bayan wasu 'yan ta'addan lakura da ake zargi sun kai hari garin Kebbi da ke ƙaramar hukumar Kebbi a jihar Sokoto. Rahotanni sun ce 'yan ta'addan waɗanda adadinsu ya haura mutum 300 sun zo ne kan babura, inda suka yi musayar wuta da jami'an tsaro yayin da suka kai hari kan shaguna da wani asibiti da kuma motoci. An ce 'yan bindigar ɗauke da muggan makamai sun shiga garin ne da misalin karfe 10 na safiya, lamarin da ya sa sojoji da ke sansanin wajen Kebbi suka buɗe musu wuta. Wani masanin harkokin tsaro a jihar Sokoto, Bashir Altini, wanda ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce ana fargaba cewa sojoji huɗu sun mutu yayin musayar wutar. Kakakin rundunar 'yan sandan jihar Sokoto Ahmad Rufa'i, wanda shi ma ya tabbatar da faruwar lamarin, ya ce rundunar na ci gaba da tattara bayanai kan harin. Sai dai Rufa'i ya ce ba zai iya ba da tabbaci ko an samu asarar rayuka ba, ciki har da rahoton cewa sojoji huɗu sun rasu. Rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta kama wata matar aure mai shekara 19 bisa zargin ƙoƙarin kashe mijinta ta hanyar sanya masa guba a cikin abinci a ƙauyen Gwamma da ke ƙaramar hukumar Bauchi. Jami'in hulɗa da jama'a wato na rundunar Nafiu Habib ne ya bayyana hakan cikin wata sanarwa da ya fitar a madadin kwamishinan 'yan sandan jihar Sam Omolori Aliyu. A cewar sa, sanarwar wadda aka yi zargi wacce amarya ce ta zuba wani abu mai guba cikin abinci mijinta ranar 12 ga watan nan da muke ciki, da misalin karfe 3:15 na rana. 'Yan sanda sun ce daga bisani sun samu kiran neman agaji da misalin karfe 7:40 na yamma daga wata mata da ba a bayyana sunanta ba, mazauniyar yankin, wadda ta kai rahoton lamarin.

0: To barkanmu da dawowa yanzu kuma labaran za su dora a ranar 19 ga watan nan da muke ciki ne ake sa ran fara gangamin yakin neman zaben shugaban kasa da na 'yan majalisun tarayyar kasar nan yayin da a ranar 9 ga watan Satumba za a fara gangamin yakin neman zaben gwamnonin jihohi kamar yadda hukumar zabe mai zaman kanta INEC ta bayyana yayin da jami'an siyasa da 'yan takara ke shirin fara fafatawa domin neman goyon bayan al'umma wani irin fata kuke da shi kan yadda za a gudanar da gangamin zaben shin za a gudanar da yakin neman zabe ne cikin zaman lafiya da mutunta juna da bin dokokin zabe ba tare da tashin hankali ba da cin zarafi ko rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyu ku bayyana mana ra'ayinku da me ya kamata 'yan siyasa da magoya bayan jam'iyyun magoya baya da jami'an tsaro su domin tabbatar da cewa yakin neman zaben shekara ta 2027 ya kasance cikin tsafta da zaman lafiya ga wasu daga cikin ra'ayoyinku da kuka bayyana a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook
1: Sakonmu na farko ya fito daga Awwal mai shayi Ikran jihar Kaduna inda yake cewa Assalamu Rahama Radio fatan alkhairi a gare ku a ra'ayina ya kamata

0: hana yakin neman zabe a Najeriya. Duba da yadda yakin neman zaben a Najeriya baya wuce yin alƙawarin ruwa, hanya, lafiya da wutan nefa. Waɗannan kowace shekara da su ake yakin neman zaben, amma har yanzu bamu wuce gurin ba. Kuma daga ƙarshe a wajen yakin neman zaben akan rasa rayuka da dukiyoyin al'umma. Muna fatan Allah ya bamu shugabanni na gari. Amin. Aminu Kano mai dagar kwece, ya kamata a daina amfani da kuɗi domin ƴan sara suka kawai ake bawa ƴan kuɗaɗen, shi yasa idan suke rufewa suke zaluntar al'umma. Sultan Yahuza Gagarawa da wakin kudi yake cewa ya dace ƴan siyasa su kaucewa amfani da ƴan tauri ko ƴan daba yayin gudanar da yakin neman zaɓe. Sannan ya dace magoya baya su yi watsi da ɓata garin ƴan siyasa. Sannan kuma kira ga jami'an tsaro su kaucewa ƴan siyasa da ke amfani da ƴan jagaliya, tare da kama su har ma da gurfanar da su a gaban kotu idan sun ƙi daina hakan. Suleiman Adamu ya ce ya kamata su sa ido sosai, duk wanda suka ga zai kawo rudani a cikin al'umma su fadakar da shi domin ya yi komai a cikin tsari da abin da doka ta tanada. Idan ya ƙi ji sai a ɗauki matakin da ya dace da shi. Allah ya sa a yi komai cikin lafiya da nutsuwa. Amin. Kaɗan kenan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
1: Yanzu kuma sai yi labarin wasanni.
2: A karon farko a tarihi, ƙasar Algeria ta samu lambar tagulla a gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta mata. Biyo bayan doke masu masaukin baki ƙasar Morocco da ci 3-2 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga bayan kammala wa'adin lokacin wasa. Dukkanin ƙasashen biyu na da ci ɗaya. A yau Ladi ne za a buga wasan ƙarshe na gasar, inda Kamaru za ta fafata da Malawi da misalin ƙarfe 8 na dare agogon Najeriya. Wannan shine karo na 4 da Kamaru ta samu damar kaiwa ga wasan ƙarshe a gasar, amma har yanzu ba ta taɓa lashe kofin ba. Ita kuwa Malawi ta kafa tarihi bayan kaiwa ga wasan ƙarshe a karon farko, kuma a shekarar farko ta fara halattar gasar. A jiya Asabar aka fara buga wasannin makon farko na gasar La Liga ta ƙasar Spaniya. A wasan farko, Deportivo Alaves ta samu nasara kan Getafe da ci 3-1, yayin da Rayo Vallecano ta sha kashi a hannun Sevilla da ci 2-1. A cikin wasannin da za a buga a yau Ladi, Racing Standard za ta fafata da Villarreal da misalin ƙarfe 4 na yamma, yayin da Espanyol za ta kara da Leban da misalin ƙarfe 6 na yamma. Za a ci gaba da wasannin makon farko a gobe Litinin, inda Deportivo La Coruña za ta fafata da Elche. A yau Ladi, zakarin gasar Premier League ta ƙasar Ingila, Arsenal za su fafata da Manchester City, wacce ta lashe gasar FA Cup a wasan Community Shield. Za a buga wasan ne a filin wasa na Wembley da ke birnin London da misalin ƙarfe 2 na rana agogon GMT, wato ƙarfe 3 na rana agogon Najeriya. Wannan wasa dai shi ke buɗe kakar gasar ƙwallon ƙafa ta Ingila, inda Arsenal da Manchester City za su fafata domin lashe kofin Community Shield. Bashir Alali daga fagen wasanni.
1: Yanzu kuma sai rahoton ababen tarihi da suka faru a makamancin rana irin ta yau.
3: Bakwai ga wata Agusta ma shekara ta 1996, aka saki wani editan jaridar Najeriya daga tsarewar da hukumomi suka yi masa
1: kai hari kan wani jirgin dakon man fetur ɗinta

0: Tuma saurari barkanmu da kasancewa da ku a sharhin bayan labarai wanda kuma bisa al'adar shirin shiri ne kai tsaye da mu da ku wanda za mu kalli wasu daga cikin labarin da muka karanto muku kuma mu ji daga gare ku musamman dangane da yadda kuka kalli abin. Na farko akwai magana ta shugaban kasa Bola Tinubu da ya bada tabbacin cewa za a farfaɗo da matatan man kasar nan. Inda ya ce gwamnatin tarayya ta fara soya fasalin matakan da take ɗauka domin tabbatar da cewar matatan mai na cikin gida na ƙasar nan sun koma aiki yadda ya kamata da kuma samun ci gaba. Ri magana akan cewa kusan irin kuɗaɗen da aka kashe akan harkar matatan mai fetur ɗin nan bai kamata a ce sun tafi haka kawai ba batun an ɗaibi makudan kuɗaɗe na al'umma kuma an yi gyara. To na tabbata akwai abubuwa da yawa da za ku yi tsinkayi musamman kan wannan batu a kasancewar gwamnatin baya ma da ta shuɗe ta yi maganar gyaran matatun man fetur tare da kuma da samar da matatun mai kowace shekara wanda ana ganin cewa idan misali za a inganta tare da bunƙasa harkokin matatun man fetur to akwai abubuwa da yawa za a samu sauki musamman koya fetur ya tashi to sai kaga komai ya taba komai na rayuwarmu na yau da kullum. Me za ku iya cewa musamman kan wannan batu? Sannan akwai batu na biyu wanda kusan batu ne wanda ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC wanda a 19 ga wata kenan nan da 'yan kwanaki uku masu zuwa za a fara yakin neman zaɓe na takarar shugaban ƙasa da majalisar tarayya da kuma na gwamnoni da yan majalisun jihohi wanda kuma magana ta yakin neman zaɓe al'umma da dama suna da abubuwan cewa lokacin da aka ce an fara yakin neman zaɓe ya yi kamata musamman muna ganin yadda a da in aka ce an fara yakin neman zaɓe to lokaci ne da ya kamata su yan siyasa su fara mai da hankali a kan gurin tallata manufofinsu ga al'umma ta yadda al'umma za su amince su ba wa 'yan siyasa damar jagoranta su na tsawon lokuta ta hanyar mutuntawa da kuma girmama saɓanin yadda abubuwan suka rikice da zarar an ce an fara yakin neman zaɓe za ka ga an karkatar da abin kawai ya zama tashin hankali da makamantan abubuwan da bai kamata a ce haka tsarin demokuraɗiyyar ne yake ba ko da su kansu wanda muke kwaikwayon tsarin demokuraɗiyyar su da muka ɗauko za a ga cewa babu irin hargowa da tashin hankali da ake samu a irin wannan lokaci a takai yanayin da idan an ce an fito maganar yakin neman zaɓe to akwai wasu daga cikin kasuwanni ko kuma wasu daga cikin shaguna a ranar ma ba za su iya yin sana'o'insu ba saboda fargaba irin abubuwan da za su je su zo to musamman wannan ranaku da ita hukumar zaɓe mai zaman kanta ta sa wadanda suke da alaka da yakin neman zaɓe ranar 19 ga watan Oktoba ɗin nan da kuma 9 ga watan Satumba wanda na gwamnoni ya ku kalli wannan batu. Sannan akwai batu na ƙarshe wanda shi ma za mu taɓa a kansa musamman yadda ita gwamnatin tarayya ta yi kira da a samar da ƙarin tsare-tsare da damammaki da za su biya matasan ƙasar nan damar taka muhimmiyar rawa a harkokin mulki da samar da rawa musamman cikin harkokin mulki da zaman lafiya da kuma cigaban al'umma wanda da yawan ƙasashe suna kallon matasa kusan su ne a tsakiya. Menene suna a tsakiya? An ce su ne manyan gobe. Matakin da matasa suka taka to yana da alaka da wannan cigaban al'ummar wannan ƙasar daga yanayin yadda matasa suke wani alamu ne na cewa da matasan cigaban matasa na kowace ƙasa shine yake baka dama kai hasashen cewa cigaban wannan al'umma. To matasa da dama kusan akwai tsare-tsare da gwamnatoci suka fito da shi aiki ne baya yi a ya abin yake da ya kamata a ce matasa su gamsu cewa 100% an samar da wani kyakkyawan tsari da zai taimaka musu gurin bada gudunmawarsu ta ɓangaren ƙwarewa ta ɓangaren cigaban al'umma ta ɓangaren kishin ƙasa. Saɓanin yadda rahoton ya nuna cewa matasa da dama ganin ba a ba su damammaki da ya kamata a ce sun yi amfani da shi wasu kan bar ƙasarsu ta asali wasu kuma sukan yi ƙoƙari su yi amfani da ƙwarewar da suka samu gurin taimakawa gurin ci gaban wata kasar mai kwan kasar da suke da ita da yawa mutane da yawa za su ga cewa wannan abun a fili yake akwai matasan mu waɗanda suka yi karatun lafiya wasu yanzu ma ba sa kasar akwai wanda suka yi karatu ta fannoni daban-daban harkar computer da harkar fannoni daban-daban wanda yake kuma yanzu suna wata kasar suna aiki saboda yanayin rashin kyakkyawan yanayi da kuma kallon makomar ita kanta matasan ta yanda za a ba su gudunmo da ya kamata a ce an bayar a gwamnatance da kuma yanayin tsarin zamantakewa mu waɗannan su ne kusan labarai guda uku da za mu kalla daga ɓangaren ku wanda kun shigo mu ji gudunmo da za ku ba mu musamman ta wannan ɓangare salamu alaikum salamu alaikum to mun rasa wannan layi da fatan za ka sake shigowa mu ji gudunmo da za ka bayar Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To. Yawa sun ne ke faruwa ba.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
1: Kana magana da kuma shi ake bai da kuma kuma to kin ga ba su.
0: Da karamar hukumar
1: dawakin
0: okay to muna tare da kai
1: yawa wato wannan batu da ka dauko musamman kana matakan mai shugaban kasa yake cewa ne yara ai tun a gwamnatocin baya aka ta ba ma ambata da ajiyar wata mata wasu ma idan suka wuce gwamnati ko a wannan gwamnati ta ga ai a shekarar da shuke ma ya ce a gyara ko ce matin shugaban matakan mai ce din gyara da suke gaba da ai wannan shekara hukuma ce ya kamata da shugaban da su dinga yin abubuwan da zai dinga yi a wannan matsayin ni shine haka zai sa mu dinga yin sani ba wai ake magana daya ana ta fama mai ta abu ɗaya ba to mu dai abin da muke bukata ne Allah ya ba mu shugaban na garma din tokari talaka mu na gode ku shi shi mai da karamar hukumar da kuma mata da
0: to ya ko mai shayi da ka bai da karamar hukumar da akin kudu da wannan gudunma ta assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: to barka
2: da barka da rama
0: barka dai
2: ya aiki mu ne muka fatan alkai
0: to muna godiya
2: kana magana da Isa mai shago daga unguwar Iko Botsa local gani
0: to Isa mai shago muna tare
2: da gaskiya dukkanin labaran ku sun ji hankali na amma musamman wannan magana da kace akan matatan man fetur mu ai ka gane wani lokacin ne shugabannin mu abin da suke faɗi a bakin su za ka ga ba shine a cikin zuciyar su tunda ka za a baya an ce mana an gyara wannan matatu har sun fara ne kai to kuma daga baya sai ka ga abin ya kace saboda haka mu dai muna fatan Allah ka gyara mana shugabannin mu ka gyara mana fasan mu
0: amin
2: ka ba mu bani na gari Allah ka hore mana yanda zai
0: amin
2: Isa mai shago gori ni kun motsa lokar da zan yi maka fatan alkhairi da amare
0: to muna godiya Allah Isa assalamu alaikum Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam.
3: To masha Allah, sai kana tare da Abdullahi Shehu na kina gara tarki a karman kuma kibiya.
0: To dan mutan kibiya.
3: To babu shakka zani bare. Dan har aka ji an gara su wannan madadin mai. Amma babban kalubalen da yake ciki ne. Har kullun su zuwa gaba ne wata tsanni ta kai da abin da suke kuma hanyar ba da kuma. Ba wai yin ba amma da ce za a yi ta gani farin ciki da hakan kuma mu dai fatan mu dai to Allah ya sadi da kuma da ciki abin da al'umma ta fito ta inganta
0: amin
4: Assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: na ba barka rai
0: barka dai
4: na sunana Muhammad Bashir Lautai ko ku ere
0: to muna tare da kai
4: na gaskiya ina ji batutuwa to amma ban saki eh ko zuwa bin da to game da maganar matacin mai da fadin shugaban kasa ta zira sararwa saboda ma ai mun saba jin irin wa'annan maganganun tunda kan za a nema za a nemo musu mafuta sannan kaman galan matatu mu da mun saba jin irin wa'annan in dai aka ce gab da lokacin zabe ya kusa mun saba jin irin wa'annan magana ta wata wanda ba so dai ba so bisa mu yanzu a Najeriya ba mu yarda da maganar shugaban kasa ko wani abin da Isra'ila mun ga abu ya tabbata zarbi amma buri ba tamu kamar yadda aka ambata Allah ya ce ma sai hannun sai ma sai bakin sai fitan da abin ai abin da ake faɗa wanda kike fata mu ina ga tunda abin wanda zai amfani dukkan kasa dan inda kamar zama inda ba dan ma abu mu a irin 98 zarbi ba abin da muke rema ga kanmu da kasar mu ake tilin mai mu fitar da shi kasar Afrika amma yanzu duk wani abin yake ba zai yi ba saboda su suna ganin idan sun shigo da mai kasayen mu zance abba kasa yi ba su kin kuma da suke samu zance an gyara magana mai duk wannan in kuma nasu ya kai saboda dai ba ta bude tabbatar da magana haka muke so ba wai a fada magana ta bucharin zarki ba Allah ya sa su kan abin da fada sunan Muhammad sai ga dai
0: to amin sun ma amin da wannan gudunmawa taka bayan mu je ne waya na gaba assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: ha da magana ne kuma ina samun garin dan daka da bankwari
0: to muna tare da kai
4: yo bayanin da shugaban kasa na matatan man sai da so kafin ai zaben zai sai yi kokore wannan alƙawari mun ja sabai akwai wani shugaban kasa ma da yake kafin zai ya ce ya kuma sai da wani a wata ya da cikin da arojin Najeriya shin da ake zaben ban fara da labari ba kuma zai an zo mana da wani kawo da kare kuma za a kaci mata kuma sai da so an da sai mun ka inda ba ka ban zaki to mun san ma koyi kan ta da kai hello
0: muna tare da kai
4: inda ba ka ban zaki shi wannan kai akai wannan abu da mun san kan ta da kai kuma an da sai shi amma kai magana shi ne da ba inda lokacin da shi kuma mu yan Najeriya mun kuma sanin alƙawarin gwamnatin Najeriya kuma mun ce ba dai kawai dai mun so ka dake ne ba amma Allah ya da kuma yan Najeriya mun gama gano su Allah dai mun gobe mun san cewa mun canza
0: masha Allah da
4: gudunmawa kuma ga dai kuma zaman da kan daka
0: to masha Allah da taka gudunmawar musamman kan wannan batu da muke tattauna kai tsaye da ku musamman dangane da wasu daga cikin labaran assalamu alaikum
5: hai laja
0: lafiya kalau
5: lafiya
0: alhamdulillah
5: hello
0: ina tare da kai
5: ina kira ne ga shi ku kuma ina tare ku
0: to masha Allah muna godiya da haka Allah ya bazumci to masha Allah muna godiya to mun gode sosai da wannan kira assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah
4: barka dai an tashi an yi lafiya
0: alhamdulillah masha Allah
4: alhamdulillah kai tare da kajiri yalo kai tsaye daga nan garin garki ya karmar kuma mun jiba
0: to masha Allah dan mutum mun jiba
4: to alhamdulillah ya zan yi magana ne akan wannan harkar tashin fitar a Najeriya to kaga magana kawai yar matatu ake amma ba magana an gyara za a samu sauki ne ko ba za a samu kuwa to gaskiya babu wani da gwamnati ni a gani na samu sauki akan harkar firayim fitar saboda sai ga sun dora akan yadda yake tafiya a firayim duniya to haka ba zai yi a Najeriya to da haka gaskiya ya kamata talakawa nema kansa mafita akan wannan al'amarin musamman abin da ya faru a zaben jihar Osun da aka kaga wannan ya nuna cewar makaniya na talakawa yake duk da zanga-zanga al'umma amma hakan bai hana sun ja abin da gwamnati tare take so ba shi aka yi ba to kaga jama'a su ya kamata gaskiya su zaki tunani su zaki tunani gaskiya yawa Allah ya kawo mana mafita a Najeriya
0: kan su ne
4: garin garki aka harbo mun ji ba a sani lafiya
0: to masha Allah assalamu alaikum
6: wa alaikum assalam wa rahmatullah
0: to barka dai
6: to alhamdulillah kana magana da na baban mai injin goma jira duka kuma
0: to na baba
6: to gaskiya lamari mun ji abin da ake tantana wannan sharkin ba Allah ba ai amma ku shakka babu kamar yadda yan uwa suke fade idan zan yi sai akan maganar wannan maganar mata yar mata ta man fitar da shi gaban kasa yake fade wannan gaskiya lamari kawai ba za mu ci a ba zai amma dai kawai ba zai ma yi mun ba amma sai abin da Allah ya yi kai da magana na bayar ba dan Allah ya matsa su to komai zai yi ba amma fa idan sun yi makar mu taba sari da wani sauki
0: ya kai saurin kare haka
6: za ka ga saurin yanzu ka san magana da ake na tashin man fitar ko kuma a samu saukin sa yakin nan da ake taba ma ake tsaye daga mutunan yakin nan bin shafi Najeriya ba yakin da ake tsakanin Amurka da Iran amma sai kada an ce wani a saboda wannan yakin kunfa kashi Najeriya don kina wala a da idan ka amfani da koda iya mutacin nan tsadan gace da alzaji ko dan gace buri a Najeriya iya ita kaje haka dogaro da ita wallahi za a bi da abun tsari yadda ya kamata a ce dan Najeriya yana sayan mai ba kamar yadda yake sayan yanzu ba yanzu idan ka dauki kayan kana da kayan mota sai ka dauki ta ha kace za ka yi ga guri ka je ka kai wannan kayan kudin da kuma ka tafi zai tanye wallahi wallahi alazim kai ba za ka samu kamancin wannan kudin ba kai ka tafi ya tanye saboda haka magana ta tafi amma ma an gyara batata da ma da gyaran ta da rin gyaran ta duk ɗaya ne saboda idan ka kula za ka gani yanzu kamar jira gan da suke kai kawo bangaren fitaman kurfi da shi jiragen su ne suke kasuwancin da suka yayar su saboda haka ko da an tsanci mallumin Najeriya don gariya mai kyau ko da jira za a ɗauke a fito don kasan waje a jiya tace idan aka je ku gurbatacce na wutan kasar kuma da rai yan kasa mun auki wannan sai ka fata mana indina wallahi shi yake kawo mana da shi mutum ba ma cikin kala kana mu to saboda haka lokacin zabe yayi dalili dai ne da samu ne talaka ni zan kira talaka da tsoro abu ai zabe yadda ya kamata kawai saboda mutanen nan kusan duk daya fiki amma idan mutum ya zo ya aikata ba daidai ba to ka nuna mata fushin ka a ƙuri'a ka canja shi to wancan ne insha Allah abin da zai zama a kansa
0: to masha Allah
6: wannan shi ne a gurgurde na ba wannan injin goma kira duka ko kuma dan ku ba da haka ba cikin wannan shi ne ba Allah ba da kowa ne zai magana din bayan ta kansa da ba mun ku ta lafiya
0: masha Allah Allah na baba assalamu alaikum
7: alaikum salam
0: barka dai
7: ne barka dai aki Muhammad Umar Gombaja
0: to Muhammad Umar Gombaja
7: ne abin da zai magana akan shi ne akan yakin neman zaben ya kamata musamman a nan Kano saboda harkar tsaro ya kamata a haramta wannan yakin neman zaɓe
0: ke ma kana ba su
7: ba alkhairi ba sai aka fita za a yi sace sace da kashe kashe na ga gwara a ce kawai a gidan rediyo mutum ne so ya yi dukkan sai da sai ba mu da sai kawai a gidan rediyo
0: kana ganin ta hanyar ta fi zama mai sauki gurin tallata manufa akan yakin neman zaɓen to amma sun mamu assalamu alaikum
8: assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh
0: wa alaikum assalam warahmatullah
8: sunana sabibi nan ina kiran ka daga cikin mutala
0: masha Allah
8: wato ni kenan na ji abubuwan da ake tattaunawa to amma fata na gari lamiri ne ubangiji Allah ya tabbatar da shi ko da baya so a cikin zuciyarsa Allah ya matsa bakin da ya gyara mana wannan matatan man fitar din
0: amin
8: kuma Allah ya sa kuma an gyara mana ita kuma Allah ya sa kuma talaka ya ji dadin ta
0: amin
8: amma mu yanzu in ka kula ai da mai a Najeriya da rashin shi a Najeriya duk ɗaya ne ai ga shi ne yanzu muna da arzikin man fetur din kuma ana tace man fetur din a Najeriya amma kullun sai mun sha mai 1300 haka muke shan shi tsakani ga Allah ai kaga in je ana tausaya ɗan kasa in je mulkin nan na dimokuraɗiyya ne da ɗan kasa ake yi wallahi tallahi bai kamata a ce talaka tsakani ga Allah ya sha mulki ya sha mai sun sani da Allah 1300 ba ko tsohon shugaban kasa wanda muke ganin ya ɗame mu ya ɗame talakawa ai yi kanshi akan lokacin kaka ai ɗari ne da wani abu man tsakani ga Allah to saboda haka wannan matatar ko a gyara ta ko kar a gyara ta wallahi tallahi mu dai talakawa wallahi nan gaba sai mun yi roƙi Allah ma Allah ya tsaida wannan man fetur din wallahi a Najeriya
0: to fa
8: ba mu ga abin da talaka yake amfana da shi ba
0: duk kudin da kasar take samu ta hanyar man fetur din
8: to yanzu sabi Allah duk abin da kasar take samu me talaka ake mishi yanzu dan Allah da ne dan jarida yanzu ina tambaye ka dan Allah da ne daga hawa wannan shugaban kasar dan Allah da ne zuwa yau dan Allah da ne me talaka ji alfahari da shi ya ce an mishi sabi da Allah abu kwaya ɗaya da nake so a faɗa mu wanda talaka yau zai alfahari da shi ya ce an wasa talaka shi ka gani komai dai su suke tsakani ga Allah duk talaka zan kaga talaka na rantsar Allah in dai talaka ne karamin talaka iri na irin ka kai dai ban san kai ban sani ba ko karamin talaka ne ko babban talaka ba amma iri na a yanzu wallahi tallahi muna shan shi ba yanzu a shekarun jiya ko ka gani amma in talakawa a cikin wahala duk wani abu wanda talaka zai taba ji dadi babu shi a Najeriya tsakani ga Allah kuma ba ko shi a Najeriya talaka yake fada to saboda ko su jara ko kan su jara wallahi tallahi ni dai a guri na ni sabi bi na wallahi tallahi duk duk dai ne wallahi
0: Allah ya
8: kuwa ngiji Allah ya kuwa shugabanni na gari
0: kuma wannan
8: shi ne addu'a mu amma gaskiya ana kai mai talakawa kuma tun za ta shi lafiya
0: masha Allah da wannan gudun mata ka da mu jini ya na gaba assalamu alaikum
9: assalamu alaikum wa rahmatullah
0: wa alaikum assalam wa rahmatullah
9: hasan da wasu ne an kan barke gure an hawaje
0: to mallan hasan muna tare da kai
9: alhamdulillah gaskiya dai kamar da an wace ki kira kira ne ko wata ne ta kai da wasu gwamnatin nan gaskiya wata kuma saboda gaskiya ce kai wa ke kamar ke jawan zato idan mutum kamar ya lalace to kamar ya ce wata kin kamar sanda Allah ya so shi ya shirya ta yi shi amma dai gaskiya kamar ta ji wasu ya kamata a gyara wannan tabbar da kuma nan amma ni ba su ce wani kashi din nan sai ka ji kuma sun ka da kadin da sun samu sun ci gaba da yin wannan ta tsaya gina kiran sa ko kuma wannan wannan kitan mai za a ga ci a gishi sai da shi wucin na ta zo zai ya tafi abin da shi a gaba ci ma wani da ke yi a shi talakan da ke rashin duka a ce duka tana duka tana ka ga ai wani zai kare da shi da ga ci shi ka samu fitar da nan amma sai da babban ko da wani amfana da shi da shi wannan kana shan maka
0: Assalamu alaikum.
10: Assalamu alaikum.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
10: Barka da kokari. Kana tare da Halidu sakataren kungiyar agaji da karamar hukumar jihar Kaduna.
0: To masha Allah bala Halidu.
10: Na ji batutuwa a magana ta gaskiya kamar zan fara ta kan shugaban kasa yake magana cewa za a gyara matakin man titir. To an dade ana ruwa kasa tana shanyewa akwai shugabanni wanda suka gabata kafin shi kamar yadda yan uwa suka fada. Sun ce wannan yunkurin amma wallahi har yanzu dai ba abin da ke kana kuma kamar yadda dan uwa suke fadin cewa me ya hada yakin ainihin Iran da kuma aniyar ka da mu Najeriya za mu samu tsadan man titir din nan aka ake hafo shi mu muna da matatun man titir kawai a anan kasar da na gwamnati da kuma na dangote kuma idan adalci ake so ayi wa talaka wannan abu na kasar nan ne a kasar nan ake haka idan a waje an samu farashin da ya hau sama to ya kamata tunda dan kasa abin nan a kasar sa ake haka ko da ba janye tallafin man fetur din nan da su suke amfana da shi ba ya kamata wannan tsadan man fetur ya kare akan talaka ba to balle tana sun janye tallafin nan ba abin da muke gani sai a jika kamar yadda yan uwa suke faɗi kamar na rigar da yake cewa talaka mun sha faɗi wallahi wallahi talaka na karkara idan kaga halin da ake ciki sai kai wallahi ka zuba mata talaka hawaye wallahi wani kwanaki zai yi ne rahama tun a jibin sa ba idan kai noman ma takin ba zai so ba baka da abin sai takin to wannan ba sifa da yake kama kuma yanzu misali kai game da sakin lokaci na yawan kafin da neman zaki shi ma an mu ba ga amfanin sa ba ai yanzu kan a radio ake wannan dai ana fake ne a rubuce cewa ana fita yawan kafin kuma idan an fita kafin din nan ai ba alheri ke zamewa ta daka ba saboda menene talaka wannan su suke wa kansu ta ajiya su suke kashe kawunan su kuma da an yi zaben nan an manta da ku an wuce layin ku ba mata ku ake ba amma a maimakon mu talaka mu gane mu shafa ma kanmu ruwa sai muke bi ta tasu ni kira na ga talaka ai su dubu girman Allah mu dubu girman Allah mu duba mutanen nan mu je na takata tasu muna yi wa kuma ta'addanci su suke amfana da abin nan kai talaka kullum masifa kullum komai ba sauki kuma ba kudin hannunka sai rike sai shake ba kuma ayyuka ake ba ni za mu rinka je ta tasu saboda haka magana ta gaskiya wannan talakawa ya kamata mu koma ga Allah ya fari salatin annabi da roƙon Allah amma waɗannan mutanen ba ta mu suke ba duk wannan wahalhalin da ake faɗi wallahi tallahi su san ma ba san me ake ba saboda ba shan wuya suke ba da su haƙiyar su saboda haka Allah ya kawo mana sauki dukkan wanda zai sassauta ma talaka ya kawo mana rangwame a wannan ƙasa Allah ya bashi kowane ne Allah ya karo mana lafiya da zama lafiya a ƙasa da Najeriya da nan jihar Kano gaba ɗaya da Afirka gaba ɗaya Allah da sakataren agaji wanda ake da hani da halin mai magani su rasar hukumar su ga jihar Kano kuma wannan gidan rediyo Allah ya saka da alkhairi Allah ya
0: rasa mana amin sun mana To kafin mu karkare ta na faru kunciya Najeriya da Amurka sun sake karfafa hadin gwiwa a fannin tsaro da kuma yaki da ta'addanci. Kazalika kunciya shugaban kasa Bola Ahmed Tinubu ya tabbatar da cewa za a farfado da matatun man fetur din kasar nan. Najeriya wato sojojin Najeriya sun kashe yan ta'adda tare da kwace makamai a jihar Zamfara. Daga kasashen Getari hadaddiyar daular Laraba ta zargi Iran da kai hari kan wani jirgin da kuma mai fetur dinta a mashigar Hormuz. Labarin kinan madadin Rabi'u Saraki Kura da ya tattara kuma ta ce labarin sanyi da na karanto zaradin mai jawo jiki muku fatan alkhairi da fatan za ku ci gaba da kasancewa da farin cikin al'umma.

0: Masu sauraron Rahama Radio farin cikin al'umma mita 97.3 a zango na FM da mita 104.1 babban birnin tarayya Abuja. Barkanmu da rana, barkanmu da jimirin kasancewa da ku a cikin shirin rayuwar dan Adam. Shirin da bisa al'ada kan duba na tsanaki kan yadda rayuwar dan Adam take tun daga samuwar sa a ban kasa, kama daga halayyarsa, ɗabi'unsa, zamantakewarsa, lafiyarsa, auratayyarsa, mu'amalarsa da dukkanin abubuwan da suka jibanci dan Adam. Duka dai domin dan Adam ya ribacciyar da rayuwarsa ta zo da kyawun manufa, wanda rashin sanin hakan kan walar da dan Adam sa rasa ya shi bala'i cikin rayuwarsa mafi daraja, hikima da bankawa. Sunana Zaruddin Manar Jawaji, inda cikin yadda Allah za mu kasance da ku cikin wannan shiri. Kuma kada a manta, muna tare da Malam Abdulkadir Al-Ahmad, malami a jami'ar ilimi ta tarayya da ke nan jihar Kano, wato Yusuf Maita Masle University. Malam Abdulkadir, hukumar gudanar wato wannan gida mai albarka da daukacin masu sauraron masu albarka, muna maka sallama. Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
0: To masu saurare, kusan har yanzu muna nan cikin tattaunawa musamman da malai ke mana kan abin da ya danganci waɗanda suka samu jinkirin aure, musamman ma da malai ya gangaro akan mu'allaka da kuma wasu dalilai da kusan malai ya ce wannan satin insha Allah za mu kalli wannan astama courses din mu ga abubuwan da suke bukana. Amma kafin sannan, duk sati malam yakan zo mana da tsaraba wadda yake tana taimakawa musamman ƙara fahimtar juna na zamantakewa. Malam, da wata tsaraba aka zo mana kafin mu shiga shirin kai tsaye?
1: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulullah. Kamar yadda aka sani, akan bada tsaraba kamar yadda addini ya faɗa cewar wani ɗan tekom da ake cewa. Amma satin da ya gabata, wanda ya gabata wanda daga shi ba mai shirin ba, mun bada wani alƙawari cewar mun ɗauko wani ita kanta tsarabar ya zama an yi ta a kan titi, a kan layi ɗoɗar, sai muka ɗauko muka ce sauye-sauye za mu dinga kalla da suke faruwa a gidan aure a matsayin tsarabarmu. Sauye-sauye da muke nufi za mu dinga kalla shi ne canji da ake samu a rayuwar zamantakewa aure. Dukkan abin da ya faru da ɗan Adam yana iya haƙuri da shi, musamman idan ya fahimci cewar abin nan ba shi da dogon zango, abin nan ba shi da nisan tafiya, akan yi haƙuri. Mun taɓa ba da labarin wata gayu da ta shiga commercial bus, wata dattijuwa ta shigo da kaya da yawa ga datti kayan gawaye take ta lodawa a jikinta kusa da ita, na baya suna caki mata magana ta dina matsanta miki mana da ka, sai ta ce no ai shaura less than 1 kilometer in sauka. Ta ce ai ba amfanin yin fada tunda tafiyar gajeruwa ce. To shi kuma aure wata doguwar tafiya ce wacce duk inda ka kai da yin managing, duk inda ka kai da lallabawa wai da rayuwa da abin da baka gamsu da shi ba, to za a je gabar da zaka gaza. Irin wannan gajiyar kuma in an gaza mutum ya tara damuwa a zuciyarsa, in ya tashi fitar da gazawar boosting out yake ya wuce tunaninsa. Yasa duk wanda ake cewa mai hakuri ba bai iya fushi ba, ba haka bane, accumulating larurai yake ba hakuri yake ba, accumulating din ta yake duk laifin da kai masa kunsheshe. Shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake addinin mu samawi ne, wahayi ake yi, aka ce wal kadhimina al ghaid wal afina an nas. Hakuri na farko da mutane da yawa suke da awayin sama'i malan dini shine kadhimina al ghaid ne, haddiye fushi ne. To ba kasafai suke zuwa ɗaya level din ba, wanda ake cewa wal afina an nas, kai afuwa kuma kamanta. Saboda haka yawan gidajen aure zaka samu ana iya kaziminal gaiz, ana iya haɗiye fushi, amma afuwan ba kasafai ake yin ta ba. Shi yasa a mafiya yawan gidajen aure zaka samu lokacin da aka samu saɓani tsakanin mata da miji, sai ka ji ana aman maganganun da kowane ɓangare bai zaci wannan maganar, tana zuciyar abokin zamansa ba. Sai ka ji mace tana cewa wato tun ɗan lokacin nan ƙullata ta kai akan kaza, ko shi kuma yana ganin ta fiye ƙullati duk tsawon shekara suna 2026, amma tana ba shi labarin laifin da ya mata a 2001 shekara 25 ce ashe ƙullata ta kai. To kaziminal gaiz ne, haɗiye fushi ne, ƙunshe shi ne, ba ma iya afuwa. to shi yasa ka tafiyar tsawon tafiyar sai muka ce za mu lura da canje-canje wanda dole in ana son a zauna lafiya a gidan aure sai an lura da wannan canje-canje daga cikin canje-canjen da muke shine na farko da za mu kalla shi kansa kadamin da aka shirya auren wani laifin da yake ka muku sabani a gidan auren ka da matar ka dan uwa mai albarka ba laifin yanzu bane biri aka da ka da rani yace na san barnar da nayi da damuna ce tunda a ganin sa yanzu bai barna komai ba to abin da ya kamata ma'aurata mu sa a kwakwalwar mu kenan lokacin da abokin zamantakewar ki ko abokiyar zamantakewar ka ta aure take misbehaving take wani abu da ba na daidai ba take wani abu da kake ganin kawai ba dabi'a ta bane ka tuna ko barnar da kai da damuna ce wacce ce barnar damuna da aure shine yadda ka nemi auren da yawan ma'aurata salo da line da suka bi gurin neman auren su ba sa sanya maimaita a rayuwar su kuma abu ne da ba za su iya fadarsa ba kuma ba sa son a tattauna shi saboda wani abu ko ya shiga tsakanin su da yarinyar ko ya shiga tsakanin biye mata ƙarya ko akwai abubuwan da ba haka bane ya karanta mata ko da sunan soyayya sun shiga wata mu'amala da ta saba shari'a to lokacin da kai aure ta duk sanda ta ji kai wata budurwa ko kana chati zata take abin da ya faru da ita da kai shi yake faruwa da ita so da haka sai ka go ta fiye kishin hauka shi is too furious dan nayi chati ba chatin din ka ne matsalar ta ba tarihin jiya ne matsalar ta abin da yake kokolwar ta shi yasa nake yin fada a wannan program nake cewa we are always most of the time cike muke da wasu bayanai akan junan mu mara kyau so lokacin da Mr. A kan mu bada misali da yadi lokacin da Mr. A yayo Mr. B abu kaza sai ka ga reacting yadda Mr. B ya zama martani akan abun zaka ga ba wannan abun bane da wata liman ya ce da ladan ko a daidaita saudan uban mutum yace liman ko da wata ne yace da ragowar bi su ma in saka ka aura ashe mata ya saka ya aura yi ne da ragowar bi ma mata in saka sai yace to Allah ya sauke to taran wannan abun ma za mu kalle shi da muhimmanci layin da ka biyo akwai dan uwa mai albaraka ya taba son wata sai abu bai yu ba sai so sai koma kan kawarta sai abin ya yu har akai aure bayan aure sai kawar ta san wacce ya fara so wai ashe ita a sakan option ya zame ta to yanzu kuma take retaliating yanzu take bada amsar wacce take bura jikinta take bodarewa wai har sai ya bibice ta ya ta fahimci da gaske na san ta amma dazu san da ya mata akai aure wai ai san no option ne no option ne an kishi ne a wani gurin da yazo na ce masa gaskiya tana da yar gaskiya a tunaninta so da haka abin da ya rage maka shine ka sake ne sabon neman aure shine yanzu yadda saure yake tsara budurwa kai ma ka sako ka tsara ta kuma ka lallaba ta ka zo ku ci gaba da aure
2: hatta ji ta
1: gamsu cewar ita kana son ta to wannan abin shine canji na farko da za mu fara tattaunawa likewise ke mamace da yawan lokaci miji mata tana fita daga cikin ransa irin fitar kwari daga cikin baka ba dan aikin da ta yi yau ba dan abin da ya faru jiya mata mu ja layi akan wannan maganar abin da ya faru jiya da yawan abin da yake burge saurayi da yawan abin da yake burge wanda bai auri mace ba to shine yake bata alaka ga wanda ya auri mace ko ga magidanci duk abin da kaga saurayi yana budurwarsa tafi akai mai aure a cikin goma in ka samu takwas in matarsa ta yi wannan abin karshen auren zai iya zuwa zan baka misali sai ka samu amsar ka a ciki yanzu duk saurayin da ya je gidan biki da matarsa da budurwarsa ya zama ita ta cinye ita ta iya rawa ita ta iya kaza a ranar an sallame shi zai bidiyo ya ta kalla ya dina yanzu tafi da matarka ta yi rawa ta cinye a ce ita ce shegiyar a masu rawa ya za ku dawo gida in an tukin mota ma kake wallahi dai ka daki wani amma ka kalli can barin ta kalli nan barin to mafi yawan abin da kika burge shi lokacin aure yanzu bayan aure zai iya dawo masa a kwakwalwa ya ji ya tsane ki aure ne ya mutu saboda wai mijin kai ya kalli bidiyon ta bidiyon film din su bidiyon ya suno wani abu bikin wallahi fi shi din ya ga masa wai rawar da amaryan nan tai ba yanzu ta fara rawa ba dama ibbin galo ce ya ce kai buri boko tai mata sa hijabi ya aure ta a ta Allah ribar wannan tattaunawa shine guda biyu kan mu karasa riba na farko kai da kai aure ka dinga tuno abin da ya faru kan aure kai mata ƙarya arziki ta zo ta ga ba haka ba abin bai wuce ba ta karbe ka ne domin fitar ta ya fito zarci akan karbar ka amma kai to zartacce ne auren to zartacce ne kayo da rai to wani abu ya shiga alaka tsakanin ku yake ka sani har yanzu yana nan stand a zuciyarta duk sanda ka fita abin da ka tafi kenan
0: annan zargi
1: duk wannan abubuwan da kai ka zo gaban ta wata taima waya ka zage ta mutsiya ce ta dame ni yana kwakwalwarta ita ma tana ganin yanzu in taima waya baka dauka ba haka kake fada a gaban wata idan ka fahimci haka zai rage maka hasala da tunziri lokacin da zaka kalli ya zaka warware matsalarka yar uwa mai albarka ke ma haka ki dinga yawan murbiyun abin da ya faru a baya akwai mijin da na sani ya samu sabani da matar da muna tattauna da shi one on one bai san me matsalar ba

0: aka yanki albashinsa yake jin haushi gurgurda yadda yake jin haushin ta so da haka tana abu ba ta burge shi
1: wanda da tana burge shi kuma ba zai kallo wancan bashin ba
0: tana abun burga take amma baya ganin sa abun burga saboda shi a kudin sa ne kaje akwai wani abokinmu da ya taba cin abinci ya ji dadin abinci yana gama ci aka ce ko 8000 da wani abu can fa ba yace wallahi sai ya ji yunwa ya ji bakin sa har yana daci to ita ma tana burge shi tana burge shi amma yana tuna kudin sa so da haka ki kula da wayannan abubuwan kin zo kin zazzagi wani a gaban sa kin zo kin todarta wani a gaban sa kin zo kin wane ne har yanzu gani yake kamar fa da wannan shi yasa muke ba da shawara ba kowane irin dati abu ya kamata ki gaya wa mijinki wai dan dadin zance ba wai aike da shi kun zama daya kun amincewa juna wai ki zatan wai wai zaki gaya masa wani mummunan abu da ya faru da ke san da kina budurwa ko san da kina kaza wai ki zatan you are safe you are not lokacin da wani tari ya tashi zai tada amai ne su wannan shine bangare na farko mu dinga kokari mu kwaikwaici biri mu gano in an mana wani abu ko wani abu da muka yi ne da ya gabata sannan na biyu ribar wannan abun yayi dini daga cikin ribar sa majorly shine waɗanda kuma yanzu ba su shiga daga ciki ba ƴan mata da samari ku sani ayyukanku na yau waɗanda ba su shiga aure ba ku sani ayyukanku na yau yana da tasiri a rayuwarku ta gobe ayyukanku na kafin aure yana da tasiri a rayuwarku ta bayan aure so ku yi kaffa kaffa ku yi kaffa kaffa kai namiji ga bangaren ka ka kaucewa alƙawarruka na ƙarya ka kaucewa fafi da babanci a ce kai baba ne ka kaucewa aibata iyayenka da faɗan illar danginka zaka aure ta ta har gama raina danginka har mahaifiyarka saboda maganganunka da yawan samari sukan karbi wannan salon ai baban mu ce batta san ki ta ci garin aure ayyata duk wa'annan maganganun ajiya ka bayar kuma za a dawo maka da su bayan aure in canji ya zo ke ma budurwa ki sani dukkan abin da kuka yi da wannan da zaki aura ai ya kawo kuɗi shi yasa kika sakankance shi yasa kika yi kaza kin yi dabara kin tafi islamiya da uniform da komai ko da hijabi amma kin sa karamin mayafi ya zo a mashin ya dauke ki kun fita kun je inda za ku je biki ne ko na abu ya dada ki islamiya kin sa hijabi kin tsara malamin ku kin komai to ki sani kin yi wa kanki binne na bomb yanzu in kuka yi aure duk sanda kika fita haka yake da tanki neman yadda kika bugar da iyayenki haka zai ga kina bugar da shi zaki ga zargi da abubuwa marasa dadi sun zo sun shiga rayuwarku yadda duk abin da kuke yi ƴan mata da samari a yanzu ku sani zai yi reflecting a rayuwarku ta bayan aure wannan gaban muka dauka kenan shi yasa Bahaushe yace dan tuwon gobe ake wanke tukunya waɗanda ma ba su shiga mu'amala auratayya ba ku sani duk ayyukanmu muna rubuta tarihinmu ne a zuciyoyin mutane kuma za a karanta mana ko a karanta wa ƴaƴanmu ko a karanta a bayan idanmu amma dai aikin da muke yi wataran za a karanta shi kuma ba kasafai ake karanta shi a san da muke so a karanta ba saboda haka ki kaffa kaffa duk abin da zaki ki dinga dogon tunani in yaje ya zo me zai faru idan ta faru ku kuma aurata kake fusata wallahi yadda aka da kibiri bai ja haushi bai ce barnar jiya ce ke ma in yayi miki ya iyadda da ke bayan aure ya ki amincewa ki dai gidan wanta ko ki mu'amala kaza yace sai ya kai ki unguwa ki ga kanki gaskiya gaskiya ni na jawo abinda muka yi da shi ne yake jin tsoro idan ta ki amincewa da kai tai wannan fushin dan kana chatting kada ka damu yadda kanka aure ta kuka dinga musayan munanan hotuna da munanan kalamai kaje kuma ka bari wani abu ya shiga tsakaninku haka take kallan kana yi yanzu koda ba haka kake ba kuma bata isa ta goge hoton wannan abin daga zuciyarta ba kai ma ke ma ki sani bai isa ya goge wannan abin a zuciyarsa ba haka nan zagin iyaye ke ma da yawan mata suna zama gwarawa ta hanyar fadar aibin da aka faɗa na mijinsu a gabansa wata ta taba gaya min take cewa mijinta

0: baya kaunar iyayenta baya ganin girman su baya so kuma tace za ta gidansu kuma su biyu ne ɗayar yana barin ta taje ta gama kuka da aibata shi nace to mu nan makarantar mu sai an kai ki laboratory za a baki magani ba irin masu fatoyin zamani ne kawai ta ce baya kaunar ta a ce maza ba su da imani ba a'a me ya kawo ku gun ya dini da muka bi gaba ɗaya sai da kanta tace laifin ta ne
1: yi mata distillation
0: care wallahi da taje lab ta shiga wallahi tace laifin ta ne lokacin iyayenta da wanda suka so ta aura duk abin da suka faɗa na IV akan wannan mijin sai ta zo ta gaya
1: masa saboda tana kan kadamin
0: soyayya shi kuma yana tara su a zuciya yaga yadda aka dinga shiga mutuncinsa da na iyayensa har ana nuna kaza kuma Allah ya da shi da ya aure da Allah dan annab dini zai ji dadi ya mu'amala da wannan a matsayin iyayi
1: wani ma hadiya da magana yake in an zo gidansa
0: to sai da taji nace to kin gani saboda haka ki karba abin da kika shuka jiya ne yau ya fito me ya rage ku kuma ragowar da ba ku yi shuka ba kada ku yi mummunan shukar
1: kada ma ku tunkari gonar
0: kada ku tunkari gonar alaƙar ki da iyayen ki da alaƙar ki da ƴan uwan ki is too expensive
1: kada soyayya ta ɗigo
0: aha dan me ya faru da ke da wani saurayin mara dadi ko a wata rayuwar daban duk abin da Allah ya suturta ki suturce shi ba wai gaskiya bace da burga wai ke ga ta menene wai ki zo ku ko me ya faru wai ki faɗa za ki gaya mutum wallahi abu a matsayin da kwakwalwarsa kan not process father ba za ta iya motsi ba zuwa gaba yana son ki dole zaman ku ya lalace wallahi so Allah ne zai san mugwayen abubuwanka da mugwayen ɗabi'unka kuma har yanzu ya ce ya ibadiyal ladina asrafu ya ce kai nasa ne kuma wallahi in ya gafarta maka wata ran ma gafartawa ta me ake cewa gata za a yi maka yubaddilillahu sayyi'atihim hasanat mummunan abin da kai sai a ce ya koma kyakkyawa a baka lada akai amma dan adam bai da wannan so mu koyi boye illoli mu koyi kauce yin illoli lalle abin da muka yi yau yana iya cutar da mu jiya wanda suka dade a gidan aure za su fada kabani yana faruwa a ƙarshen aure kaga ashe duk abin da kai tun day one da kai aure matar ta tara shi so da haka wannan muhimmin abu ne da mi taka dandan akai sanan
1: wannan tsara wannan tsaraba ai shiri ne mai zaman kansa
0: shiri ne ku
1: shiri ne mai zaman kansa
0: yana ce dora zamu dinga yi
1: ya fito da abubuwa sosai shi yasa mutane suke ce da Allah mu dinga yin tsarabar nan
0: wallahi mai addini kuma in ka dauke shi to wannan fuskar ku ka dauke shi sosai
1: saboda yanzu a haka ma'aurata da yawa da ka so sa musu matsalar da take damun su tana da yawa
0: da yawa
1: wani in ya kalli wannan abin shimfidar yau kawai wannan tsarabar ta zai ga tace matsala a auren sa
0: saboda amma zai ga a yau dai bai laifin komai ba amma jiya yayi kuma kaga babu zuciya mai taushi mai dadi irin ta sayyidina rasulullah tsarkakakkiya an cire rabon shedan amma lokacin da wanda ya kashe sayyidina hamza ya musulunta baya son ganin sa sai da ya daure ne so zuciya haka take Allah ne muqallibul qulub shi ya saka inda hoton nan a zuciya kai almajirin gidansu ne sai ka aure ta kada ka taba sa ran hoton almajircin zai fita
1: yana nan
0: kakka taba sare kuma idan akai wani abu da ya fitar da hoton kakka damu ka yadda yar adam ce kokarin sai ka shafa wannan history kaman ce shi ya aure ki local girl a gidansa kika zo kika waye kika waye kada ki taba yadda dan gettai ya zama sarki za a daina tarihi ba dadi fada amma a haka yake ka aure ka kana kuta yauma Allah ya hore maka wallahi tallahi in duk duniya za a ganka Alhaj Zaruddin sunanka dini wallahi a gunta
1: da wani kalkala
0: wallahi sunanka dini
1: ko shi sa suke cewa nan fa na mun da
0: aure shi to wannan labarin zuciyar ta ne
1: nan fa na aure shi wannan abincin mu a gidan mu nake
0: wallahi
1: amma yanzu
0: saboda so amma yanzu in ka zo sai ka aure wata tabi da ta sanka Alhaji Zaruddin ba za ka ce dole sai kai wannan mata farko sai ta mu'amalance ka a matsayin alaji shi yasa in kana son aminci ka raba musu gida in ka shiga gidan ta farko sunanka dini ko yayi dini in ka shiga gidan ta biyu da danginta sunanka alhaji zaharuddin sai ka zauna lafiya
1: hotancan ba zai zo nan ba
0: hotancan ba zai zo can ba ka auri wannan kana shekara 55 an cin ya koma kai dan shaura ne waccan ka aure ta tana kana shekara 20 respect din waccan ya 20 da ta sanka a mutum ba daidai da wacce ta sanka a mutum mutumi ba za ta iya yaga ma riga ta san kai gajeye ne a wasu bangarorin
1: sosai
0: so da haka da Allah mu dinga saka hoto kyakkyawa a zuciyoyin mutane kuma wanda yanayin rayuwa yasa suka san hoton mu na rauni da Allah kan mu matsa musu sai sun goge mu koyi rayuwa da su a haka mu kuma da muka san hoton wasu na rauni mu gane dabi'un mu fa zai iya tuna musu cewa can muke barin su mi hakuri mu rage musu kin san mijinki bai da kokwabo to ki kiyaye mu'amala da shi kine mar abu kankani zai ga tozar ta shike so so kike ki karanto mata tarihi to kai haka kaga abun fuska bi ne ko kai da ka sani kai kaffa kaffa saboda in ba haka ba magana ka za ta da TV zai zama kare kai kuma da aka sani akan ka ka karbi yanayin da aka mu'amalance ka kada ka tayarwa da kanka balli kai ta kumburi kana sa kanka a wahala kai ka sani kawai Allah subhanahu wataala ya datar da
1: mu amin suma kusan masu saurari raba mu ta wannan mako kenan alhamdulillah mun ci rabin shirin a haka
0: a tsaraba
1: eh a tsaraba ba to ai tayi ma'ana tunda an riga mutu da abubuwan da
0: an warware abubuwa
1: da yawan ma'aurata dai daga cikin wannan binkisi ne da bayan fage dai daga cikin abin da ya sa ma'aurata suke jin dadin shirin na jigon sa za ka ga ba aure bane jigon sa rayuwar dan adam ne gaba daya amma abin da yasa ya fi tasirin tuwa gurin ma'aurata saboda kananan
0: abubuwan da ake kautar da kai
1: wanda da babu su mutane kuma su taba tunanin za a je a tattauna su ba amma an dauko su sai kaga su kadai din sun wakilci ka kaje kai sulhu
0: wallahi
1: saboda wannan abin da ka fada ya wakilce ka da kaje kai sulhu saboda ta wannan dan
0: tsara kana fahimtar wannan abu
1: mutane su gano to haka ne to bara mu zauna dan akwai wanda suka ce za su zo wannan shirin ma'aurata ne shekarar su 7 suna fada
0: ya hayya
1: ba a shiri amma akwai wata warwara da kai
0: sai Allah ya bada abu a
1: wannan gurin ci to shikenan kin ji an yi naki an yi nawa to menene matsala
0: shikenan
1: ce matsala akwai mu zauna a tebur
0: shikenan kuma aka warware
1: mu suka kira ni suka ce alhamdulillah
0: an warware
1: suna ma son su kawo ziyara cikin shirin nan nace to ku zo in sun zo za a dan ba su minti ga nace duk ba matsala ku zo to kaga abu ne na kusan matsalolin sun damu mutane an rasa mafita to amma kuma cikin yadda Allah sauyin zamani da kuma balaga ta zance ta sa da nazari ana fito da abu daya sai ka ji to baka da
0: bakar
1: sai ka tashi ka ji gurin mallam ko dan Allah ba nan ban mallam ga hanya nan mafi sauki
0: Allah ya datar da mu kuma wannan din ya yi dini hira ta hira abu ne da is applicable a rayuwa
1: kwarai da gaske
0: wannan magana da muka faɗa tarihin jiya wallahi is applicable
1: sosai ba ma wai
0: yanzu ba aure a dukkan rayuwa ya yi dini yanzu mu dauka mutum zai zama gwamna ko shugaban kasa a gwamna a dokar kasa shine number 1 citizen na state din
1: na
0: jihar shine dan kasa na daya yanda za a ce za a yi list ko da mahaifinsa da mahaifiyarsa suna raye sunansa za a sa a na farko shugaban kasa shine
1: a kasa
0: amma yanzu wani sanin shugaban kasa kan ya zama shugaban kasa a wani yanayi da yake yana sa ran shugaban kasa ya zama bai da kwarjini a idansa yadda zaka ji suna kama sunan gwamna suna fadar maganganu da awar kawai sun san shi a wani yanayi kan ya lama
1: wannan matsayin
0: yanayin da zaka ga wani hamshakin malami wani ya kalle shi yayi kiransa da sunan banza ko da sunan sa gadal yana ganin burgewa ce ko waya wani nan yanzu da zai yi in ya dauka zai kai ji zaka ya ce dini ko Abdul Qadir wai hankalin sa yana bashi kai ne wancan fa yana gaya ma ka san na sani
1: a gurin mutane ne
0: kake da wani kima
1: ya addini kuma la amma shi a gurin sa
0: eh
1: ya sani tun ana kwallo
0: yawa so yake so haka yake a rayuwa sai kaga idan ka je gurin sa kana kokarin girmama shi ko irin mu'amala ta mutuntaka shi kuma yana kokarin a cikin mutafe riddi kullun dinka to that position to idan wannan abin da muka fada yayi maka amfani kaza wanda shi applicable akwai wanda in sun maka ka san labin kwakwalwar su ne ba za ka damu ba amma akwai wanda sai kai ta gaba da fada da shi zaman ku ya ki dadi
1: yanzu fa ba da bane
0: to ka je kasuwa a yaran kanti Allah ya dauka kaka wani fa a gurin shi har yanzu kai ne da ka taba min yaran nan kai ne wai akwai ke sa muka yi wa fuska biyu muka ce kai da ka san abin kakka bari abin ya cutar da kai alaka ku ta lalace dan ka san jiyan mutum kakka bari yau din da ya zama yau ka yi mu'amalantar sa a matsayin sa na yau ka mu'amalance shi ka hado da alaka ku ta jiya ka cire ta mace ko zaman kanta tai ta kama daki Allah ya kiyaye ka aurwarta ta taba kama daki tai zaman kanta fi tazo tai istibra'i ko me ya faru ya faru ka zo ka aure ta to zaman lafiyanka ka goge jiya daga kwakwalwarka in baka iya goge jiya ba wallahi ba ku taba zama lafiya ba ko ke yake wankin on this karshen wulakanci a gidanki yazo ya zama mijinki ke mu'amala da shi a matsayin miji ba a matsayin sanajiya ba wannan shi muka faɗa ko so amma mutane da yawa masu raunin kwakwalwa ba sa iya goge jiyanka su dauke ka a yau su yi mu'amala da ka shi yasa sai alaka ta lalace sai kaga mutum din ni'imar da kai mar san da ya zama wani ka kasa daukan su a wani sai ga kai banza ne bari ya karya ka ko bari ya watsi da ni'imar ya gaba ko bari ya fita daga harkar ka rashin gogewar ka ce karin magana ba shi da muka faɗa ɗaliban da tuna baya girtai ya zama sarki yau sarki ne shi ka bar shi a sarkin sa san da yana girtai ai ka kalle shi a girtai san da kika hakuri da mijinki da bai da komai ai kin saki kafa ya isa wani iko ke ke ci da gida abinda kika ga dawo kika dafa yake karba ya ci yau da Allah ya yassare masa ke dan me ba za ki karbi nasa ikon ba dan me ba za ki karba abinda yake so ayi ba san da kina da shi sai abinda kika yi zai zo ya karba
1: har tambaya ma yake
0: me kuka samu so ke me yasa san da ya samu ba za ki yadda yanzu ya samu ba kike tunanin jiyan sa jiyan ku ya jiya ya zama makaskanci yau ma ya ci gaba da zama makaskanci to wannan abun ne abu ne da har a rayuwa yadda addini ya faɗa rayuwar dan adam din haka take wannan abun kuma ya rushe alakoki da yawa haka fir'auna ya ga annabi Musa da ya ga mishi gaskiya ya gaza ta inda zai soke gaskiya sai yake alam nurabbika fina walida ba nan muka raine ka kana kankanin yaro ba ka aikata abin da ka aikata jiyawai ya dauko ya ta hana shi daukan annabi Musa a matsayin annabi sai ya bata ba kuma ya batar da wasu azalla fir'auna qaumu wama hada so shi ya saka sai mun yi amfani da wayannan a cikin rayuwar mu mu za mu ji dadi ba abokan zaman mu ba in ka fahimci wannan wallahi zaka dade kana cin ribar rayuwa wani ya aboki yake bada lahari yace ko from nowhere sai Allah ya dauka ko wani abokin sa suke taimakon sa a jami'a taimakon sa suke har bayan jami'a wannan harkar siyasa sai ta dauka kashi kuma sai ta hada su a ma'aikata daya akai appointing din sai yace da yazo mutane sai zubiya ake ana gaishe shi yace wallahi ina biyo layi ne ma na zube na gaishe shi sarki yayi tai mun wulakanci yana zagina yana wulakanci haka me yace a yace har ya bar gumban hannu da shi ba in ya biyo layi ana gaisa ana kautar da hannu ni ma na da hannu na nake yace bai bar gurin ba sai da yayi mun amfanin da ban taba zatan zan same shi a duniya ba
1: to da
0: yace yana girmama ni ina girmama shi
1: to da yayi tunanin cewa
0: da tunan harka
1: ya masa karatu
0: da tunan harka shi yake ban abinci
1: ba shi abinci
0: gogewa ce gogewa ce
1: ko ya ci gaba ya zamu
0: ya
1: zo ma kada ka kalli jiya ko ya canji ya zo mutum
0: kada ka karbi canjajjen yanayin
1: shikenan
0: kamance da canji wanda aka canja
1: shi yake da riba
0: ah ana gaya ma
1: mallan akwai wadanda yau shirin namu alhamdulillah akwai wadanda yanzu mallan wani zai ce shi yana kokarin ya karbi canjin amma zuciyarsa ta kasa jurewar ya manta wancan abu su wani shawara zaka ba su
0: shawarar da zamu bayar shine dini zaka dauko mana shirye-shiryen mu na gaba amma dai zan fada wato akwai abubuwa da yawa da muke akwai abubuwa da yawa da muke daukan su a bajinta amma gazawa ne
1: abubuwan bajinta amma
0: gazawa bajinta ne a zahiri shi yasa wani code na ta usawa a shafiya na Facebook nake cewa jarumta da banwauta daban suna kama jarumta da banwauta daban a yanzu nazo na fadi maganganu akan gwamna nayi zagi ko yadda duk wayannan marasa kunya da sunan siyasa suke azanin su jarumai ne amma a gurin masu hankali menene su wawaye ne ya zaka shekara 50 duk magana da ta zo harshen ka haka iya fada baka dami ina da ina za ta je ba har kana da awa da bakinka ka san wasu in sun karbi maganar za su yi maka Allah wade ka dau maganar ka gani ka bi cikin al'umma ka dau census kanar ka ne suke kunna maganar sau biyu amma duk wanda suka fita daga wautarka ba sa ƙara ta jin maganar in ka fara da sunan jarumta ake wauta ce wanda to wannan abin ya fara ya ce ya kasa gane zuciyar shi to ka gane kai ne waɗanda suka bi san zuciya wata ba a hawahu zuciyata ta kasa manta kaza kai da ita wa yake leading kenan wala tattabil hawa to da haka birgewa da karbar mutum ya dini shine ka zama kana zana line da zaka tafi ba zuciyarka tana zana ma ba kuma aikin wasu baya interfering ko dictating din aikinka lokacin da yanzu muna program din nan muna raha wani ko ya bugo magana ya magana mara dadi ni da kai din mu fusata ba mu san me muke ba shi ya canja mu yana da control din mu kenan so lokacin da ka saka wa zuciyarka ego dinta satisfaction kaga in baka bi wannan ba ba za ka iya rayuwa ba to wallahi ba you are not longer a human an je yaki an da aka ce shaura babban yaki kowa ya tsorata aka ce zagi yaki da zuciya shi ya saka lokacin da kike gidan miji kika zama mara kunya sakar ya ce ki ki tambayi kanki wa da waye zai iya rashin kunya zaki ce kowace ƴar tasha za ta iya rashin kunya biyayya fa sai wani da wani ka danna san zuciyarka ka bi daidai shi yasa Allah ya ba wannan abin lada san zuciyar kuma an ce an wuce an lallaba aljanna da ababan ki an lallaba wuta da ababan su to lokacin da kika bi san zuciyar ki gane me kike lokacin da kika danna zuciyar kika abin daidai shine kike mutum ai biyayya ba ta rago bace ai mance mummunan abu ba na rago bane shi yasa Allah da ya tashi da sigar yabo ya faɗa wal kazimin argazuwar afina annas wallahi hu
1: saboda haka Facebook sabon ya fita
0: yauwa saboda haka abinda muke bada shawara shine lokacin da zuciyarka ta faɗi kaza din ka duba daidai ne ka saba mata ana bada labari idan ya tabbata Imam Malik an ce wani ya wuce ta gaban shi da takalmi ya ji ba dadi ya gaya kamar shi aka ce yasa ya dawo da shi Imam Malik ko wani sa aka ce yasa aka dawo da saurayin da aka dawo da shi yace taka ya kwanta yace taka kirjina zuciya ki ji an taka ni ba wai an wuce ta gaba na sai me
1: karewa
0: wallahi aka ce wani daga cikin magabata in ya tafi kasuwa ya ga kaya yadi iri ɗaya zai siya din na kufta guda biyu sai ji zuciyarsa ta fi son wannan wancan zai dauka
1: wanda zuciyarsa take so baya dauka
0: baya daukan wa irin
1: wanda ba ta so ne
0: makura gurin tilasa zuciyarsa
1: ta yi nuna shi yake da lanzamin
0: ba zuciyarsa ba ce take so da kakkace wallahi ni na kasa mantawa ya zai a ce na manta zaka manta zaka manta kuma san zuciyarka ka faɗa da zai wani tasirin a rayuwarka wallahi ya ka manta me ya maka din yanzu wayannan ƴan siyasan da suke canja jam'iyyu su zo su zama kamar uwa ɗaya uba ɗaya bayan sun gama zagin junansu me yasa suke mancewar hawa san zuciya ya bi wani nafa'a abin da yasa ka ji ka kasa mancewa alheri ne shedan yake hana ka kai kuma ka saka wa zuciyar lanzami amma nawa ne da ba kwa shiri yanzu da harka ta hada ku kuma ka fi shiri da ki da kowa
1: sosai
0: da ka yi dan uwa na yi min kaza ba zan iya yafiya ƙarya ne ai tunda ta yi min kaza ba zan taba yafiya ba ƙarya ne ba za ka yafi bane ba za ka taba yafiya ba wai ko kuma ba zan iya yafiya ba ba zan yi bane ba zan iya ba possible and impossible they have a very tiny line in between and your action and intention determine the differences kawai ka taki zaka yi ne ko ba zaka yi ba wallahi musta'an sai mu shiga gaban mu ta shiri
1: gaban mu ta karshe
0: abinda zamu fada
1: muka ci akwai
0: yawa yace akwai mun fadi mun ce a gidan aure ana iya kaurecewa juna mace tana iya kaurecewa namiji namiji yana iya kaurecewa maji muka ce amma yana zuwa haka kawai muka ce baya zuwa haka kawai muka ce me yake kashi muka ce ta fuska uku za a gani fuskar farko da me yake kawo auren shine yadda matsalar daga wanda aka kaurecewa ba komai ne in ya faru da kai zaka zargi wanda ya maka wannan abun ba ɗan uwa zan maimaita wannan abun ba duk wanda ya wulakanta ka ne ya kamata ka iya zarge shi ba ka ga laifinsa ba akwai wanda in ya ma wulakanci kai ka jawo
1: ya wulakanta
0: aikin ka ne kada ka zamu Allah subhanahu wataala zai azabtar da wasu zai sa su a wuta amma me ya fada wa alaysa lil insana illa ma sa'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya fada a cikin ingantaccen hadisi yace kullu ummati yadkhuluna aljanna aw kama qal yace duk al'ummata ta shiga aljanna illa man aba sai wanda ya ki sabai suka ce wa zai ki aljanna yace wanda ya bi ni yaso wanda ya saba min kuma ya ki shiga aljanna to wani ayyukan da ake mana mu ne muka jawo wa kanmu a zamantakewa wata ran da kika ganki a kwana a ƙarshe a gidanki ke kika zabi kwanar ayyukan ki ne idan ba ki reflecting ayyukan ki wallahi zaki dade da kowa kina batawa kai ma haka ya za muka ce kaurecewa da mata za ta yi wa miji ayyukan ka zaka fara kallo kanka kalli laifin matar ayyukan ka sun fi nisanta ka wanda ayyukansa suka nisanta shi nasaba ba ta matso da shi kamar yadda ya zo a karatu so da haka sai mun kalla shine muka fara kallar wa'inna ayyuka ne suke sa mata ta kaurace wa mijinta sannan muka kalli na biyu wa'inna ayyuka ne da namiji yake yi ya sa mace take yi ya sa mijinta ya kaurace mata shine fuska ta farko akwai fuska ta biyu kuma wanda ba aikin ka bane ba laifin ka bane wata kufi ta talatu siban na ladina zalamu minkum wasa wani ne ya jawo muku ko me ya samu shamuwa watan bakwai ne wani abun aikin wani ne zai zo ya shafe ka dabi'ar abokin rayuwar ka ne shi yasa ba kullun kuma dan mun ce ka kalle rayuwar ka zaki ta kallon me ne yayi mun wulakanci a'a akwai wanda dabi'arsa ce wulakancin komai kai da jaki sai ya ci kara akwai wacce dabi'ar ta ce tashancin ba wai laifi kai ba ba matsalar ka bane kuka zo gurin amma amfanin fara kallon kanka dan ka fara sauke nauyin kanka sai muka ce akwai na uku kuma wanda wannan muka ce internal shine abin da kai external abin da matar ta muka ce akwai kuma community base
1: shine wanda zai zo
0: abin da al'umma ce aka zo aka tafi a wannan wani layi har mamaki za a yi wai bai bar matarsa kwana a gidan biki to shi sai ka ce ba dan yau ba al'umma ce ba kai bane ba ita bane ba al'umma ba to shine muka yi magana akan na farkon muka fadi internal courses din muka yi alƙori wannan satin zamu fadi external courses din na mazan da na mata domin cika alƙawarin zamu fadi daidai daga external courses shine akwai dabi'a dabi'a zamu warware mun zo zamu dinga fadin na matan da na mazan a hade da wani yanayi da ya shigo wata jiya ta mun message malam ni mijina introvert ne ni kuma extrovert ce saboda haka zama nace mata waye ga miki laboratories waye ga miki kawai kin zo wai shi ba mai kula ba shi mai shiga sabgar jama'a bane ita ko mai haba ce nace to waye ga miki har kin sa masa rigar introvert ko extrovert nace wani lokacin duk surutun menene mutum ba akwai wani mai ba aka ce sa shiru ana kara in kika sa shi a wani yanayi wallahi duk surutun sa ya zama sa shiru zaki masa kiga kawai yana vibration amma la a duk duniya mutumin kirki ne ita ma haka da za a ganta haka to mun zo ɗabi'a ba ma nufin za mu ɗauko rigar da masanan da basu rayi da mu ba suka dinka mu saka wa junan mu
1: su sun yi nazari ne daidai da
0: al'ummar da suka gani
1: da kuma yanayin su
0: yanayin su
1: da mafi akasarin wannan littattafai da ake wasu ma mu yasa ake new edition
0: yawa an samu canje canje
1: an samu canje canje da makala sai a sabunta shi
0: daidai da wannan zamanin kuma in aka sabunta Allah zai ga ta idea kamar ana fita daga cikin ta ba wanzu wanda ya san addini ya kalli mazharuwar Imam Malik san da yana nan da immediately bayan bayana da bayanin almajiran sa zaka ta gani ana sauka da kawai wanda ku san Imam Ahmad bin Hanbal ana ma iya bambance farkon sa da karshen sa duk wanda ya san tarihin Imam Ahmad bin Hanbal yana iya ana iya gane fatoyin sa na farko da fatoyin sa na karshen rayuwa kawai sai to shi ma haka saboda haka mu daina dauko wannan riguna na masana lallai ilimi ne kuma gaske ne amma ba lallai dukan ilimi ya zama applicable a kanka da kaina ba zai iya yiwa ilimin ne amma bai wanzu a kaina da kanka ba mu bai shafe ba wannan abin da muke fada anan wani zai ce gaskiya malami ba haka bane ko matata ba haka bane daman ai ba gaba daya aka gaba daya ba mafi yawa aka dauka
1: kuma da mun yi sai ya zama riga ba wuya
0: yauwa wanda yayi wa daidai
1: sai wa daidai sai shi ne yake cikin daman
0: to wannan dabi'a tana daya daga abin da yake sa wani ya kaurace wani zai zama kana kyautata iya kyautatawa ko kina biyayya iya biyayya amma akwai dabi'unki da suke sawa baya son mu'amala ta hada ku misali daya da zamu ba sai mu buɗe waya shine mace ta zama mai mita nagin ko ta zama mai zurfin korafi mafiya yawan maza ba sa iya daukan wannan
1: mita
0: tuna flying ko korafi yayyawa ko mita mita a gurin mace soyayya ne da self expression a gurin namiji kuma fadar gazawar sa ne da nuna shi gajiyayyen ne mita da korafi a gurin dabi'a da zamu dauka ta namiji gwaliya gwaliya da maganganun tozarci tozarci a gurin namiji nuna isa ne da tabbatar da ke tasa ce ya isa da ke zai iya zuwa gidansu a yi abin da kika yi ya kalle su ya banza da su ba su kai ba zai zo ya ga kin yi abu ya hasala zuciyarsa saboda ke din ta kusa da zuciya ce a gurin mata ita kuma wannan tozartarwa ne da nuna duniya ita banza ce gwaliya a gurin namiji wata ran expression ne na true identity true feeling dinsa me yake ji akan abin nan da kika saboda kin kai matsayin ya gaya miki labarin zuciyarsa ita kuma a gurin mace tsara kafa ne da ridiculing dinta saboda haka wannan sufofin biyu gwaliya da dizgawa ko tozartarwa yana saka mace ya zama tana dar-darin mu'amala da kai zaka kasa gane potentiality ta zaka kasa gane basirarta da dadin mu'amala da ita na zamantakewa aure saboda wannan abin zai nisanta zuciyarka zuciyarta da kai ke kuma wancan mita korafi mita korafi ko fitar da sirri yana sakawa shi ba sai sai da namiji be da sanye mu'amala da ke baya jin dadin mu'amala yake sai ki ce ya kafi biyan bukata aurata amma ya tafi yana neman mata can ba korafi ba mita zuga shi suke saboda suna da bukata
1: koda nakasin
0: koda nakasin suna rufewa sai ya ji can ne yake mutum nan ku kin mai da shi banza tunda in kin duba wani abin da yake wa mijinki mita akai idan abin nan ya tabbata gaskiya ne za ki ga bai cika namiji ba ba mutum ne da ya kamata a yi mu'amala shi ba to ma'anar ka maganar ki kenan kina ga ya zuciyarsa shi ba ma mutum bane
1: shi a tasa fassara
0: eh mana ke ma kika kalli maganganun yanzu da za a bi maganar nan da na faɗa haka haka ne you are good for nothing ba ma samun abinci mai kyau ba gida mai kyau sannan ba ka da wani karfin mu'amala ta aurata to waye shi banza ne da abin da take ka gwale ko kai mata fada to wace ce ita a gunka ba ta da matsayin komai shine hoton da shedan zai bata kuma hoto ne da a gama garin kamera za a dauke shi shi za a gani Allah subhanahu wataala muke roƙo ya datar da mu so da haka wanda baya so a nisanta shi a kaurace masa ga kofa ta farko mun fara akan dabi'a wannan ita ce dabi'a da muke cewa external ba kai bane ba kai bane ita ce take da wannan dabi'un dabi'un ne kuma ya ja wannan Allah ya datar da mu
1: to amin sun mamin masu saurare zamu dawo gare ku kamar yadda aka saba sakan yau mun dan bada lokaci akalla minti 7 amma sakan a sakan 10 muke son duk wanda ya shigo kai tsaye
0: ga wani madini ka dauka
1: hello wani ba assalamu alaikum wa alaikum sakan 10 sakan 10
2: Akwai wato tsarabar da malam yi. Akwai bawan Allah da shi an ce sakan goma ne da shi, amma sabon da shi sadda yana da muhimmanci.
1: To mu je.
2: Yawwa matar ta tafi lokacin da aka fara zuwa awon neman auren babban yaro. Sai ya shiga sai ya fita, sai ya shiga sai ya fita ran da ya saka fara zance kenan. Sai mata ta yi ta dariya, ta yi ta dariya. Ta yi tambayo ta wani ya faru. Yana tuna abin da ya yi wajen neman aure na wato shi ma yanzu.
0: I'm going to go to the house.
1: Kage gashi nan ba je ko ina ba
0: ka gani ko
1: ya kasa tsugune ya kasa
0: ba zai iya ba
1: ko hoton ya dauko ya kasa
0: ba zai iya ba
1: cire hoton
0: to haka zai ta sa mutane rigarsa haka zai ta sa mutane rigarsa shi yasa ake cewa katangar gidan barawo ta fita kuwa tsawo
1: saboda yana tsoro
0: duk inda ya wuce gidansa sau daya zai ga gurin haurawa ya saba Allah ya datar da mu
1: assalamu alaikum
2: na'am wa alaikum assalam wa rahmatullahi sunana Shahid Tokura
1: ya shek
2: a malam Allah ya saka ma da alkhairi
0: a ni ma bari in fada ya shek
2: alhamdulillah malam na karba ko wata lokuta da kai magana akan canja ko karbar sauyi za ka ga kusan a wannan lokacin wallahi sauyin yana mana wahalar karba don so malam a dunkule malam dan Allah ka dan gaya min abubuwa guda biyu da zan yi don ka karba changing in time iri na suna da yawa
0: kamar ya wani irin canje
1: shine tambayar da
0: wani irin canje
1: ni ma tambayar da ne dazu
2: canje shine malam a kana tare da ni
1: muna tare
0: da
2: kai yawa daga lokacin da nake tare da mutum ko aboki ko mata to idan ta canja mini kuma ita ce akan gaskiya binta akan wannan abun ya nemi gaskiya ko aboki ne haka
0: eh
2: yake so ya zan yi in rinka karba canje na san gaskiya ne abun amma dai karba ta nemin wahala gaskiya malam
0: to a gurguje kamar yadda ya bukata akwai abubuwan da dama na da su a kasar Hausa amma dai yanayi na sabon ilimi da ya zo mana musamman waɗanda suka yi karatun addini nizami karatu na zamani ka aji suka shiga a kasashen da suke da tsarin koyar da addini a jami'o'i suka dawo kasar sun to da tsarin su a rashin sani suka rushe mana tsarin mu a lokacin akwai malaman ilimi akwai malaman tarbiyya kuma mafiya yawan malaman ilimi suna cakwashi da tarbiyya suna koya mana yadda za mu rayu da wani abu wani abin hayyin su ake a aikata dan ka ji haushi kuma a zo a janye shi dan a gare action
1: dinka yannan martaninka zai
0: kasance martaninka zai kasance shi ya saka daga cikin mu abin da za mu tsakure a cikin maganganun su shine na daya kai wa kanka zeroing mind dinka cewar bakka da manufali na duniya bakka da alaka bakka da iko na canje ya duniya za ta tafi koya wani zai dabi'arsa ka gaya wa kanka kawai kai abin da kake da shi rigar sanyi ne da rigar zafi da rigar ruwa kawai in ka fita ana zafi zaka sa rigar zafi ana sanyi zaka sa rigar sanyi so da haka zaka ga yawancin wanda suke kasu canji ehe kawai kana zuciyarka kake gaya kamar kana da iko na canja abubuwa ko sai abu ya tafi a yadda nake so zan zauna lafiya ka gaya wa kanka gaskiya kawai ka yawaita maimaitawa zuciyarka duk abin da ya faru suka ce canza wall if you can ka canja duniya in zaka yi if you cannot change yourself to other world ka canja tunaninka zuwa ga
1: daidai da yanda duniya take
0: to da kuma muna iya yi duk abin da kake ganin ya canja ka kafa rayuwa da shi in kai musulmi ne kana da abokai da ba musulmai ba wata ran har aika musu kake happy christmas wanda kai ka san ba gaskiya ne ba kai imani da abu amma ka canja dabi'a ka kai daidai da canjin da ka dinci kanka
1: tsarin ya tafi
0: daidai yawa kuma haka rayuwar mu Allah ya tarbiyance mu dan mu san haka ya ka mana bambancin dare da rana zafi rani damuna rani duk ba mu da ikon canja su dan mu koya so ka yawaita reflecting a cikin abubuwan da suka shafi ta fuskar addini sannan na biyu ka yawaita challenging zuciyarka da yin wani abu zuciya wato muna wani abu wata na fada wato ya addini wata ran dole sai ka dinga challenging zuciyarka da yin wani abu bari na je ne kaza mana bari na je ne kaza bari na je ne kaza bari na je ne kaza
1: dan ka kalubalance
0: wallahi in ka kalubalance ta kowa zaka ga zaka
1: ta zauna
0: Aminu kan yace yana jin dadin ƙarya in ya san gaskiya
2: assalamu alaikum warahmatullahi
0: wa alaikum assalam warahmatullahi
2: ya yi jin tare da malam alkasim sadiq da ran tarin ku wallahi
0: to malam gona
2: da malam yayi musamman a bangaren sarawan nan ina ji ya ji kana ta maganan masu aure to mun kuma da ban shiga da su sai nake jin kawai kai tsaye da mu ake sai yau na gane cewa ashe a wajen neman aure ake kashe aure to malam ya za mu ƙara inganta wannan
1: wannan a farkon wajen neman auren kuma wannan abu na mai karɓo ruwa musamman ga masu kyau nagode
0: Allah ya yi
1: shi sa malam ya faɗa ya ce kusan ya ma bada amsar ka ce aure ba su ma ga
0: gasatar amsar
1: ga gasatar kan ma su yi kokarin yin wani abu wanda hoton zai zauna a cikin
0: wallahi kakkai
1: karka kusanci abun ma
0: kuma idan
1: ya zauna a cikin zuciya
0: idan kaddara rayuwa ta sa kai abun da mare kyan da zai zauna a zuciya kaga in ka shiga auren zaka shiga da ka san za a yi haka ko wai an wa mai sallar dare gafara yace na san za a yi haka Allah ya datar da mu
1: amin ya rabbi assalamu alaikum
2: wa alaikum assalam rahmatullah
1: to muje
2: barka dai
1: barka dai
2: yawa ran kai dai barka da kokari makocin kai
0: wanne daga ciki
1: dan inna
2: na hannun
1: muje dan inna
2: muje ni ba miki daya ka san cewa akwai abokai da aka taso a ciki wasu sun zama wasu to amma har yanzu da akwai indirection in an ga mukurin za a ci wani ba maganar alhaji ba ciyawan ba maganar da wani irin kamar wani dai mai dan wani akiyazo wanda ya kamata a ce an girma dan naji kai maganar to irin wannan wannan hanya ya kamata a ce an yi domin a gyara musu su daina faɗar sunan wani kai tsaye
0: gaskiya akwai abinda
2: ina
0: gode
1: amin ya rabbi
0: abinda yake na gaskiya shine wanda ya fahimci kuskuren wani sai ya ja hankalinsa akwai wani dan uwa da ake gaya mana yana da aboki irin na kuddukuddin nan amma wallahi abokin yana cikin rufin asiri cikakke shi kuma yana cikin yau cikakkiya da suka zo aka kare wancan mai kudin zagi sai na tambaye su nace ni da ku mun san dabi'ar wani da Allah zai bude kofar da wani zai taimake shi so da haka masu wannan dabi'ar ku sani kuna toshe kofar da ma wanda Allah ya wa ni'ima zai ni'imta ku ne ku ya ku toshe kofar har sai ya sauka maka mori komai ba wanda suka fi morin masu kudin daukan su sai kai masu kudi yadda suka da ni'ima ni'ima ce ta Allah yake yi ka ga kanka gaskiya ni'ima ne in kai ga mutum bai cancance ta ba hasada ta shiga maka zuciya kuma shine abin da muka faɗa akan Fir'auna alam rabbika fina ko me ya shiga tsakaninku da mutum lokacin da status din sai ya canja ka karbe shi a haka kuma wallahi kai mishi kara in ba haka ba shedan zai iya shiga tsakaninku ya lalata alakarku iyaye sukan kira ƴaƴansu malam mahaifin mu hayyara su yana ce mu malam ne zan ce a Abdulkadir ne sai mu sau biyar in muna faɗar haka to haka za ga wannan ne yake nuna ka ji kana shauki da jin daɗin kai mu'amala da mutum so mu gaya kanmu wanda yake ya saurara ya gaya wanda bai saurara ba shaja'a ba ce hasada ce da nuna kuma rashin gogewa
1: wannan karatun yau ya fito da wasu abubuwa da yawa wanda an daɗa faɗaɗawa mai saurari yana shigowa zai mafi yawanci ta fuskar abin da ya danganci harkar siyasa ko mulki ko shura da mutum yake idan ya samu dama zaka ga sabbin abokane yake yi
0: wanda za su dauke shi haka
1: yawa saboda wanda suka taso da shi kowa gani yake ba zai karbe shi
0: a yadda yake
1: ba wannan shurar da yayi ba ko arziki ko mulki saboda kawai an san kuruciyarsa
0: wallahi haka za a masa wallahi
1: dan haka kuma wanda su kuma suka tsince shi a yau
0: suka bashi matsayin da ya kamace
1: shi sai ga kasance su suke cin ribar sa sabanin ku da tantalatale wani ya san shi lokacin yana kaza
0: yana
1: kaza amma yanzu ba zai iya morarsa ba
0: to yanzu ko a matan ma da muke fada auratayya me yake ana wutarin wasu matan ce riba rayuwa wallahi haka za su zauna
1: to Allah ya samu
0: dace haka za su zauna ya din tana ta ganin sa a wannan rainan nan wulakanta
1: Allah ya samu dace ma saurari duba da yanayi na lokaci anan zamu rufe labulan shirin madadin Malam Abdulkadir Al-Ahmad malami a jami'ar ilimi ta tarayya dake nan jihar Kano sai ni da na jagorin cirin zaridin mara jawajin ke muku fatan alkhairi ku biyo mu insha Allah sati mai zuwa inda za ku ji mu da kida wani sabon shirin
0: astaghfirullah wa atubu ilayk.

0: Masauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da saki kasancewa cikin shirin wasu kwalwa daga nan tashar Rahama Radio Farancin Al'umma mita 97.3 kan zangon FM wannan rana ta Lahadi 15 ga watan Agusta na shekara ta 2026 miladiya wanda ya daidai ga biyu ko in ce uku ga watan Rabi'ul Awwal shekara ta 1448 bayan hijira tare da ni Kabir Abubakar Shishi da dan uwa bokan gabatar da wannan shiri
1: assalamu alaikum masallam sunana Kabir Ibrahim Indoya shugaban matasan datta na birnin Kano
0: na to sai kuma malami na gaba
2: yadda ka tafi ai na ce to yau
0: eh kajin da
2: na ashir garba shika
0: na
2: ina tare da ku a cikin shirin
0: na to mallam ashiru barkanmu da warhaka
2: an ce ji an hange ka a gona
0: a wani din ko eh ai ka san ruwa ya sauka
2: eh
0: sai a ji giwaya zan je kenan ko
2: me
0: giwaya zan je
2: wai dankali ka shuka ko kuma
0: za ka ji shi a cikin shirin abin da muka shuka ai akwai abu tambayar da za su amsa
2: to Allah ya sa
0: wata kila tambayar wata kila abinda na shuka ne ne nake zama za mu shiga gona da su za mu kutsa gona da su
2: Allah ya saba
0: da amin Allah amin kuma abinda hade ne shiru dai kadin abu kadin amma yadda za mu shiga gona da su Allah ya sa kowa zai sabi fartanya
2: kuma ka dama gona yin noman ne
0: yawa dukkanin su ko amma ko hannunka me ka fada ba noman kwano yake ba eh ba noman kwano yake ba amma tambayar mai sauki ce ko kai da baka zuwa gona ashiru zaka yi amsa ta insha Allah eh dan dano ne kafin mu shiga cikin shirin amma ba mu fadi kowace tambaya ba ce ba ai yawa to muna godiya ga wadanda suka sababa mu kyautuka cikin wannan shiri Mustafa Abubakar Lagos ta da Mujibu da Murtala duka muna godiya da kyautuka alqur'ani da ake bamu kuma yanzu haka ma tuni ya ba da alqur'ani ta hannun Shamsu Muhammad Kundila yawa ya bamu da ya bamu alqur'anin nan
2: saurayi
0: eh ya iko mana da su ya abin nan eh ya to muna godiya mutuka da gaske akwai Ahmad Isa Usman Tila dogon nama muka banta ba shiru shine ke bamu kayan nadi a cikin wannan shi to bana ma fa ya ce kayan nadin nan suna nan tafi zai bayar ga wanda yake gurbin shekara eh wanda yake gurbin shekara zai ba da kayan nadin nan cikin yardin mai duka to muna godiya mutuka da gaske Allah kuma ya nuna mana eh ba mu san mace to ba sai miya ta kare
2: ga baba ga ya turo wannan
0: aiki eh ya zungu
2: ya sashin tabbata
0: eh ya zunguro takarda ba eh zungureriya eh to muna godiya mun yi malam Muhammad Hussein Galan shi ma barka da shigowa yawa da fatan ya iso lafiya to kafin mu je za mu so mu ji suwanin da takarar namu ne da kuma kungiyoyin da suka fito na
3: to assalamu alaikum warahmatullah mai sauraro sunana Nura Mai Naje sheka da kungiyar ne mu da kanka ta jihar Kano a tarayyar Najeriya
0: sai sauraro zai ce to wannan ko murya wannan murya ya shugaban sa ji ta shugaban da ji wannan murya
3: to yau gashi an ji ta
0: to malami na gaba
4: assalamu alaikum warahmatullah sunana Khalid Musa Mai Gwanjo dan hasan karamar kuma kura daga kungiyar Aidan Allah
0: to wannan zai ce shi kuma wannan awaya muka saba jin sa
2: abin da ya ban mamaki wanda muke tare da shi wato yayan mu Rabi sa dauki kura ya ji an fada karamar hukumar sa
0: a sunan ya ji ya saba jin sunan awaya
2: gani ne ya miko ya zo ya
0: ka san yawanci sunayen ake ji
2: gaskiya ne
0: ba fuskokin sa ake kalla ba
2: gaskiya ne
0: an hira sun yi da shi kafin ya shigo kaman bai san shine mai wannan sunan ba sai da ya furta sunan kuma sannan ya daga ya kalle shi to mune muku barka da shugowa daga wace kungiya Khalid Nasa
4: daga kungiyar Aidan Allah
0: Aidan Allah to masha Allah to Allah ba mu rabo
4: sa'an da albarka ne
0: abu ne na sada zumunci
4: gaskiya ne
0: sadar da zumunci ne a tsakanin juna kafin a hau kowa akwai kungiyar sa mun bayan an kammala kuma an koma guda daya an cure don da ya samu nasara za a rungumi juna mai fata alheri duka nasara guri daya ta tafi duka kan a daya yake guda daya inda aka ci hadakar kungiyoyi na masu tuntuba da kuma ba da gudunmuwa
4: daga
0: bakin yada labarai to muna godiya to tambaya ta farko mu fara da gonan ne ko kuwa malam mina ji dan matso da abin nan yawa tsakiyawa malam Minaji.
3: Na'am.
0: Nura. Nemi da kanka. Tambaya ta farko take cewa muna so mu ji amfanin gona iri-iri ne. Akwai waɗanda suke a tsaye, akwai makamantan su da shauransu,
3: Na gane.
0: Ba kai saka san me aka shuka ba sai san da aka tono. Ma'ana ba ka san me aka shuka, mun baka san yayi kyau
3: ko yayi kore ba.
0: Sai san da aka tono zaka za a ga yanayin sa.
3: Na gane.
0: Ba kuma sai zaka ganta tsaye, kaga ta fidda a wannan game. Yauwa, game nan yayi duhu, an san ta abin na kare ta ba.
3: Na'am.
0: Da suka ba mu amfanin gona guda hudu kacal.
3: Na
0: waɗanda su mubun kusa ƙasa ne, a ƙasa suke fitowa.
3: Na
0: ƙasa, yawa.
3: To, sheshe na ɗaya akwai gyaɗa.
0: Gyaɗa mai ƴaƴa.
3: Yawa, akwai dankali.
0: Dankali shakushe.
3: Yawa, akwai rogo.
0: Rogo, to.
3: Sai.
0: Na, ka faɗi gyaɗa rogo.
3: Dankali da rogo.
0: Uku, suraɗa.
3: Sai kuma. Ta ka ji ɗaya kuma tana neman guduwa. Akwai.
0: Na.
3: Kai.
0: To fa.
3: Amma akwai zumunci tsakaninmu.
0: To shi ke. Za ka ƙara shi guda ɗaya?
4: To a guda ɗaya ita ce abinda gujiya.
0: Gujiya, da kyau. Kaga ya samu rawan maki. To ba gala akwai ƙari ne?
5: Akwai guda biyu ma.
0: To bismillah, ƙaro mana. Ƙaro mana baje su.
5: Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammadu Usaini Gala Sumaila. Saboda a nan Kano shi wannan rogon shi muke kira doya. To amma wannan doyar da ake kawo daga Kudu ana kiranta doyar Kudu ɗari-ɗari, a dafa maka ka zo ka ci. Kullum ma akwai rizga. Rizga kuma ita kuma ita ma kaman doya take.
0: Kama da makani?
5: Rizga kaman doya take, kaman yan yatsotsi take firi-firi, daga ƙasa take ita ma. Kaman yan tsumangu ko yawo ko wani abu, amma ka tono ta kaman yatsotsi take. Daɗinta kuma ya fi na makanin ma ya fi na rogon. Sunanta rizga, ana sai dafa a sayar a jerin su rogo ɗin.
0: Muna godiya baba gani da wannan gudunmawa da aka ba mu, muna godiya. Suna da yawa, ga shi sun dan takara ya faɗa garaba sa ya karo da guda ɗaya, baba gani ma ya karo din. Tambayar ka Malam Khalid Musa dan Hassan mai Gombe. Ka kuma muna so mu ji amfanin gona waɗanda su kuma ba mabunkusa ƙasa ba ne. Su yaɗo suke guda huɗu, masu yaɗo. Yaɗo ba bishiya suke su miƙe ba.
4: Na fahimta.
0: Wani su bi bango ko su bi ƙasa.
4: Na'am.
0: Ba mu guda huɗu amfanin gona. Na'am. In ka kawo guna ba za mu karɓa ba. Yawwa, da. Bismillah kai.
4: To, na farko akwai wake.
0: Ɗaya.
4: Akwai kabewa.
0: Biyu.
4: Sannan akwai abin da ake kiranta dumawatan ƙwarya kenan.
0: To, amfanin gona ce ana.
4: Ƙwarya? To mu ji akwai kokumba
0: uku. Yawa, to kai da ka san da ita ka tafi ka ga guda uku.
4: Yawa, akwai kankana.
0: Ka faɗi kankana ko?
4: A'a, ban faɗi kankana ba.
0: Gidan hudun ka.
4: Yawa,
0: ya kawo guda hudun sa. Ya kawo kankana, kokumba,
4: wake
0: da kuma kabewa.
4: Kabewa.
0: Ya kawo ƙwarya ba mu abin da na ba. Kuma amma shi ma din ai amfanin gona, domin akwai wanda bai rika ba ko?
4: Akwai wanda bai rika ba.
0: Ana yin amfani da shi wajen mai yaki.
4: Wajen idan musamman kaman wanda damuna haka. Idan wanda bai ƙware ba, idan wanda kaman ita ƙwarya da ke cikin karama haka wacce ba ta ƙware ba, akan ɗauke ta musamman da damuna, akan dafa ta.
0: Yawwa.
4: A haɗa ta da rama.
0: Yawwa.
4: Sai a kwaɗanta ta musamman ma a samu gari na aka sanar gero a haɗa da kuli-kuli.
0: Allah ya suna wannan
4: fada.
5: Yawwa.
4: Da aka samu wannan kunnen ka har saka da kai.
0: Wannan kal na san da Allah ya suna wannan kwada.
4: Wannan?
0: Eh,
4: wannan shi. To,
0: wannan kwadan da suna.
4: Kwadan ana shi ma kwadan rama kenan.
0: Eh, ko kuma to baba galime suna wannan kwadan do Allah.
5: A fada?
0: A fada muna. A fada mana ba sauraro. A fada ba sauraro.
5: Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammadu Usaini Gala Sumaila, jihar Kano ta Najeriya. Wato wannan abu sunansa barangwaje balan mai gona barangwaje sunan sa
0: yawa muna godiya muna godiya juma rumaci wasu kan ce kwadan kabewa
2: kudan kan
0: da guli guli wasu kan ce kwadan rama rama wasu kace masa kuma rumaci shi ma
2: gaskiya
0: yawa to muna godiya
2: masha Allah
0: ita ma kabewa akan mata wannan kwadan
2: ita ma kabewa ana mata wannan kwadan
0: yawa da fata ayin
2: da fata a samu guli guli
0: kai malam
2: bare di gaskiya
0: ni dankalin nan da guli guli shine eh kwadan dankalin da guli guli shine me kenan yawa
5: sunana Muhammad Hussein Gale Sumaila jahar Kano ta Najeriya sunan sa gwadoso
0: gwadoso da muna godiya da muna fita zo ne malam Ashiru kasan akwai kasan akwai amfanin da sai da damuna ake samun su akwai mod da su in ba damuna ba za a same su ba
2: gaskiya ne
0: irin
5: su gujiya kaga
0: to muna godiya to malam mai naji ga karin magana
3: na'a
0: wani mu dan leka kuma karin magana
3: to yawa to da mu lafiya
0: yawa to wanda take cewa kowa yake tsotsa hannu da me yake karso wannan karin magana ta bi kuma ruwa baya tsami banza da me yake karso wannan karin magana guda biyu kowa yake tsotsa hannu wannan kuma ruwa baya tsami banza da me yake karsawa
3: to assalamu alaikum shi ruwa baya tsami banza shine na bi go
0: yawa
3: to ai shi kamar ana magana okay karashin sa
0: eh ruwa baya tsami banza kaza karashin sa
3: ruwa baya tsami banza
0: ba ka gare ruwa haka kurin yi tsami ba karashi
3: ruwa baya tsami banza sai idan da wani abu a ciki
0: kayyasa sai
3: sai da
0: sai
3: sai da wani abu a ciki
0: kayyasa to ta biyin
3: Tabi me kace?
0: Yawa, kowa ya tsotsa hannu. Kowa yake tsotsa hannunsa bai ji
3: ba. Dadin abincin ba.
0: Yara mana do Allah.
3: Bai ji dadi ba.
0: A'a. Kai yasa.
3: Kowa yake tsotsa hannu.
0: Kaga na karama fa dora ka. Kowa yake tsotsa hannu bai ji. Kai yasa. To wannan Khalid gagara basa nan guda biyu
4: to alhamdulillah sunana Khalid Musa dan Hassan Garma kuma kura karin magana na farko ko waki tsotsa hannu bi zakin miya ba
0: bi zakin miya ba Allah ku tafa masa ruwa baya tsami banza
4: ruwa baya tsami banza shi da dalili
0: sai da dalili kana da maki daya gara basa ko waki tsotsa hannu bi ji dadin miya bane sai ka ba hannun ka kaje ka wanke ruwa kai baya tsami banza sai da dalili akwai dalili to muna godiya to ga naga karin maganganun Allah ya sa ka da shi ma ya je gidanka yawa yayo yayo aro shi ma
2: to Allah ya ba mu sa
0: amin tambayar take cewa shiga da fita da me yake karasa wannan karin magana ta bi kuma komai daki ya samu da me yake karasa
4: tambaya ta biyu komai daki ya samu albarkacin kofa ne
0: albarkacin kofa ne shiga da fita ko shige da fice ko shiga da fita ko shige da fice
5: duk ɗaya
0: yawa da me ake karasawa
4: shiga da fice

0: hudu takwas biyar bakwai bakwai bakwai bakwai dan cikin wannan lambobi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To wannan ba ma jin sa.
1: Assalamu
0: alaikum. Wa alaikum salam. Barka da zuwa Halimatu daga karfi. Umi Ibrahim ce. Yan takara. Kin ji yan takara ko?
1: Na ji yan takara, Allah ya sani
0: da wannan. Ah, me ƙara shi zaki mai wannan karin magana? Shige da fice ko shiga da fita, baya me?
2: Baya yi wa zaure komai.
0: Allah ta faɗa mata. An gaishe ki malama Ummi. Shi guda ɗaya amsa da makin sa guda ɗaya ba.
3: Amma
0: ke tambaya. To, hamu dawo gare ku. Malam Minaji,
4: na
0: tambaya ta gaba. Akwai wani ciwo da yake jikin rogo ko dankali. Allah me sunan wannan ciwon? Yana da suna. Eh idan aka ga kaga shi da wannan tabo a jikin sa me sunan wannan ciwon?
4: Ciwon da wani dan ciwo za ka ga gurin ya dan yi dan baki haka.
0: Eh ciwo da yake jikin rogo ko dankali. Eh me sunan sa?
4: Tafa. Ka san da yake na dan kwambi ban je kauye ba. Amma kai ciwon da yake jikin
0: zaka ganshi a jiki wani lokacin ba an dafa da shi sai an yanke gurin sannan a wurgar kafin a ci
4: rumaci
0: sai mun je gale kenan to malam Khalid
5: to garabasa Khalid mai gonjo da sangarma kuma kura ciwon da yake jikin rogo ko dankali shine sankara
6: ko kuma me
0: ban yadda da kai ba akwai sunan da aka faɗi
5: banda sankara
6: a wannan a jikin gora
0: ba kai ya sa aba malam Hamza
7: assalamu alaikum magana Hamza Ilyas Isa mai inkiya da mami zan kako ake ci
0: yawa
6: kako
4: na tuna
7: sauki mai za ka tuna tabbas
0: to kaga tambayar da zamu yi maka kawai wani ya zurbi ya bada amsa to sai mu baka wata tambaya
7: wani ciwo ne yake fitowa a jikin goro ita ce tambayar mu ta gaba kuma ba
0: baka yawa gaskiya ne akwai zane da ake yi wa jaki zane da ake yi wa jaki da wuta Allah mai sunan sa eh
5: ah zani da ake majaki da wuta
0: eh
5: shi ake kira
0: yawa
5: ana cewa zanin wuta ko damara
0: suna daya zanin da ake wa jaki
5: da wuta
0: eh a cikin sa ba bamu sojin ba dalilin ma jin zanen muke ba ya sunan wannan zanen ka nufa ka barar da in ka sani ka furta ka faɗa amsa haka ne haka ne
7: ba ka bane
5: haka sani
8: amma
0: to me naji
4: to dole me naji she ka shi wannan balle balle ake ce
0: balle balle kamar na mutum
4: ayo ai zane ne ba shi ne ake dan musu ba ta baya
0: ai da wuta ake
7: to
4: ta sha ku
7: sai yau dage ba
0: to amma muna a wallahi kuwa amma za mu dashi kare dan Hassan za mu da garshi amma alaikum assalam mama abba lafiya alhamdulillah boku kawo taki ba haka yake maman abba ranar 12 ga watan agustan nan muka shiga shekara 12 kai afuwan 12 kin san bakin da bai kwata ba haushe yace mai ne

0: ไว้ตั
1: วอันไหนจ้าครับ
0: ท่านอาจารย์แต่สุนัขวันนึงจานุทัดได้คิวจะขี
1: ่จ้าพระเจ้าพระจอมอยู่ในส
2: กุลนี้
0: ก้อนไหนนะมามามาอับบา
2: Aya,
1: why you?
0: Baba Gana, see, Baba, I'm saying. Baba Gana.
2: Salaamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Sunana Muhammadu Hussein Gala Fumela. Kwa sunata wuta.
3: Wuta.
2: Wuta.
0: Kwa kache mikache kei za na wuta. Toke ma abashi makida.
3: Ya
0: wuta. Ya wuta. Jisa nesoka
2: kata. Wata aliri leka majalisa dalada azuri. Alaza ma ila badang azuri.
0: Wuta.
2: Hina alaza baturi.
0: Lalas Baba Gala. Da bambanci tsakanin lalas
3: da wuta
0: da wuta
2: eh akwai
0: akwai bambanci tsakanin lalas da wuta da sakiya
2: eh akwai
0: to mai matsaya na
3: yawa
2: kan fada ku
0: eh to muna godiya to masu sauraro kar dai su shafa za tare ne da shirin masu kulwa da yake zuwa daga nan tashar Rahama Radio Farshen Al'umma mita 97.3 kan zangon FM tare da ni Kabir Abubakar Sheshe da yan wabo kan gabatar da wannan shiri Ashiru Garba Sheka Kabiru Ibrahim Yando ya shugaban matasan dattawa na arewacin birnin Kano kuma na birnin Kano gaba daya Abubakar Sabiu a sokar kasara Mala Abubakar Sabiu mu ne ma fatan alheri alherin Allah ya kai maka ka san yanayin jiki da jini dan fama da ake ta sai na laruran nan to shi ma abin ajir ya samu ya fara samun sauki to Allah ya kara afuwa Saidu Alim bai inji mune ma fatan alheri malam Saidu alherin Allah ya kai maka Idris Kasim Hausawa dan Idi mai Allah alherin Allah ya kai ba Yahaya Kwaru Yahaya Shehu Kwaru to ko ta aike shi gidan biki ne yau ya kai gudunmawa eh to ai ba laifi bane dan ta aike shi ko yau dadin zaman ne kan sa miji ya ce da matarsa baba to zaman sai zaman bai daya ai ba babar bacci dadin zaman ne saboda girmamawa yawa to walin Yahaya muna fata alheri gare ka Mujibu Abubakar Tumfafi muna fata alheri gare ka tsoho zuma to dukkan masu sauraron ma dukkanin da suke a fadin a duniyar nan alherin Allah ya kai muku da dukkanin masu kokarin bada gudunmawa a shafin mu na WhatsApp mallan Ashir fa sai ka leka fa shafin nan fa na WhatsApp din nan kaga irin sakon da ake turowa domin ka karanta ma to muna tare da ku muna fatan alheri akwai masu sakonni a can Facebook su ma zuwa kadan an jima za mu je mu debo su insha Allah mu karanta kuma in Allah ya yarda sannan akwai masu mana fata alheri ko da yaushe da kara mana kwarin gwiwa irin majalisar marigayi malam Mahi Sira da Wakin Kudu su malam Umar Nagoye da su malam Audu na Aga da su Alhaji Ja'far da su malam Kawu Ungwan Maliki da su malam Mukutar duk muna fata alheri gare ku muna tare da ku ko da yaushe akwai Abdul Dan Sabu mai bata ba laya mai kamar yau take sallah muna tare da shi kuma mu ne mai fata alheri akwai Haji Hawwa Akoki yaya ga malam Muhammadu Hussein Gala Sumaila ita ma tana can galan nan tana tare da mu muna fatan alheri gare ta dukkanin masu sauraron mu to mutane ne da yawa malam Mala Ashiru Sa'id baban ta yaya turmin zungura kaga Sa'id eh muna tare da kai uban gidana yaron gidan Ja'oji amma shin fezu fa gidan radio nan fa ta kai kolu da shi wasu naga ya dauki hanya wai Wai sai dawo ya manta da babur ya zo.
4: Ya ji bugun ba da.
0: Wato ya ji bugun ba da ni.
3: Eh akwai lokacin da ya taba manta wannan buhun ma.
0: Abada Allah.
3: Ji wajen aiki.
0: Kai ka sa abin da ke cikin buhun nan kuwa? A shirin ban yi da ke ba shi. Ka sa abin da ke cikin buhun nan kuwa? Kai kudi ne yawa.
3: Oji yana nan a bashi ya tafi.
0: To muna fata alheri a gare ku akwai malam Ado Dahiru Sabuwar Gandu muna fata alheri a gare shi akwai Abdullahi Miko dan yaro Tudun Bojuwa to malam Abdullahi Miko dan yaro muna fata alheri gare ka kai ma dukkanin sauran masu sauraron mu muna tare da ku muna fata alheri to mu dawo filin namu tunda su ɗan takara su dan sarara eh sun dan sarara kuma fagen fama to Malam Minaji.
5: Naam.
0: Ami bangaren wata al'ada kuma.
5: To Allah ya kai mu.
0: Ami kai mu lafiya mu da lafiya.
5: An haka muke fata.
0: Yawwa. Gado na ɗaya daga cikin sunayen Hausawa da suke wa yaran su lakabi. Gado na ɗaya daga cikin sunayen yaran Hausawa ko ma ya suna Hausawa da suka yi wa yaran su lakabi da shi. To muna so ka ba mu dalili ko kuma manimi suna dalili ko masu suna da ake kira da gado ya mu je.
5: To in ka ji an ce gado yawanci Bilkisu dai su aka fi kira da wannan a ce mai gado ko Bilkisu mai gadon zinare.
0: Mai gado ko gado
5: duk ana faɗa.
0: To muna mun karba muna godiya. bana san yauwa bana san cilla shirami akan ce mai gado akan ce gado sannan kuma banda wannan gadon ma tana suka karo wata mun fa ka amsa tambayar ka ba tunda ɗaya nace maka za ka karo wata alakoro dalilin wata gadon.
5: Ai tunda dai can din na wuce ai dan da na wuce kai
0: gambo ta tagwaye ta ba kan kiranta da gado
5: ita ma kuma fa muna da ita ko in ce ba ɗaya ba ma
0: yauwa
5: muna da su
0: bal akwai gadon namiji akwai gadon mace amma na bangaren gambo amma na Bilkisu bangaren mace to shi mace kawai ake kira da to muna godiya to malam Khalid
5: na'am
0: tambayar ka kai ma suna ne gagarau ko gagare shi ma suna ne da Hausawa suke yi wa yaro lakabi da shi wai wani mai suna ne Bahaushe yake kira da gagarau ko kuma gagare suna ne wanda yake na girmama wannan mutum an ga masa domin akwai dalili yawa wani mai suna akwai mai asalin suna da ake kira da gagarau ko gagare wani mai suna ne ake kira mai haka
2: akwai mai asalin sunan wanda
0: ake wani mai suna ne wani suna ne kamar Ibrahim ba ce Iroko abin nan ba to shi ma wancan suna ne na yanka idan mutum ya ci wannan suna akan kira su da gagara ko gagarau amma akwai dalili da ya sa wani mai sunan ne
2: shine
0: Aliyu Garga mazan fama ba shi bane amma kana hanya amma ba shi bane domin shi ma suna ne na yanka ba shi bane yauwa
2: gagarau
0: ko gagare to
2: Khalid bin Walid
0: a'a ba shi mai sunan ka kenan to mina ji garaba sa
5: ta yi kwana kenan
0: kasan fa abin ne sai an lula mutum ya ga ina to na
5: to yusufa
0: ba shi bane
5: ba yusufa bane gagarau
0: ko
5: gagare to ba Ibrahim ne
0: an tafi bilayi adada ni ma ka tafi amma ji ba sauraro duka ba haka ba tafi na zaci za ka ɗan shiga gidansa kai ma ka yi aro kamar yadda yake shiga gidanka yi aro salamu alaikum to an ga layi ya kace salamu alaikum
6: assalamu
0: alaikum assalam muna ma fatan alheri an gwamma ce dai ta bina kan hanya amma kar ta ji ni ba ruwana yauwa
7: an ce wai in a gida kake faɗi wai in a waje ne
6: alhamdulillah kamar da yadda na suke na san kagaro da mutum
0: yauwa
6: wanda yake da suna Usman shi ake cewa gagaro ko dai a yankin
0: mutum
6: uku wadanda ake kiran su da gagaro wadanda shi a suka ce Usman sun zanya wanda mata daya kuna tare da mu
0: to muna godiya amma gaskiya
6: Assalamu alaikum.
0: Alhamdulillah. wai kai shikenan tunda ka hukuri ran nan kai kokai kokai
7: zai dawo ne
0: kokai ga safar ko shikenan ka shikenan ka dinka wallan keluwa sai da ka fito sai da ka fito ke wayan karshe waina ina wannan Malam Sa'id Karambani ne
1: eh wallahi nike na da ni tige
0: sa to za ba ma
1: kwanaki na ta mala ba da taki na da jana wani kuji kan sani ya ce na lafiya
0: to masha Allah to akwai amsa ne
1: eh yanzu nan na kunno dai na fara jin ku ban tambaya
7: ba me wani suna ake kira da gagaro
0: ko gagari
1: sunan da ake kira da gagari
7: me ainihin me wannan sunan ake mai wannan lakabu
1: mala ake musha shi ka bare dai na dawo
0: da kwana da ne zamu zo gala ai sai ta gagara za a je gala eh ku baba ko baka ba shi
7: na ga kara daga hannu yake
0: yawa sai ta gagara za a gala
1: assalamu
7: alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa jeje akan layi
1: ke sai uni bi barin ge za ta rayuwa
7: Umi Jibrin Gezawa.
0: Tauraruwa mai haske. Da akwai amsa?
1: Eh, tana dai abin ya dawo kamar ki dinga wannan sunan ki da Abubakar.
0: Au, ke can ki yanzu wai ke can ki ce ki ce. Dan labar. Kin can ka dan labar ta fara.
2: Au, gaskiya ne.
0: Kin can ka fa?
2: Har da waka da ake mai.
0: Yawa to baba Galama zai miki ko ke kuma she ba Usman din bane ba? Amma Ali bane
2: ne. Sunana Muhammad Hussein Gale Sumaila. Kuma ta faɗi gaskiya ta Abubakar ne har ana waka ma kanan nan da binni da koi ana garba sadauki garba zagare kai da kici ba za ka jinna ba ta yi tsaro ka ce da duniya
0: gagara dai ko gagaro mai suna Abubakar yawa kamar yadda aka kira sa da garba a wajen Bahaushe amma akwai dalili shi ma da yake kira sa da garba din shi wata kida nan gaba za mu ji tambaya yawa mutumin da yake sadauki ko kuma wato mai wannan suna da na faɗa shi yake kira da gagari ko jarumi ko gagaro wannan shi ne durata mai ku guda daidai ba
5: ta
0: a mu karbar ku dan sharuwa ko sai mu ga wada ne ta to mana ashuru muna yi wa chairman barka da shigowa barka da shigowa
1: barka ne ga madan awu da ga ayyuka kuke da tsarin da kan ana fafata da kuma da nura da kuma
0: nura nura da college
1: eh ga shi kala ku sai mu gane yau kuna mata da barka
0: to amina Allah
1: da haka ji dai take wannan da haka ne yake
0: to
1: sunan da ake wani wato
7: alakanni
1: fakara da gagari
0: na
1: wato
0: to muna godiya
1: yaya har ba ta ya tashi da shi
0: to mallan yaya muna godiya to har mu je tambayoyin ku na karshe
5: na'am
0: champi zamu tafi Bahaushe yana da champi da yake al'ada domin tsoratawa a guji wani abu to sai ya bashi wanda yaga ta zai zama kaza misali akan ce a mace mai ciki ba ta zuwa rafi ko saboda kada a musanya mata din da ke cikin da dare ruwa ba ce ba a zama a dokin kofa ko wanda hanya ce ta mutanen boye na akan ce idan mai tabin hankali ya ciji mutum iskokin da ke kansa za su koma kan wanda ya ciza to da dai abubuwa da dama akan ce idan kada ki maciji da bawar rama zaka ga kafafuwan mucijin amma fa zaka mutun zai mutu da dai abubuwa da iri iri dai to malami na je tambayar ka ne ita ce
5: na'am
0: wai me yake faruwa ne da mutun idan ya ci alade ai akwai champi ba champi ito tsoratawa ne ba jun ai ba abin yawa ba shi da kyamarsa yawa ba shi da kyamarsa
8: musulunci ma dake
0: sai ya ce idan mutum ya ci alade wani abu yana faruwa a gare shi namiji kenan wai me yake faruwa a gare shi
5: iya namiji ma yake shaba
0: na
5: idan mutum ya ci alade
0: wani abu yana faruwa a gare shi zai zama mi ya karan kansa
5: aladan shi ma zai zama
0: alade ba zai zama alade
5: idan mutun ya ci alade kuma na miji ma ba mace
8: za a ci gaba da ganin sa ko
0: za a ci gaba da ganin sa ba zai bace ba
5: idan mutun ya ci alade to
0: to
5: kuma ba na dan yi zaman kudu
0: kai kudu ko ka taba gani gina
5: a eh wanda kai tsutsa ce take da mu
0: to fa
9: Assalamu alaikum. Kunan da rabasar da ita ma zai fafata.
0: Na, za fafata.
9: Ah, idan mutun ya ci alade, abin da yake faruwa da shi yawanci akan yakan zama la'antacce.
0: To fa. Ko kuma ni zai zama. To, ba haka Hausa take ba.
9: Ba haka take ba?
0: Ba haka take. Gida ku amsa yauwa ba ku zami wacce sai ma da
8: yauwa to za a dago koyin fada
0: a bismillah
8: to abinda yauwa mai magana mu da Ilyas Isa mai giya da ba mi zada mutun zai zo kamar yadda ake tare zaman da yuzu irin mura kishin nan yauwa
0: yauwa ku tafa masa don Allah
8: zai zama mara kishi
0: yauwa mara kishi ya rasa bai zai zama mara
8: kishi ba ruwan sa da wani
0: kare
8: ya rasa ta zama bata bi tare da ko ballaga da duk
0: ba ruwan sa
8: ba ruwan sa irin wani kishi na mace
0: da yauwa haka yake Mallam Hamza wannan Hamza haka take to Mallam Khalid
9: na'am
0: tambayar ka
10: da aro ake da
0: haka nan idan mace ta ci kare naman ka ita ma me Bahaushe yake cewa za ta zama
9: idan mace ta ci naman kare za Hausa suna cewa mace za ta zama kariya ma'ana mai kaman fasika da haka ko kuma mace ba ta kama kanta
0: za ta zama
9: za ta kaman karo haka
0: na'am mai bin maza
9: mai bin maza
0: wannan haka amsa
8: shine dama ai
0: kokoro ta ci da kuma wacce ta kama ai shi bai da kishi
8: wani eh bai da kishi
0: yauwa ita ma waccan
8: yauwa ita ma
0: kai kanta
9: gaskiya
8: haka zawo yake
0: inda karnuka suke ita take kai kanta shi sa Bahaushe sai kwatanta wannan
8: Bahaushe da kuma ya addinance
0: kanin su dama abin kyamani naman su abin kyamani a addinance ma da al'ada shi sa sai Bahaushe yi wannan kuma hakan yi
8: ba mu ji mana
9: masha Allah
0: wannan haka amsa take
9: alhamdulillah
0: to kafin mu ji sakamako za mu dan leka ga masu sauraro a dan ragowar lokacin da muke da shi mu ji ya suka ji wannan babata kuma wace amsa ce a ba su manta ko suka rike a cikin abubuwan tambayoyin da aka yi sannan kuma sai mu zo ga Chairman Rabi akan tadan da goshi ma mu ji daga gare shi sai mu je ga Ashiru shi ma mu ji daga gare shi mu ji su wane ne yan takara na mako na gaba assalamu alaikum assalamu alaikum barka da shigowa
11: barkan ku da rana barkan ku da aiki
0: baban Nuhu
12: an gaba sawa
11: an gaba sawa barkan da karama ko mace dumara
0: barka da hanya baban Nuhu
12: karani
11: barkan ku da dan iri mai Allah ina ba ba
12: kyama nan nan ina ga da ke
0: baban gare da jin ka
11: ko ba za ka ga ya ba sai
0: duk suna nan kalau
12: na biya da
0: to ko kana gona ne
11: a wallahi na gida wani gona na dai na dan yi tafiya ne dai yanzu na dawo ne
0: to muna godiya muna godiya
11: da Allah ya kare shi
0: gaba
11: da
0: zuwa yawa
12: mun gode
0: Abdulmumini mai zare gorugo karama kuma bunkure Abdulmumini muna tare da kai muna fata alheri gare ka na anan
12: assalamu alaikum
11: assalamu alaikum
12: assalamu da muke tare
11: kana tare da hadadin sakataren Abdul wanda ka fani hadadin ne magani kura karman kuma tuba yar ka suna
0: Mallam Haladu dan agaji
11: ina almajiri almajiri
0: Mallam Haladu dan agaji
11: almajiri almajiri an da hanya tabbace ne kai so da yan majalisa an da ji da farana na dan hadan ya shigo
13: eh gashi na na kuma hanyar ku ba kan hanyar ku
14: bare ku ga kuma ga da shi ma yana
13: nan ina nan
14: eh bare ku muna jin ta kawai
13: to wace tambaya zaka yi sharhi akan ta ko amsa wace amsa zaka yi sharhi akan ta
14: to wace
13: ce ai to ko baka saurare mu ba
2: a wanda aka yi na da
14: na saurara mana ai na saurara
13: yau ne wace tambayar ka ji wanda zaka iya cewa wani abu akan ta ko amsa dake nan Kano Kaseps tsohuwar kas kenan to Malam Habibu muna fata alheri gare ka mun ga sakonka sannan kuma akwai Yahaya Harusu Majesty unguwa uku mun ga sakonka bayan ka shigo awwal Jibrin dan Indo zumunta zuda Hausawa yace yana tare da mu kuma ne mana fata alheri awwal Jibrin dan Indo kwana biyu ka buya gari muna tare da kai kuma muna yi maka fatan alheri muna fatan alheri gare ka Malam Awwal Jibrin dan Indo to muna godiya to assalamu alaikum
15: assalamu
13: alaikum assalam
15: barka ku da aiki
13: barka da shigowa da wa muke tare
15: muna tare da Muhammad Ahmad daga nan Jakara
13: Malam Muhammad Ahmad Jakara Muskwani
15: ka je da aiki
13: lafiya alhamdulillah to kaji tambayi ko to shi matashi ne amma kuma dattijo ne ina da magana ɗaya da kamala a cikin dattawa yawa a cikin kai matasa kada ka je ya ci dattijo ka zaci na shekaru ne na mata na matasa ne
16: gaskiya ne
13: assalamu alaikum wa alaikum assalam
15: malam sun yi hango mata da dawo
13: to malam usman
15: yau to alhamdulillah an so shi da yau sun ba ni mamaki kuma na ji dadin su da tantorashin sai ne to gashi na san su
13: na
15: akwai magana da abokina kan musa da hassan ya amsa dangane da wannan fadar da ake yi da wariya da haka dai aka rahada wanda wasu daga nan su ne da ya faɗi suna son da ada ni ma dai da rumma su ta fitar da to amma a yau na sa dai amsa su da wata kuwa wani lokaci da ya ga da ko tambaya da aka yi ba za ku yi da ko san gida abokina kan musa da hassan da tsara abokan aiki Allah ubangi da bayar da ku gida lafiya
16: amin
15: mun yi hango fashi da muna tare da
13: muna godiya to nan ma a shafin namu na Facebook akwai Muhammad Umar Gwammaja yace ina tare da mu ne mana fata alheri. Muhammad Umar Gwammaja mu mana tare da kai mu ne maka fata alheri. Akwai Abubakar Wokai Danbatta, to Abubakar Wokai Danbatta muna tare da kai muna fata alheri. Akwai Umar Abdul Qadir Umar yace Allah ya mana jagora, to amin muna tare da kai muna fata alheri. Akwai Awwal Lamido shi ma yana tare da mu kuma yana mana fatan alheri, to mu ne ma fatan alheri. Sai kuma Musa Hassan Ayagi yana fatan alheri, yace da fatan za mu tashi lafiya, to Allah ya amsa. Sai kuma Hussein Abubakar shi ma muna fatan alheri daga cin jihurin Nijar, muna fatan alheri muna tare da kai. Akwai Munir Isyaku Limawa shi ma ne mana fatan alheri. Munir Isyaku Limawa muna fatan alheri, kai ma muna tare da kai. Akwai Saddam Isyaku LRB Kurna muna tare da kai Saddam, kuma muna fatan alheri gare ka. Akwai Inyas mai gida Yarenya yace ina tare da mu a koda yaushe nan unguwar Takalmawa Jakara, to muna godiya muna tare da kai mu ma Inyas mai gida Yarenya. To dukkanin ku mun ga sakonnin ku, nan gaba za mu koma mu ƙara zakuro insha Allah. Sannan ma 20 nan gaba shi ma zai je zauren mu na WhatsApp domin mu je gare shi, mun daga wannan za mu je gare shi. Na assalamu alaikum. Allah ya ci jifa. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum.
17: Assalamu alaikum warahmatullahi.
13: Barka da shigowa.
17: Alaikum salam da fatan ku da lafiya.
13: Barka da shigowa.
17: Kowa da kowa na cikin kuma irin zuwa ba da kamera.
2: Na mun gode.
13: Na.
2: Na godiya.
13: To muna suna amsa.
2: Muna amsa.
16: Muna amsa, muna godiya.
13: Yawa, to baka tare da mu kenan.
17: A ina
13: da kuma yauwa, to wace tambaya ka ji? A cikin tambayar ma a wayar sa ba. Na. Ai min ya Allah, to muna godiya. To muna godiya malam Basi. Wala shiru. Sauran namu
18: insha Allah. Sauran namu akwai waɗanda tun farko suke tare da mu. Akwai Muhammad Labaran wanda ya turo da sakon sa na fatan alkhairi da fatan za a tashi lafiya, sako daga Muhammad Labaran Inuwa. Akwai Fatima Hussein wadda ita ma ta turo da sakon ta na fatan alkhairi. Akwai Elmosti Furintin wanda ya turo da sakonsa na gyada, dankali, aya da kuma rogo.
13: Wanda shi mana kari ba.
18: Eh gaskiya
13: wanda ba fada ba ya daro da
18: aya ba fada ba. Akwai Muhammad Inuwa Shado dake unguwar Opoika ya turo da sakonsa na fatan alkhairi. Sannan akwai shi kansa Muhammad Labaran din a tambayar da ta gabata ya bada amsa a cikin wannan tambaya da ta wato suwake da kuma gurjiya biya kankana da wanda ya turo da sakonsa na fatan alkhairi da kuma amsa da ya turo da ita. Akwai Zainab Mu'azu ita ma da ta turo da sakonta na fatan alkhairi. Akwai Muhammad Umar Gwammaja shi ma a cikin shafin namu ya turo da sako na fatan alkhairi. Akwai Bashir Yusuf Gundurwawa dake karamar hukumar Munjibir akwai Inyas mai gida Yarenya a cikin shafin namu ya turo da sakon fatan alkhairi. Akwai Iliyasu mai kati shi ma a cikin shafin namu duk kusan fatan alkhairi ne. Akwai Kasim Ali Dakata shi ma sakon sa na fatan alkhairi. Akwai Sani Allah ya siyar shi ma ya turo da sakon sa na fatan alkhairi. Akwai Shams Mascom dake unguwar Kwandila ya biyo mu ta cikin shafi kuma yana tare da mu ya ce a mika masa sakon fatan alkhairi. Wai yau ya danyi na kusani a shi sabi bayyana ba a cikin zauran. Akwai Muhammad
13: na shiru ne malam na shiru malam shi.
18: Akwai na karshe Muhammad A Amina Hassan na Ibawa da ya turo da sakon sa na fatan alkhairi CAM Mahi da sako na karshe a cikin wannan zauni.
13: Muna godiya
18: sosai ga a makon da zamu shiga insha Allah. Akwai kungiyoyi da za su bayyana a cikin wannan zauri kamar yadda aka ake karɓar bakuncin wayannan kungiyoyi a cikin wannan zauri akwai kungiyar aminan juna ta jihar Kano da kuma kungiyar manjibir zumunta group su ne mako mai zuwa insha Allah za su bayyana a cikin wannan zauri wanda da su za a fafata kungiyar aminan juna ta jihar Kano da kuma kungiyar manjibir media group su ne za su fafata in Allah ya kai mu ranar Lahadi mai zuwa
13: to dakin namu akwai chairman Rabiu Akalta dan da huwa ne shine shugaban hadaddiyar gamayyar kungiyoyi na masu bada gudunmawa eh shi ma zamu so mu ji daga gare shi
19: to
13: kuma kafin nan shi kuma alƙalin namu sai ya kada sakonni
19: ma sauraro barkanmu da wannan lokaci babu shakka shishi wannan shiri babu abin da zamu ce sai dai mu godiya ga hukumar wannan gida musamman yanda ake ba wa ƴan kungiyoyi dama kuma ƴan kungiyoyin nan idan ka duba duka ba kamar yanda muke fadi a kodi yaushe dan juma ne da dan jimmai duk wacce ta yi nasara mu daddaye ne domin kungiyoyin nan dukkanin mu abu daya ne tsintsiya muke madorin ki daya kuma wannan gida ya ƙara ba mu dama gurin ƙarin danƙon zumunci da haɗin kai da kuma ilamantuwa musamman da wannan shirin domin akwai tambayoyin da kana ji zaka ji mutun ya bugo waya ya ce ai shi bai ma san amsa kaza ba yau ya ƙara to kaga wannan shiri ma zamu ce makaranta ne sai dai mu ci ubangiji Allah ya ƙara albarka ya ƙara kawo albarka a wannan gida shekara 15 da akai kuma ubangiji Allah ya ƙara ninnin kata masu albarka Allah ya taimaki hukumar wannan gida kuma wannan shiri muna tare da shi 100% kuma duk wata gudunmawa da ake bayarwa za a ci gaba da kokari muna godiya da sauran al'umma musamman waɗanda suke bada gudunmawa a wannan shiri mai albarka
13: masha Allah muna godiya mu da har zata ce daga kimirin kokarin da ake yi na ganin an sami wato su kansu malartan sun zo sun zauna a kan kujera domin su amsa tambayoyin da za a yi musu muna godiya mutuka daga to alƙali zamu ji gare ka domin mu ji
20: sakamako da kan mola ya karasu yura mai rage shekara da kungiyar mai da kanka ya san maki daidai har maki uku jo kura na kungiyar aidan Allah shi kuma ya san maki daidai har maki bakwai
13: to
20: na kallon gonjo kura shi san nasara masa babban
13: tafiya to dukkanin su sun sami nasara yawa shi ya saba da maki bakwai saboda haka kallon Musa mai gonjo nan gaba za ka ƙara baka takarda katin gayyata zaka ƙara hawa kewaye na biyu kenan yawa saboda haka Mustafa Bakar Lagos ta ba ku alqur'ani da fi 60 ko wani a cikin ku to muna godiya
19: Allah ya saka
13: yawa to madallah
19: Allah ya saka
13: ta duka nan zamu sanya a cikin wani shirin namu ne amma a kasance da muranin Laraba cikin shirin kaci kaci ci karfe 3 zuwa karfe 4 na yammaci da me duka ya kai mu madadin
20: Kabir Ibrahim Ando ya shiga matasan da ta na birnin Kano.
18: Ta shir garba sheka.
13: Na'am. To da dukkanin Jamal Iska da mu da masu sauraro muna fatan alheri gare su. Kabir Abubakar shi ne ke muna fatan alheri. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
19: Wa alaikum assalam.

0: Masu kallonmu da sauraronmu, assalamu alaikum. Barkanku da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wannan fili da tsohuwar zuma. Shiri ne da yake tattaunawa da tsofaffin ma'aikatan jarida domin a gyara ita wannan sana'a da ita ce hanyar abincinmu. A takaice dai, mu tare mu gyara da mu da kuma sauraro ta hanyar ba da shawarwari da tambayoyi masu ma'ana. Yau ma dai muna tare da Jamilu Sani, wato mai unguwar Kabawa. Jamilu, barka da zuwa wannan fili.
1: Barka ka dai kai gama.
0: To, shirin da ya gabata ka san daman mun ce idan sarari ya samu za mu sake tattaunawa da
1: kai. Gaskiya ne.
0: Wannan dai shiri shi ne turmi na biyu.
1: Gaskiya ne.
0: A wancan shirin ka ba mu taƙaitaccen tarihinka.
1: Kware da gaske.
0: Da yadda kai har ka shiga aikin rediyo. A cikin wannan sana'a kuma ka fuskanci abubuwa da dama. Da ƙarshe ma dai ka je ƙasar waje. Gidan rediyon Jamus.
1: Gaskiya ne.
0: Ka yi aiki, ka sake dawowa ruwa. Ka dawo gida kenan.
1: Gaskiya ne.
0: Ai, a Jamus ɗin muka rabu da kai ko?
1: Haka akai.
0: To, ai, a can ka fara gaya mana harshe.
1: Harshe.
0: Ka koyi harshen can. Ka ɗan fara gaya mana kuma sai lokaci ya ƙure.
1: Gaskiya ne.
0: Kamar yaro ma ya tambaye ka ko ƙidaya?
1: Amma a waje kai mata ko? Cai ce dai yaya ina jin harshe? Na ce musu ina jin harshe mana ai lokacin da muka je farko-farkon zuwan mu sai da aka muka je wata makaranta muka samu horo nota guda na koyon harshe kan yadda za mu koyi harshe, saboda kaga kana kasan mutane baka jin harshensu, kaga lalle za ka samu matsala ta wato zamantakewar kama gabaki da to lokacin da muka je ɗin, kamar yadda nake gaya maka a wancan karo, mun je makaranta ta koyon harshe. Kuma alhamdulillahi, wannan makaranta da muka je ta koyon harshen Jamusanci, wato na lura da wasu abubuwa da yawa. Akwai 'yan wasu ƙasashe wanda abokanmu ne mun haɗu da su. Na yi abokai 'yan Algeria.
0: Suma ma'aikatan ne?
1: Ma'aikata ne, suma suka je da wani fanni ne, amma ba wai aikin jarida suke ba. Amma suma can suna da buƙatar a koya musu harshe. Saboda haka sai muka haɗu da su a wannan cibiya ta koyon harshe. Ka gane, na yi aboki ɗan Spain, wani ana ce masa Michael. Domin shi Michael ma har wani lokaci na shirya zuwa Spain. To Allah ya ji kan shugaban mu a Dogo da biya wannan lokaci sai ya ce karkaje, saboda lokacin akwai hada-hada ta miyagun kwayoyi, karkaje a je a yi maka wani abu wanda yake zai zama mu ba mu ji daɗin sa ba saboda karabu da shi. To ina ce ma zan je din dai, shi Michael na haƙura na bar shi. To a wancan shiri namu da ya gabata, na so in shaida ma sauraro cewar kafin tafiya ta zuwa ƙasar waje, wato na fuskanci wasu matsaloli na ƙalubale masu yawan gaske kafin fa a tafi.
0: Na fannin aiki ko kuwa da
1: a'a shirye-shiryen tafiyar ita kanta. Saboda a wannan lokaci aboki na wanda muka tafi ba jimawa shi Mansur Bala Bello, to akwai wani lokaci da shi Mansur yana zuwa can German Embassy a Lagos. To wata ran sai ya ce da ni, wani ya kamata ka bi ni mu tafi domin ka ga yadda abubuwa suke tafiya kafin fani a fara tattauna magana ta. Saboda haka wata ran na bi shi muka tafi Lagos, muka je kwanan mu biyu muka dawo. To kaga sai na gane ga inda ake zuwa, kuma ina neman masauki ga inda za mu je. To a wannan lokaci akwai liaison office na Kano a Victoria Island. To alhamdulillah, a nan duk muka riƙa yanzu shi ne zama masaukinmu wajen sha'anin neman visa. To lokacin da ake neman bizan nan fa, wato mun fuskaci matsaloli. A wannan lokaci akwai ni ɗan majalisa, wani Salisu, wanda aka yi rigimar takardunsa na karatu.
0: To.
1: Yi mana.
0: Na gane. Ci gaba.
1: To a wannan lokaci sai aka ce ba a yadda da takardunmu na karatu ba, saboda haka sai an bincika. Kai in gaya maka, sai aka ce kuma sai mun biya kudi naira 30,000
2: na
1: wancan lokaci wallahi lokacin da aka ce za biya wannan naira 30,000 hankali na tashi kware da gaske saboda bani da hanya ta a wannan lokacin to amma
2: to ai lokacin ma albashin ka ya kai 1,000 kwa
1: I be kai dubu ɗaya ba. To kuma kai ana magana 30,000. Ai kaga akwai matsala. To saboda haka a wannan lokaci shi shugaban mu Alhaji Adogo da bi Allah ji kansa da rahama sai ya mana wani agaji. Sai ya turo mana rancen kuɗin. Nan. Sai aka wakilta wani mutum ya ba mu kuɗin. To haka aka yi kwa. Akwai wani bawan Allah ana ce masa Alhaji Musa Mai Dala. To ni ban sani ba yana raye yanzu ko baya nan amma dai ta hannunsa aka ba da kuɗin aka ba mu kuɗin farko sai da muka je primary din da nayi aka tabbatar da cewa primary din nayi muka tafi GATC Gwale makarantar aka tabbatar cewa nan nayi kai sai da muka je jami'a ma da ne Mascom sai da muka je har jami'a aka je aka tabbatar da cewar wannan duk magana ta takadduna haka ne gaskiya ne to da aka tabbatar da wannan lauya fa aka taso daga jami'an embassy yazo da shi muka yi wannan zagayen wannan binciken takadduna muka kafin mu tafi
2: saboda ka'ida
1: eh saboda bin ka'ida saboda haka daga wannan lokaci sai muka shirya zan fara zuwa wajen neman visa wannan kudi naira 30,000 da muka je kafin in shiga embassy sai da naje na biya kudin a wani banki da ita embassy din ta ce aje a biya kudin a kare sit din kudin da aka biya kudin saboda haka naje bankin na biya naje na kai musu receipt to lokacin aka magana ta fara motsa magana visa to alhamdulillahi nayi kamar zuwa biyu Allah ya taimake ni sai visa ta fito to ran da visa ta fito kasin ita Lagos yadda take gara ma mu da yake dama muna zuwa tun muna makaranta
2: muna zuwa
1: to daga embassy ran da zan taho gida da passport ina an buga min visa an komai da komai sai driver da na dauka na taxi sai na ga bato hanya ta karkashin gada na fara inna lillahi wa inna ilaihi raji'un nace to yau wannan dai sai abin da hali yayi
2: kwasa kwasan da kaje baka taba bi ta nan ba
1: a'a
2: to
1: yo ai na san hakan ne ai na san yanayin Lagos ne shi sa na gaya maka haka yi Allah da iko sa dai ashe shi gosulan ya gujewa sai daga nan kawai sai na ga ya fito hanya da temin daidai kuma sai hankali na ya kwanta sai zo kani na Maryland saboda haka daga nan nazo na sai tikiti irin motan luxurious to kaga wannan shi ma lalle ina tuna shi wato babban kalubale ne
2: na ji a lokacin daga Lagos zuwa nan bai wuce naira 50 ba
1: a ya fi 50 a
2: lokacin
1: eh lokacin ya wuce 50 lokacin ya wuce
2: na jirgin kasa 16 naira 16
1: eh mana to saboda haka kaga wannan lokacin kaga wannan shine kalubalen da idan ce na fuskanta dogarto da muka dawo kuma sai aka sa lokacin tafiya saboda haka kawai aka aiko mana da wata takarda muka je gidan Aminuddin Allah ya ji kansa da rahama aka printin din wata takarda aka aiko mana ita muka kai ofishin KLM anan Airport Road tsohon ofishin su saboda haka daga nan sai aka bani ticket shikenan sai aka sa ranar tafiya kuma cikin ikon Allah daga nan lokacin shi KLM yana tashi nan ranar Alhamis saboda haka muka tashi daga nan muka tashi amma ba kai tsaye muka wuce zuwa Jamus ba so daga nan sai da muka sauka a Ghana da muka sauka a Ghana muka dauke passenger to kuma sai muka daga daga nan kuma bai burki ko ina ba sai muka sauka a Amsterdam shine a Holland to daga nan kuma muka sake daukan wani connecting flight din karanan jirage na ita KLM din wanda shi kuma shine ya kamu Cologne Bonn Airport to farko abin da ya bani mamaki a lokacin na tafi da dan burbushin sanyi sai naga duk wanda yake magana hayaki yana fitowa daga bakin sa sai a nace Allah iko sai nace to wannan kuma me wannan ashe tsaba sanyi ce ta sa saboda haka idan kana magana sai ka ga hayaki yana fitowa daga bakin ka to har muka sauka a Germany muka sauka a Colombian airport kamar da nake wa da labari akwai wata bayawar Allah ana ce mata Zypad ita je ta je ta rena sai ta daga wani kwali da sunana a jiki saboda haka nazo na same ta tace
2: ta san ka ba kawai
1: sunan
2: ka
1: ne a jiki sunane tunda sunana ne a jiki ita bata san da ba ina ganin ta dama an gaya min cewa idan ka duk wanda ka gani da ya daga tuta da sunan ka to gurin sa zaka je saboda haka sai na tafi gurin ta muka gaisa ta yi min barka da zuwa daga nan sannan aka dabi kayana muka tafi zuwa can masauki inda aka sauke ni wato akwai wani gida akwai ta unguwa ana ce mata Koblenza Strasse shine titin Koblenza Strasse gida mai lamba 6 house number 6 lamba 6 number 6 to wannan shine gidan mu to ni ina hawa na 7 a gidan saboda haka nan muka zauna kuma gida ne na baki kamar yadda nake ba masu sauraron mu cewa akwai wani lokaci saboda tsaro da security na ƙasa sai da aka ajiye mana mutane 2 suna ganin fitar mu gurin aiki mu je mu dawo sai a kalla sai da akai kamar sati
2: suna ganin
1: mu akan ina muke zuwa akan irin su zamu je mu dawo akan inda su zamu je mu dawo saboda kaga yanzu a jamus
2: ruwa can din ma yanda kuka je akwai masu kallon
1: mu mana a kai to yanzu fa idan misali yanzu ka hawo mota sai ka bata idan ka ga driver taxi cewa ga sunanka in ka rike sunan inda kake yana sa wasu lambobi a cikin computer da take cikin motar sa ta haya kamar taxi zai gane information din lokacin da ka shigo kasar driver taxi ma yana da information din bakon da ya shigo kasa ba irin kasashen mu bane to wannan haka akai kuma alhamdulillahi tunda ka san lokacin ni ina da na gida muna tare da Mansur Bala Bello kuma muna tare a lokacin akwai Maryam Baba Yaro muna tare akwai Ramatu Inuwa ka sai duka muna tare zo mun ita Ramatu Inuwa ka sai gidan mu daidaita Maryam Baba Yaro ita ce ba ma gida daya a bangaren CTB akwai Abdulrahman Kabir saboda haka wannan lokaci to su ne dai wanda na san abokanmu wanda muke tare da su amma shi Mansur gidan mu dai da shi to idan wata ya zo sai tare muke sayan kan abinci ne da Mansur mun ka sai kan abinci sai mu raba to da safi karan kumallan safi ni ne nake dafa abincin da zamu ci da safi na dafa shinkafa mun taliya zan dafa na dafa ka gane na dafa shayi na soye wai na kwai mi karin kumallo mu fita to idan mun je gurin aiki tax can akwai kantin abincin rana kaga a kantin muke ci tun da gurin aiki ne to idan muka dada da dare shi kuma Mansur shine mai yin abincin dare to haka muka raba to ana nan
2: sai
1: ya mayin ai tunda dai dole sai muka koya kai yanzu kai boarding ya kake eh to ai ka gani to saboda haka akai to shi Mansur matarsa ta riga ta zuwa da matarsa ta zo shikenan shi ya tafi ya bani ni kadai abinda ai aikin ya dan ragu abinda sanin cewa aikin ya dan ragu idan muka taso daga gurin aiki maimakon yin taho gida tunda ba nesa muke da yawa ba sai mu hawo mota sai mu tafi gidansa sai mu ci abinci idan muka ci abinci to ni na san timetable din motar unguwanmu saboda haka zai rako ni bus stop unguwar ta sa akwai wata makabarta ana ce mata ka san shi da jamusanci makabarta abin da ake ce mata Friedhof shine wato makabarta akwai ta makabarta to sai mu hawo jirgi ko mota mai zuwa nan in ya rako ni sai in taho gida to da safe tun daga kan abinci ni kuma ni zan dafa abinci na har dai ana nan kuma Allah da ikon sa Allah ya kawo zuwa mai daki na to bari mu dawo maganar
2: aiki tunda kaga ai ka je wani sabon wuri
1: eh mana eh
2: ya kaga su kayan aikin irin nan ne ko kuwa
1: a'a aiki kayan aiki ba irin nan bane ka san tun dama can a shirye-shiryen da suka wuce na makamman mako biyu da suka wuce na gaya maka akwai computers saboda ka dirra kodin dinnan da ake na computers ne kuma kowane bangare kowane sashi kamar mu sashin Hausa muna da studio kamar guda uku saboda me misali wajen recording kowa kuma akwai mukulli da za a bashi idan wani ya fita wani zai shiga an za ka yi recording din program ɗinka to nan za ka zo ka yi recording din program wato ina son sheda ma sauraro akwai wani shiri da na rike amsoshin takaddunku to amsoshin takadduku din nan kaji ko wallahi tallahi yana da matakar wahala wajen hadawa sai ka jajirce idan tun daga ran juma'a nake fara shirye-shiryen program din amsoshin takaddunku amma ran juma'a din nan ko da kyadda su din goshi zan hada program din
2: saboda
1: wahalar kaga masu sauraro za su iya ku tambayoyi kai kuma za ka buga in wata kasar ce za ka ke son amsar wata tambayar kaga sai ka buga wacan kasar an baka irin labaran da kake nema da yawa wasu muturo nan in kuma wata kasa ce muna da wakili a can sai mu ce wakilin doce bele na wannan kasar shi ga abin da muke nema saboda haka ya bugo mana ba zan manta ba akwai wani hadarin jirgi da aka yi a Kano a Gwammaja dan yanzu a Gwammaja din ma akwai wani layi ana ce masa layin jirgi to lokacin da aka yi hadarin wannan jirgin
2: kusa da
1: gidana shi correspondent din mu na Kano Isa Muhammad Inuwa ba shi da labarin wannan abun amma ina tabbatar maka ina shiga Reuters sai na ga labarin hadarin jirgi a Gwammaja sai na bugo Isa nace akai Isa kana da labarin abin da ya faru nace an yi hadarin jirgi a Gwammaja ni na ba shi labari wallahi sannan ya tafi zo ya shirya rahoto aka taho kuma kamar da aiki yake a sashen Hausa wato kullun kaman in aka yi sallah azhar akwai muna zama editorial meeting to shi wannan editorial meeting a shi ne ake tantance rahotannin da za a dauka wanda za a sa da yamma da wanda za a sa da safe sannan correspondent da muke da su a kasashe a wannan lokaci za a ce to in kaza ake nema wani za a bugawa na kasa kaza shi zai ba mu rahoto akan kaza
2: wato dai a takaice aikin radio ba na mutum ɗaya
1: ba na mutum ɗaya
2: sai an hada kai
1: team work ne
2: eh mutum ɗaya
1: ba zai yi ba saboda haka a wannan lokacin to idan kuma rahoto akwai kuma rahoton da kaman ni misali kowace rana akwai timetable da yake nuna cewa yau rahoto nake a'a yau gabatarwa nake ta shirye-shirye na rana a'a gabatar da shirye-shiryen dare nake a'a labarai nake to duk wannan ka gane ko akwai timetable da yake fitowa za a ba kowa kowace rana ka san irin nauyin da yake kanka na aikin wanda zaka zo kai wato wata rana wani abu ya faru wanda yake wato ya ta min da hankali ina labarai to sai ka san idan kana typing da Microsoft Word mai sauraro na wanda ya san computer ya san abin da ake cewa Microsoft Word wajen rubutu malam ina rubutu ina labarai sai ne kuskuren ban sabin din labari ba a kamar item 7 ko 8 wanda zan karanta na labarai bai fi kamar saura minti 7 ko 8 a shiga labarai ba sai ne delete din labarin to amma da yake kamar yadda ka faɗa shi aiki irin namun nan teamwork ne wallahi dandanan sai abokan aiki wannan ya karba item daya wannan ya karba item biyu dandanan
2: aka bubbuga
1: sai dandanan aka bubbuga
2: sai ka cigaba
1: shikenan sai na cigaba ne kuma shikenan sai aka hada min labarin da nake bukata
2: to kaga mutun daya ne ya abun zai
1: to kaga ai da sai dai a ji kunya to yanzu kaman kai kana labari a international station irin wannan kaga mu da wannan matsala to ai kaga baka da wani uzuri da zaka ga yawa mutane cewa ga wani abu da ya same ka to amma kaga da yake akwai wato hadin kai na su kansu abokan aikin domin idan ba kanku a hade yake ba wannan abin da aka min ba za a yi min ba amma da yake da hadin kai ka gane irin wannan abun an yi min shi kuma kamar yadda ka sani kamar mu anan ai kaga lokacin da muke aiki in baka manta ba yawancin bukukuwan sallah ba mu cika yin su a gida ba muna yin su ne ko a Gumal ko a Kazaure ko a Hadeja dan ba zan manta ba farkon kirkirar jigawa
2: ko kuma ka yi shi anan din baka je idin
1: ba baka je idin ba kwarai kuwa to mafi yawa dai mu dama tun ranjaji bare mu sallama muke da gida ko dai mu tafi Gumal ko Hadeja ko Kazaure a can za mu kawo bukukuwan sallah na irin abubuwan da suka faru na reporting to can ma irin wannan yanayin aikin idan misali aiki ya tashi a wani yanki na Jamus ka gane ko ina ne za a tura ka in ma London ne za a biya maka kudin jirgi ka tafi ka je domin kai reporting din wannan aikin
2: to ni abin da yake ban mamaki ko baku kware a harshen nasu ba sannan a tura ka ka je ka dauko rahoto kana jin abin da suke cewa ko kuwa
1: a'a ai baka sani ba shi kamar yadda ka sani yawancin abubuwa haka a taro in an je babba ana yin turanci
2: yawa
1: ana yin turanci ka gane ana yin turanci ko kuma ba a yi shi da baka ba ka gane to za a sami wato za a baka shi misali a rubuce wato
2: jawabin bayan taro
1: kuma ni wani abu da yake bani mamaki wato Jamusa suna daga cikin wasu mutane wanda suke suna da wata al'ada guda biyu Jamusa suna da cin abinci yanzu duk tarin abinci kuna tare da bajamushe kuna hira wallahi za ga cin abincin
2: hankali
1: eh wallahi tallahi wata ran sai akwai wani mutumin Niger a embassy din Niger yake accountant din su ne sai ya gayyace ni za a bude wani company a Chambon tsohon birnin tarayya inda Deutsche Welle ta koma to da muka je sai naga wani mutum da irin kayan service din nan na irin abin da ake daurawa din nan a gun za a raba abinci sai yake sai ya ce da ni ka kiyaye da wannan ne raba abincin sai na ce a sai ya ce to shine manajan kamfanin to kaga anan
2: shike raba shi
1: shine
2: manajan
1: eh shine shine manajan
2: ba
1: girman kai to yanzu kai gona manajan ne anan zai baka irin wannan
2: ba zai ba
1: zai to gaskiya kalubalen aiki a kaman irin wanda muka je wato babu aiki mai wahala irin kana labarin safe labaran safe ba idan kana labaran safe baka yin isasshen bacci domin kowa zaka tare yana da alarm to alarm din nan tun daga karfe 4 zaka saita ta in ka tashi daga karfe 4 ka sallama da bacci zaka fara shirye-shirye
2: shi kuma ya rika ranga ɗakin
1: ya sai ka tashi iya mana ita alarm to kamar da na gaya maka lokacin da muke kwalan wato gidan rediyon bai fa mu ce kamar daga gidan rediyon Kano zuwa gidan Isiyaka Rabi ba na Brian Tower to kaga ai kaga in tazarar ba mai yawa bace sosai to saboda haka a wannan lokacin a ƙasa muke zuwa to amma da muka zo sai aka koma tsohon birnin tarayya na gaya maka sashin Hausa na Jamus ya da mu aka yi kaura daga Cologne zuwa Bonn to wannan Bonn din da aka koma a wannan lokaci mu ne ma'aikata na farko da aka tare da mu to akwai jirage da muke hawa na ƙasa wallahi idan in ka ga akwai wani lokaci da zaka ga mutum mace ko namiji ƙoso yaro yana gudu to ka san gudun da menene na hawa mota ne ko na hawa jirgi
2: kada ya latti
1: imana saboda shi ko wani jirgi ko mota yana da ka'ida tasa ta inda za shi da lokacin da zai zo da lokacin da zai tafi kai kuma baka san kai misin din jirgi to jirgin da muke hawa daga nan Cologne akwai wani guri da muke zuwa mana hawa ana sunan gurin Claude Beach Plus to anan muke hawa jirgi muna hawa tram number 16 shine jirgin mu wanda yake zuwa stop din da yake zuwa na karshe shine Bad Godesberg yace shi ta shidda mu amma mun kafin mu karasa akwai wani guri ake ce masa House Alley to tana kusa da Bad Godesberg to mu House Alley muke sauka to tun muna zuwa daga karshe sai aka dauke mana wani abu sai aka ce to mun ga dan bada wani abu durin da kake labarai a maimakon wannan wahalar sai aka samu mana yan taxi idan lokacin fitowa kai kawai dan taxi zai zo dauke ka ya je kai ka har Deutsche Welle
2: kuma ba latti
1: ba latti ba komai shi ya san lokacin da zai zo dauke ka ya kai ka saboda abin da sa nace maka labaran safe yana da hadari kaga gurin da nisa domin daga Cologne zuwa Bonn ya kai kamar daga cikin binni zuwa Dambatta amma da yake da akwai transportation wato sosai saboda ka ba wahala muna zuwa saboda ka idan ka je ka gani kai zaka zauna ba kowa a lokacin zaka fito da zaka yi selecting din irin labaran da zaka yi kana ga maka in zaka yi labari kai ne news editor kai ne news translator kai ne newscaster abu ukun nan kai kadai duk ba wanda zai saka maka baki shine kamar yadda nake fada lalle anan akwai yanci na abin nan kai zaka zaba
2: wato kuna labarai kuna shirye-shirye to kuna gabatar da shirye-shirye ma
1: muna gabatar da shirye-shirye mana
2: ko ina tabawa
1: ko ina muna nan ai in ka kula kowane me kowane duk mutumin da yaje Deutsche Welle zai zama yana labarai yana shirye-shirye kaga na rike program din wato amsoshin takaddunku na rike akoni shiri da ake ce masa jika karu to nayi wannan shirin sannan nayi amsoshin takaddunku to saboda haka irin waɗannan shirye-shirye kowane mai gabatar da shirye-shirye to yana yin irin waɗannan abubuwa
2: to da kace da kaje Jamus sai ka tarar da computer nan ka batta a'a ba fara ma aiki da ita ba ka san ba irin wannan dangamma ka san shi tab din a shi ake shirye shi in kai ba sabo sai ka je ka dora akan wani ya su wifi ko sai ta wifi wancan jiran nada sai ka sake dora kaga an rasa wancan
1: gaskiya ne to gaskiya a wani lokaci da naga na ji labarin ga yadda ake na dan fara computer daga nan kafin na tafi saboda haka da naje dorawa ne kuma bazan manta ba yayana Abdulrahman Kabir lalle ya kara min haske da ilimi akan abin da ake cewa Microsoft Word rubutu tun dama ni kafin tafi nan nan school of management nayi irin secretarial course din nan nayi typing nayi shorthand ka gane to duk irin waɗannan abubuwan dama ina da experience ɗinsu to abin da nake son in gaya wa ƴan uwana ma'aikata na wannan fanni namu da kuma wanda suke tasowa yanzu ya kamata su koyi wato fasaha ta aiki shi aikin jaridar nan da kake ganin sa yamma a fannin labarai kake ko a fannin engineering kake ko a fanni kake na gabatar da shirye-shirye to duka akwai ilimi na musamman na gabatar da irin wannan abin to idan ana buƙatar ayi abin daidai to ya kamata a samu horo a wannan fannin kamar yadda nake gaya maka su yara ne yanzu da suke sababbin gidajen radio na dai gaya maka tsakani da Allah tsarin da ake tafiya na irin shirye-shiryen da ake yi ana yin kurakurai masu yawa ka gane amma ba kowa ne zai iya ganewa ba sai mai ilimin abin shine kawai zai iya ganiya yanzu kamar da ni da kai in muna sauraron radio za mu iya gane kaza da akai kuskure ne ka gane amma layman wanda yake shi bai san komai a wannan fannin ba ba zai iya gaya maka cewar ga kuskuren da ya gani ba kamar yadda nake faɗa ko shi nake ƙara jaddadawa su masu gidajen radion shawara ce nake bayarwa ya kamata idan da ƙwararru wanda suke ma'aikata ne wanda suke da horo a fannin radio ko da wani workshop ne misali irin wannan yaran masu tasowa su manyan da suka san abin a gayyato su riƙa bawa masu tasowar horo da ya kamata su samu a shi wannan fannin aiki namu domin kai ka sani ka je course na aikin radio ni ma naje basic naje intermediate naje advanced course dukkan mun yi kwasa-kwasan nan ne a Federal Radio Corporation of Nigeria a Lagos kuma ina ƙara faɗa duk wanda yake aikin jarida a gidan radio kake to lallai idan baka je FRC an bi wallahi da sauranka saboda me sanin aikin ka da fahimtar ita rediyon dole sai ka je malamai sun koya maka cewa ga irin abu kaza ga fannin sa ba zan manta ba akwai ni mutumin Ekiti wato playwriting wallahi malamin da ya koya mana playwriting professor ne a mass communication shi ya koya mana abin da ake cewa playwriting a ciki akwai drama drama nan kaga akwai series akwai serial
2: ko kuma shi musamman ma an ka shiga aikin da ilimin ka
1: da ilimin
2: kana da digirin ka ko kana da wani sai ka fi samun sauki akan abubuwa
1: amma
2: yaran suna kokari dan ba yadda za a yi mutum bai iya doki ba ka bashi ka ce
1: yahu
2: akwai matsala
1: gaskiya akwai matsala
2: sai an koya
1: amma dai
2: masu waɗannan sabon
1: ya kamata su samu masana wanda suka san abin ka gane koda dan wani horo ne haka na bayan fage a rika ba tunda irin kusa-kusan da muka je yanzu ba za a yi su ba amma dai ne yi saboda haka amma misali inda irin waɗannan irin mu iri na irin ka misali za mu iya ba da horo a wannan fannin domin ni ko shi ina faɗa cewa abu biyun nan a rediyo wallahi na san shi na san practical na san wani abu na theory na wannan aikin saboda na je jami'a sau biyu nayi professional diploma mass communication nayi advanced diploma mass communication duka fa akan wannan aikin nayi ba akan wani abu ne ba
2: banda kusa
1: ni banda kusa kusa kuma wanda ne ka gani saboda haka kaga kai wanda ya wadannan abubuwan ai ba za ka hada shi da wanda shi kuma bai ji yayi irin wannan abubuwan ba
2: to idan baka manta ba lokacin muna sababbi ka san manyan mu sun nuna mana abubuwa sun nuna mana tafarki madaidaici zuran wani shiri
1: tafarki madaidaici
2: dan suka shigo ai ka tuna da babban daki
1: fa ya kowa da dakin kowa da kowa nan ga layin yara ga layin manya
2: Allah ya kara lafiya Alhaji Bello Mahmud ya shigo kowa tashi kowa tashi sai bi ka sai ce kai jiya kai wani abu shirin ka ka gyara in ya ga wannan sai ce kai mana an kai shi kwaskwa to a kai shi
1: to
2: abin da kai sai ya fada
1: sai
2: ya zagaye ku gaba daya yana saura
1: kwarai da gaske
2: ji me akai
1: kwarai da gaske
2: in yazo kuma sai ga maka sai ce gashi abin da zaka
1: to bari mun ga maka wani abu guda daya kai yanzu kaman mu a rediyon Kano ai na san akwai wani abu da muke muna ce masa post mortem idan akai shiri duk producers gaba daya kowa zai zauna sai a sa wannan shirin tun daga farkon sa ƙarshen sa tun daga kan signature tune wato taken shirin har zuwa ƙarshen shirin sai a ce to kowa da yake nan me ya fahimta menene aka samu na kuskure a nan a tsakanin mu za a ce a wani kaza da guri da ce kaza ba haka ya kamata ka je ba kaza za kai to haka ake yi
2: in ta kama ma karbe shirin a ba wani
1: ai imana
2: sai a bayar
1: sai a ba wani
2: kaje kai ta kumbura ma
1: saboda
2: aiki
1: ne
2: in baka cancanta ba kawai a ce
1: shi wannan abin haka muke kiransa postmortem ko ba haka bane
2: sosai
1: wannan kalma ce ta yan radio na ce muka ma'aikacin radio yana language din sa daya daga cikin waɗannan irin shine postmortem ka gani amma first mutum a gudun likita aida wani ne ko?
2: Eh dama in aka mutu sai ya ga menene
1: ya kawo dalilin mutuwa
2: to ai amma wannan me yasa shirin ka bai kyau ba
1: to kaga shi ma dai kusa
2: fida akai
1: fida akai
2: kware
1: da gaske
2: kuma haka za a zagaye kowa sai ya zo
1: kowa sai ya zo ya kawo
2: cewa da kai shirin sai a danna a ji me kai idan shirin ka ya karbu to in kai kuskure za a gaya maka duk ko kai waye sai an fara ko kai mai gidan ne in kai shirin idan yaro ya ce kai kuskure sai a gaskiya ne ko ba gaskiya
1: wato barin dan tuna maka wani abu ina program division kaga ni inda na zauna na fara zama shine sashen addinin musulunci to ina religious section a lokacin wannan tana manager Jamila Sale Hajiya Jamila Sale ko ana raye Allahu Akbar to a wannan lokaci ita Hajiya Jamila Sale sai aka zo za a yi program na sallah to shi malam Darma ya tafi aikin haji saboda haka ni kuma ni ne the most senior a lokacin a religious section ba wanda ya san shirye-shiryen da ake wallahi a shirye-shirye
2: Ibrahim Musa ta
1: hukunta ya tafi Ingila lokacin ka gane saboda haka ni ina dan karami sai aka sa kira ni cikin manya sai na faɗa abin da mu muke yi na shirye-shiryen mu na addini in sallah ta zo kuma wannan abubuwan da na faɗa su aka rubuta wallahi tallahi a cikin schedule program saboda ni an tabbatar da na sani shi sa aka kira ni kaga da ban sani ba za ka kira ni ba to saboda haka kaga akwai buƙatar horan nan da muka faɗa ya kamata matasa wanda suka san ba sani ba suna gaban su in ba su fahimci wani abin ba su tambaya ga ya musu
2: shine kuma ya kamata hukumomi idan sun ce ga schedule na tsarin shirye-shiryen ka san da buga aiki buga aiki ana sayar da ita za a yi talla a ce to ga tsarin shirye-shirye na rukunin gabatar da shirye-shirye first quarter kenan
1: na first quarter
2: ba rutu sai a yi talla a zo ta siya daga waje in ka je ka bude a gida sai ka ce karfe kaza za a yi shiri kaza ka to ni wannan nake so bari in gani
1: to na da kare escaping din mind dina ita radio goes with the time changes ita radio tana tafiya ne da canjin lokaci abinda sai na ga maka haka kowane lokaci in yazo shirye-shirye juyawa suke sai su rika kallon wannan lokacin ya muke in shirye-shiryen sallah suka zo sai mu koma shirye-shiryen sallah in azumi yazo me ake ba tafsiri ake tafsire ake sawa da wa'azi daban-daban saboda ita radio tsarinta tana tafiya ne da canjin lokaci duk shirye-shiryen da ake in wannan lokacin yazo sai a bar shi sai a dau wannan lokacin har abadan radio haka take tafiya
2: haka to mun ji zancan kayan aiki to ana ce nan ka ba computer anan
1: ina ba can
2: ka je ka samu a can to wannan dan abun fa da ake goge shiri an baka tape sabo ka je ka yi shiri in ka gama kuma sai ka goge shi saboda ba za a baka wani ba sai ka ta goge
1: real kenan to gaskiya lokacin da muka fara aiki a Deutsche Welle mun tadar da real ka gane da real din ka gane amma kuma da cassette

0: da akwai reel akwai cassette a jikin reel din ka gane a studio din akwai inda zaka sa cassette akwai kuma inda zaka sa reel mu ma a wannan lokacin mun tada reel mun ma tafi mun bar shi
1: amma nan buku bar cassette
0: ba ba baka ban ba
1: ba
0: reel muka bari kwarai kwa
1: can kun samu cassette
0: lokacin muna amfani
1: ne
0: lokacin muna amfani
1: ne kuma sai computer
0: lokacin muna amfani da yuha ko yuha yuha mashin ne nauyin nan yi in za ka rata ta za mu tafi daukar tafsiri haka za ka je ka dasa ta kai setting din microphone din ka
1: kuma kamar studio
0: ke studio ce ai
1: studio ce
0: just like studio ce kware da gaske
1: ce an sa ka kaje kai rahoto a hade ta eh a wannan sallah kaga saba ta
0: din sabu kware da gaske eh ai alhamdulillah yanzu kaga yanzu laptop din nan da kake ganin ta laptop dai da ka sani ni yanzu ina da laptop kaji ko studio ce duk abin da ka sani zaka yi recording na studio ta radio da laptop dina akwai software da zan dora mata in dauna in hada maka program a zo ba yanda zaka yi kace wannan program din ba a studio akai shi ba saboda me na samu horan da zan iya hada program dina da kaina akan computer ta kai yanzu ma kaji ku ilimi ya taho kan wannan wayar ta zamani yanzu akwai software da zaka dora akan wayar ka Allah zaka hada program
1: eh suna yin
0: editing kware da gaske ko ai ilimi ne akwai kulli edit akwai kulli edit ko akwai word fat
1: akwai
0: eh saboda haka yanzu zamani ne na ci gaba saboda haka shi kuma duk lokacin da ci gaba yazo to karbar sa ake a tafi da shi eh kamar da nake ga maka aiki irin na kasashen waje ba irin nan bane ko shi mu yanzu kaga a can tsarin aiki yanda ake tafi da shi ba wanda zai kuskura daidai da rana daya ya wasa da aikin sa a wannan lokacin ina da san albashi na abinda ake biya na ana biya na euro 2000 wallahi rannan da muka yi lissafin abinda ake bani albashi na a doce bale naira 2000 a wannan marar tun yanzu ne yake maka wannan magana wallahi miliyan uku ne albashi na wancan kara miliyan uku
1: ka ban nan kuma bai kai 1000 ba ma
0: eh na kai 1000
1: bai kai 1000 ba
0: eh wallahi miliyan uku a yanzu albashi na ne ke dauka a wancan karan kuma duk 13 ga wata an biya albashi ba a kaiwa 14 13 ga wata an biya kuma duk bankin da kake ajiya bayan albashinka shi bankin zai ajiye maka wata 1000 yanzu kamar ni ina daukan euro 2000 to sai banki sai aje min 1000 wannan tsarin shine ake ce masa dispo credit ka gani in na gama kashe kudi na kuma ina bukatar rance ba ta rance da banki ta bar rance ba dama an aje min dan dauka ne ka gani idan a hankali kuma za a rika yankar wannan kudin har na gama biya kuma duk wata sai an sa min din ba wai fasa ba ba za a ce a wannan watan an ban sai kuma wata ɗaya ko wata uku a duk wata za a sa ma amma akwai ka'idar akwai abin da ake cirewa wanda kai ba za ka ji a cikin ka ba kuma ka san a can tsari na kati na banki kowa yana da kati na banki wata ran na zo ran shiga banki na sai wata bajamishiya da sai ta bako fa ta rufe saboda kan shiga sai na nuna mata ci ni ma customer ne kamar yadda take customer a bankin ina zuwa sai na cusa kati na a cikin ramin sai tana kallo sai na shiga ai da ta mun wani irin kallo ne bata san ba abin da na je ba eh saboda haka na shiga ne abin da zan yi na fito a matsayina na customer ne ba kuma ga nan wani abu da zai baka mamaki bara a Jamus a kofar banki ake bara kofar banki kofar banki
1: to su da koko suke ko
0: a'a ba ta ce za a ce allazi wahidin ko ina neman taimako ba a'a za ka ga mutum a kofar banki kofi zai aje kofi zai aje to kai da ganin shi ka san dama shi ne bukatar taimako ne saboda haka in ka zo in kana da ne da zaka taimaka dan abin da zaka saka masa sai ka saka masa a cikin kofi to amma shi majamishi yana da wata al'ada kamar misali yanzu a kasuwa zaka ka zo ka tadda mutum ya aje wannan kofin shi ma yana bara ka fahimta to idan da wani mutum mai fasaha wanda shi kuma yana yin wani abu kamar na ba mutane dariya to shi wannan mutumin ya fi wannan wanda ya sa kofin samun kuɗi da me saboda shi yana da wata basira da yake amfani da ita

0: na magunguna turawa fa sanar da maganin gargajiya kamar yanda ka san ka na ijiko na itatuwa su ma sanar da shi suna amfani da shi kar mu ce ba turai ba amfani da maganin gargajiya to ma sauraro ne suka fara
1: ba za a rena gargajiya
0: eh ayyawa za a rena ta
1: za a iya samun mu a 0707 795 9 ko kuma 0810 784 7777 muna tattaunawa da Jamilu Sani mai unguwar Kabawa tsohon ma'aikacin gidan radio. Assalamu alaikum.
2: Na'am. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.
1: Na muke tare.
2: Na'am, to ba kuka ga kuna tare da Musa Hashim Kallamu gidan Tangiza.
1: To, Malam Musa kana lafiya?
2: Na'am, alhamdulillah baba Muhammad muna cikin koshin lafiya kuma muna tare da ku mai yiwa shi kanta din gwa barka da zuwa.
0: To barka kare.
2: Sannan akwai tambaya da nake so in fata. Ba zai sanar kamar
1: mun gode
0: to masha Allah to Malam Musa ta gaskiya maganar ka Malam Musa gaskiya ne yana da kyau idan kana aiki na jarida ko da ma a print media kake ba ma a gidan radio ba yana da kyau ka rika sauraron wato gidajen radio daban-daban kana jin shirye-shiryen su anan zaka iya fahimtar wani abun na gyara wanda yake inda gyaran ne wani kuma ba na gyaran bane kai da kanka zaka iya fahimta a takaice dai yana da amfani a ce kana aikin kuma kana sauraron wurare daban-daban domin kai da kanka ka ƙara ilimi ka gane cewa idan akwai wasu abubuwa na kurakurai da za a gyara zaka iya sanin su kuma zaka iya bada shawara da za a gyara saboda yanzu kaga ai da yawa yanzu zaka ga sunayen garuruwa ko sunayen mutane mutum zai zo kuma yana labarai ko yana program wai bai iya fadar cikakken sunan mutum ko sunan uwa ko sunan gari ba wanda ko bai hakan bai kamata ba
1: ko ce ɗiyar kuda sai ce ce ɗiyar kuda
0: to ka gani fa kamar wani bagwari
1: ɗan maraya
0: kwarai da gaske
1: yi
0: mana to ai shine abin da na gaya maka ai kwarai da gaske
1: to ya subuce to ga wannan na Assalamu alaikum.
3: Assalamu alaikum.
1: Aminu alaikum salam.
3: To alhamdulillah sunana ya haya dan sunna kai sai na kira ku daga nan kofar kusuri.
1: To.
0: Na'am.
1: To.
3: To gaskiya mun saurari shira ko ce muna sauraron shira ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi.
0: Amin.
3: Ubangiji Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya sake ku lafiya. Na kira wani ne mai fatan alkhairi. Sunana ya haya dan sunna daga nan kofar kusuri.
1: To mun gode ha dan sunna ko
0: eh mun gode
1: kofar kudu bunkure
0: gore da gaske to mun gode muna yi wa mutanen bunkure fatan alheri
1: wannan suna akwai kabari da ga wannan nan
0: to
3: eh
1: aminu alaikum salam
3: barkan ku da yamma da fatan ku mun cikin koyin lafiya
1: lafiya Allah wane ne
3: kuna tare da Abdullahi ne yar zabaina
1: to yar zabaina kana lafiya
3: ina yau ban ba ku barka da wannan lokaci
0: to barka ka
1: jinka
3: ai cikin labarin zai da ji a can a jami'in inda ake mutunta ma'aikaci
0: wai gaskiya ne
3: ma'aikaci ya zama dan gata
0: kwarai da gaske
3: ga albashi a kan lokaci ga komai a kan lokaci ga rarashi ga alhamdulillah kuma a can kwa ana yaje aiki kamar yadda ake yi a nan
0: to abu gaskiya dai kamar yadda ka faɗa yajin aiki ana yajin aiki amma yajin aiki ba irin namu bane amma mun fannin tani da ne fannin aiki irin namu tun da har na baro bamu taɓa yajin aiki ba amma wasu sauran sassa

وترى ما فكل ما

Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masurran wannan gida na mai albarka na Raham Radio mita 97.3 Zango na FM barkanmu da wannan lokaci da kuma sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shiri na bana waina shirin bana waina shiri ne na musamman da yakan dauko mawdu'i wanda ke tsaye da mu cewa shafa al'umma musamman masu sauraron wannan gida na mai albarka na duk duniya shirin ne da yakan ba ku dama ku shigo cikin shirin ta kafafan sada zumunta da sunan Rahama Radio da kuma Rahama TV da ke kan manhaja ta Facebook shirin ne da yakan ba ku dama ku shigo cikin shirin ta layukan da muka saba ku na wannan gida na mai albarka da lokaci yayi makan gaya muku su duda kun riga kun san su a gefe guda muka lega group din mana bana kwaina dake kan manhaja ta waso inda muke daukar sakonni daga wannan group din da wanda yan group din suka turo musamman akan maudu'in da muke tattaunawa kama kullum sunana Ibrahim Sala Abdullah wanda aka san da Malai Dala nake muku lalle marhaban da sake kasancewa da ku a wannan rana ta Lahadi inda muka shigo zamu gabatar da shi wannan shiri na bana waina idan masu saurare ba su manta ba satin da ya gabata mun yi baki wato Malam Abubakar Sale Sheka da kuma Alhaji Jakara inda suka zo suka baje koli akan maudu'in da muka tattauna a wannan satin kuma muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa da suke bamu ta cikin wannan shiri da shauran shirye-shirye na wannan gida na mai albarka ne musu fatan koma da fatan sun koma gida lafiya masu saurare kamar yadda aka saba zamu ko kuma wanda suke bibiyar mu a shafin mu na Facebook da kuma wanda suke cikin group din mu na bana waina tun sun gama maudu'in da zamu tattauna a wannan rana tun mun riga mun wallafa shi a wannan wato shafi kenan da kuma cikin group din mu na bana waina dan haka ga wanda basu gani ba kuma zamu iya cewa maudu'in namu na wannan rana shine mutane ne guda biyu muke so mu magana akan su daya yawa daya zamu iya cewa mutun ne wanda iyayensa sun rabu da su ma'ana ba sa tare da iyayensu yanzu na daya iyayen nasa sun bashi umarni suke dinga bashi yi nayi barna bari sai ya ki bai karbi wannan umarnin nasa ba sai ya dawo daga baya sai yake na dama da kuma wanda shi kuma yana da hali zai taimakawa iyayen nasa suna kuma buƙatar taimakon amma bai taimaka musu ba har suka rabu ma'ana har suka zamto cewa iyayen su zamto cewa sun rasu to shi ma yanzu ya zamto yana na dama a cikin wannan mutane guda biyu wanne ne na damarsa tafi zama mai ciwo da wanda iyayensa lokacin suna raye suka ce masa yi nayi barna bari ya ki yadda ya ki bin wannan umarnin nasu da kuma wanda shi kuma yana da hali iyayensa suna raye bai taimaka musu ba sai yanzu shi ma yake ta takaicin ya akai bai yi wannan aikin alkhairi ba waɗannan su ne mutane biyu da zamu tattauna a kansu muke so mu ji wanne ne ya fi shiga cikin yanayi wanda zamu iya cewa abin nan ko ba haka ba wannan shine maudu'in da zamu tattauna a wannan rana dan haka kamar yadda aka saba mukan je mu dan shakata da wata waka da muka tana da an garatta mu kwarai

da yace to amma dai lokaci ya da ya gamata mu je mu shakata da wannan waka bari mu je mu shakata da ita da zarar mun dawo insha Allah za mu ba ku dama ku baje kolin ku kamar yadda aka saba kuma lambobin nan namu da muka saba ba ku su ma dai suna nan kamar yadda aka saba dan haka bari mu je mu shakata da wannan waka daga bakin Malam Kamalu da zarar mun dawo insha Allah zamu ba ku wannan dama da muka abin nan sai dai Malam Kamal naji yayi shiru bari mu dauko bari mu dauko bi azayyaro azayyaro ida tudadin insha Allah shi muryarsa a gode take muna godiya.

0: Mita 97.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina ne wannan rana inda muka je muka shakata da wannan wakar a matsayin mabudin kunne masura dai kamar yadda kuka ji a wannan rana tuni muka wallafa wannan maudu'i kuma sun kun ga muku in kuma yanzu ka kama mu zamu tattauna ne akan maudu'i cewar tsakanin mutane guda biyu duka iyayen su sun rasu daya takaicin sa da nadamar da yake yanzu iyayen sa sun ce yi nayi barna bari bai ba irin abin da ake cewa yi nayi barna bari duk yaki sun ce yi yaki bari yaki bayan ran sa ya dinga takaici ya akai bai yi wancan biyayya ba shi kuma dayan ya samu dama kudi ne da shi da duk wata dama da zai wannan kuma iyayen sa na da bukatar wannan daga gare shi kamar yadda su ma suka yi masa shi ma bai yi musu ba dan haka sai bayan sun rasu shi ma yake ta takace wai a cikin wayannan biyun wanne ne nadamar sa ta zamto cewar nadama ce ta kaico nadama ce ta kaico a cikin su wannan shine maudu'in da zamu tattauna a wannan rana kuma kamar yadda aka saba 081-74-577-777 da kuma 070 7795939 su ne layukan da kai tsaye in an kirawo mu za a same mu don ba mu gudunmuwa a cikin wannan shiri na bana waina na wannan rana don haka bari mu ji mu dan karba daga masu kiran waya kafin kuma mu koma ga wato group din mu na bana waina daga nan sai mu dira wato sai mu dira cikin so wannan kenan Facebook din mu na bana waina na Rahama Radio da kuma Rahama TV dake kan manhaja ta WhatsApp. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. To da alama lahin nan. Wa alaikum assalam rahmatu. Masha Allah da wa muke tare?
1: Makariyama.
0: Yawa barka dai da wa muke tare?
1: Da fatan ka haure cikin koshin lafiya.
0: Mallam Abdullahi Ar'i Erzabe na Giza muntin wannan aji.
1: Eh
0: Mallam Abdullahi Ar'i Erzabe na Giza ka ji maudu'in mu nan.
1: Na'am. Amma gaskiya wannan ya fi shiga daka ne wa wanda iyayen sa suka rasu suka ce da yayi yake ya bari ya ki bari.
0: Na'am.
1: Wannan mai arziki kuma ne Ibrahim ai da sauran lokaci.
0: Ayu
1: Allah ya dawo masa da wannan arziki nasa ya je ya gurfana ya duba.
0: Ai shi ma iyayen sun rasu Mallam Abdullahi.
1: Na'am.
0: Su ma iyayen sun rasu. Shi ma iyayen nasa sun rasu.
1: Ai
0: dukkan su biyun ba wanda iyayen sa suke a raye. Eh shine ai wanne ne to ya fi shiga tsakanin wannan da wannan?
1: Wanda yake wanda yake ji din ne yake bai. Wanda aka sa yake
0: Na'am.
1: Na'am. Bakin suke zane za su ka Allah ya musu rasuwa. Gaskiya wannan ya fi shiga haɗa ka mai wuya.
0: Na'am.
1: Malam Ibrahim ina yawa bakin ka na rana ya ce wa fata alkhairi a mijin jakara da sani ke ka.
0: Na'am.
1: Saboda ban samu dama na yi gobe rana ya ce wa wani ya yi wuta.
0: Na'am. Masha Allah.
1: Fata alkhairi a gare ka muna tare da kai.
0: To muna godiya Mallam Abdullahi Ar'i Erzabe na Giza da wannan gudunmawa ta. Masha Allah. Amin.

0: السلام
1: وعليكم السلام ورحمة الله. حسن حسين يا ينغمو مصعب عفوا مصعب na ji muryar taka ne yau muryar kake da alama
0: Allah
1: sai an kai ga
0: san yani garin
1: ya
0: canza gaskiya ba wannan shine zai da na sani fiye da wanda yake da alkudi
1: na'am
0: iyaye suna ganin kamar idan sun ce kai a matsayin su na iyaye sun yi sasce kai ne
1: na'am
0: amma ba kai ba sai lokacin da kuma aka ce ba mu suka kici da ka sani kai ba kaza gaskiya wannan abin ya fi zama da na sani
1: na'am
0: kuma gaskiya irin wannan abu gaskiya abin ne da kai ce mu ne ba mu fata a ce mu iyaye mu irin wannan abu ba tunda muke da Allah ba mu yi kun iyaye mu biyayya ko da yaushe ba ne da dan mantar da kai ko da yaushe
1: muna godiya kwarai da gaske musu abri jalle mu da wannan gudunmuwa taka ta cikin wannan shiri na bana oyena

0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam Malik da albarka da yamma.
0: Yauwa barka ka dai.
1: Mamman Hausawa.
0: Mamman Hausawa ka ji mazuyin mu na wannan rana.
1: Na ji Malik da Allah.
0: To mus mamma.
1: Malik da ni a ra'ayina.
0: Na'am.
1: Ina ganin wanda yake da damar taimaka wa iyayensa, yake taimaka musu.
0: Na'am.
1: Har su karatu. Gaskiya zai fi wancan yin nadama. Duk da duk sun nadama ta amma dai dole ne a daure to gaskiya ni na dauki wannan Malik da Allah.
0: Na'am.
1: Saboda dalili ko maldala kaga yana da damar da zai taimaka musu bai taimaka ba maldala a yanzu akwai wa'anda sai da bayan sun rasa iyayensu wata dama ta zo musu suna cidin ya tsari da ni damar kaga ba a nan take ba Allah ne mai sai suke dana suke wani dai abu ne kamar na takaici rashin iyayensu a lokacin da dama ta zo musu maldala kaga wanda ma bai da wannan damar yanzu yana da cin wani babu dadi saboda ya samu dama sai naga wanda yake da damar taimaka musu kuma yake taimaka musu kaga dole sai yana dama maldala wancan kuma wanda kuma rashin wataƙila ko akwai yaren da ko kuma dai harkar nan da ya tayar shi a maldala ka san cikin abu ne wanda ba ka taɓa suka fiye shi ba duk wannan wani abu ne amma dai gaskiya ni na ɗau wancan maldala wanda yake da dama
0: muna godiya mamman Hausa da wannan gudunmawa ta ka ta cikin wannan shiri na

0: Sa'ab Rijallemu al'afwan al-Qasim Ishaq Dikuda wannan gudunmawa ta ka ta cikin wannan shiri na bana wannan
1: zai fashion
2: kunje na bayin biya
0: Assalamu alaikum
3: barka
0: da wannan lokaci
3: to kana tare da baban nu wadanda ba san gurbin na karamar hukumar tudun wada
0: to baban nu ka ji maudu'in mu na wannan rana
3: na ji maudu'i kuma ni ma ina ganin cewa gaskiya wannan iyayen sa suke magana cewa ya bar abu ya bari sai eh abu ya bari ina ganin wannan ne zai fa kamar shiga na dama sakamakon ba da ma a titin da sai su dawo su sake gaya masa waɗansu maganganu iya fitan wannan daga baya ne an san wannan din ma wanda yake da arziki din bai wannan din su ba daga baya ne amma ni ina ganin sha Allah mutum zai iya masa irin sa da kace jariyan nan wato wanda zai da manufa ubangiji Allah ya kai ladan gare su saboda haka ni ina ganin gara wannan za a ji ya samu dama din ne yake muke zuba akan iyaye su ce da kai ka ba abu ka ki bari su ce kai ba wani dai biyayya gare su kwata kwata kenan gaba daya fatan da muke bari ubangiji Allah ya ji kan iyayen mu da suka rasu wadanda kuma suke raye ubangiji Allah ya sa su ci gaba da yi wa iyayen nasu biyayya fatan zaka tashi na ji daga baban nan wadanda ba fara karamar hukumar
0: to muna godiya kwarai da gaske baban Nuhu da wannan gudunmawa ta ka ta cikin wannan shiri

0: mun yayi, amma tana matakai take cikin ciwar dan su ce abu ya nuna musu ciwar ma kamar ma ba dan su bane ba, ko kaga ciwar za su koda a misali su ce su mutu a ce su mutu ne ba tare da ciwar ya nemi gafara ba, su kansu za su iya tafiya da wannan bakin cikin dukkan bankumannin su da yake yi. Shi kuma a lokacin idan yana shirin da na sani, to za ka ciwar yana yi da na sani fiye da na wancan, wancan kuwa za ka ciwar dama ce ya samu bai kyauta ta musu ba ko kuma bai yi musu hidima ba. To za ka iya yiwa duk da kudurin da zan faɗa a gare shi ba wai kudiri ba ne mai karɓarɓe, za ka iya yiwa kila wannan damar da bai ciwar yana da wasu kudurirrikan ne da dama suka hana shi zuwa ya yi musu hidima, wannan ma ba wai kudiri ba ne ba a gare shi. To ka ga ciwar daga bisani ai mai biya bu umarnin nasu kawai hidima ce bai yi musu ba wanda shi ma ba daidai ba ne ba. To ka ce yankin ban umarni na iyaye wanda ne yana dangana ga fushi ma na ubangiji ka ci kukan sosai da su hidima ba. To fata ubangiji Allah ka ba mu ikon ci gaba da yin biyayya wa iyayen namu wanda kuma na suka mutu ubangiji Allah ka gafarta musu mu tashi mu kallama mu dinga mutan gida mallaka da mutan gida.
1: To mallam Musa Shinkallamu Geza, muna godiya ƙwarai da gaske da wannan gudunmawa taka.

0: wa alaikum assalam rahmatullah amini ya sana iba mala amini ka ji maudu'i na wannan rana
1: ta dai na ji maudu'in ka na wannan yammaci
0: na'am
1: kuma a tawo fahimtar bita dai yau maudu'in naka dai ba gwara gwara sai da wata wayar gwara kashin shani
0: to
1: gaskiya ni a tawo fahimtar kuma bisa ra'ayina ina ganin wanda ya yi sakacin rashin kyautatawa ne
0: na'am
1: kamar nadamar shi za ta tara wancan
0: na'am ina hujja mala aminu
1: saboda kamar yadda Allah madaukakin sarki a cikin alkur'ani ya girma ya yi mana umarni da cewa mu kyautatawa iyaye kuma shi hada kyautatawa iyayen ya kawo shi bayan yayi hajja yayi umarni da bauta mata kuma kar a tara shi da kuwa shi kuma ya kawo kyautatawa iyaye don ya nuna mana muhimmancin da ke tare da kyautatawa iyaye to kuma malai dalai yanzu a harshen Hausa misali in aka ce kyautatawa ita kyautatawa ba yanzu misali ka yi ma aiki miyitin ga na yi ma aiki ka biya ni to wannan ba lallai ne ya zama kyautatawa ba wannan ba a kira shi sauƙi ne amma bayan a yarjejeniyar da muka yi da kai ka ɗau wani abu ka ƙara min a kai wannan shi ne za a iya cewa kyautatawa kamar mutane in ya sauke abin da aka dora min na nauyin matarsa ba zai iya zama kyautatawa ba sai ya ƙara wani abu a kan nauyin da aka dora min wannan shi ne zai iya zama kyautatawa to amma malai dala shi kyautatawa iyaye misali wancan ɓangaren kaga shi umarnin iyaye akwai wanda ta yi umarnin ko ya ci karo da wani abu ne na shari'a ko wani abu makamanci haka kaga a wannan ɓangaren ƙararra ma aka ce kar a yi
0: kuma zai yi nadama mala aminu a ce wannan abu wanda umarni ne aka bashi kuma wanda ya ci karo da shari'a da abin nan ai kaga baya cikin wanda zai ce
1: abin da nake son da fito ma da shi
0: na'am
1: ko da irin wannan umarnin aka bayar misali an ba da umarni da ya ci karo da shari'a amma kuma duk da hakan ba ko da ma a ce ba musulmi bane sabi
0: na'am
1: kyautatawa iyaye sai aka ce duk da hakan ba a ce ka bijire musu ba ba a ce ka daina kyautata musu ba duk da hakan ba saboda da a nuna mana muhimmancin kyautatawa iyaye kuma wanda bai kyautatawa iyayensa ba aka ce sun ƙaura ba sa doron duniya ba haushi ya ce wai da na baka da zan baka dukkan gwata shi to abin da ba kai musu ba lokacin da suke bukata to me kuma sai bayan baran suka ce wai ba kai waje na da tabarmar kunya da hauka kuma misali a can ɓangaren idan umarni ne an bayar ba abu ba misali wani abu aka ce kokar ya yi idan wani aka ce wa abin misali yanzu zai iya zuwa bayan ya gane ai dabarar ka gane kuskurenka to kamar wani laifi ne na ubangiji ya nufe ka da shari'a tunda shi kansa wannan ba kowa ne yake samun wannan damar daga sanda ka gane cewa a'a umarni ka ba da haka ban bambo ba ba daidai ba ne to yanzu wa aka ce ne wannan abin koko wani abu
0: to muna godiya kwarai da gaske Amina iya sanda iba da wadda gudunmawa ta ka ta ciki wadda shiri da ba da kwaida in an samu dama a zuwa karasa na san dai dan taki ne ba shi da yawa karasha assalamu alaikum mala abubakar sale sheka mala abubakar da fatan an je gida lafiya muna godiya kwarai da gaske da gudunmawar da aka ba mu insha Allah ka ji maudu'in mu na wannan rana sai dai mala abubakar kamar ko ta hana ka magana ne naji mureka ta can kasa to guda je ga
2: wannan abu kamar abin da Malam Aminu ya faɗa
0: na'am na'am
2: dai ba gurin da aka tsina da haka ne da kan zuwa ji ma ga tsika da ba ai ba wata shirya da aka tsika da tsawon jayi malam Ibrahim kuma sannan mutane yanzu a nan ni abin da nake gani shine kaga akwai a cikin lokacin akwai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin manzo Allah akwai yana zaune a cikin majalisarsa haka duka yana cewa amin amin amin sai ta ba shi tabbata shi ce malaika biyu ne su wa duk wanda ya rike iyayensa har suka gabata ba tare da Allah ya mai rahama ba to Allah ya nisan da yi daga rahamarsa. Sai amin to kaga da kace shi dai mu ce wanda ya rike iyayensa da kuma wanda da azumi da ya rike shi da kuma dai dan na shi a ba malam sai
0: kaga wanda aka kira sunan aka kira sunan ma'aiki bai masa salati ba
2: zamu ga cewa ai misali jayya ga iyaye dan karafa ta to karafa formula da gwamnati duniya da talakira ita kyautatawa malam Ibrahim abu ne mai muhimmanci kuma misali shi mai kyautatawa ba sai jiyar kawai abu guda daya ake dai wannan abin da bai kyautata musu bai kare kuma yanzu ne dama kuma in yi da daman nan ba mamaki shi ya musu jayya kuma Allah ubangi subhanahu wa ta'ala ga kore shi amma mun fi kar mutum ya saba wa iyayensa ai wani ne ko cewa wa asiyatu wa ma asiyatu kaliki ma asiyatu ne na mun kar ka
0: wala wagar da
3: to muna godiya kwarai da gaske Abubakar Sani Sheka da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana.

Mita 93.3 zango na FM cikin shirin bana kwaina na wannan rana lokacin da ya kamata mu leka shafin nan namu na wato group din nan namu na bana kwaina da ke kan manhaja ta WhatsApp kenan inda yan wannan group suka turo da sakonni kware da gaske sakon farko ya ce yake yi assalamu alaikum wanda yayi musu hidima lokacin da suke da bukata shine yafi yanda na sani wato wanda yake yin hidima lokacin da suke da bukata shine yafi yanda na sani saboda ta yi suna tsammanin bukatar sa a wannan lokacin wanda suna da haƙi da yanci wace duk abin da ya mallaka su cinye kuma sun ci halak yace sannan yace sannan wannan damar da yake da ita a baya ya ki musu hidima ko me ya zama su ne sula yace sabanin wanda ya ki bin umarni shi ba za mu gane ba sai mun ji kalar umarnin da amma a wannan bai kai wancan ba sako ne daga Kabir Adamu Kabir Irga malam Adamu Kabir Irga muna godiya kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana kwaina sako na gaba ko ta ki assalamu a ra'ayina da na sani mai kin bin umarni yafi girma saboda kin bin umarni ya hada komai na hidima ko bukata ita ma biya musu bukatar bangare ne na umarni daga gali malam irga malam gali muna godiya kai ma kwarai da gaske da wannan gudunmawa taka sako na gaba ko ta ki assalamu fatan alkhairi gare ka uga male muna tare da kai duk sati yace gaskiya ana wa ra'ayin shine wanda ya kima iyayensa hidima a lokacin da suke tsananin bukata shine yafi shiga da na sani hujja ta nan ita ce yace kin yi ma iyayenka hidima a lokacin da suke bukata sai ya kuna musu rai akan kin bin umarnin su da kai saboda kyautata tafi kuma suna wato kuma su ma za su fi jin dadin kyautatawar akan kin bin umarnin wato umarnin su wannan shine ra'ayina Ibrahim ka tashi lafiya daga Jamil Jekan muna godiya kwarai da gaske

wannan sakon kuma ta yake magana akan iyaye duk yaki musu biyayya dai ba daidai ba wallahi sai ya ji ba dadi anan duniya da lahira ba maganar wani yafi wani ta to muna godiya sakon ne daga Mustafa Abu to muna godiya wannan kuma ta yake yi wanda yake bin umarnin iyayensa ya fi shiga da na sani na har abada wanda iyayensa suke raye Allah ya ba su ikon bin umarninsu umarnin wanda to Allah ya gafarta musu muna godiya kwarai da gaske sako ne daga Aliyu Muhammad Aliyu

wannan kuma ta yake mai kin bin umarni to iyanan ya tsaya sako ne daga Muhammad Jazuliri Jazzaki malam Muhammad muna godiya da gudumawar ka sako na gaba ko ta yake assalamu alaikum fatan muna tare da ku muna godiya sako ne daga Alƙasim Isa Sajirano to sako na gaba ya ce kuma dubbi ya ce duk babu zabi a ciki muna godiya wannan da yake cewa sako ne daga Suleiman Muhammad wannan kuma ya ce duk biyin anji salili sale to muna godiya da wannan gudunmawa taka ta cikin wannan shiri na bana

mita 93.3 zango na FM cikin shirin bana kwana na wannan rana inda da ji duba lokacin namu kwarai da gaske ya kawo jiki inda a wannan rana muka tattauna akan wannan mawdu'i wanda muke cewa kai tsaye ya shafi al'umma musamman masu sauraron wannan gidan namu albarka na duniya mawdu'in namu ko shine mutane ne guda biyu wanda suka samu dama daya dama ce ta rayuwa ko kuma za iya cewa ta rai da lafiya kenan kuma yarsu iyayensa suka ce yana yi barna bari din nan da ake bawo shi ke cewa ba su samu daga dan nasu ba shi kuma wannan ya samu arziki da duk wata dama da zai musu abin nan wato kyautata musu to sai zamto cewar kuma ba a samu wannan hidimar daga gare shi ba to duk daga baya rasuwar iyayensa su suke nadama wani ne yafi nadama a cikin wayannan mutum biyu kuma gashi mun samu ra'ayoyin al'umma inda mutane guda 24 ne suka ba mu gudunmuwa a cikin wannan shiri inda 17 suka ce su suna ganin wanda aka ce yina yaki yi naki bari yaki bari shi suke ganin cewa ya fi shiga cikin nadama wannan kuma 7 suka ce su kuma suna ganin wanda ya samu dama bai kyautata iyayen nasa ba shine ya shiga cikin nadama sosai ko kuma yafi wancan shiga nadama to kuma kamar yadda dama muka saba muka dan yi dauraya akan mawdu'in da muka tattauna zamu iya cewa dukkan biyan kamar yadda aka ji dama muna dauko abu ne wanda yake kamanceceniya to duka biyan da abu ne wanda za a iya cewa duddana sani ne a cikin su da na sani ne sosai a cikin su wanda duk wanda ya rasa iyaye ne ma zai dinga tunanin wannan dan wanda iyayensa suna nan wani bai cika hanguwa ba sai iyayen nasa sarro su gaskiya to dan haka iyaye abin wato yi musu biyayya ne wanda bai saba addini da al'ada ba kai al'adan ma Allah mun tuba wace al'ada ce magana ake mata addini kawai wanda bai saba addini ba inda suka yi ma umarni wanda bai saba addini ba kai ka san al'ada sannan kuma magana ta kyautata musu idan ka samu koyaya ne su ci kafin ka ci wannan shine saboda su ma sun ma kafin su ci sukan baka sukan hakura kai su baka kuma kamar yadda na faɗa ba za ka gane hakan ba sai ka rabu da su sai an ce yau ba sa raye wannan shine masu rare duka annan maka kawo ƙarshen shi wannan shiri na bana kwaina amadadin duk wanda suka sa hannu kai tsaye shirin ya zo ga masu rare musamman Nura Abubakar Musa da Zaruddin Manir Jaoji bisa sa idan wato Malam Salisu Idris ya kasai Mubarak Hamza Adam shine sadan da ku sunana Ibrahim Salah Abdullah nake muku fatan alkhairi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sai kuma wani satin ku ji mu da wani sabon mawdu'i

0: ita ce 97.3 a zangon FM Rahma Radio Radio Radio.
1: Yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Tsira da aminci Allah su kara tabbata ga fiyayyen halitta shugaban mu Annabi Muhammad da alayansa da sahabbansa baki. Barkanmu da warhaka. Abin da zamu tattauna yau a wannan shiri da muke roƙon Allah dacewa a cikin sa shine abin da ake ci gaba da tattaunawa wanda ya ja hankalin mutane musamman a arewacin Najeriya da ma faɗin ƙasar Najeriya din baki ɗaya, shine maganar da aka ce fada shugaban ƙasa ta yi wani bayani wanda bayanin aka fahimta daga cikin sa kamar ana so za a fito da wani shiri ko kuma a'a wato gwamnatin tarayyar Najeriya maganar inganta makarantun allo ko kuma wanda a dunkule a tarihanci ake cewa ta makarantun tsangaya, wato inganta tsarin makarantun tsangaya a wannan zamani magana ce wadda an dade ana tattaunata kuma masu tattaunata din daga kowane bangare kama daga kan gwamnatoci da shugabannin al'umma da kuma su kansu wato masu ruwa da tsaki a harkar tsangaya din su ne malamai da shugabannin al'umma da masana ilimi na addinin musulunci da kuma ilimi na tarbiyya da koyarwa. An dade ana tattaunawa kuma ana yunkuri daban-daban-daban a tarihanci in ka dauko abin daga baya kana bin sa a kowane sahu a kowane mataki da akwai misali da za a iya bayarwa na nuna kulawa da kokarin kawo inganci a tsarin karantawa a makarantun tsangaya a kowane yanki kowane rukuni na tarihi har izuwa yau. Kusan a yau matakin da ake ciki shine wannan jawabi da aka ce wanda kusan al'ummar ƙasa sun ji ko sun karanta na wanda ya fito a babban labarai kanun labarai na da yawa daga cikin jaridun ƙasar nan wanda a ciki ake cewa gwamnatin tarayyar Najeriya za ta kawo ƙarshen barace-barace na almajirai a makarantun tsangaya. Wannan labari ya ja hankalin mutane da dama kuma da yawa mutane kuma sun faɗi albarkacin bakinsu dangane da wannan kuma ko a wuraren hira a cikin gari zuwa kafofin yaɗa labarai zuwa rubuce-rubuce zuwa shirye-shirye daban-daban. Abin ya wato babban muhimmancin wannan bayani da ya fito daga fadar gwamnatin shugaban ƙasa shine ya sake motsa wannan magana ya kuma bayanin ya sake jan hankalin mutane sun sake la'akari da dukufa akan maganar ta tsangaya. Amma a wannan shiri na shiri da tsokaci abu biyu watakila zuwa uku zuwa a gabatar dadi da kari akan abubuwan da dama mutane suka faɗa a shirye-shirye daban-daban a kafofin yaɗa labarai daban-daban kowa da irin ra'ayinsa da albarkacin bakinsa. Wannan shiri na shiri da tsokaci abu uku kadai zai faɗa. Abu na farko za a sake koma a tunawa al'umma irin yunkuri da aka yi a wannan fanni na inganta tsarin tsangayu a tarihin ƙasar nan na Najeriya musamman dai a sabon tarihi daga samun yancin kan Najeriya zuwa yau. Sannan kuma mataki na biyu shine mu fahimci maganar da ta fito daga fadar shugaban ƙasa shin kan me ake nufi ne, shin abinda ma jama'a suka dauka shi gwamnati za ta yi shi din ko ta faɗa za ta yi ko kuwa abinda gwamnati ta faɗa daban abinda kuma fiye yawan mutane suka yi tsammani shi gwamnati take nufi daban. Don kar mu zo muna ta magana akan abin da ba ma a kansa ita gwamnatin tarayya take zancen ba, ya zama muna katsina su suna daura. Mataki na uku kuma shine bangare na uku kuma a jawabin a wannan shiri na shiri da tsokaci shine shirin ya kuma faɗi irin nasa shawarwari da kuma sharhi da tsokaci akan wannan magana ta inganta tsangayu. To da farko dai tukuna a gurguje ba fa yau bane aka fara damuwa da himmatuwa da kokarin inganta tsarin karatun addinin musulunci tun daga kan karatun alkur'ani da sauran ilimai na shari'a a wannan ƙasa ta Najeriya a sabon zamani. Kamar yadda aka sani wannan ilimi na alkur'ani da ilimin addinin musulunci fa abu ɗaya ne, abin da yasa ake ware su saboda matakin koyansu. shi karatun alqur'ani da ake koya a makarantun tsangaya da makarantun allo kamar shi ne matakin farko na koyon ilimin addinin musulunci ana so mutum ya fara sabawa da karatun alqur'ani kuma ta hanyar karatun alqur'ani mutum zai iya koyon karatu da rubutu sannan kuma daga baya kuma a matakin gogewa da kwarewa wani sai ya zama ya goge ya kware a bangaren karatun alqur'ani din shi ne ya zama alaramma makarancin alqur'ani mahaddacin alqur'ani wanda shi kuma wannan fannin zai ci gaba da bada gudunmawa a rayuwarsa ta zama daya daga cikin waɗanda suka kiyaye alqur'ani sannan kuma kiyaye alqur'ani din ta fuskar shi da kansa ya haddace shi ma a kirjinsa ta yadda koda babu shi a ƙasa a rubuce to shi yana sane da shi sannan kuma kiyaye shi ta fuskar kuma ci gaba da karantar da shi da koyar da shi ga al'umma da yara da al'umma da matasa da manya da yara kowa ya zama shi ma ya iya karatun alqur'ani to matakin farko kenan mataki na biyu kuma shine wato fahimtar ilimin da alqur'ani yazo da shi ya kamata ilimin da alqur'ani yazo da su ya kamata mutum ya cewa dukkanin fannonin ilimi da malaman addinin musulunci suka goge a tarihi har ma suka bada gudummawa gagaruma wajen haifar da ilimin zamanin da a yau duniya take tunkahu da shi asalin sa fa ya taso ne daga alqur'ani mai girma saboda alqur'ani ne ya zabar da cewa a nemi ilimi ko kuma in ce ya wajabta ma a yi karatu kuma ya wajabta a nemi ilimi kamar yadda umarni na farko da ya fara zuwa alqur'ani shine kai karatu iqra kai karatu wa umarnin da alqur'ani ya fara bayarwa kenan sannan kuma aka faɗi falalar ilimi da falalar malamai da kasancewar ayoyin ubangiji wanda mutum zai gansu ituna da ubangiji ya gane ya imani da shi ba mai iya samun wannan falalar sai wanda suke ma'abota hankali ma'abota ilimi ma'abota lura da tsokaci ma'abota tsinkaye to duka waɗannan suka ba da matakin farko da alqur'ani ya zabar da a nemi ilimi sannan kuma alqur'ani ya zo da abubuwan da suke jan hankali akan halittun Allah da za su sa a yi imani da Allah wanne zama sanadin kuma samun ilimi kamar yadda shi alqur'ani yake cewa da mutane su je su kalli ayoyin ubangiji su kalli halittun sama su kalli halittun ƙasa su kalli dabbobi su kalli kankin kansu su kalli duwatsu su kalli taurari su kalli ayoyin ubangiji da za su tabbata musu cewa Allah shi ne mahalicci shi ne mai iko wannan kiran da ku kalla ko kuma ku kalla ne ba ku kalla ne afala yanzuruna da irin wannan cewa jan hankalin da alqur'ani sai ya saka daga baya a tarihin musulunci malamai suka iya ilimin alqur'ani suka iya ilimin shari'a suka iya ilimin bincike suka koma kallon halittun ubangiji suka karanta abinda waɗanda suke magabatansu suka rubuta a bangaren fannonin ilimin halitta har Allah ya suka gano abubuwa da dama kuma a fannonin ilimin rayuwa daban-daban har suka zama jagorori a sha'anin ilimin likitanci suka zama jagorori a sha'anin ilimin geography kamar halittun sama da iska da rana da taurari da suka zama jagorori a ilimin ƙasa kamar sassan ƙasa da duwatsu da sauransu suka zama jagorori a fannin ilimin falsafa da tunani da nazari da gano abu ta hanyar alamar wani abu kowane fannin ilimi na duniya a kusan tsawon shekaru 800 zuwa 1000 malaman addinin musulunci suka karɓe jagorancinsa gabaki ɗaya shi ne kuma abin da nake cewa ya haifar da a yau abin da ake tunkaho da shi na ilimin kimiyya da fasaha da fannonin ilimi to saboda haka kula da ilimi ne ba wa ilimin muhimmanci gadon musulmi ne tun ran gine tun ran zane saboda haka ya tarihin musulunci babu wata al'umma da ta bunƙasa face sai ya zama da cewa sirrin bunƙasar ta shine ilimi kuma kowa taron dangi yake wa ilimin da shugabanni da sarakai da malaman da ɗalibai da iyayen yara da mawadata da masu bada zakka da masu bada gudunmawa da masu bada sadaka kowa yana kawo nasa tallafi yadda za a sami ilimi a cikin yanayi mai kyau ko ɗalibin ilimi da malamin ilimi ya rayu rayuwa wacce za ta bashi dama ya yi rayuwa a cikin nutsuwa ta yadda zai samu fahimtar karatu kuma ya bada karatu kuma ya koyi karatu to mu anan ƙasar Hausa musamman dai wato kamar shekara 500 zuwa yanzu kamar shekara 300 kafin bayyanar Shehu Usman Danfodio da kuma shekara 200 da ta biyo baya shekara 500 zuwa yanzu kasar Hausa da kuma har ila yau masarautar Kanin Borno to an san su da bawa ilimi muhimmanci da kuma daukan nauyin koyar da ƴaƴan al'umma wannan kuma kamar yadda na faɗa da ma duk wanda yake hulɗa da ilimin addinin musulunci ko kuma in gogayya da malamai da ma zai koyi wannan kai tsaye ne cewa ilimi shine mafificin abin da zaka mata a bada gudunmuwa don yaɗo sa cikin al'umma saboda haka a ƙasar Hausa ba a san wani abu ta gayyara ɗaliban ilimi ba a san wani abu ta gayyara malamai ba balantana har su zo su zama suna yin bara da yawa daga cikin masu nazari a tarihin kafuwar makarantu a tarihin tsangayu da makarantun alkur'ani musamman malamai da suka zo suka yi rubuce-rubuce a jami'o'i kusan dukkansu sun haɗa akan cewa babban abin da ya jawo a tarihin makarantun alkur'ani da tsangayu abin da ya kawo taɓarɓarewar al'amura har ake bara to ya afku ne bayan shigowar turawan mulkin mallaka saboda turawan mulkin mallaka sun juya da suke shugabanci al'umma dama makarantun addinin musulunci ba sa cikin makarantun da suke wani damuwa da su su sun samu su ne shine makarantun nan gaba ɗaya su ƙare a daina amfani da su ya zama na kawai makarantun da su suka zo da su su cike gurbin makarantun da suka tarar na al'umma ba su yarda da wato a ce akwai fannoni ilimi daban-daban daɗi da ƙari akan nasu ba don haka saɓanin kafin zuwan turawan mulkin mallaka da masarautu da daula da mawadata da kowa da kowa da su suke ba da tallafi har ake yin karatu ba tare da an shiga cikin matsuwa ba to kuma da kuma kalubale na zuwan turawan mulkin mallaka makarantun su zama malaman mishani suke koyar da su suke koyarwa a makarantun kamar yadda tarihi ya tabbatar sai zama da cewa shi kansa shiga makaranta hanya ce ta kuma fita daga addinin musulunci wanda a kudancin Najeriya da yawa akwai wanda tarihinsu ya tabbata cewa asalinsu su musulmi ne amma a makarantarsu dole ko suka canja sunansu ya koma na mission ko ma suka canja addini suka koma mission din saboda su samu sauƙin samun karatun da suke nema wanda wannan kuma ta jawo a arewacin Najeriya inda daular musulunci ta shekara 100 kafin zuwan turawan mulkin mallaka dama can kuma kafin turawan mulkin mallakan da suka zo din zuwansu ya zo ne ta hanyar yaƙi shi da aka yaƙi da daular Shehu Usman Danfodi aka kashe ma sarkin musulmi wannan kowa zai fahimci cewa to zai haifar da ƙyama tsakanin su turawan mulkin mallaka da suka shigo ƙarfi da yaji suka kashe sarkin musulmi da kuma al'umma sannan kuma sai zama makarantun da suka zo da su kuma malaman mission ne suke koyarwa a cikinsu kaga an ƙara banne da waki dama can ga ƙyama ga kuma cewa wa'annan sun cinye mu da yaƙi har sun kashe shugabanninmu sannan kuma makarantar da suka zo kuma malaman mission ne to wannan ta jawo ƙauracewa makarantunsu da rashin karɓar makaranta shine asalin tarihin ma zazzafar adawa tsakanin mutane kaka da kakanni a arewacin Najeriya da ilimin zamani na boko to daga baya bisa ƙoƙarin turawan mulkin mallaka da su kansu turawan da suke fahimtar kuma al'ummar ƙasar Hausa kuma suka wasu daga cikinsu ma suke gamsuwa da tsarin rayuwarsu da tarbiyyarsu suke ba su sha'awa ma a bisa iliminsu da bincikensu da nazarinsu da kuma yadda suke so su mallaki ƙasar a cikin mafi ƙarancin asara ta jawo su

a sasa a makarantun boko da kuma tunanin wasu daga cikin iyayen yara ko kuma fiyawa daga cikin iyayen yara cewa saka ayin a makarantun Bature ma halaka ne ya sa ana guduwa da yara daga garuruwa da za a sasa a makarantun zamani wannan ta jawo yaduwar hijira da yara zuwa wasu gurare masu nisa kamar can kananan kauyuka da sauransu wanda taruwar yaran nan a hannun malamai kuma ya haddasa cewa ba za a iya ci da yaran ba ita ce ta kawo yadda za a rinka taimaka musu da abinci farkon abin ya faru ne ta hanyar a bawa yaran abinci a makaranta ko su je gidajen mutane su karba har kuma abin ya yaɗu ya zama bara wacce muke kallon ta yanzu ta zama wata matsala ne zaman kanta a irin wa'annan makarantu bisa kuma yau da gobe da ta faru to amma farkon fari na kokarin kallon wannan tsari na makarantar tsangaya da kawo masa dauki dan sassauta ko rage ko kawar da matsalolin da yake ciki na bara ya fara tun daga jamhuriya ta farko bayan kafo gwamnatin arewa gwamnatin jam'iyyar NPC wadda marigayi Sa Ahmadu Bello Sadodo yake jagoranta wanda kuma shine gwamnan jihar arewa na farko wanda alhamdulillah har izuwa yanzu muna da shaidu wanda suke da ransu da lafiyarsu Allah ya ban mana su har yanzu kamar irin su Professor Shehu Ahmad Said Galadanci wanda ya shine sakataren kwamitin da Sardauna ya kafa na inganta tsangayu da makarantun Alkur'ani a arewacin Najeriya wanda har ma kwamitin a lokacin nan ya biya kididdige duk makarantun Alkur'ani da makarantun ilimi an tsara kuma duk abin da za a yi wa malamai da makarantun wajen inganta su amma ba da dade da fara aikin wannan kwamitin ba Allah ya kaddara aka zo aka ji mulki shekara ta 1960 1966 wanda a cikin ta ma aka kashe shi mai girma Sardauna Sokoto da mai girma kuma prime minister na Nigeria mai girma marigayi Abubakar Tafa Balewa da sauran dai jigajigai da Allah ya karɓi su a wannan juyin mulki to kaga ashe ba za a ce ba a taɓa yin komai ba ma'ana an fara wannan kuma har yanzu takaddun suna nan hatta ma jirin su nayan malamai da makarantu duk suna nan a rubuce to kuma daga baya an ta samu yunkuri iri-iri a ɗaiɗaikun mutane don hatta muna iya kirga cewa irin abin da yunkurin da wasu manya-manyan ɗaiɗaikun malamai suka yi na kawo ilimin addinin musulunci a zamanance bayan kafa SAS duk ina cikin jerin yunkurin da mutanen musulmin arewacin Najeriya suka yi na kawo warware matsalar barace-baracen almajirai kamar in ka ɗauki makarantar islamiyya wadda marigayi malam Nasir Kabara ya kafa wadda da yawa daga cikin almajirai da suka zo aka kawo su makarantun tsangayu bara sun shiga wannan makarantun sun samu ilimin islamiyya da ilimin addinin musulunci kuma daga nan suka samu yadda suka dore masu suka ci gaba da ilimi kamar makarantar islamiyya ta dare wadda malam Aminu Kano ya kafa wacce asalinta makaranta ce wacce aka kafa ta zama islamiyya ce duk ilimin addinin musulunci ana koyarwa a makarantar kuma ana koyar da duk wani manhaja ta ilimin makarantar boko kuma haka ta fara idan mutum ya karanta littafin da aka rubuta wani baturen Amerika din ya rubuta akan malam Aminu Kano the African Revolutionary zai ga ƙarar inda aka ce wannan makarantar hatta fara yaya ɗalibai waɗanda suke cinye jarrabawar gama primary school fiye da makarantun boko na gwamnati amma saboda maganar siyasa ta zo daga bayan harkar nefu da yaƙi da nefu aka ɗauki makarantun ma kamar siyasa ne aka yaƙi makarantun islamiyya aka kori malamai aka yayyaga takaddun ma aka rurrusa aka faffasa musu kayan aikinsu abinda ya ja a ƙarshe makarantar tsarin ta ya cire maganar boko saboda ana shaida su yahudawa ne su da sauransu an yi amfani da siyasa an sa makarantar karen tsana ita ce ta jawo kuma makarantar islamiyya ta zama kawai sai dai karatun islamiyya din zanna da arabiyya da waƙe kuma aka zo ana yi da daddare da Allah ya sa wancan tsarin ya ci gaba ma da yanzu ga baki daya a waɗannan matsalolin da ake kuka da su da Allah ma da yanzu ba su ba a magana su to haka dai aka ta yi har aka zo aka nan gama da abubuwa da dama na jarrabawa kamar irin su a shekarun 1980 fadin mai tatsi ne wanda ya jawo aka yi tsare-tsare ana ganin cewa za a inganta makarantar Alkur'ani tunda shi mai tatsi ne shugaban makaranta ne ta da aka ce yana da wani hanya kamar ta Siddabaru da yake sawa yara su haddace Alkur'ani a lokaci mafi karanci har ma mutane suka ta kawo ƴaƴansu daga wasu ƙasashen ma ba daga cikin Najeriya ba kamar daga Chadi daga Cameroon.

0: daga Guinea Conakry duka daga sassa daban-daban na Afrika ta yamma da tsaki da kuma Afrika ta tsakiya daliban su suna nan sun zo sun yi karatu to ganin cewa ya haddasa tashin hankalin da aka yi kashe-kashe a shekarun 1981 zuwa sama aka zo aka yi tunanin cewa za a yi mato a ci gaba da inganta gaba ɗaya makarantun allo saboda a gujewa akwai irin wani abubuwa wannan ma an yi rinkuri an kafa kwamiti an yi rubuce-rubuce har ma an giggina ma makarantu wanda ake so a koyar da alkur'ani ina so nemi wa al'umma uzuri a tarihi saboda maganganun da suke ta ake ta faɗa cewa wai kaman babu wani yunkuri da aka yi na zo a gani na kokarin tallafawa makarantun alkur'ani da kawar da wannan matsala ta barace-barace kamar yadda naji daga bakin waɗansu daga cikin masu sharhi akan wannan matsala to sannan kuma aka zo har ma daga baya-bayan nan shekara ta 2003 mu a nan Kano gwamnatin jihar Kano ta wancan lokacin ta kafa ofishin mai ba wa gwamna shawara akan makarantun tsangayu kuma wannan ofishi ya yi iya abin da zai yi shi ma na kokarin haɗa kai da malamai da almajirai na makarantun alkur'ani kuma ya kawo tsare-tsare masu tasirin gaske wanda za su inganta karatu kuma su kawar da bara ko kuma su rage ta a Najeriya a jihar Kano da kuma makotan jihohin da zai iya yaduwa a zaman Najeriya gabaki da kokarin dora makarantun alkur'ani su tsaya da kafa su yi noma su samu abincinsu su wadata su kara wa tattalin arzikin kasa bunkasa ta hanyar bunkasa noma yadda kuma su wadatu gabarin ma cewa su buƙaci wani abu a gurin wani su ce su samu abincinsu su koyi sana'o'i ɗinke-ɗinke da saƙa da gyaran lantarki da gyaran kwamfuta da ɗinka takalma matasan su koya kuma aka gina musu makarantu wanda suke na kamar na tsarin SIS na Islamic Studies wanda za su yi karatun alkur'ani su karatun harshen larabci da ilimin zamani kuma har su samu takarda su ci gaba da sauran fannonin ilimi na zamani kamar yadda kowa yake duka an yi wannan daga shekara ta 2003 zuwa shekara ta 2011 wanda a ƙarshe shekara 2011 sakamakon da aka samu daga wannan ayyuka da aka yi shine makarantun alkur'ani tsangayu sun fara bada sanarwa cewa sun wadatu kuma yanzu suna sanarwa da duniya cewa almajiran makarantarsu ba za su yi bara ba an samu wannan a wasu tsangayu a ƙaramar hukumar Rano an samu wasu a tsangayu a ƙaramar hukumar Bebeji wanda duk makarantar da ta fi wannan ta yi wannan ta sanar a rediyo gwamnati rinka zuwa tana tallafa mata da wani abu kamar buhunhuna na masara da inci janareta na lantarki wanda ba za a rinka kunna wuta don su karatu da dare ba sai dai su in ba wuta ma su tada inji su yi karatu to kaga an kai ga wannan mataki sannan muhimmin da abin da yake komai muhimmanci shirye-shirye na wayar da kai da zaburar da su malamai da almajiransu da al'umma da mawadata wanda wannan gwamnati ta yi daga shekara ta 2003 zuwa 2011 a dukkanin kafofin yaɗa labaran jihar Kano da ma wasu jihohin a rubuce-rubuce a jarida a rediyo a talabijin kusan kafofin yaɗa labarai a wancan lokacin da yawa da akwai shirye-shiryen da mutane ba za su iya mantawa da su ba irin su tsangaya a sabon ƙarni irin su ilimi da makarantun islamiyyun mu a yau ga su nan shirye-shirye daban-daban banda kuma yi wa alarammomi shirye-shirye da ake yi na wato kamar a ce workshop za a tattara alarammomi daga mazaɓo na sanata daban-daban a tara su a ƙaramar hukuma kamar a tara ƙaramar hukuma 7 ko 10 kofi a ƙaramar hukuma guda ɗaya su wuni a nemi su bita akan yadda ya kamata su inganta tsare-tsarensu da rubuce-rubucensu a rubuta musu har wani abin sha'awa ma aka zo a cikin wannan bita ake koya musu ilimin taimakon farko wato first aid yadda alaramma zai taimaka wa ɗalibansa in ba su da lafiya kafin ya kai su asibiti har yanzu ina da wannan rahota gashi na rubutu ne gaba ɗaya na ilimin kimiyyar kiwon lafiya da yadda za a bada magani da sunan magunguna da mai kuma duk da ajami aka rubuta musu da zane-zanen gwanin ban sha'awa wanda shi ma wannan wata hanya ce ta bunƙasa kuma ilimin ajami da kuma yaɗa ilimi da rubutun ajami ga mutane duk an yi wannan ci gaban har sai da aka wayi gari mun gano cewa ma duk a cikin hanyoyin ƙoƙarin kawo ci gaba a ilimin a ɓangaren kyautata makarantun alkur'ani da tsangaya ba abin da ya fi muhimmanci a shirye-shirye kamar wayar da kai da faɗakarwa domin da kansu malaman kansu ya waye suke cewa za su je su yi abin da da suna jira gwamnati ta yi musu su za su yi da kansu to irin wa'annan dai duka sun faru saboda amana ta tarihi ya wajaba ai bayanin su kafin mu ci gaba amana ga lokacin kuma ya doso don haka zan dakata nan Allah ya kai mu ashiri na gaba na dora daga inda na tsaya a madadin wannan gidan rediyo mai albarka na rahama da kuma madugun wannan shirin na malam Nura Indabawa da kuma ƴan uwa waɗanda suke dauka suka hada da ku a ta hanyar daukan wannan shiri dan uwan ku Aminu Ismail Sabagi nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: yarda da abota soyayya an shudu da juna ta sanayya gorin asali ko jayayya ba gaba an daina kiyayya ra'ayya zo daya an shirya
2: mita 97.3 a zangon FM Rahma Radio.

0: Musa, Musa, kwana kake wankewa cin safe? Mutane suna waje suna son siyan abinci. Menene haka?
1: Ni hakuri Hajiya. Ni kone a kwanikan mai wahala fita. Kuma Hajiya, laifin sabulin da aka siyo ranan nan ne.
0: Maman Lami, na ce ki rinka amfani da sabulin wanke-wanke na ruwa. Wato Ala dishwashing liquid. Sabulin wanke-wanke ne mafi kyau wanda zai fitar miki da mai kwannan take. Zaki iya amfani da shi wajen wanke bayan tukunya. Sannan komai zai wanku ba tare da bata lokaci ba. Ala dishwashing liquid ba shi da tsada. Kafi wannan ki gwada.
1: Hajiya, wannan yana aiki yadda ya kamata. Kalli yadda mai

0: taron ya samu alertar manyan baki daga ciki da wajen jihar Kano. Karshen rahoton kenan, tare da ni Muhammad Lamin Alabar Rahma.
1: To nan kuma gwamnatin jihar Plateau ta ce tana aiwatar da matakai daban-daban domin daƙile yaduwar cutar kwalara da tabarki a jihar, yayin da adadin waɗanda ake zargin sun kamu da cutar ya ƙaru zuwa 537. Kwamishinan lafiya na jihar Plateau Nicholas Ambola ne ya bayyana hakan yayin da yake wa manema labarai bayani a sakatare JD Godmark da ke Jos kan halin da ake ciki game da barkewar cutar. Ya ce an yi nasarar yi wa marasa lafiya 517 magani tare da sallamar su, yayin da wasu mutum uku ke ci gaba da karɓar magani a cibiyoyin kiwon lafiya. Ya ƙara da cewa jihar ta samu rahoton mutuwar mutane 17 tun bayan barkewar cutar, ciki har da ƙarin mutum uku da suka mutu a sakamakon sake barkewar cutar. Ya bayyana cewa halin yanzu ƙaramar hukumar Jos North ce kadai yake da marasa lafiya da ke karɓar magani sakamakon cutar, inda mutane uku ke kwanciya a asibiti. Ya ce yankunan da cutar ta shafa ciki har da Mangu da Barikin Ladi da Jos South a yanzu babu wani mara lafiya da ke kwanciya a asibiti. Yana mai danganta wannan cigaba da haɗin gwiwar da aka samu a tsakanin gwamnatin jihar da ma'aikatan lafiya da ƙungiyoyin sa ido kan daƙile cututtukan masu yaduwa. To yanzu kuma za mu je ga rahoton tattalin arzikin ƙasa.
2: Hukumar kula da harkokin man fetur ta Nigeria ta tabbatar da fara tattaunawa da masu ruwa da tsakiya kan tsarin musayar danyen mai da iskar gas a cikin gida da nufin rage kuɗin samar da kayayyakin da kuma tabbatar da samun isasshen danyen mai ga matatun man Nigeria. Ana sa ran shirin zai karfafa bin ka'idar wadata matatun cikin gida kafin fitarwa zuwa waje, tare da rage bukatar jigilar danyen mai zuwa nesa domin biyan bukatun samar da man fetur. Babban daraktan hukumar kula da harkokin man fetur ta Nigeria ne ya bayyana hakan yayin wata ziyara da ya kai hukumar kula da harkokin man fetur a Abuja. Kasuwannin hannun jari ta Nigeria ta umarci masu gudanar da harkokin kasuwar hannun jari da su sanya takunkumi akan kuɗaɗe da kadarori da duk wasu albarkatun tattalin arziki na wasu mutane shida da ƙungiyoyin uku da kwamitin takunkumin Nigeria ya ayyana a matsayin masu ɗaukar nauyin ayyukan ta'addanci. An bayyana umarnin ne ta wata sanarwa da aka fitar wadda aka aika ba dukkan hukumomin da hukumar kula da kasuwannin hannun jari ta Nigeria take kula da su a kasuwar hannun jari. Mutanen shida da aka sanya cikin jerin sunayen su ne Babangida Muhammad Adamu Hammajam, Abdullahi Umar Usman, Ibrahim Abubakar Adamu Chiroma, Muktar Muhammad Adamu da Yakubu Ogirima Ibrahim. Yayin da kasashe daban-daban a duniya ke ɗaukar matakan tallafawa farashin man fetur da sauran hanyoyin rage raɗaɗin rayuwa domin rage tasirin yakin Amurka da Iran da kuma rufe mashigar Hormuz, 'yan Nigeria na ci gaba da fuskantar matsin lamba sakamakon hauhawar farashin man fetur da diesel. Hakan na faruwa ne yayin da masana tattalin arzikin makamashi da masu ruwa da tsakiya masana'antar ke kira da ɗauki matakan tallafi na musamman domin rage wa iyalai da 'yan kasuwa nauyin da hauhawar farashin makamashi ke jawo musu. Ƙarshen rahoton kenan da ke da jibi da tattalin arzikin ƙasa, tare da ni Amina Abubakar Haye.
1: Labarai da rahotannin na zuwar muku ne daga nan sashen labarai da al'amuran yau da kullum na gidan Radio Rahma a farin cikin al'umma mai yada shirye-shirye kan mita 97.3 Zanguna FM. Labaran zai dora a dakace mu.
3: Duniyar labarai daga Rahma FM.
1: To madalla barkanmu da dawowa, yanzu kuma labaran zai dora. Ga alama ɗaya daga cikin batutuwan da suka fi ɗaukar hankali a dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke a Facebook shine yadda a ranar 19 ga watan Agusta ne ake sa ran fara gangamin yakin neman zaben shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya a Najeriya, yayin da a ranar 9 ga Satumba kuma za a fara gangamin yakin neman zaben gwamnonin jihohi kamar yadda hukumar zaɓe ta ƙasa ta bayyana. Yayin da jami'in siyasa da 'yan takara ke shirin fara fafatawa domin neman goyon bayan al'umma, wani irin fata kuke da shi akan yadda za a gudanar gudanar da gangamin zabukan. Shin za a gudanar da yakin neman zaben cikin zaman lafiya da mutunta juna da bin dokokin zabe ba tare da tashin hankali da cin zarafi ko rikici tsakanin magoya bayan jam'iyyu ba? Ku bayyana ra'ayinku me ya kamata yan siyasa da magoya baya da jam'iyyun tsaro su yi domin tabbatar da cewa yakin neman zaben shekarar 2027 ya kasance cikin tsafta da zaman lafiya. Ga wasu daga cikin sakonnin rayuwarku da wakilinmu daga dandalinmu na sada zumunta da muhawara da ke Facebook tare da Idris Kasim Hausawa.
4: Sakonmu na farko ya fito daga Awwal Mai Shayi Ikran Jihar Kaduna inda yake cewa Assalamu Rahama Radio fatan alkhairi a gare ku. A ra'ayina ya kamata a hana yakin neman zabe a Najeriya. Duba da yadda yakin neman zaben a Najeriya baya huce yin alƙawarin ruwa, hanya, lafiya da wutan nefa. Waɗannan kowace shekara da su ake yakin neman zaben, amma har yanzu ba mu huce gurin ba. Kuma daga ƙarshe a wajen yakin neman zaben akan rasa rayuka da dukiyoyin al'umma. Muna fatan Allah ya ba mu shugabanni na gari. Amin. Aminu Kano mai dagar ku yace ya kamata a daina amfani da kuɗi domin ƴan sara suka kawai ake bawa ƴan kudaden, shi yasa idan suke rufewa suke zaluntar al'umma. Sultan Yahuza Gagarawa da wakin kudi yake cewa ya dace ƴan siyasa su kaucewa amfani da ƴan tauri ko ƴan daba yayin gudanar da yakin neman zabe, sannan ya dace magoya baya su yi watsi da bata garin ƴan siyasa. Sannan kuma kira ga jami'an tsaro su kaucewa ƴan siyasa da ke amfani da ƴan jagaliya tare da kama su har ma da gurfanar da su a gaban court idan sun idena hakan. Suleiman Adamu ya ce ya kamata su sa ido sosai duk wanda suka ga zai kawo rudani a cikin al'umma su fadakar da shi domin yayi komai a cikin tsari da abinda doka ta tanada. Idan ya kiji sai a dauki matakin da ya dace da shi. Allah ya sa ayi komai cikin lafiya da nutsuwa. Amin. Kadan kenan daga cikin ra'ayoyin da kuka aiko mana a cikin wannan rana. Idris Kasim Hausawa a labaran rahama.
1: Madalla an gaida Idris Kasim Hausawa da wannan rahoto. Yanzu kuma za mu je ga fagen wasanni kafin tsallakawa labarin kasashen ketare.
5: A karan farko a tarihi, kasar Algeria ta samu lambar tagulla a gasar cin kofin kwallon kafa ta mata. Biyo bayan doke masu masaukin baki kasar Morocco da ci 3-2 ta hanyar bugun daga kai sai mai tsaron raga bayan kammala wa'adin lokacin wasa. Dukkanin kasashen biyu na da ci 1. A yau Ladi ne za a buga wasan karshe na gasar, inda Kamaru za ta fafata da Malawi da misalin karfe 8 na dare agogon Najeriya. Wannan shine karo na 4 da Kamaru ta samu damar kaiwa ga wasan karshe a gasar, amma har yanzu bata taba lashe kofin ba. Ita kuwa Malawi ta kafa tarihi bayan kaiwa ga wasan karshe a karan farko, kuma a shekarar farko ta fara halattar gasar. A jiya Asabar aka fara buga wasannin makon farko na gasar La Liga ta kasar Spaniya. A wasan farko, Deportivo Alaves ta samu nasara akan Getafe da ci 3-1, yayin da Rayo Vallecano ta sha kashi a hannun Sevilla da ci 2-1. A cikin wasannin da za a buga a yau Ladi, Racing Standard za ta fafata da Villarreal da misalin karfe 4 na yamma, yayin da Espanyol za ta kara da Leban da misalin karfe 6 na yamma. Za a ci gaba da wasannin makon farko a gobe Litini, inda Deportivo La Coruña za ta fafata da Elche. A yau Ladi, zakarin gasar Premier League ta kasar Ingila, Arsenal za su fafata da Manchester City, wacce ta lashe gasar FA Cup a wasan Community Shield. za a buga wasan ne a filin wasa na Wembley dake birnin London da misalin karfe 2 na rana agogon GMT wato karfe 3 na rana agogon Nigeria wannan wasa dai shike bude kakar gasar kwallon kafa ta Ingila inda Arsenal da Manchester City za su fafata domin lashe kofin Community Shield Bashir Alali daga fagen wasanni
1: Tumadilla daga kasashen ketare kuwa babban komandan sojin Iran Amir Hatami ya sanar da cewa kasar za ta baiwa duk macen da ta kashe ko kama sojin Amurka sannan ta mika shi ga hukuma ladan dala 60,000 ya ce ga maza kuwa za su samu ladan dala 30,000 idan suka yi hakan ya bayyana haka ne yayin wani taron da aka gudanar domin bikin ranar yan jarida ya kuma kara da cewa za a sayi makamin duk wanda ya nasara kashe sojin Amurka da ninki biyu da kudin sa sannan a bashi sabon makami kazalika ya ce za a aje makamin a wani gidan tarihi da aka tanada domin tunawa da irin waɗannan ayyuka shugabannin Lebanon sun yi Allah wadai da harin bom da Isra'ila ta kai kudancin kasar wanda ya kashe akalla mutane 11 harin na zuwa ne yayin da ake cigaba da samun yarjejeniyar tsagaita wuta tsakanin Lebanon da Isra'ila amma har-haren sojin Isra'ila na cigaba da karuwa to yanzu kuma zamu je ga rahoton hasashen masana yanayi
6: Rahoton harsashen masana yanayin namu da yardar Allah zai fara ne da arewa maso yammacin kasar nan inda Kano cibiyar hada-hadar kasuwanci da garin Hadeja da ke jihar Jigawa ruwan sama kamar da bakin kwarya ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 Sokoto birnin Shehu yanayin limi ake sa ran samu a bisa ma'auni na 25 Daura da ke jihar Katsina makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 Bauchi da ke arewa maso gabashin kasar nan da karamar hukumar Kebbi da ke jihar Gombe rana tare da gajimari ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 babban birnin tarayya Abuja da ke arewa ta tsakiya da Silata da ke Niger ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 22 makurdi babban birnin jihar Benue makamancin yanayin ake sa ran samu a bisa ma'auni na 23 Calabar da ke jihar Cross River da ke kudancin kasar nan da auka da ke jihar Anambra yayin ruwan sama ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 24 Ibadan babban birnin jihar Oyo ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'aunin yanayi na 23 idan muka bar Najeriya birnin Suha na kasar Libya rana ake sa ran samu a bisa ma'aunin zafi na 26 Addis Ababa na kasar Habasha ruwan sama da tsawa ake sa ran samu a bisa ma'auni na 14 zamu kammala rahoton namu da birnin Paris na kasar Faransa inda ake sa ran samun yanayin limi tare da gajimare a bisa ma'auni na 18 Aisha Hamza Adam ɗaliba mai neman sanin makamar aiki a labaran rahma
1: Tumadullan gida Aisha da wannan rahoto kuma da rahoton naki ne muka kawo karshen labarin na wannan lokaci sai dai kafin mu sallama a cikin labarin kun ji cewa shugaban kasa Bola Tinubu ya ce sake zaben Adeleke a jihar Oshun ya kara tabbatar da cigaban demokradiya a Najeriya dakarun sojin Najeriya sun dakile har-haren yan ta'adda a jihohin Katsina da Kebbi gwamnatin jihar Plateau ta ce tana daukar matakan dakile yaduwar cutar kwalara da tabarke a jihar daga ketare kun ji cewa Lebanon ta yi Allah wadai da harin bom din Isra'ila da ya kashe akalla mutane 11 sakon hikimar wannan rana ke cewa halayen banza tamkar fasashiyar tayar mota ce babu wani wurin da za ta kai ka har sai ka sauya ta da fatan Allah ya samu dacewa min sun ma'amin a madadin Rabiu Saroki Kura da shine editan labaran ni da na karanta Mubarak Hamza Adam nake cewa a ci gaba da sauraro lafiya

0: kuma a yau wannan shirin na daga karkara zai dora ne kan koken mutan garin taka lafiya dake karamar hukumar dawakin tofa a jihar Kano idan ba ku manta ba a makon da ya gabata kun ji mu dauke da koken wannan karkara inda muka ji tarin matsaloli da wannan karkara ke fuskanta da suka hada da rashin kyan hanya asibiti da sauransu amma kafin mu dora da jin sauran batutuwan da ke ci musu tuwa kwariya zamu yi waiwaye wanda Hausawa ke cewa shine adan tafiya domin kara jin tarihin wannan karkara
1: sunana Sale Abdullahi ni ne mai unguwar garin Takalafiya tarihin wannan gari namu na Takalafiya wanda suka fara zuwa nan garin suka kafa shi na daya akwai Liman na biyu akwai Hussein Maiduguri Liman dai yana nan amma babansa Yarif
2: suka fara zuwa garin
1: Isa Kandamu eto ni a tarihi na dai shi wannan dai limamin shi ya fara zuwa nan ya kafa bukkarsa kuma da haka har mutane suka ga wani abu yayi za gari zai habaka a wurin suke ta dan matsowa sun yana ba su labari cewar wannan wuri ya kamata mu yi gari kuma wanda yace ya zo wajen Liman ne yace to ya kamata Liman wannan gari mun kasa shi malam mace da hugu farko nan duk gonakin sa ne nan yamman kuma bayan haka nan Liman shine shi ma nasa ne nan kuma na su marigaye hudu Allah ya jiga mu malam hudu sune da wannan gurare to kuma shi dawo yaje malam mace dawo yaje wajen mai gidan mu mai unguwa kenan doho na da Allah jikan sa yace ya kamata wannan wuri naka mai gari ana har suka tashi mai unguwa ya yadda babana kenan da ya yadda suka je wajen hakimi suka je ya dauki mai unguwa baban mu kenan wajen hakimi ga ce ya kamata ka zo don Allah ka tsaga mana fegi a gari na a garin Takalafiya kai ba to da haka aka zo hakimi yace da shi to kai kuwa ba sarki ba ba mai unguwa ba ba digashi ba ba mai kudi ba ya za a yi ka zo ka ce a zo a yanka muku fegi sai ce a aini zuwa na dan taimaki mai unguwa ta na ga amini na ne kuma na ga garinsa yana niyyar fashewa shi yasa na ce a zo a yanka mana fegi a nan hakimi ya aiko aka gani aka ce to tun daga ne ya kamata din ai
0: to mutane daga ina kenan akai ta zuwa
1: daga farko dai akwai wasu a Katsina na biyu akwai wasu a Kayaba can ciki nan kuma akwai wasu a Filani duk suka zo dai aka
0: harar
1: aka tasa
0: to misali wannan gari ne na Filani ko kuma na Suwai
1: a wannan gari na Kanani
0: to misali akwai wata al'ada da kuke da ita ana faɗa al'ada za a ce eh wannan mutanen garin Takalafiya ne
1: akwai ta yanzu nan dai mu a garin nan dai al'adar mu nan yanzu noma kawai muka fara gaba
0: bayan mun ji waiwayen tarihin wannan karkara yanzu za mu yi waiwayen kaɗan daga matsalolin da muka tattauna a baya da mazauna wannan karkara musamman batun rashin kyan hanya da batun rashin makaranta da sauransu wanda suka ce su suka fi damunsa a wannan karkara
1: abun da ya dame mu yanzu dai farko hanya ita da dame mu ba ita ga tsofaffe mara lafiya dole kana ganin tsoho ka bashi dama shi ba zai iya hawan karfe ba kuma saboda ba hanya kawo da shi karfe ya je rikice ma dole ka bashi
0: kamar hanya ka bashi
1: to ba hanya da za ka dauke shi in kana shakka ka dauke shi ya tafi ku tafi ya karasa hanya
0: to kuma in ka bashi a gidan ma ya karasa zai ba
1: to ai ya kamata su mahukunta a gaya masu a nuna masu yadda muke koke su ma su zo don Allah su taimaka su yi mana hanyar in ba haka ba matasa na suna nan suna cewa su gaba ɗaya ma za ɗin ba su ga amfanin sa ba za su daina
0: sai ku daina ba
1: sai mu daina ni ma zan ce su daina
0: kai da kanka
1: ta yi abin da ya sa abin da mun yi sun ki su biya mana buƙatu
0: hanyar daga ina ta taso zuwa
1: hanyar daga inda ta taso daga gangarin dutse ta zo Filanin Tama ta zo Kayaba Takalafiya ta zo Dogara ta shiga Ayaga ta shiga Burintumo ta shiga wannan Dakata ta shiga Gantin ta wuta hanyar kwana tattara ta tafi Bongo ga can za ta lalaga wannan gari madashi zuwa Jalli
3: wannan kusa ta da kake kallanta Abba dan gidan Abdullahi Umar Ganduje shi ya zo ya hada mana ita ya fara mana aikin waranta hadu da rasuwa an yi komai kuma ya ba mu rike din wannan wuta tun da aka fara aikin ta bin Allah da ba makawa ba za gama ba ba za ji sai an gama ta kuma ya ba mu garantin cewa wuta an gama bin komai an gama amma mun yi bibiya a gurin hukunta kan wannan ke wutar wallahi har yanzu babu lissafinta
0: ita maganar wutar na ga falafalai ga har transformer amma kuma wuta ba ta shigo ba
3: wallahi ba ta shigo ba har yanzu to mun yi kokarin da design gudun wallahi Allah bai kawo ta
2: kaman kuna da wutan ne a baya ko kuma dai bura mun yanzu aka kawo muku ita
3: wallahi ba mu da ita dan gidan Ganduje nan tun da mutum neman ita karan nan shi ka mana wannan transformer kuma yazo hada mana ita aka gama gina wannan falafali aka kakkafa aka hada wannan wayoyi amma wanda gai daga nan iyanin dan daga yana ta tsaya a hada zuwa titi ne shi gagara wannan falafali din sun je mana hakan din da hadu mana wutar amma Allah ya bada ikon sa kara su mana wannan din su kama wannan wuta ba dan a yanzu ka rike gani a cikin mutum ke ko da yake ma tanda zai mamu zahi gaban karamin hukumar mu kan mu kare musu koki akan wannan abubuwan da suke damun mu wallahi mun yi daki ganwa mun takarin kapsulan mu ya taimake mu dan Allah ya dan mu dihi wallahi har yanzu abun ya kiyuwa dan muna da mura lafiyar da ta kama na kudaje ta yau hanyar nan jiyan nan hanyar nan kin biwa ta da mota karshe dai sai da Allah sa ka zo gurin lagin da mata suke rangaranga da ita ake ga cikin goye ta ai muka daga dan suhu muka tsallakar da hirami aka saka ta aka tsallaka aka mishi asibiti wallahi matan nan kan mu je a mahinnin taihu da kyar aka dauke ta aka saka ta kan gado asibitin so ta riga ta gama gabaita so da rin hanyar nan ta mu an yi shugabanni da yawa a nan local government din dokin tofa wanda mun koyi musu koke akan su taimake mu akan ta wallahi namu ce mu da yawa
4: kamar yana aka lissafa mutanen fa dake garin nan dake kusa kusa da garin nan wanda suke amfana da garin nan suna fa da yawa ba fadin ci ne ake wani wata yar gunduma ba wannan garin wallahi gari ne mai dumbin tarihi kuma mai dumbin al'umma domin sun haifar da manya manya wanda suka san ba garin ma wani ma to ba dole ba garin ba ita ba cikin gari dai rayuwar sa can kai dai ka gani kuma gari ne garin manoma ko ba gaskiya ba kuma noma dai kowa ya riga ya sani baya yi wahe da hanya to ina hanya take in an yi ruwa he dai ya tarabe rabe ko kuma so suke mu ce su ka mana kini kwale kwale mu ringa tsallakuwa mana ba garin inda garin dai zaga yake dudu hanya ruwa in ka bude can kana son zaka tsallaka wancan titin shi ma ga hinan ruwa ne in ka ce nan zaka ka tauka wurin ruwa ne to ya kamata mu kiran zan yi musu ma ko su ka mana kwale kwale a garin nan
5: kana ta magana kaman a fusata ma kake
4: wai dole mutun ya fusata gwamna dai bai kasance a gwamnati ba sai dai kura mu domin mun zabe shi ko ba zabe shi ba shi shugaban mu ne a wuyan sa muka rataya wallahi yau ko wanne mace ta atabi da ita Allah ya sanadi ya kwananta ya kare adalin ta ya kare wallahi ta rataya a wuyan sa kuma Allah sai ya tambaye shi
5: to amma ina wakilan sa wanda wani abin shi gwamna ba zai sani ba ina shugaban karamar hukumar ko ina dan majalisar jaha ina dan majalisar tarayya
4: to shugaban karamar hukuma burtali ko kaza kaza aikin sa kenan shine aikin sa amma ba shine aikin sa ba ga mun aikin shugaban igomin local government anan gutar Bello nan maliki ko
5: ba abin da ya kawo muku
4: to ka duba ga ni ko fenti dai ba zan yi nan ba ko din ni ba haba wani fenti ba man namu ci ayyawa ka wani abu ko
5: tunda na ganka a fusace za ka yi kira gare su da su zo su muku wani abu
4: ba wani kira da ai kiran zamu zaka wasu ka mana kwale kwale
0: Allah sarki talaka Allah ya sa waɗannan koke suna shiga kunnuwan mahukunta mu ji an share wa al'umar wannan karkara da sauran garuruwan da ke makwabtaka da su hawayen su da suka dade suna zubarwa musamman batun rashin kyan hanyar su amin to masu sauraro za mu dora mu tafi kai tsaye batun makaranta musamman makarantar islamiyya ta wannan karkara da suka ce duk girman wannan gari ajujuwa guda biyu ke da su kuma a ciki suke karatun boko da kuma islamiyya wanda suka ce ya kamata mahukunta su kawo musu dauki
6: muna nan liman a wannan karkara dai yanzu kaga halin da muke ba abin da ya wuce titi daga titin nan sai dan asubutun ba da mun kuyaya ke da asubuti ne inda zamu taso mu zo a ce in wani abu ne sami ka sha magani ma daga koma gida akai ka gira eh shine babban bukatun hanyar nan babban hanya tun daga kunya ta tona ta tuba doki kuma daga doki ba ta iyaka ta ba gaskiya
5: to hanyar burji ce kenan babu kwalta
6: burji ce ba kwalta
5: yanzu kuke ai muku kwalta
6: in dai Allah ya yi ba tunda al'amarin na Allah ne eh
5: babu tsawon
6: Allah ya taimaka
5: amma tsawon shekarun da kuka yi a wannan karkara ba a taba zuwa an gwada yi muku ita hanyar ba
6: ba a taba zuwa ba sai dai an zo an kakkaba wani karfi na hancin wani zai hanya to kuma tun da kaba wannan mai son yaudara ce yana so zai zaki insha Allah
5: to baba an ce ba ku da makaranta wannan ajujuwa ma ku kuka gina su inda kuke koyar da yaran ku ku kuma ba ku da makaranta a wannan
6: yaran mu ne take koyarwa da can makaranta doka muke can kofar gida nan to da zamanin wannan yazo yara suna so su zo su ga su zauna kan kujera zuwa benci suka dawo nan suke yanzu yaran mu ne masu wannan
5: makarantar boko kuna da ita ko ba ku da ita
6: makarantar boko da ita nan ita ce gaure da wannan
5: islamiyya ake
6: ba ci eh suna zuwa ci boko kwanakin bokon su in sun tayi masu islamiyya sun zo
5: ma'ana dai babu wata makaranta da aka gina
6: ta boko
5: babu
6: ba gina ba dai wannan ce ta
5: kuna so a yi muku
6: muna so muna ina so duk halin zamani ne halaye ne na wanda kowane guri ka iya zuwa kai kuma kai shi zaka zama abokin
2: to wani kira za a yi wasu mahukuntan ku
6: hukuntan mu mu dai muna neman alfarma akan dai a tsaya akan wannan aiki na mu a dauri ai mana na hanya in Allah ya so yarda mu abinda muke bukata kenan yanzu mallan daidai da ruwan nan ban dakin soro na na babban mai daki na wallahi ta ba yahuda shi ga cikin daki
2: da yan kan hanya
6: ye wannan hanyar da yake wallahi mallan kuma da shi ba mu da karhun yi da masu babba sana'a ne muna fita muna wani abu an ce ai wannan yan kasuwa ne akwai kuɗi
0: to Allah shi kyauta Allah ya kawo muku dauki amin amma anya kuwa mahukunta na wannan karamar hukuma ta dawakin tofa suna sane da irin matsaloli da irin waɗannan karkara ke fuskanta kuwa ko dai sai lokacin zabe ya zo irin waɗannan matsaloli su zamar musu abin kamfen na cewa idan suka zabe su za su gyara musu su to Allah ne dai kadai masani bayan mun ji magidanta da koken makaranta da sauran batutuwa na wannan karkara ku zo mu tafi kai tsaye gurin matasan wannan karkara mu ji a matsayin su na matasa kowane yunkuri suke na ganin sun kawo wa garin su ci gaba
7: mu za mu fita mu rami tsaki mu zaba bayan mun yi da jikin mu fa mu sa kudin mu duk inda muka ji ana lissafin wani gashi yazo ana kai dauki za mu rubuta takarda mu kai masa wani mu je mu samu damar ganin sa wani kuma da yawa takardun sai dai daga kawai an ance za a ganshi za a ganshi shikenan a wufantar da mu yanzu abinda muke so mu matasa a mana fara samu shine mu samu hanya
0: amma kafin nan masu sauraron mu kada ku sha'afa kuna tare da shirin daga karkara daga nan gidan Rahama Radio Kano farin cikin al'umma mai yada shirye-shiryenta akan mita 97.3 a zangon FM da Rahama Radio Abuja mai yada shirye-shiryenta akan mita 104.1 a zangon FM za kuma ku iya shigowa shirin daga karkara ta lambar waya kamar haka 0704550148 har ila yau kofar shirin a bude take ga duk masu son bada gudunmawa ga al'umma mazauna karkara dan haka kafin shirin namu ya dora za mu dan tsahirta mu je mu sha ruwa mu dawo bakin aiki a dakace mu

0: ganshi za a ganshi shikenan a wofantar da mu
1: yanzu to me kuke so a yi muku amfani kuna matasa
0: yanzu abin da muke so mu matasa a mana mu fara samu shine mu samu hanya hanya ita ce babban kalubalen mu a wannan gari namu
2: sunana Basiru Mahmuda gaskiya mu ba abin da yake damu mu dama wannan abin biyu ne zuwa uku na farko matsalan mu ita ce hanya na biyu matsalan mu makaranta na uku matsalan mu ruwan sha
3: wanya ba ku da ko irin tukatuka
4: ba muna da bohol amma duk lokacin fa da ya kare kai ya lalace dama kusan mu ne ma muke hada kudi anan mun je gurin wannan ya ba mu naira 5 naira 50 naira 100
2: wani ma ya zage mu wani ma dai gashi nan a yau aka ce daya ta lalace kai daga zuwan kama garin nan she ka gani alama yalla Allah wannan hanya da Allah ya sa jiya ka zo ba ma he ka wani ya baka labari ba kai da kanka zaka ba wani labari saboda yanayin ruwa a jiya har garin Allah ya waye ruwa yana gudu a wannan hanya yadda ka san rafi billahi la ilaha illa huwa nan ruwa da yake yin nan bayan wanda yake yin nan idan kana nan gurin wallahi dan wancan yaron ya fito ruwan tafiya zai da shi
1: yara ba sa fito
2: ba sa yara yake fito ai shine ma tsaye kuma zuwa makarantar mu nan kai kanka yadda taka tsantsan mota ku ko me babur bai isa bi wannan hanyar ba
1: amma ma ruwan sai ta fito
2: ko bai tafi da kai ba wallahi wani gurin zaka ji tsoron shigar shi yanzu muna bukatar mu bukata dan Allah su taimake mu mu dai ku kanmu su taimaka mana su yi mana hanya su yi mana makaranta su kawo mana ruwa
5: bayan mun ji daga bakin matasan wannan karkara kara matsawa gaba kadan domin karkarewa da batun wani dattijo da ya dora kan waɗannan batutuwa wanda daga ƙarshe ya ƙara yin kira ga mahukunta kan su kawo musu dauki
6: kana da magana da Alhaji Awalu Alkasim da farko dai zan gode wa Allah da Allah ya kawo mana ku domin mun kawo mana ci gaba mu kai kokan mu to sakani ga Allah kamar dan uwa na ya fada duk wannan koke da za a yi mun yi mun kai kuka gun salamarke Allah bai tabbatar da wannan abu mun kai kokan mu gun jobe Allah bai tabbatar ba
1: ita hanya
6: ita magana hanya mun kai magana kuma Barau Jibrin mun yi kuka Allah bai tabbatar ba injiniya Abba Kabir Yusuf shi kansa mun kai masa kuka hatta da rafta na yanzu mun kai koken nan ta shiga da mu mun nemi magadan maliki nan ba mu ganji ba kuma waɗannan abubuwa duk muna da bukatar su kamar da dan uwa na ya fara amma yanzu dai ba abin da yafi shi mana tuwa kwarya irin wannan hanya saboda ya hada gari kamar guda kusan 10 akwai Kayaba akwai Sabaru akwai Dogara akwai Deneji akwai Ayaga akwai Burintumo akwai Dakata akwai Gantin duka sun gani wannan hanyar kuma duk da wannan hanyar muke amfana to kaga wannan ita ce ci gaban mu
1: yanzu misali da a ce za a zo a yi muku wannan hanya za ku ji daɗi
6: a ba karamin yin daɗi ba ai yanzu a mahukunta wanda di yi mana wannan hanya to ka ce ma ƙuri'a gaba ɗaya sar ta su ci amma mutuƙar ba a yi mana wannan hanya ba mun san matasan mu ba za su yi zaɓe ba
1: sai ku kiyan zaɓen
6: sai muke yi mana to ai mun yi zaɓen nan don a taimake mu ba maula muke ba ba zuwa muke a ba mu wani abu ba kuma ba muna yi ita siyasa a duniya za ka yi a duniya za a biya ka ba ta da wani lada ladan ta ka yi ta a duniya a biya ka a duniya
1: to kada kuma a ce kun yi laifi idan muku
6: ko ai mu ma laifin akai mana mu aka fare wa laifi hanyar nan a takaice muna da mahukunta a lungunan nan da ƙauyukan nan wanda suka kuhu hanyar nan har yanzu ba su yi mana ba to kotu ya kamata a ce su suka fare neman hanyar ma ba mu ya kamata mu nema a gurin su ba
1: to kotun taɓa ne ba kwaye
6: a muna yi iya ƙoƙarin mu mun yi da kudin mu mun yi da yawon mu mun yi da addu'a kuma kullum mahukuntan nan addu'a muke musu ta ci gaba da zaman lafiya ƙasa ya kamata su taimake mu
1: to ita wutar fa na ga falafalai
6: to wuta mu yanzu ba ta wuta muke ba amma da za a karsa mana muna so amma kamar yadda dan uwa na yi magana hanyar nan da asibiti da makaranta ya fi ci mana tuwa kwarya waɗannan abubuwa
1: asibiti
6: domin su ne za su taimaki rayuwar al'umma
1: asibiti in ba ku da lafiya sai dai a tafi wani garin ki
6: sai dai mu tafi kwa karamin asibiti kenan misali idan ko ban asibiti ne dai mu tafi bici ko dawaki ko dawano
1: nan ko irin shakatar nan ba ku da shi
6: ko chemis ba mu da shi
3: chemis
6: ba ba mu da shi yana
3: to ya kuke idan zazzabi ya same ku
6: ko idan zazzabi ya samu sai dai in kana da dan uwa kafin ya shigo lungu ka ceto ma da maganin zazzabi
3: to amma kwanakin bayan raba gidajen sauro ai ya zo muku nan
6: to da aka raba gidan sauro ai ba zai dau wannan yau da kullum ba kuma mun abane ne ma bai zo mana nan ba shekara uku dai bayan ta wuce an raba mana amma mu abane da aka raba Allah bai sa ya zo ba mu sani ba ko zai zo nan gaba
1: to ya kuke da sauro ba kwa yanda zabi ne yangar
6: a to ai shine ma yake sa miki wannan zurga zurga duk nan zan ka duba za ga yaran waye ne cikakken lafiya nan babu shi to ina lafiyar take ai babu inda za a nemi lafiyar kuma babu asibiti muna kira da mahukunta dan Allah su taimaki al'umma waɗannan garurruka domin ya hada garurruka kai dai ka ji ginalin safa musu saboda haka muna neman dauki daga gurin su Allah ya sa wannan sakuna da muka je gare su kuma Allah ya sa su taimake mu taimaki al'umma da suke lungunan.

0: Tomadala, amakon da ya gabata kun yi tattaunawar mu da ɗaya daga cikin hadimai a gidan Honorable Aliyu Sani Madakin Gini. A wannan satin Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya kaddamar da wani shiri na musamman domin koyar da mata da matasa sana'o'i daban-daban tare da basu jari domin samu damar dogaro da kansu. Shirin wanda ya kunshi matasa da mata 634 na daga cikin kudurorin Honorable Aliyu Sani Madakin Gini na inganta rayuwar al'umma musamman 'yan karamar hukumar Dala ta hanyar bunƙasa ƙananan sana'o'i da rage zaman banza da rashin aikin yi musamman a tsakanin matasa da mata. Kowannen sa an bashi naira 250,000 da kuma waɗanda aka bawa naira 100,000, inda nan take bayan kammala bita ta kwana biyu waɗanda aka horas ɗin su 634 suka fara jin kuɗi na shiga akaunt ɗinsu na banki. Ga jawabin da Honorable Aliyu Sani Madakin Gini ya yi a wajen kammala wannan bita.
1: Zan fara godewa Allah da ya bamu rai, ya bamu lafiya, ya bamu ikon mu zo mu zauna mu yi wannan taro. Kuma zan godewa ma'aikatar Sveda wanda ta karkashinsu aka saka wannan kuɗi da yau in Allah ya yarda mutanen karamar hukumar Dala a karo na farko abin da yasa nake faɗin a karo na farko wannan shi ne farawa. In Allah ya yarda za a zo a yi ninkin ba ninkin wannan wanda muke yi yau, kuma da izinin Allah ba da dadewa ba. Duk wanda ya san ni, ya san ni a harkar rayuwa, ya san ni a harkar siyasa, to ya san ba ni da magana wadda take ba haka take ba. Ina tabbatar muku yau mutanen da suke karɓar tallafi ta ƙarƙashina su ma'aikatar Sinedan mutum 634. Mutum 250 kowannensu zai ji alat na naira 250,000.
2: Amma ji
1: kowannensu wanda bai ji ba ya yi hakuri inda sunansa yana kai, ina tabbatar masa zai ji aladdinsa. Shaura su ne wanda aka koya wa sana'o'i mutum 422, ina jin haka 422 kowa za a bashi zai ji dim a akaunt ɗinsa ta naira 100,000. Duk wanda ya ga babu naira ɗaya a cikin 100,000 to ya zo gobe za a tabbatar an bashi naira 100,000. Kuma wannan kuɗi naira 250,000 da naira 100,000 da kayan sana'a duk wanda aka bawa kuɗinsa ne nasa shi kaɗai, ba a yi da ni da kowa a kan cewar za a bawa wani ya bawa wani kaza ba. Ba a yi da ni da kowa ba, saboda haka duk wanda ya karɓi kuɗi ya tabbatar wannan zai fi sunanta. Kuma na gaya muku ni ba magana nake irin ta siyasa a zo a faɗa ba cikawa ba. Yau da muka zo wannan ma'aikata ta suka bata min rai cewa ne zan ɗebo kuɗi na in zo in raba in ba wa jama'a wanda aka yi wannan alƙawari don kan mutane su tafi gidajensu da bacin rai. Amma yau su ma'aikatar sun suka kira ni da kansu suka ce in tashi in taho, suka turo min list sun fara saka wa jama'a wannan kuɗi. Kuma Allah ya yarda kafin dare kowa zai ji durin mai fasa inji His Excellency Dr. Abdullahi Ganduje in saci wata kalma tasa ya ce za ka ji alert mai fasa waya. Allah ya yarda mu mutanen da Allah su sani wannan lokaci da ya rage mun a wannan kujera da kuka dora na akan ta amana za a yi ta kawo abubuwa na alheri yanzu da muke magana nan da ku ana yin titina ko ina a lungu da sako na karamar hukumata wannan titina yau da zan zo nan waje da yawan su ta kai na ku saboda na je unguwar mutan yalwa na yi gaisuwa Allah ya ji kan baban Salisu Yahaya Allah ya rahamce shi da nabi titin da na buga daga farko har ƙarshe titi ne wanda take ikon Allah ni na zo nake yin sa wannan titi ya shafi mazaɓu guda biyar ya shafi mazaɓar Kabuwaya ya shafi mazaɓar Dala ya shafi kan tudu ya shafi Madigawa Yalwa Bakin Ruwa Rogon Nama bayan shi ana nan ana yin sabon titi a wajen da ba taɓa yi ba a ƙofar ruwa daman can kuma an yi wani a ƙofar ruwa kuma yanzu banda guda biyu waɗanda na yi a Gogurawa akwai guda ɗaya wanda za a yi wanda yake daidai yake da guda goma wanda mutanen Gogurawa shi suka fi damuwa da shi wannan sati har an zo an auna kuma ina tabbatar musu nan cikin sati ɗaya sati biyu in Allah da za a zo a fara wannan aiki akwai titi na Adakawa shi ma an zo an auna layin bala ne ya fi in Allah ya yarda wannan satin shi da za a shiga za a ci gaba fara yin sa a mazugal maganar da muke yi yanzu ana tituna guda biyu banda wanda na yi guda ɗaya na farko yanzu maganar da ake a cikin mazaɓar mazugal ana yin tituna sannan gwammaja wannan mazaɓa da muke ciki ita ma za a yi dogon layi wanda ya fi kilomita ɗaya kuma abinda za mu gode wa Allah titunan nan da muke yi ba ƙananan tituna ba ne wannan tituna da muke yi in ka je wani ɗan majalisa ya ce ya yi titi a guda ɗaya nawa za ka saka nasa guda goma tituna ne ake yi manyan tituna yanzu kamar na Gogurawa kilomita biyu ne za a yi wanda na yi musu a baya kowanne kilomita ɗaya ɗaya da ɗigo ɗari uku ɗaya da ɗigo ɗari shida yanzu kuma za a sake ne kilomita biyu

0: sannan kuma waɗanda suka amfana da wannan tagomashi sun bayyana cewa
1: a madadin mu shugabannin jam'iyya na mazaɓu 12 na ƙaramar hukumar Dala, muna miƙa godiyarmu ga jagoranmu Rep Aliyu Sani Madakin Gini bisa irin ayyukan alkhairi da yake ta yi mana a wannan ƙaramar hukuma. To a yau ma alhamdulillah an samu a cikin farin ciki, ana ta fitar da mu kunya. Muna fatan yanda aka taru gurin nan lafiya, Allah mai da kowa gida lafiya, shi kuma Ubangiji Allah ya ninninka masa wannan kujera tasa, Allah ya ninninka masa dukkan abinda ya sa a gaba na alkhairi, Allah ya bashi dukkan kariya. Muna godiya jama'a, assalamu alaikum.
2: Shugaban jam'iyyar, shugaban forum na jam'iyyar NNP kenan, Alhaji Abba Kofarwa, alhamdulillah. To alhamdulillah yanzu aka ga aka ramaka lawo na gani a nan guri a cikin taro cikin hall na Mumbai. Malam, me zaka iya cewa wannan rana?
3: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Sunan ma sunana Malam Warshida ka mazabar kan Tudu karamar hukumar Dala. To muna godewa Allah da wannan tagomashi, wallahi ana fara abubuwan nan kawai na sai na ji durum mai girma leader wayannan abubuwa da kake cewa mutanen karamar hukumar Dala. Ga mutane nan da yawa na ga mutane ban san adadin su boyen da suka gani, ni din nan ina ciki wanda naga alatina naga kudina a ciki naira 250,000 a cikin wayata, wanda ga sunan yanzu nan mun fito daga taro mutane da yawa sun gani, ana maraba ana munna ana farin ciki. Gaskiya Dala mun haifada, Dala ta haifada, kuma alaima da yakin Gini ya fitar da mutanen Dala kunya, kuma wayannan abubuwa da yake tai insha Allah za a yi ta samun irin su. Allah ya ci gaba da taimaka masa, Allah ya masa jagora, Allah ya riko da hannayensa, duk abin da ba zai iya ba Allah ya iya masa, Allah ya sa ya fi karfin makiyansa. Wannan abu mun ji dadin sa, ya faranta mana, ya faranta al'umma karamar hukumar Dala. Gashi nan muna gani yanzu naga ana shigo da injin ban ruwa da injin markade, za a raba wa mata da maza, an koya musu sana'a, za kuma su ji durum su ma na kudi ga kayan kuma da za a ba su na sana'a. To a karamar hukumar Dala ai ba mu da abin da zamu cewa mai girma leader Aliyu Sani Madakin Gini, sai dai mu gode masa, mu ce Allah ya ji kan hajiya, Allah ya ji kan alaji, Allah ya kara faranta masa, Allah ya ci gaba da masa yanda yake so.
4: Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ina cikin rana mai farin ciki wadda yalla bai yayi ma mutane empowerment, mata da maza, kuma mata duka ma sun fi yawa saboda raunin su, kuma yalla bai duk yazo garin nan ni abin da yake burge ni sai ya faranta ma al'umma karamar hukumar Dala. Allah ya saka masa da alkhairi. Yau ayi empowerment, wasu za su ji alal na 50,000 da injimin malkade, wasu kuma za su ji alal na 100,000 yanda aka koya ma sana'o'i, kananun sana'o'i, wasu kuma su tuni matan daga nan wajen taro kowa yana ta jin alal 250,000, mutane jimilla wajen mutum 500 da wajen mutum 600 da wani abu. Wallahi abubuwa dai sun yi dadi. Ubangiji Allah ya saka masa da alhari. Muna godiya, muna godiya. Allah ya kara lafiya, Allah ya saka zama mana speaker na ƙasa, Allah ya saka da alkhairi, Allah ya jikan magabata. Mu ba abin da zamu ce ma Alima Dakin Gini, Ali ya fitar da mu kunya, mu yan karamar hukumar Dala, ba mu yi zaben tumun dare ba, ba mu yi zaben Dala sani ba, don haka nan gaba zabe mai zuwa, zaben Alima Dakin Gini, yan Dala ku fito ku murama da halacci domin kun tura dan halat wanda shi ba yaudara ba ƙarya, kuma shi ba cinye duba ne, saboda yana taimaka ma mutane ba yau ba kuma nan gaba ma, wani infame yana tafi wanda ya fi wannan. Muna fatar Ubangiji Allah ya saka masa da alkhairi. Ga motion, ga aiki, ga jika hanta al'umma, kai wannan ba Allah, Allah ya saka masa da alkhairi, Allah ya sa ya gama da duniya lafiya. Wassalamu alaikum warahmatullahi.
5: To ba abin da zamu ce da Allah sai godiya. A babban abin da zaka gode wa Allah kan wannan tsarin namu, ko akan wannan abin da muka yi na wannan biki na yau, an yi shi lafiya, an tashi lafiya, kuma ba mutum ɗaya da ya tafi da ɓacin ran wani, ko wani ya taka mai kafa, ko wani abu, kowa ya fita cikin sururi da farin ciki. Saboda haka ba abin da zamu ce da mutanen Dala, gudunmuwa da suke bamu da goyon baya, Ubangiji Allah ya bamu ikon mu saka musu da abin da su ma suke yi mana. Kuma magana ta biyu ita ce, wannan tsari da aka bujiro da shi na empowerment, wannan kamar daga mutum ne zai haubi ne ya fara taka matattakala ta farko, saboda haka akwai matattakala ta biyu, akwai ta uku, akwai ta huɗu. Kullum abin binne na cewa al'ummar Dala albishir shine abin gaba zai yi ba baya ba, kuma in Allah ya yarda duk abin da aka bujiro da shi aka ce za a yi, mutane su ne shaida, aikace-aikace da ake yi da empowerment ɗin nan da duk sauran abubuwa, ba wani abu da aka taba cewa rayuwar al'umma ba yayi ba, ba kuma wani abu da aka ce a za a yi aka ce a an daga, haka kuma cewa za a yi aka ce a an daga, duk abin da muka ce za mu yi muna yi. Saboda haka mutanen da muna godiya da goyon baya da kuke bamu, Ubangiji Allah ya bamu ikon fita kunya ku. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
0: Kuma da lamun godiya da jabuka.
6: To da farko dai muna godiya da Allah mai kowa mai komai da ya nuna mana wannan rana ta farin ciki. Mu al'ummar karamar hukumar Dala ba mu zaben timin daraba, domin mai girma mana rabal Ali Sani ma dakin gini a koda yaushe yana fitar da mu kunya. Abin da zai ba da mamaki kuma abin alfahari a gare mu, kamar yau yayi mana empowerment na mace 600 mata da maza, wasu an ba su 250, wasu kuma an ba su 50,000 da injin markaɗe da injin baruwa, wasu kuma naira 100,000 domin su dogara da kansu. Ni kira na anan daga mutanen al'ummar karamar hukumar Dala, mazanmu da matanmu, da mu fito mu rama halacci da halacci, mu fito mu kuma kaɗa wa mai girma Honorable Aliyu Sani Madakin gini ƙura'a.
0: To alhamdulillah, yanzu haka ina tare da shugaban jam'iyyar NPP mai kayan marmari na mazabar kofar ruwa, wato Malam Abba Suleiman. Malam Abba, na ganka cike da farin ciki, me zaka iya cewa a wannan rana?
1: To alhamdulillah, muna godiya ga Allah, muna ƙara godewa Rep Aliyu Sani Madakin gini bisa abubuwan da yake taiwa wannan karamar hukuma ta Dala. Yau ma dai alhamdulillah, kamar yanda ya saba yi kowane lokaci, yau ma alhamdulillah mutane sun samu cash, kuɗi ba wani abu, kuɗi a ƙasa. Kudi a gasa yau gashi nan ana ta samu mutane, gashi nan alhamdulillah wanda muka zo daga mazabar kofar ruwa, alhamdulillah kusan yanzu kusa da ni haka, yanzu akwai mutum sama da 30 wayanda alhamdulillah ga wayoyinsu don kudaden su sun shiga, suna ta murna suna ta jin daɗi. Wannan rana ce ta farin ciki kuma ta tarihi a siyasar karamar hukumar Dala, kamar yanda muke ta faɗa dama ya saba kuma yana yi, kuma yanzu ma gashi yana yi. Saboda haka muna godiya gare shi, muna ƙara gode masa da wayanda suka taimaka wannan al'amari ya zo karamar hukumar Dala. Allah ya saka musu da alkhairi, kuma shi Allah ya ninninka masa bukatunsa. Wannan kujera da yake kai, Allah ya maida ita ta zama babbar babbarta. Wannan shine fatan mu, kuma muna nan mun shirya tsaf duk inda ya saka fasa duk bukatunsa a siyasa, insha Allah sai inda karfin mu ya kare da izinin Allah. Saboda yana fitar da mu kunya lokacin da zamu ce mutane a fito a zabe shi, an zabe shi kuma alhamdulillah gashi yanzu suna ya samu a cikin farin ciki, ya cire mana kunya a tsakanin mu da al'umman mu. Duk inda muka shiga lungu da sako, godiya da Allah da san barka ake mana. Wannan kada ya ishe mu nasara a siyasa, saboda haka muna godiya kwarai da gaske, Allah ya saka masa da alkhairi insha Allah.
7: Assalamu alaikum, sunana Usila Suleiman daga mazabar Dala. Alima daki gini ya gwangwaje mu yanzu nan alert 250 ba ƙarya, gashi a cikin wayata na ji alert. Allah ya ƙara mai lafiya, Allah ya sa ya fi haka.
0: Wannan alert da aka yi muku na menene?
7: Na koya sana'a ne aka yi mana shi, aka ba mu 250,000, ga wasu nan ma da 100,000 da injin markaɗe da ban ruwa na noman shinkafa, duk gasu nan za a rarraba a babba su.
0: To alhamdulillah, yanzu yau na fata kike masa?
7: A fatan alkhairi nake walida, Allah ya sa ya fi haka, Ubangiji ɗaukaka shi. Kuna magana da Amina Usaini Dogon Nama, woman leader karamar hukumar Dala a mazabar Dogon Nama ta NNPP.
0: Hajiya ke ma gashi cika fuska cikin annashuwa da murmushi, haƙora a waje, me zaki iya cewa?
7: Ai ba ma haƙora a waje ba, in ka tunani na shigo ina guda kace me isa na shigo ina guda nace ba a rangadawa asara, kace me ya faru nace in dararan alherin karamar hukumar Dala Aliyu Sani Madakin gidi ne ya bayyana, gashi na gani a wayata, na gani ba inki ba ba wai ba, naga kwata miliyan a cikin wayata. Allah na gode maka Ubangiji, ya ji kantsuwansa, ya sabunta masa rahama, Allah ya bashi ikon yin abin da yafi wannan. Ubangiji yanda na ja hannu Allah in ba dume kaunar Aliyu tabbatar ya samu. Allah dan girma za ta ga danka da dakar mulkin ka, adalamu alshine gwamnan mu. Wannan ba yanzu muka fara gani ba, na ga na biyu, wannan shine na uku. Mun gode, mun roƙi Ubangiji ya maida gogo masaki, ya bayar Ubangiji ya dora daraja akan daraja. Allah dan girma zatinka, rabbana taqabbal minna innaka antas samiu du'a wa alina mulana innaka antat tawwabur rahim. Allah ya sa dace.
8: Wallahi alhamdulillah, ba abinda zamu ce da wannan tsarin na Ali Madakin gini, sai fatan Allah da fatan Ubangiji Allah kashi matsayi gaba. Alhamdulillah, ni sunana Nura Bala daga mazabar kofar ruwa, PRO ne na mazabar kofar ruwa. Alhamdulillah, ina zaune aka kira na aka ce mun ba da akawun da lambar waya Ali Madakin gini tallafa mana a bisa sarawoyin da muke yi, zai ƙara mana jari da abubuwa. Kuma alhamdulillah, mun zo da batun da ya gaya mun Ali Madakin gini wannan abu, muka san cewa Ali Madakin gini inda ya faɗa zai maka abu, to alhamdulillah zai cika. Kuma mun zo Ali Madakin gini yana alƙawari ya cika mana ba man dai ba sarar al'umma ga sanan da yawa kowa sai farin ciki ke da munna kuma ya ƙara jaddada cewa insha Allah rago waɗannan ba su gana su ba in Allah ya yarda su ma nan gaba kaɗan zuwa dare za su ji rago wannan amma mafi yawanci da cikin kasu 80 sun gana su yanzu alhamdulillah ba kowa abin da yake sai munna sai farin ciki ya ba mu kuɗi naira 250 a account ɗina gashi na gansu ina zaune a gurin daga Allah sun siya sauka alhamdulillah muna ƙara godiya ubangiji Allah ya kai matsayi gaba Allah ubangiji ya dafa masa Allah ya kare shi daga sharrin makiya ubangiji Allah ya bashi kujerar ma tafi wannan muna masa fata kuma in Allah ya yarda za mu saka alheri da alheri in Allah ya yarda za mu saka masa alheri da alheri abun da ya mana alheri sai mun saka masa alheri da alheri bakin rai bakin fama in Allah ya yarda kaman wancan lokacin da muka gura maya har muka tabbatar da nasarar sa to wannan karba sai mun ninka abubuwan da ya gwada don wancan lokacin ba mana abun da aka mana wannan lokacin ba amma yanzu an mana abun da za mu yi in za mu kashe mai fiye da abun da ya bamu ma za mu yi masa in Allah ya yarda za mu saka masa alheri da alheri muna godiya Allah ya saka da alheri

0: masauraro barkanmu da wannan lokaci, barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group da tankuna kai Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda, wanda muke tattaunawa da shi daga nan farin cikin al'umma Rahma Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM, kuma muke tabobi tutuwa da ke da jibi da al'amuran da ke ci gaba da murginawa kama daga matakin kasa har zuwa wasu daga cikin sassan jihohin wannan kasa, da nufin kallon irin rawar ganin da waɗanda ludayen suke kandawo ke takawa. Tuni Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda ya shigo wannan zaure namu, ya kuma shirya tsaf da muke sa ran za mu kasance da shi tsawon sa'a guda da rabi. Da haka a madadin ku masu sauraro da kuma hukumar gudanarwa ta wannan gida, ni Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda lale marhaban da sake kasancewa da mu a daidai wannan lokaci.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
0: Amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi. To insha Allah masu sauraro din ma dai ba za ta sauya zani ba, tunda makon da muka yi ban kwana da shi kuna sane da zaben da aka yi na jihar Oshun, wanda ake ganin cewa zabe ne na zakaran gwajin dafi, tunda ranar Juma'a ma shugaban kasa ya yi kira ga al'ummar jihar da su kwantar da hankalinsu, za a yi zabe sahihi wanda ya ci shi za a ayyana a matsayin wanda ya samu nasara ba tare da yin maguɗi ba. Dalilin haka ne ma ya sanya aka ce an tura jami'an tsaro dubbanai da suka je domin kare lafiya da dukiyoyin hususan waɗanda za su kare zaɓe da masu kansu masu aikin zaɓen. To zaɓe dai an yi an kammala, wanda kuma tuni a wannan rana ta Lahadi da safiyar ta aka ayyana Adeleke a matsayin wanda ya yi sabu zarce, dama shi ne gwamna da ya fito daga jam'iyyar Akot, kuma shi ne aka ce ya samu nasara, wanda dan takarar jam'iyyar APC ya zo na biyu, kuma alamu na nuna kamar za a yi abin da ya kamata a zaben da zai zo a shekarar 2027 kamar yadda shugaban kasa ya ayyana, kuma gashi abin ana ganin an yi shi ba tare da wata tangarda ba. Wannan ya Alhaji Abdulmajid dan Bulki Komanda ya kalli wannan zabe da kuma irin abubuwa ko alƙawarin da ake ganin an fara cikawa tun yanzu, da wasu ke cewa Juma'ar da za ta yi kyau an fara hakai ta tun ranar Laraba.
1: A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Yabo da godiya tabbata ga Allah subhanahu wata'ala, tsira da amincin sa ƙara tabbata da sifiyayen halitta, manzon tsira shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wasallam da ahlinsa da alahin shi da sahabbansa masu albarka da wadanda suka biyo baya zuwa ranar hisabi. Kuma Allah ka kara mana soyayya da ƙauna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam. To an ce komai nisan jifa zai sauka a ƙasa, babu shakka wannan zabe na usul zabe ne na zakaran gwajin dafi, kuma ni ba abin da zan ce da talakan usul sitat sai dai Allah ya saka musu da alheri. Kullum abin da isa kenan nake zuwa kafofin yaɗa labarai nake kashe kuɗi domin talaka kansu ya waye. To talakawan usul su ne na farko a ƙasar nan wannan kansu ya waye, aka waye gari suka ce sun ki ba su yadda ba, ba kuma za a yi musu maguɗi ba. Wallahi wannan zaben da aka yi na rantsi da Allah yau, yanda kasan an biya mini haji haka nake jinsa, na tashi ina murna domin wannan zaben shi zai nuna Najeriya 2027 Allah zai canza mana shugabannin da ba mu yadda da su ba. Wallahi ina gaya maka gaskiya Abbas, irin farin cikin da nayi da aka kada jam'iyyar APC, wallahi farin cikin yana da yawa.
0: Amma a kada jam'iyyarka aji kuma ka ce kana farin ciki?
1: Eh wallahi, to ai gaskiya ta fi kowanne abu inganci alaji. Zaman ƙarya ba zama bane, zama na cin amana ba zama bane, zama na yaudara ba zama bane, zaman gaskiya da gaskiya shine kashin bayan rayuwar dan adam, shine kashin bayan demokradiya. Ka duba irin gwamnonin da suka je suka tare a Osun State, ka duba irin jami'an tsaro, ina jin an kai wajen 40,000 jami'an tsaro.
0: Aka ce 15 komanda.
1: To tunda an ce kai
0: an ce dai kwamishinoni 30, amma jami'an tsaro an ce
1: kwamishinoni 30, DIG wajen guda 3, AIG wajen guda 6, banda civil defense, banda wane
0: ne. To 'yan sanda dai an ce 15.
1: gaba ɗaya mutanen da aka kai tsaro 30,000 da wani abu ina so in ga
0: yawa to kana nufin
1: hashoran jami'an
0: soja da
1: kowa ma amma Allah ubangiji ya sa mutanen osinsu ta suka ce babu wanda ya sai canza mana ra'ayi a yanda ku muka ji labari in ka ga yanda aka ringa wasa da naira akan ƙuri'a guda ɗaya abin ya baka mamaki sai su karfe kuɗin su zo kuma su zaɓi gwamnan osinsu ta
0: wai a zo za a su yi mai kaɗa ƙuri'a kake
1: sosai kuwa ai sun je da miyagun kuɗi yanda ake zargi Allah ya nuna musu shi ne alƙawari kuma alƙawarinsa baya tashi alƙawarin ɗan adam alƙawarin banza ne wannan yanzu sai yi maka nan jima ya canza in baka dadada masa ba to alƙawarin Allah ku baya tashi kuma baya canzawa shi yasa zakaran gwajin dafi ne wannan zaben da aka yi talakawa muna kiran ku ku yi koyi da talakawan osinsu ta ku talakawan arewa a daina tsorata ku da jami'an tsaro a daina tsorata ku da komai idan kuɗin ne ku karɓe ku zo ku zaɓi gaskiya wannan shi ne sunnar siyasa akwai gwamnoni da suka zo suka taka rawa ta akaran bana fiye da kowane gwamnoni gwamnoni ne zai ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu girma masu daraja gwamnatin da ka ba su Allah ka karɓe daga hannunsu a samu canjin gwamnati wasu su kada su a can jihar osun sun je suna ta karambani ba ma irin waɗannan gwamnoni na northwest su wasu sai sun dadada tunin birai da shi mutumin bin ubangiji ya ce ba ku isa ba ni ne isasshe ni ne sarkin da ba a canzawa ni ne Allahu wahidul qahar duk abin da ne shi kenan na yanke hukunci Allah ya nuna musu ba su isa ba ya ɗauki gwamnatin ya koma da ita hannun masu gaskiya mutanen usun muna muku congratulation domin ba don wani abu ba kun nuna jarumai ne ku shi isa kowace sana'a kake yi zaka ba mutanen ka gudunmuwa yanzu ka duba wannan mawaki irin gudunmuwar da Ibayar ya rubuta wa American Embassy ya ce to lalle su kula da abin da za a yi sannan ya nuna kishi na cewa shi yana son talaka to kaga wannan shi ne maroƙin arziki ba ɗan gari ga 'yan iska da suke neman kuɗin banza wannan shi ne maroƙin da shi yana taimakon al'ummarsa lokacin da ije America a World Cup da za a yi ya je da damuwar mutanensu ana kama su ana garkuwa da su aka samu masu baki da kunu mawaƙa suka zo suna ƙalubalantar kansa to yau ga shi da abin da yi
0: an ce shi ɗan uwan gwamnan ne kawunsa ne ma gwamnan
1: Alhaji ko kawunsa ne ya nuna kishin al'ummarsa ba kishin kawunsa ba
0: aka ce wai siyasa ce ta sa
1: a to siyasa ce ta sa menene ba siyasa ba ko kai zamantakewarka da kai da matanka da ƴaƴanka sun baka sa siyasa ba ka dinga wahala kenan to dan haka babu inda siyasa ba ta shiga ta shiga makarantar boko ta shiga makarantar arabiya ta shiga cikin gidan iyali waɗanda suke aure wannan mawaki muna yaba masa sauran mawaka namu na arewa yan nanayi ta kamata su dinga kishin talakawansu su dinga wayan musu da kai ba kwaɗayin abin duniya ba gwamna ba shi da wata tsiya da zai baka domin rabanka a rubuce yake a wajen Allah subhanahu wa ta'ala kuma Allah ba zai taɓa canza maka ba wallahi ko menene daban nan naka sai ka je ka same shi wani kuma zuwa zai iya same ka haka Allah ya rubuta don haka muna godewa mutanen osinsu ta talakawan jihar Kano da talakawan Najeriya da talakawan arewa ya kamata ku san wannan aya ce a gare mu mun fi ƙarfin gwamnati akan wannan ƴancin na zaɓe domin mu muke da ƙuri'ar da za mu jefa ta kada kowanne irin mutum tun daga kan shugaban ƙasa izuwa gwamna izuwa ɗan majalisar tarayya izuwa sanata izuwa ɗan majalisar jiha wallahi wannan ƙuri'a ta mu ita za ta kada su kuma za ta kada su da ƙarfin ikon Allah saboda ba za mu yarda kullun talaka shine ya zama mugun yasa ba ɗansa shine a wulaƙance ɗansa shine ɗan daba ɗansa shine ɓarawo ɗansa shine ɗan shaye-shaye ɗansa shine za a yi amfani da shi a wajen satar akwati ko wani abu to wannan karan ta kau wannan karan muna gargaɗin waɗannan ƴan dabar kada ma ku fara fitowa kada wani mai mulki ya zo ya zuba ku ya ba ku kuɗi ku zo ku ce za ku saci akwati ko wani abu to duk abin da ya same ku kai kuka da kowa ku kuka da kanku kuka kuma da ɗan siyasar da itura ku saboda ya mai da ku mahaukata ya mai da ku jahilai kun zama karen farautarsa
0: amanda wannan zaben da aka yi wasu na ganin abin a yaba wa mahukunta hususan kama daga kan shugaban ƙasa da kuma ita kanta hukumar zaɓe ne tun daga shi ya yi alkawari kuma ya haska bai tsoma baki kamar yadda yi alkawarin cewar ba zai tsoma ba kamar yadda suke faɗa ba za a kalli wannan namijin ƙoƙarin da ya bai kalli cewar jam'iyyarsa ke mulki a ƙasa kuma tana da duk wani abin da za ta yi wajen yin
1: amfani. Nan zai maka da Allah in karfin sa akai. Amma ai ka ga idan ka fahimta lokacin da ake zaba ai su so su tsaye da zaban. Abin ne yafi karfin su abin da suka so ko da in kunkulu su kai. Allah ya ce a'a. Shi din dai shine ni din kuma ni ne alƙawari.
0: Wato kana nufin ba a san ransu ba wannan
1: sabon. Ba a san ransu ba. Wallahi ba a san ransu ba wannan sabon.
0: Amma ga shi kuma jin kadan da ayyana shi sai ba shugaban kasa ya shi gwamnatin da bakin sa yace ya bugo masa waya. Yake taya shi murna wani
1: habar makunya ce da hauka ake nade ta abinda isa ai nema yake nan gaba amma abin ina ga yamma babu dan APC da bai taba ba sai irin mu dan aqida da muke munna muke farin ciki amma duk wani dan APC wallahi hantarsa ta kada ruwa bare waɗannan gwamnonin namu duka sai mun kada su da karfin ikon Allah subhanahu wataala mutanen da babu ruwan su da masifar da talaka yake fuskanta masifar ruwa masifar rashin ilimi sannan kuma masifar magani a asibiti sannan masifar kayan more rayuwa duk babu ruwan su kudin da ake aikowa san mai da suna su ai da yadda Allah yanda aka kada dan takare ABC na usun to da yadda Allah mutanen Kano mu shiriya kofa ta bude zamu kada gwamnatin abba da yadda Allah a siyasa zamu tunkuɗe shi falle tsayane da yadda Allah ba zai kara ba wannan zaben ya bude mana wani babi da mu za mu nuna jarumai ne mu nuna za mu iya canza kowanne mai mulki tun daga sama har ƙasa daga APC insha Allah a koma mai girma Atiku Abubakar zai zama shugaban ƙasa da ƙarfin ikon Allah wannan canjin da kake gani guguwar da ta taso da yadda Allah subhanahu wataala sai ta kadar da dukkan shugabannin da ba su yi mana adalci
0: amma idan ka kwatanta irin wayewar da su al'ummar jihar Oshin suke da shi hususan ta bangaren karatun zamani da kuma irin wanda suke da wayewa ba su da irin matsaloli irin namu na rashin ilimi da talauci da shauran wasu abubuwa da suka yi mana katutu anya kana ganin wannan abin da kake cewa zai iya faruwa na guguwar sauyin al'umma za su iya yin irin kokarin da su al'ummar jihar Oshin
1: wallahi tallahi za a iya yi kuma kai da kake cewa suna da wayewa ta ilimi eh suna da wayewa ta ilimi amma ina gaya maka su babu zaman banza tsohuwa zaka gani tana sai da tantan da soso kankan ɗan shekara 70 ko 60 bata yadda ta yi bara ba wannan abin ya wayar musu da kai fiye da karatun boko su ma ai akalla suna da sissifa san wadanda ba su da karatu amma akwai wayewa kuma mutanen su suna wayar da kansu fiye da tunanin mai tunani kamar ɗan jarida ku kamar mu ɗan siyasa suna wayo da mutanen su kai kar ku yadda da maganar kuɗi ku yadda da maganar ƴancin ku ku yadda ƴaƴan ku za a ba su ilimi ku yadda za a ba su magani a asibiti ku yadda za a ba su ruwan sha da sauran su duk ana wayar musu da kai to mu kuma irin ma wannan abin yayi karanci ban ce maka wai babu jahiliya a arewa ba amma kira kansu ya waye yayi kadan awareness ta yi kadan a cikin al'ummar mu saboda wannan ƴan siyasa sun gurbata tunanin su sannan ga yara da suke shiga media marasa kishin iyayen su da kishin jihar su da kuma kishin al'ummar su sun zo sun tare a gindin gwamnati saboda sun dauka gwamnati ita ce komai nasu ba su da aikin yi ba su da sana'a wacce mutumin da bai da sana'a bai da aikin yi zai iya nemo wa kansa yanci ballanta naka ce zai nemo wa wasu al'umma yanci ba za ta yi ba sai kana da aikin yi ka yadda ka samu aikin yi kuma aikin nan ka yadda komai kankantar sa wani abu ne da yake bude babu rayuwarka za ta iya canzawa daga ta wani tunani gurbacece zuwa kyakkyawan tunani idan ka yadda da wannan to shikenan canji ya zo shi yasa kullum muke gaya talakawan mu na arewacin Najeriya da talakawan jihar Kano duk wannan ibaku kuɗi ku karbe amma ku zo mu zabi gaskiya saboda ƴaƴan ku su kubuta da kadaba su kubuta da kashaye-shaye duk wannan abin da ka sani babu wanda yake shafa a jihar Kano ko arewacin Najeriya illa ƴaƴan talakawa je ka kuri kukun goron dutse ko ka je kuri kukun kurmawa su ne manya wallahi ba ƙarya nake maka ba sai ka samu masu laifi ƴaƴan talakawa kashi 60 daga cikin 100 a kuri kukun nan kuma ka san wani menene da ka shaye-shaye sai karamar sata sai fada sai sauransu wasu an yanke musu hukuncin kisa kawai akan sun kashe mutum ma'aikin sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya yi gaskiya ya ce akwai lokaci zamani zuzzuzu wannan ya kashe bai san mai dalilin da ya kashe ba shi kuma wanda aka kashe bai san mai dalilin da aka kashe shi ba to yau gashi muna cikin wannan lokaci kuma siyasa ta taka rawa a cikin wannan al'amari ina so in gaya maka kuma mugayen shugabanni da suka zama annoba a cikin al'umma ƴan siyasa su suka haddasa wannan yau daban nan da masu gwamnati suna da sha'awar za ta kare billahi laji a cikin wata daya za ta kare dabba ba sayanta ake ba
0: siya kuma kamar yakin
1: yauwa wannan magana kwaran fahimtar da kai an fahimtar da sauran al'umma sayan da ake yau duk yaro ina so ya zama dan daba wanda bai iya shaye-shaye ba ina so ya zama shaye-shaye ina so ya zama mara kunya ina so ya zama mara mutunci ina ganin hanyar samun kuɗi kenan yanzu ka duba sai ka ga an ce gwamna ya sai babur dubu kaza kaga wannan maganar babur din tana jawo hankalin yara matasa da su ma idan suka yi daba za a ba su babur to amma yau da a ce sun yi dabar kansila ya ce ni ba zan sai daba ba ciyaman na local gama ya ce ba zan sai daba ba dan majalisar tarayya ya ce ba zan sai daba ba dan majalisar da ya ce ba zan sai daba ba sanata ya ce ba zan sai daba ba gwamna ya ce ba zan saya ba na dan tsaye maka da Allah duk ya danna sai sun daina daba to amma saboda ƴan siyasa sun mai da su mutane ne gaffalanni yara marasa tunani sun mai da su kadarar su duk dan takara da ka sani a kasan nan inda ya arewa ne ina da dan daba shi yasa muke maka sayan ta ake yi da yau ƴan siyasa za su daina sayan daba a wajen matasa daba ta kare
0: wai kana nufin irin wannan tallafe-tallafen da su ƴan siyasa suke yi yau
1: yake taimakawa wajen haɓaka daba yanzu da a ce sun haɓaka magana cewa kai duk yaron da yake so ya koma makaranta gwamnati za ta donorin sa dan haka ba ma magana daba magana ce muke so ku yi ilimi ku ne manyan gobe ko za ku zama shugabanci a gaba a jihar mu da kasar mu idan da gwamnoni suna yin haka nan ma ba za ka samu ƴan dabar ba sannan sun ware musu dan alawarsu wanda za su koma makarantar su dan ringa samun wani abu a aljihunsu wallahi sallahi da tunu ba ka daina ganin daba dan haka duk dabar da ake yi a jihar Kano wallahi tallahi ƴan siyasa su ne suka asasata magana da kake cewa osun su ta karka dauka cewa ilimi gari sun fi kowa suna da ilimi wanda yake a kasar Yarbawa gaba daya masu ilimi a kasar ba sa wuce ƴan Abaikuta Ogun State sun fi kowa ilimi sun fi kowa lauyoyi sannan suna da masu shari'a kaga waɗannan wayoyi ne fiye da ƴan Osun State amma Osun State zaka ga aina aka kirkiro ta a Oyo State aka kirkiro ta da kuma wani bangare na jinna Ilorin aka yi Osun State to kaga mu ma da za mu ci gaba da wayewa da talakawan mu kai sannan mu ce su daina zaman banza su daina bara yanzu nan idan ka je Lungu da Sago na cikin birni zaka ga barata babu iyaka ko bai cancanta su bara din ba saboda mutuwar zuciya amma idan ka je su kasar su wallahi ba magana

0: kuma ni ina ba da shawara talaka wannan zaben zakaran gujin dafi ne mu halkanta mu zo mu canza waɗannan shugabannin tun daga kan shugaban kasa zuwa kasa din mu canza su waɗanda ba su ba
1: amma
0: waɗanda za su kai
1: da takun da shugaban kasa yayi matsayin mahaifarsa ce Osho kuma bai yi irin wannan abubuwa shi shugaban kasa Bola Tinubu wannan irin da takun da yayi bai tsoma baki yayi irin abubuwan da wasu suke nuna fifiko idan aka
0: idan ya tsoma ma bari in ga ma gaskiya mutanen wayoyi ne din shi dan usul sitan ne ina gaya maka ba za ta yi da magana saboda gishiri ya ishi kan kaza wannan masifa fata talauci da masifa babu din nan ta furgita kowa a kasan nan
1: kana nufin hasan bangaren ma
0: har ya can bangaren billahi laji yanda suke rayuwa mu rayuwa tana sauki wajen mu arewa
1: hakan
0: yanzu misali da nake maka wallahi za ka samu 500 wake da shinkafa har da fiya wata a 500 to billahi da a can ba za ka samu abincin yau da dubu ɗaya ba ma na ya kamalan ba za ka samu ba
1: garau-garau din ma
0: ba za ka samu na dubu ɗaya ba duk garau-garau da aka sai da shi dubu ɗaya billahi da zai idan ka je kasar yaraba sai ka sai shi 2,500 mai arha shi ne za ka same shi 2,000
1: to ai ga shi yanzu shugaban kasar ya yi kuro da zimmar warware wannan matsala tunda ya ce matatun manmu da ake da su guda hudu da aka jima ana ta kukan ba sa aiki nan da dan wani lokaci za a farfado da su su dawo bakin aiki wataƙila zai taimaka wajen kawo ƙarshen
0: ba zai iya ba kafin ƙarshen mulkin su tunda zabe ba ya rage sauran wata 5 ko wata 6 ba a wannan lokaci za mu kada Ahmad Bola Tinubu mu zaba Atiku Abubakar ba zai iya ba show ne ana so a ja hankalin mutane akan za a gyara mutatai shekara nawa Buhari ya zo shekara 8 wannan mutatai tun da gare shi ka san Buhari baya son duniya Buhari ba za ka taɓa kama shi da laifin son zuciya ba amma za ka ga mai girma shugaban kasa duba tarihin yaya yake inda matsayinka na ɗan jarida gobe za ka bani labari yaya kungiyar ɗinsa yake yaya mu'amalarsa take ta ƙasa da ƙasa in ka shiga gobe ma za ka gani amma rayuwar mai girma shugaban kasa rayuwa ce ingantacciya kyakkyawa rayuwa ta ayaba wannan ba a yi wa kadarar talakawa gwanjo ya saya ba idan haka za ka ga cewa mutumin da shi ba a samu an iya gada waɗannan matakan mai ba a lokacinsa kai ka ce a lokacin Ahmad Bola Tinubu ai ba zai yi ba ina gana ko wasu shirashira da yawa wannan ake ba da labarin cewa Ahmad Bola Tinubu ya sayi su na game da fetur to mutumin da ya haka ka zo ka ce za a iya gyara idan aka gyara to idan kuma ya bada ba
1: wataƙila an nazarto irin halin mawuyacin yanayin rayuwa da talakawan ƙasa ke ciki
0: to talakawan ƙasa lokaci ya yi 2027 za mu kada Bola Tinubu za mu kada gwamnonin da suka yi yadda mutanensu sun zama bayi suna ha'inta su insha Allah 2027 kaga gwamnatin Abba Kabiru sai ya faɗi da yadda Allah subhanahu wa ta'ala za mu tara mutane za mu haɗu wa inda wannan zaɓen na usun wasu jama'u da yawa suka mara wannan gwamnan baya to haka za mu mara wa 'yan takara baya ingantacce tunda 'yan takarar da yanzu ana jin ba su wuce guda uku ba ko akwai Kwamara Abdulsalamu Gwarzo sannan kuma akwai Ibrahim Little sannan kuma akwai mutane da Shashi to kaga uku din nan sai mu duba mu gani waye zai taimaki mutanen Kano sai mu ce gaba ɗaya mutanen Kano mu zo mu jefa musu ƙuri'a amma wannan gwamnatin ina gaya maka gaskiya sai mun kada ita da ƙarfin ikon Allah gwamnatin Abba ba za ta kai labari ba ba dai sun je sun yi taro ba kuma Allah ya kunyata su to a Kano ma da yadda Allah subhanahu wataala sai Allah ya kunyata su a wajen zaɓe sai mun haɗa kai da talakawa mun kada su da yawan ƙuri'a
1: to kamar da kafin mun shigo jihar Kano makon da ya gabata kayi wasu maganganu akan Alhaji Atiku Abubakar akan cewar shi ne mafita ga al'ummar ƙasa da zai kawo sauyi kamar yadda kake tunani
0: gaskiya ne
1: jim kaɗan da yin waɗannan maganganu naka sai gashi an fito da wata ƙungiya wadda ake kira da G100 wadda take rajin ganin ta haɗe kawunan 'yan takarar nan na shugaban ƙasa kamar yadda kake magana cewar nan jihar Kano za a tantance mutum ɗaya a ciki a zaɓa da nufin yadda za a samu sulhu a tsakaninsu su mara wa mutum ɗaya domin a samu sauƙin tunkarar shugaban ƙasa da gwamnatin jam'iyyarka ta APC wannan yunƙuri ban san ya ka kalle shi ba duk da an ganka kuma daga bisani kun yi wata ganawa da kai da Alhaji Atiku Abubakar ɗin a dai wannan makon da muka yi ban kwana da shi
0: to wannan ƙungiya G100 kenan ko ina yaba musu kuma na yarda da su kuma niyyarsu ta alheri za ta zama tabbar ai sai mun yi taron dangi za mu kada gwamnatin Bola Tinubu
1: kai ma ka yarda cewa akwai ƙarfi
0: na yarda akwai ƙarfi wannan

0: ya D100 mutanen da suke cike jarumai ne ko da ban san su ba tunda sun fito sun ayyana to za mu hada karfi da karfi tare da su tunda ka arewacin Najeriya izuwa kudancin Najeriya izuwa yammacin Najeriya mu ga mun yi kokari mun hada kan su ɗan jama'iyya da yadda Allah subhanahu wataala mu tunkari Ahmad Bola Tinubu yanda aka kada APC a Usun haka za mu kada Ahmad Bola Tinubu a Najeriya da yadda Allah subhanahu wataala kai babu dan arewan da za ka masa magana Tinubu ka gaddi canza maka fuska ba a talakawa ba na jin saboda ba dan wani abu magana tsaran nan magana karin man fetur din nan da sauransu wannan abin yana ciwo talakan arewa tuwa a ƙwarya ba shi da sakewa ba mu da amintaka junanmu saboda abin da aka kirkiro mana shi tashin hankalin da rashin zaman lafiya ya shafi kowa ya shafi mutumin birni ya shafi mutumin ƙauye tsadar rayuwar nan ta maganar man fetur din nan ta sa zumunci ya yi ƙaura saboda misali in za ka nan da nan ko a nan cikin gari za ka akwai inda za ka kai ka a naira 1000 a nan cikin garin Kano akwai inda za ka kai kamar a 2000 wallahi to ina ga ƙauye dan haka wannan masifar ta mulkin APC ta damu kowa dan haka G100 din nan za mu hada karfi da karfi da su yayi daidai in aka hada karfi da karfi a fito da rin takara guda daya wato komai da kare ya san cewa wa za a fito da shi a ƙasar nan Najeriya wannan yake da goyen bayan al'umma ƙauye da birni kuma gogaggen dan siyasa gogaggen dan kasuwa tsohon gogaggen ma'aikacin tsaro na ƙasa wannan mukamin sa ya kai har kusan mataimakin shugaba na custom idan ba a ci ku Abubakar ba shi kadai ne yake da wannan rawanin a kudu shi yake da wannan rawanin a yamma shi yake da wannan rawanin a gabas shi yake da wannan rawanin a yamma ma shi yake da wannan
1: rawanin wanda cikin yan takarar yanzu da suka bayyana
0: cikin yan takarar suka bayyana ba mai capacity mai girma wazirin Adamawa shi kuma ida ce mu bi sannan ina da shekaru na hankali ina da shekaru na tunani ina da shekaru na mutuntaka ina da shekaru na zumunci ina da shekaru na adalci ina da shekaru na hangen nesa sannan ina da shekaru gogayya da ima amanna da al'umma ta yau da gobe dan haka ba mu da zabi a kasan nan sai mai girma Atiku Abubakar shine kadai muke tunanin kasan nan halin da ta shiga zai iya fitar da mu da yadda Allah subhanahu wataala dan haka mutanen Najeriya da mutanen arewa ku fito afuwajan mu yi Atiku yanda aka kada gwamnan APC a Osun State haka za mu kada Bola Tinubu a Najeriya da yadda Allah subhanahu wataala duk wani shiri nasu ubangiji subhanahu wataala zai ba mu nasara a kansu mu mun dogara da Allah subhanahu wataala mun dogara kuma da yawan masu zabe da muke da su wanda za su goyi da bayan Atiku a arewa kuma ina so in wa mutanen Kano albishir Atiku zai zo Kano zai yi kwana 10 zuwa kwana 7 a nan jihar Kano zai sadu da dukkan wasu ƴan ƙungiyoyi zai sadu da ƴan siyasa zai sadu da masu bukata ta musamman gurur duk zai sadu da su zai nuna musu manufarsa a samu ci gaba a Najeriya a samu kuma kwanciyar hankali da tsaro a Najeriya baran ma arewacin Najeriya in ka ji yanda Atiku yake cin alwashi akan wannan rigima ta ƴan Boko Haram da ƴan Aswab da kuma ƴan kidnappers din nan wallahi in gaya ma gaskiya idan yana baka maganar yan sai ka ganin sai ya turbi ya baci
1: wai abin yana damun sa kenan
0: abin yana bala'in damun sa shi yasa muke cewa dan adam shi ba a halice shi akan kai ya kuskure ba da Allah ya sa dan adam ba zai kuskure ba ya juyar da mu ya wata halittar da za ta sabe shi domin ta nemi tuba ya gafarta mata ko da Atiku yayi wasu maganganu sai mu duba yanzu Atiku abubuwan da ina baya yayi kuskure kuma ya tuba ga Allah subhanahu wataala mutun nawa ne da ba sa kishin kasa su zo su zama ƴan kishin kasa mutun nawa ne da suke kishin kasa su zo su zama waɗanda ba ƴan kishin kasa ba kamar waɗannan gwamnonin da muke da su sun hana su ruwan sha sun hana su ilimi sun hana su duk wani abu hanya mai kyau babu wannan yake duk zaga ga abun mamaki ne to mai girma Atiku Abubakar yake cewa ni yanzu buri na a Najeriya yace wallahi komanda bana buri komai na rantse muku da girman Allah Atiku yace in dai wannan mulki zai same shi ba zai taimaki ƴan Najeriya ba Allah kada ka bani wannan mulkin billahi lazi la ilaha illa huwa haka Atiku ya faɗa a gabana
1: to yanzu dama maganar da nake so da zaman da kuka yi ko ganawar da kuka yi wani abu kuka tattauna a wancan mako da muka yi banko
0: wallahi duk abin da muka tattauna shine magana ya za a yi Najeriya ta samu ci gaba ya za a yi tattalin arzikin Najeriya ibn bara ya za a yi ɗan Najeriya a fitar da su daga wannan hali na masifa da suke ciki ya za a yi a samu haɓakar noma a arewa ya za a yi a samu haɓakar kasuwanci an kore dubunnan shanu da an je an sayar da su kuma wannan yanki da na faɗin da wannan masu satan mutanen kai idan ba lauje cikin naɗi ba a koro shanu guda 1000 da wani abu tafiya suke a ƙasar ba laya ba ta aka musu ballanta na a ce kowace an rataya mata ta mata ba za ka ganta ba a ce har a zo a kawo motoci a yi lojin su a tafi da su a je a sayar dan Allah akwai tunanin hankali a nan ka ce babu wani lauje cikin naɗi akwai waɗanda suke benefiting ɗin wannan rigimar a cikin al'ummar Najeriya wannan yana damun mai girma a teku mun daɗe muna maganganu da shi wata kuma magana ta sirri ce sai ya hau shugabancin ƙasa sannan za mu bayyana ta amma ina gaya maka wallahi ƙasar nan duk lokacin da Atiku ya zama shugaban ƙasa kaga wata ukun farko za a fara ganin canji shekarar farko kuwa ba sai mun fito mun cewa Atiku wani mutum ne ba su da kansu talakawan za su yaba da cewa Allah ya kawo mutum da yake jin tausayin su wazirin Adamawa wannan kungiyar ta G100 mu tsaya mu ga mun fito da ɗan takara ingantacce wannan yake jarumi mai ƙarfin zuciya irin Atiku Abubakar domin duk ɗan takarar na washe ne babu wanda ya zama muluci ka san shi muluci ya tashi fitowa da ƙarfinsa yake fitowa kuma gan shi sankankan in za ka karya shi ma sai ka ɗan wahala tukunna sannan ka bari shi to haka Atiku yake zuciyarsa tana da ƙarfi akan Najeriya zuciyarsa tana da ƙarfi akan ƴan Najeriya zuciyarsa tana da ƙarfi a arewa zuciyarsa tana da ƙarfi akan a nemo wa mutane haƙƙinsu shi yasa muka ce duk wani abu da Atiku yi ƴan Najeriya mu mun yafe masa yanzu Atiku fresh ne shi a kwali muka bare shi
1: a kwali
0: wallahi a kwali muka bare shi
1: shekara 80 da wani
0: ko shekara 80 wallahi yanzu mun bare shi a kwali kuma in gaya ma gaskiya yanzu ya zama farin wata dan daren 15 ne hasken gaske wannan al'umma suke so
1: to ta ina kake tunanin cewa ƙuri'a za ta iya fadawa kansa a ƙarƙashin wancan yunkuri da ake yi na mara mutum ɗaya baya a cikin su
0: to an ce ido ba mudu ba ya san kima su ƴan takarar sun san waye ifi cancanta daga zaben da aka yi na 2023 waye yake da yawan ƙuri'a saboda tunanin mun wuce shi mun yan shi ne isa mu da wani abu sannan ubi yana gunsa to mutumin da yake da magoya baya miliyan 6 da waɗanda aka jefa ƙuri'a kuma banda ta karu saboda wahalar da muke ciki a arewa muna faɗa wa mutane gaba ɗaya kowa ya fito ya jefa ƙuri'a na yi maganar nan jiya nake cewa kada ku zama ragwaye ku dinga kun jefa ba abin da ya canza duk abin da ka sani a wajen Allah aikinka ka roƙa sai ka bar wa Ubangiji ya cika shauran haka sunna take dan haka maganar kun jefa ku samu canji ba to idan kuka kuma daina waɗannan shugabannin da suke sukuwa a kanku wallahi rayuwar mata Kano da rayuwar Najeriya sai kun zo kuna wayo Allah muna koyi da ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam shekararsa 10 ina kira a yi gaskiya da adalci a zo abin da Allah yake cewa ina so a so shi abin da Allah yake ki miki shi ya koma Madina shekara 13 shekara 23 sannan Allah ya bayyana da gaskiya da adalci to a lokacin idan ya sare daga shekara 10 nan za mu samu wannan albarkar rayuwar ta sauran shekara 14 amsa ba za mu samu ba amma ya jure saboda mutanen sa na baya irin muke nan da ba mu san shi ba iyayenmu ba su san shi ba kakanninmu ba su san shi ba kakanninmu ba su san shi ba ya samu nasara to mu kuma dan mai demokradiya shekara nawa shekara 20 ne da wani abu mu zo mu ce mun gaji wallahi a'a ba a samu yanci a banza
1: wai ba dabara ba ce wasu su ce su tunda sun gwada ba su samu yadda suke so ba za su ƙara fitowa su zaɓen ba tunda ɓata wa kansu lokaci suke
0: jahilci ne wannan duk wanda yake da wannan idea akwai su a ƙauye akwai su a birni irin waɗannan mutanen wanda ba sa hangen fukca ɗin ƴaƴansu da jikokinsu wato shi ne kamar rayuwar jikokinsu da ƴaƴansu ta gaba idan su tasu ta ƙare ba wani mahaluki duk inda ikai da rashin kirki ikai da rashin kishi ice ya tashi a talauci kuma ya haifi da shi ma ita so a talauci ya haifi jika ice shi ma ita so da talauci dole zai ce ya Allah wannan yaya da ka bani Allah ka albarkaci wasu domin huta to haka ake yi amma babu irin mutanen mu na arewa suna da ƙuri'a ba za su jefa ba yanzu mun kai mu miliyan 20 da wani a Kano ta kamata akalla idan za mu jefa ƙuri'a a Kano akalla duk lalacewa a ce muna da miliyan 5 duk lalacewa a ce muna da miliyan 5

0: amma sai ka ga ƙuri'an mu ta lalace a miliyan 2 miliyan 1 da wani abu saboda ragwanta saboda lalacewa saboda rashin niyya mai kyau sai zaman da kami sai munafunci da hasada ita ce aikin mu to dan haka wannan lokaci ya huce ku tashi mu nemi ƴancin mu uwa inda usunsu ta suka nemi ƴancin su suka kada wannan gungun ƴan siyasa da kudin su da komai suka je dimi kai idan ka ji amawun din da suka je billahi laji sai ka gigice amma duk da haka bai tasiri ba da yake wayi ne an riga an tarantar da su ku karba kudin ku zo kuma ku zabi gaskiya akwai wannan yasa ije ya ce ku bashi kudin sa domin ba ta ku kai ibaku ba shi ya kawo ibaku dan ina son zai cuce ku ai duk ina wayo yake ya san naki ku karba kudin ku zo mu hadu mu kada gwamnatin Abba a jahar Kano mu kada gwamnatin Ahmad Bola Tinubu a kasa baki daya mu zo mu Abubakar mutumin Adama mutumin Arziki mutumin kirki mai asali mai juriya wanda isan yau isan jiya isan shekarun jiya
1: yanzu dai ka gama yanke kauna cewar abinda ake yi a gwamnatin ba zai kawo karshe ba har ka ma yanke shawarar komawa tafiyar jam'iyyar
0: ka san duk abin da irage saura wata biyar wata shida bai canza ba dan siyasa ya gara ne da mu wasu daga cikin mu ba wani abu na alheri a game da mulkin demokuraɗiyya da muka samu a ƙarƙashin mulki APC a wannan lokaci ka san wasu mutane makafi ne dan abin da ake basu ba zai kashe musu yunwa gari kishuwa sai yanzu suna kada gwamnatin Ahmad Bola Tinubu ana cewa wai yayi aiki a arewa mu da muke nan gaba dai dan Allah mu na aiki Bola Tinubu in mana arewa idan ka ɗauko express daga Abuja zuwa Kano ba shi ne ya yi ta ba in ma ya ƙarasa ƙarasa zai idan ka ɗauko sa 55 daga Ajakuta zuwa Niger na gas ba shi ne ya fara ta ba mai girma shugaban ƙasa ya fara ta Buhari shin ba da hanyar dogo ko daga Lagos zuwa Kano ba shi ya fara ta ba sai dai kawai ƙarashi ka gaya min wani aiki wanda za a ce Bola Tinubu shi ne ya kiretin ɗinsa izo ya asasa shi ake yin sa yanzu a arewacin Najeriya babu
1: gashi nan ana maganar cewar za a zo a yi layin dogo da zai ga mai ƙwaryar jihar
0: wannan abu ne a rubuce irin ta ƴan siyasa don haka duk wannan ka rabu da shi magana ce ta bakin ƴan siyasa ban da ba su
1: amma ilimi kai kake magana akan ilimi
0: ƙwarai da gaske
1: jami'o'i nawa shugaban ƙasa ya samar wa jihar Kano a kama mulkinsa zuwa yanzu
0: shiwa
1: shi shugaban ƙasa
0: ba ga mu wannan wannan jami'o'i na
1: can karamar hukumar Kabo Kano ta arewa inda gwanin ka sanata Barau yake baya-bayan nan ma aka ce hukumar kula da jami'o'i ta ƙasa ta amince su fara ma gabatar da karatuttuka
0: bai san shi kenan yanzu idan ka ce Kabo sai kuma wa a cikin mutane miliyan 20 da wani ba cewa ya yi kokari ya bude jami'a ita ma abin da imana alkunya imana domin idan ka je kudu jami'o'i nawa ya sa aka yi to amma saboda a yi balance shine iya da wannan kwaya ɗayan
1: amma ba ita kadai ba ce FCE ma yanzu ta zama jami'a
0: FCE tun lokacin mai girma shugaban kasa Muhammadu Buhari mai girma DSC Senator Barau Jibrin ya kai motion
1: amma ya janye ba kai sai yanzu ne aka
0: to yanzu ma da aka ji ai da an janye ne saboda wasu al'amura da ake ganin za su iya faruwa yanzu kuma aka bincike aka ga sun komo daidai dalilin kenan da aka tabbata amma ba shi ya creating din ta ba
1: amma amincewar da
0: yake ba
1: a yaba masa
0: ba ba za mu yaba masa ba mu muke da ƙuri'a da muka bashi kashi 50 daga cikin 100 musulmi suka kirkiro musulun musulun tikal malam Nasiru Edo ba yau ga yana sun saka masa ina dauri idan kuma ka ce hanya daga Kebbi ko daga Sokoto zuwa Badagiri wannan fada ne ba a fara ba tukunni
1: to ring road fa da ake yi da yake kewaye jihar Kano
0: tun lokacin Umar ake
1: amma ai ya ci gaba
0: a to da ci gaba ba dole ya ci gaba ba
1: shi ba
0: da tsari ne na gwamnatin Najeriya dole ya ci gaba idan bai yi haka ba ya za a yi ya mana aringizan ayyukansa a jiharsa ta Lagos ba kwalle ai kana wani magana
1: amma sau tari aka ce wai ana ganin baikin wasu mahukuntan in sun karɓi mulki wani wanda ya shuɗe ya fara aiki bai kai ga jallin kammalawa ba shi kuma ya zo ya la'ubani shi amma shi ya zo ya yi ai abin a ce isan barka
0: ba fa ya yi ba ne dan Allah
1: ya ci gaba
0: ba yanzu kashi 50 daga cikin 100 da muka ba shi kuɗi mai yi mana mu abin da ma muke sa zuciya da shi fiye da kowane aiki a duniya a raba mu da tsaro to yanzu rashin tsaron ya ninka a yanda yake lokacin Buhari a Northwest din nan an kashe Brigadia General an kashe Kanar an kashe Sarki an kashe wane ne an kashe ƴan kasuwa wane ne kwanan nan ma kana gani suka kashe wani ciyaman ina ga mutumin Sokoto ne ko mutumin Zamfara ne ciyaman na mulki kana ganin yanda wani shugaban izala suka kama shi suka kashe shi, kana ganin shugaban jama'iyyar APC suka kama shi suka kashe shi, duk wannan barna da ake mana wallahi yau atiku Allah isa ya zama shugaban kasa ira ba mu da tsaro billahi da zai mana aikin da muke bukata kada imana komai wallahi atiku a shekara hudu kada imana komai idan yazo aka waye gari zan tashi da mota ta karfe 10 in tafi Sakkwato karfe 2 ko karfe 3 ina Sakkwato bana jin tarza a tare ni wallahi atiku idan yayi mana wannan yayi komai kuma ina gantsi maka da girman Allah jama'a ina muku admission wallahi sai haka ta faru a mutum atiku
1: ta kake wannan karfin
0: ni na san ina da karfin gwiwa saboda mun zauna akalla mun yi minti 25 da shi muna tantauna halin da arewa take ciki.
1: To amma ta ina yake tunanin cewar hakan za ta yiwu tunda ana magana magana gurin ta tsaro ba ko iya Najeriya ba ce magana ce da ta game duniya ko ina in ka je akwai irin wannan fargabar fa'anci.
0: To amma magana da ta game duniya akwai sakakin mutanen gwamnati a wayi ga a ce dan ta waye yana yin TikTok ya aika duniya ga shi ga abin da yake akwai jiya ma da gudan da gani har suna da irin na jigilafin na wajen sun sun goma suka zace wasu sun kama wasu bindigogi na sojoji suna cewa idan kun yi sa yan halin ku ku zo kaza kaza suna faɗa shugabanni mai amfani NCC yanzu idan shugaban kasa na zaga mintuna kaɗan za a zo a kama ni
1: to ai kai babban
0: ina zuwa tukuna a duk inda nake
1: kai babban laifi
0: misali nake maka kuma ai ba yanzu zan yi shugaban kasa ni da kake gani na nan wallahi tallahi ko zanga zanga ba zan ci gaba saboda addini na ya hana ni
1: kake to
0: addini na ya hana ni
1: ko zanga zanga zai sa
0: ai ba magana tsoro in kaga komanda ai ka san cewa da ganin kura ka san za ta ci akuya amma saboda addini na yayi mini da baibayi ba zan yi zanga zanga ba amma zan fito in faɗi albarkacin baki na muke wannan da suke haddasa mana fitina a ƙasar nan yanzu a ce duk waɗannan ɗan iskan ɗan ta'addan babu inda aka san yanda suke kai za ka yadda waɗanda fa suke TikTok da sauransu suke batsa da sauransu dan nan za ka ga ɗan kama su amma ya ba za a yi tracing ɗin waɗannan ƴan ta'addan ba kai ka san akwai lauje cikin naɗi akwai waɗanda suke benefiting akan wannan harkar ta ƴan ta'adda don haka bari in gaya ma gaskiya mu ƴan Najeriya ƴan arewa za mu tallata Atiku za mu yi Atiku domin mu fita kasan da mu zauna lafiya ko arewa mu zauna lafiya shi ne Atiku Abubakar ko mun yadda za mu yi shi ɗan arewa sun yadda za a yi Atiku Abubakar magana ce ta ceton kai a muka yi shugaba Muhammadu Buhari ba shi da kosisi kati muka ringa sayarwa talaka suna sai suna gogewa da aƙida sai da muka yi Buhari ka san ko babu wani ɗan siyasa mai rai da lafiya wanda aka bi a duk Afirka yake da farin jinin mai girma Janar Muhammadu Buhari Allah ya ji kansa ko Nelson Mandela bai kai shekarun jini ba ko irin su Jomo Kenyatta din nan na Kenya shugaban da ko irin su Nkrumah na Ghana waɗanda suke da kishin African da kishin ƙasar duk abin da ka sani sun yi shi bisa adalci sun yi su bisa kishin ƙasar su ba bu ga dalilin da ba za mu yi kishin ƙasa kamar su Sarduna ba dole mu ɗan arewa mu koma dukkanmu mu koma Sarduna dukkanmu mu koma Tafa a Balewa dukkanmu mu koma Malam Aminu Kano mu so junanmu mu so arewa yanzu duk abin da ka sani wannan su Sarduna suka yi shi a arewa abun bakin ciki idan ka duba tarihin wallahi sai ka yi kuka yau banda Ahmadu Bello University wane ne yake lesson
1: a arewa arewa gaba daya
0: wallahi babu gaya mini yau ina su mun Najeriya ina gaskiya ta style ina wane ne duka gaba daya an arewa ne kuma suka fishe su
1: to ai shine in ce ba laifin mutanen arewa
0: shine to laifin arewa da laifin rashin wayewa amma duk mutumin da izo zai zalunce ba arewa mu haɗu da talaka billahi la ilaha illa huwa gobe ba dan kan da zai zo ice zai mana haka ai ana amfani da jahilcin mu ana amfani da rashin wayewar mu ana amfani da gidadancin mu shi yasa kace gani suke cimma burin su sarkin yawa yafi sarkin karfi yanzu ba kira muke abuwajan abuwajan ba arewa gaba ɗaya mu zo collectively mu haɗa karfi da karfe mu zo mu sa Atiku a gaba akwai ɗan siyasar da zaka sa a gaba yanzu arewa da kai Atiku akwai ɗan siyasar da zaka sa a gaba a ƙasar nan Najeriya da kai Atiku
1: da kai magana ƙuri'un da kace yafi kowa yawan kudu ka manta wanda yake biye masa a wancan zaɓe na shekarar 2023 shi Peter Obi kana nufin shi ma yanzu yadda yake da tikitin takara a jam'iyyarsa zai iya miƙa wuya akan wannan sulhun idan an zo
0: yanzu mai kishin Najeriya da mai kishin al'ummar Najeriya da mai kishin halin da ƙasar da take ciki a yanzu zai saukar da kansa ƙasa a zabi wannan yafi cancanta wannan yake da yawan jama'a shi Obi ai ya san cewa gogewarsa a siyasa ba dai take da mai girma ake ko Abubakar ba
1: amma karsa shi a jiki fa na karfin jiki da
0: karkashi a jiki shi akansa a jiki ai barin ga ma gaskiya karkai amfani da jikin mutum kai amfani da zuciyarsa ya take kakkarfa ce ko kuwa ba kakkarfa bace yanzu abin da Atiku zai yi da abin da zai tsaya billahi lazi Obi ko kudi ka bashi ba zai iya ba saboda bai da wannan karfin zuciya bai da gogewa irin ta Atiku shi isa wannan Obasanjo kaga ira ba tafiya I dauke shi da shi da kwankwaso shi ya san ba za su ci dabe ba amma menene saboda gabar da take tsakaninsa da Atiku wai ka Atiku ya zama shugaban kasa kai Allah ne kai me isa baka ci dabe a garin ku ba me isa baka ci dabe a mazaban ka ba shi ma ai arewan uwa inda muka bola tun ba haka muka yi masa mutunci da kimanci muka bashi ƙuri'a fiye da jahansa amma izo yi mana dan kashi a cikin wando to dan haka su kansu sun san cewa ya hallaka su saboda gaban su da Atiku Atiku na farko ya kada shi a tazarce bai maimaita ba Atiku shine kashin bayan karye tazarce ina jin haushin wannan sun yi shari'a su 11 Atiku ya kada shi a kotu su 10 lokacin kuma da ubatan da shugaban kasa ne shi kuma yana mataimakin shugaban kasa kaga gogewa da nasara da sanin ya kamata da kuma haƙƙi na wannan aka cuta ba shi da hijabi haka Allah ya ce subhanahu wataala aka zo aka kada Obasanjo a kotuna sannan na biyu lokacin da zai koma wata biyu gwamnonin arewaci suka ce ba za su zabe shi ba Atiku za su yi suka ce ka zo ka fito mu zabe ka tunda su suke da delegate durkusawa yi har kasa ina cewa da Atiku dan Allah ka taimake ni in koma dan Allah durkusawa har kasa yayi Atiku in kirawo waɗannan gwamnoni ice shikenan a bar shi yayi ni zan ci gaba da zama mataimaki kai akwai wanda zai samu wannan damar ibatta idan ba Atiku Abubakar ba a lokacin in ya ce shikenan na tsaya wallahi dukkan gaba ɗaya su suke da delegate zaɓar su za su yi zama akwai wanda yake da tawali'u idan Atiku ya san cewa lokacin sa Allah Ubangiji bai kawo ba lokacin da zama shugaban kasa yanzu kuma lokacin da Atiku zai zama shugaban kasa ya zo wannan 2027 da yardan Ubangiji subhanahu wataala da karfin ikon Allah Atiku zai kada tunumba Atiku zai ba tunumba mamaki ina kan gwamnati

0: za mu zuba ƙuri'a za mu fada talakawa babu abin zabi sai a fiku Abubakar aqida ta kenan babu wanda zai canza mu ita ina yin siyasa don ci gaban arewa don ci gaban talakawan arewa don ci gaban al'umma ta na arewa nake yin siyasa ba ina yin siyasa don a bani kudi ba yanzu ina siyasa don a bani kudi ni na san inda zan je samu kudi kuma wallahi duk mutane da suke tunani wallahi gane ne a tiku ya fi kowa cancanta ina nan tsira da girman Allah subhanahu wa ta'ala billahi allazi la ilaha illa huwa babu naira ɗaya tsakanina da a tiku
1: har waccan ziyara
0: na nan tsira da girman Allah duk sanin da nayi wa a tiku a wannan watannin wallahi alazim la ilaha illa huwa ba naira ɗaya da a tiku ita ba bani kuma ban taɓa tambayarsa ba an mata mutum shugaban kasa ma Kashim Shettima ya faɗa haka yake cewa ni na nasa irin ka bai isa ba ka roƙo kamar na sauran yan siyasa na ce ai ba haka aqida ta ta yabo ba na nan nahu ne kuma shugabana Malam Aminu Kano shugabana Abubakar ne ni ya tsaya mana akan cewa mu rike sana'ar mu mu zama masu mutunci shi yasa gani amma na nan tsaye muka da Allah kwandala babu tsakanina da Akiku amma abin da isa na san cewa babu wanda ya kamata ya cancanta ya zama shugaban Najeriya irin Akiku wallahi wannan shi yasa lokacin da Tinubu ya yi ibanin kokobo lokacin da Buhari shekara 10 yan kananan gidaje na da filaye na duk sai dan ziyara akan Buhari wajen tafiya campaign wajen tafiya ziyara Kaduna wajen program
1: to ai yan kanana ka taba ba ta koman yamma
0: ba magana haka ba ai kananan su nake da su a lokacin ba zan yi ƙarya ba ni wani babban kadada a lokacin dan kananan nan dai lokacin da ina canji a lokacin da sai kayana duk sai da na fitar da su akan shugaba Muhammadu Buhari kuma a lokacin ba wanda zai baka gudunmawa waya kan kana mun Buhari dan ana ganin kamar shashashan ma lokaci da kai da Buhari wanda baya san sa wanda baya san sa wanda baya san sa ya zai ya zama shugaban kasa kuma Allah da iko yake duk mukiya Buhari mutum ɗaya ne ya mutu amma duk sauran suna rayu shugaban kasa Muhammadu Buhari ya zama wani ma ta yace mutukar suna da rai Buhari ba zai zama shugaban kasa ba sai shi buhurin Allah subhanahu wataala Allah kuma ya ƙaryata shi ya maida shi shugaban kasa ni na saba juriya in bi mutum ba ko sisi gaba ɗaya dan jojan a cikin ko ya sai ce na je na karbo dala na je na karbo dala na je na karbo dala
1: babu kanshin gaskiya
0: dan dahin da zai duk ƙarya ne na rantsi da girman Allah uwa inda na rantsi wannan Allah shi ya bani iko nake wannan hira da kai wallahi babu ne ra ɗaya tsakanina da kiku amma akwai kaunar da ko biliyoyin kuɗi ya bani ba za ta zuci haka ba yau a tiku ya ɗauki biliyan ɗaya ya bani kaunar da nake masa ba za ta canza a wanda bai bani kuɗi ba ai da nayi adawa da shi saboda shugaba Muhammadu Buhari ba magana da mun faɗa a kansa ba wajen ce to magana da na faɗa ma baya kai dan adam ne azizi ne kai ni ma azizi ne kai ka yafe mini ce wallahi kuma
1: har neman yafiyarsa
0: wallahi har neman yafiyarsa ne ce na yafe mini kuma da ai bane adam ne kai zaka iya daidai zaka iya kuskure in ce yanzu da ma abin da sani adawa da kai saboda kauna da soyayya da nake wa Buhari kuma a lokacin ma da aka musulun musulun ticket na kalubalance shi amma kalubalantaka akan rashin sani kuma sun riga sun gama da musulun yaƙo wannan campaign din da addini kuma duk wanda aka ce musulun musulun a matsayina na musulmi ne kike ai ba zan ki musulun musulun ba amma da ka gashi aka rubo mana kura da fatar akuya to yau Allah ya cire wannan fatar akuya mun gane kura kura ce dan haka mu fita a kasan nan mu yi a tiku Abubakar radiyallahu anhu Allah ya ƙara yarda da shi
1: masu sauraro shiri na musamman ne kuke sauraro wanda kamar yadda tun da faru kuka ji muna tattaunawa da shugaban kungiyar Arewa Media Group ya tamfuna kan Alhaji Abdul Majid dan bulki komanda wanda kashin farko kun ji irin kaza da tsifar da ya dangana da abin da ya faru sakamakon zaben da aka gudanar na gwamnatin jihar Osun wanda a wannan rana ta Lahadi aka ayyana gwamna mai ci Adeleke a matsayin wanda ya samu nasara kuma kun ji irin kira da jan hankalin da komanda ya yi wa al'umma cewar wannan zaɓe ya zamo tamkar zakarar gwajin dafi a wannan babban zaɓe da muke tunkara tun da daga wannan zaɓe da aka yi na jihar Osun babu wani zaɓe yanzu da za a sake yi a faɗin ƙasar nan sai kuma zaɓen shekarar 2027 wanda ake sa ran za a yi zaɓen shugaban ƙasa da 'yan majalisun tarayya da kuma gwamnoni da wa'adinsu ya zo ƙarshe da 'yan majalisun dokokin jihohi daga bisani komanda ya yi mana tsokaci akan waccan ziyara da kuka yi wa Alhaji Atiku Abubakar da wasu ke ganin kamar ziyara ce ta kayan aiki da aka yi tsakanin shi da shi kun ji kuma irin abin da ya faɗa akan waccan ziyara kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bar mu karɓi wannan sako

0: sarkin dawa
1: masu sauraro barkamu da dawowa a cikin wannan shiri na musamman da ke zuwar muku daga nan Rahma Radio da muke tattaunawa da shugaban kungiyar Arewa Media Group ga kamfanin kan Alhaji Abdulwajid Dambu da ke komanda wanda lokaci ne da zamu shiga kashi na biyu kai tsaye kuma komanda yau shura kwana uku a fara yakin neman zabe wa mabukatan da za su ci gaba da mulkin al'umma a zaben shekarar 2027 babbar matsalar da ake ganin cewa tana takarawa a irin wannan lokaci din an fara yakin neman zabe shine amfanin da ake yi da wasu daga cikin matasa kuma bukata su cimma burinsu kuma su kuma su bar su ba tare da sun cika musu nasu burin ba ya za ka yi wa matasan nan jan hankali akan kar su miƙa wuya wasu su yi amfani da su wajen cimma burinsu ba tare da kuma samun nasarar abin da suke ganin cewa yana ci musu tuwa ƙwarya an kawo musu ƙarshe ba.
2: Ni kasan na farko a rayuwata a duniya babu abin da nake jin irin daba ko babu wanda nake tausaya irin ɗan daba ko da ba dan gana ba ya za ka yi Allah ya yi ka kana da hankali da tunani amma ka je ka shiga abin da zai cutar da kai duk wannan harka shaye-shaye da ka sani ra'ayi ne ka ce wai talauci ina sa a yi shaye-shaye ƙarya ne sai dai ra'ayi da mugayen abokanai kuma da mugayen 'yan siyasa babu shakka yaƙin neman zaɓe da za a shiga. Yan siyasar da za su yi ƙoƙari su yi amfani da 'ya'yan talakawa a kan kuɗi kaɗan nan da bai kai ya kawo ba. Su kuma waɗannan idan wannan zaɓe ya zo ina ganin cewa za su rasa rayuwarsu suna da yawan gaskiya a 'ya'yan talakawa domin idan an tashi idan an kara da wannan mai buƙata a wata jama'iyya to fa wannan 'yan dabarsa za su yi ƙoƙarin su ga sun cimma burinsu a kan 'yan dabar wancan na waccan jama'iyya. Kuma dai 'ya'yan talakawa ne kaga an cutar da su. Kiran da nake musu su daina yadda 'yan siyasa suna amfani da su. Idan ɗan siyasa zai amfani da kai akan zai nemo maka makaranta ko zai nemo maka aiki ne amma duk wannan ba za ka ji shi daga bakin 'yan siyasa ba. To don haka ina gargaɗin su ina ba su shawara kada rayuwarsu ta ƙare a banza. Yau idan aka ce ɗan daba ba koma ta kirki ba ya samu shashashan mace ita za a nema masa tunda shi shashasha ne sannan idan suka auri ɗan ba maganar tarbiyya ita shashasha shi shashasha. Ita 'yar shaye-shaye shi ɗan shaye-shaye kaga ba maganar za a samu albarkar rayuwa a 'ya'yan da suka haifa domin sun zama shaye-shaye uwa da uba to kaga wannan asara ce a cikin al'ummarmu na musulmi baki ɗaya don haka ina jan hankali ko sannan ina jan hankalin iyayen yara su ringa ba su shawara ta gaskiya ko da yake yaro duk lokacin da aka ce ya kai shekara 18 ya fi ƙarfinka domin a gabanka yake mutum amma idan ya je bayan idanka baka san abin da yake aikatawa ba. Da yawa mutane iyaye za a ga suna wahala 'ya'yansu masu laifi na amma idan an kama sai su ce ba su da laifi saboda ba laifin suke aikata a gaban iyayen ba suna aikata ne a bayan idansu. To ina ba da shawara 'ya'yan talakawa ku nutsu ku sani cewa dukkanku gaba ɗaya gidan haya aka haife ku kuma a gidan haya yanzu babanku zai ƙare saboda Allah bai wadata shi da gidan kansa ba. Mata uku yi da shi nan yana cin yana cin kuma ba za ka taɓa ganinsa a area mai tsada ba sai dai area mai arha ta yaku bayi. Saboda bai da kuɗin da zai kano haya sannan su kansu kuma idan mata ne ya haifa duk lokacin da zai zo ɗakin uwarsa in kwana ya kama su za su tafi gidan makota ne kuma gidan makotan nan ba a san wanne makoci za su je su fada hannunsa ba saboda ɗaki ɗaya zai kama ba wani magana ɗaki da rumfa ɗaki ɗaya zai kama gidan watakila ko mutum goma sha talar guda biyu idan ma za ka yi bayan gari sai ka bi layi idan kuma ce za ka yi sai an nemo fo. Katanka da kai mai gida ka ringa yi abu saboda menene gidan gaba daya tonage guda biyu mutane sama da 10 to kaga wannan ai sai zaman hakuri to kaga baka san inda 'ya'yanka ma suke maballanta na ka sani ya ka ci kawai idan ka zo za ku sadu da mahaifiyarsu kuma idan ta tashi ita za ta ci da shi saboda lalacewa
1: ita matar
2: saboda in sun haihu ɗaya biyu uku an sama mata 'ya'yan talla a ɗora musu kunun zaƙi ko a ɗora musu wake da shinkafa ko kuma a sai gurasha a ringa yin bandasho da kuli-kuli a dora musu da haka za ta rayu saboda uban menene ya tara su gaba daya wannan haƙƙi ne a kansu. Makarantar arabiyyar ma wanda yake duk sati za a ba da naira 100 babu naira 100 da za a bayar kaga ya dole su zama jahilai ya dole su zama marasa tarbiyya ya dole su zama ƴaƴan wasu kamar inda suke gan talallin 'yan siyasa wasu da ciki da 'ya'yan talakawa suka zama ba sa jin magana iyayensu sai magana waɗannan 'yan siyasa. To ina jan kunne su nutsu kuma yaƙin neman zaɓe da za a yi Allah yana tare da mu gaskiya inda zaɓe ne za a yi ba na gwamna ba ne zabe ne za a yi ran 19 ga wata kenan lokacin zai yi na dan majalisar tarayya da sanata da shugaban kasa su za a fara yi idan haka ina tabbatar muku duk wanda muke ganin suna talaka alheri ba za su kwanta ba kamar mai girma DSP sanata Barau Jabirin radi Allahu anhu ina tabbatar maka cewa mutanen Kano ta arewa ba za su taba yadda ai musu sakina dafi a raba su da Barau ba ba mahaukata bane kuma ba hankakin takara bane saboda Barau duk abin da ka sani na rayuwa ya kawo jahar Kano ba ma tukunna bangaren sa na Kano ta arewa ba Kano ta arewa duk abin da wakili yake yi Barau ya riga ya musu ilimi ya inganta musu shi University Open University guda 13 ko wace lokar gwamnati tana da university guda daya ga police college din da ikawo kabu ga hanyoyin lingu da saku ga jarika ga yaran da aka ba su kola show yaran yanzu da suke daukan albashi a garkashin Barau sun fi mutum 3,000 na nan tsiri girman Allah sun fi mutum 3,000 ba ma lokacin da ya zama deputy senate president din nan waɗanda suna nan suna daukan albashi daga naira 100,000 abin da yake 5,600
0: wai a matsayin SLA din da ake nada
2: kwarai da gaske tijja ɗebe su sannan Barau Jibrin ya kyautata wa addinin musulunci duk inda kaga ana wata shahararriyar makaranta Barau yana kai gudunmuwa ni na san Barau akwai gudunmuwa da yawa da ibaya ya ba gidan ɗariƙar Qadiriyya ya ba gidan ɗariƙar Tijjaniyya ya ba gidan ɗariƙar Isala babu inda Barau bai kai gudunmuwa ba to shi yasa zaben Barau mu ba ma ji Barau zai haye ko da manaƙisar su ko babu yanzu banda nunawa ana kin Barau kungiya ce fa wasu mutane suka kafa ta Barau Tunundu 2027 amma wai chairman na local government din Kano saboda abin da yasa sakataren local government fa tare da shi da wasu kansiloli adibajoji anan take chairman din ya cire su dan me za su je kungiya da aka kafa saboda ci gaban Barau da ci gaban Bola Tinubu to wannan chairman din ba zai iya yin wannan abin ba tare da ya samu umarni daga sama ba
0: fahimtar ka kenan
2: wallahi fa in ta kuwa
0: to amma ai ta iya ba su samu sahalewar sa a matsayin sa na shugaban karamar hukuma dan suka yi gaban kansa
2: dan za a kafa kungiya sai an yi gaban kai kungiya ce fa ta Kano ta arewa local government 13
0: eh amma matsayin sa na wanda yake shugabantar karamar hukuma ba sai sun nemi sahalewar sa zamu je taron
2: sa ba za su nemi sahalewar sa ko sahalewar gona ba za su nemi ba a demokradiyya magana ce ta kungiya duk dan takada zai iya yin kungiya ya hada kansa da Bola Tinubu wa inda bayan da ta wuce dan takada su sa hotonsu da na Buhari da gwamnan su haka aka ringa yi yanzu kuma sai aka ce wai tunda ba su kirkiro kungiyar da abu a ciki ba dalilin da aka yi musu haka kenan
0: amma ya kamata a ce an yi haka an yi
2: bai kamata ba
0: a ce ba a sa sunan gwamna a ciki ba
2: bai kamata ba menene ba siyasa ake yi ba duk inda kaga ta zama siriri a nan take tsinkiwa Barau ina da karfin da zai ci zabe ko ba Bola Tinubu ko ba gwamnan Kano saboda ayyukansa na alkhairi saboda mutum ne mai zuciya guda daya kaga wannan munubar da ake wa Barau ina yan magoya bayan Barau da suke tsagalgalewa suke cewa wai ina zagin mai girma gwamna ko ina cin mutuncin mai girma gwamna to wannan kuke gashi an ci mutuncinsa akan kungiyar da take tallansa tare da shi da Bola Tinubu an ce ba su kyauta ba waɗannan yan kungiyar tunda ba su sa abba ba abba ai ba saukakke bane ko da abba ko ba abba Barau zai ci zabe abba ne zai nemi gudunmuwar Barau domin za a yi zaben sa kafin gaban abba
0: ba shine Barau zai nemi gudunmuwar sa
2: Barau ba zai taba ne ai ba shi da farin jinin da zai iya taimakon Barau akan harkar zabe akan billahi alazim
0: shine fa lamba daya
2: billahi alazim shine lamba daya amma ba shi da capacity da zai zo ya fada mutane ayi Barau ayi na rantsi maka da girman Allah babu to kaga irin wadannan su Barau ina tabbata muka za su ci zaben su ko mukiya sun yadda ko ba su yadda ba Allah tunda ya rufa masa asiri ya ce kun ne zama izama kuma ita muke al'umma sa ita muke addinin musulunci sannan izama mai juriya izama mai alheri ba manna ina kairi bane hannun sa abu ɗaya yake ina taimakon al'umma ya taimaki masu galibi ya taimaki marasa galibi ya taimaki yan gata ya taimaki wadanda ba su da gata ya taimaki yan siyasa munafikai ya taimaki yan siyasa masu gaskiya irin su komanda ya taimake mu to wannan Allah ba zai bar shi haka ba Barau zai ci zaben sa ko abba ice a zabe shi ko ka a zabe shi yanzu wannan alamar da take nuna ai an nuna gwamnatin jihar Kano akwai lauje cikin nadi tsakanin ta da tafiyar Barau ko kuma ɗan bazo sai ku zo yanzu kuma ku sanar mana ya za ku yi wannan kuke so yanzu gashi shi ba a san sa akan wannan kungiya baro ba shine yake kirkiri kungiyar nan babban lantana a ce mutane ne masoyin ci gaban Kano ta arewa suka kirkiri wannan aka zo aka yi musu wannan an cire su har ma an nada wasu kaga wannan gaba siyasar da ake yi da baro na rantsa maka da Allah duk wannan abin da ake so sun zo sun zama agololi a gidan baro wallahi tallahi sai sun bi bayan sa haka Allah yake iyawa wace kiyayya ce a duniya ba a nuna ma aiki sallallahu alaihi wasallama shi da igamu da kiyayya ma daga dangin sa daga abbanin sa suna ganin sun fi karfin sa shi wane ne baban sa wane ne bai fito daga cikin tsatsan masu kudi ba ko masu mulki amma ubangiji subhanahu wataala duk sai da ya hada duniya gaba daya maiki ya zama shine shugaban mu haka ko mukiyan nasa iyayen nasa wadanda Allah ya shirya ya shirya suka gane gaskiya suka biyo shi wadanda Allah bai shirya ba aka kashe su wasu a yakin Badar wasu a yakin Uhud wasu a yakin Hunayna da sauransu yau Allah ya dauka kamar ki sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne ba wanda ifi kowanne bawa daraja a wajen Allah subhanahu wataala to haka barau sai sun komo kasansa ko suna so ko ba sa so mukiyan nasa na zahiri da babili munafinci dai da kiyayya duk mutumin da yace baya son ka wallahi baya son ka idan ya komo yace ina son ka wallahi abin hannun ka igini yau gashi irin bambancin da ake nuna barau a gwamnatin da ibata goyen baya a gwamnatin da yace ya yadda ya bi ta kuma zai bata goyen baya a gwamnatin da ni na fada da ma na ce duk magoya bayan barau idan sun ce sun karbi umarni daga barau ni bazan karbi umarni daga barau ba domin ni ba yaron barau bane abokin siyasar barau ne to yau gashi abin da nake fadi ya zo
0: ai wannan fa dai fazargi ne kuma
2: wallahi ba
0: da babu wani abu da zai alamta cewar eh hakika umarnin da kace daga sama aka bayar har aka da wannan mataki
2: yanzu tabbata ciyaman yayi sai dan kurimi yace zai ja da mai makami na biyar a Najeriya
0: amma shine namba 1 a cikin wannan karamar hukuma
2: shi kuma shine namba 5 a Najeriya gabaki daya mutum miliyan 200 da wani abu shine namba 5 wane ne yafi yafi gwamna ma domin gwamna shine number 1 a jihar Kano shi kuma ciyaman shine number 1 a local government to shi kuma barau shine namba na 5 a kasar Najeriya gabaki daya kai barin ga ma abin da ake wa barau Allah zai taimake mu mu goya bayan barau na hakika ai mu dama abin da muke hanguwa ka san daraja daraja ta dan adam kowanne Allah ya bashi daraja daidai shi Allah ya bashi wasila daidai shi Allah ya bashi hangen nesa Allah ya ba mu hangen nesa ina fa intar da mu abin da zai faru mai kyau ko mara kyau subhanahu wataala kowa ba kan mu riyar mu da martaban mu shine yake mana ai tuntuna gane ina fada ina cewa ba za su so baro ba amma barau Allah zai mai da shi inda ba sa tunani kuma da yadda Allah subhanahu wataala duk wani kiyaye da ake nuna barau wallahi ina ga ma kamar dawa ce ka shuka ta ayi ruwan sama ka zuba mata taki na shanu ya zaka ga baki ya zaka ga habaka to haka barau yake a cikin su ba inda za su yi da shi kuma su waga za su ringa komawa ba saboda hasada ce aikin su kaga kenan mutanen duk wasu ɗan yan jama'iyya gwamnati nan ba ta yi su yau ina Bunduje ya zama maraya a siyasa ba shi da tsuntsu ba shi da tarko ba shi da sama ba shi da jihar Kano
0: amma da kake ga ne ce wannan ɗan tsohuwar tafiyar ku ba a yi da su tunda kai baka ciki ka ce ka ma ja tunga so kake ka yaki matsar
2: yakin sama nake ina so in gaya maka ni da wasu ɗan siyasa ba dai bane malam Abbas ni dan siyasa ne ni ne kokarin in kare haƙƙin talakawa shi yasa su kansu ɗan siyasa ai ba dole suka tare suka zama mutanen banza ba ko mutanen kirki akwai wanda suke bani labari in hada musu da kudi akwai wanda suke bani labari dan na fito in fada wa mutane gajiya gwamnatin jihar Kano wallahi akwai su yau idan suka zauna mutum na rantsi da Allah da mutum din za su zauna sai na samu labari kaga dai bana cikin su kuma irin wannan tana faruwa America da mai tashura ba da informa tashura ba duk abin da kaje America tana yi a duniya ai da informa ne tuni ma ina da informa a siyasar Kano
0: wala da informa a
2: cikin kunshin gwamnatin
0: ke gaya maka sirrin abin da ake
2: koyan kunshin gwamnatin me suke samu abinda za a ga kwamishina an ka ba shi naira 50,000 irin gaban nan ya isa yi kyautar 20,000 wasu kwamishinan ai ba su isa ba shi yasa ka ga cewa ka san wasu mutane suka ce to ai kwamanda lokacin da kace an kai yara makaranta mutum 1,000 da wani abu an kai mutum 400 ne kawai ina mutum 1,000 an yi ujuru sai aka ce ai lokacin wa yana karkashin wani mutum ne to amma yanzu da ya tsaya da kafarsa ina biliyan 6 da miliyan 500 take yanzu ya tsaya da kafarsa abin ya bar wancan layi ina biliyan 6 da miliyan 100
0: amma magana ce
2: ta
0: hukumomi suna bincike
2: ina zuwa
0: an ba gama ba ko
2: ba a gama ba amma ina take
0: ba bincike ake ba
2: to bincike a ina yanzu bincike ina aka kai shi wannan yaron Abdullahi Rogo EMCC ta tona asirin wannan magana ba commander ba ina ji an tona asiri sai gashi maza ya koma da biliyan 1 da wani abu dan Allah idan babu rami ina tambayar ka me ya kawo a kula da rami
0: shine na ga ya maka
2: me isa iko mo da biliyan 1 da wani abu
0: tunda habin yana gaban su watakila kuma basu kammala bincike ba
2: to muna ji muna gani muna kuma sauraro ba za mu bar wannan magana ba a matsayin mu na yan jihar Kano haƙƙi ne namu kuma da aka matsa masa danganan sai je karbo court order yake yau da ita a jiwo kada kowa ya kama shi kai ka san wannan abun akwai lauje cikin nabi wannan ma lokacin da akai wannan abu bai tsaya da kafarsa ba kaga wancan abin da akai baya wannan yace wallahi bai san da shi ba kudin local government da aka diba abu ya fito ya fada duniya yace wallahi bai san an yi ba to a wannan lokaci zaka san bai cancanta ya zama gwamnan Kano ba sai izubar da makamansa yace ya kasa kudi zai bata a cewar gwamna bai sani ba wa isa hannun kudin ya fita tabbayar da zaka yi wa abba kenan

0: karban sa na gwamnati
1: yanzu gwamnati ya isa ya karade kowace ma'aikata da hukumomin
0: jami'an jihar to mai amfanin council meeting ka ga ya muni mai amfanin council
1: amma an zo lalle kowa ya fadi zahirin abin
0: kowa ina fada zahiri kuma sai ka zo da shi ma a rubuce sai ka zo da memo dinka na ga abin da ma'aikatarka take bukata ga abin da zaka kashe a bangare kaza ga abin da zaka kashe a bangare kaza sannan gwamnati maka approval
1: kalli dan kankanan abin da ake magana cewa an ciccira awani
0: kan abin da ake ka san wani abu duk abin da za a cira wallahi tallahi sai gwamnati ta sani gwamnati ai ba wasa bace me yasa Allah ya tura asirin wannan sabuwar ma'aikata da aka yi ta ƙarya ta buga a gwamnatin tarayya tare da hadin baki wasu ma'aikatan gwamnatin har aka ware mata budget ga ta kuma a federal secretariat kuma federal secretariat ba haya ake yi ba ministoci da directoci da advisorji duk suna cikin ta amma aka zo aka ware masa har yake taro da ƴan kasashen waje to haka gwamnatin jiha take yanzu misali in baka ba auren bazaurai akai ba yanzu ba an mana fulashin ba an ce mutum 1000 ko da 1500 ne
1: bangaren maza 1100 mata 1100
0: to kaga 3000 kenan to yanzu billahi lazi ina ran tsaye maka 3500 dinnan wata kila kowanne ai fulashin da 1500
1: bangaren fulashin ba
0: 1500 a ce an biya su magana ta huce ina sauran 2000 da wani abu yanda muke zargi zargi muke yi ina aka kai su
1: amma ba
0: an sallame su wani ne shi ma kansa malamin da wannan ya tambata dace ba a cikin musulunci aikin yi ta kamata ka ba mutum izama mutum akwai sahabbai da suka je Madina wani sahabi wani mutanen Madina izo ya ce a cikin mata na nuna min wacce kake so in sake ta a nan take aure ya ce ya gode in nuna masa hanyar kasuwa sai gashi an waye gari yayi aure yayi gida yayi komai akan kasuwa amma haka kawai ka dauki mutum dan zaman banza ka ce wai ka aura masa mace ba shi da aikin yi ai kai ka san cewa baka taimaki addinin musulunci ba
1: tallafin da aka bawo
0: wallahi baka taimaki
1: addinin da kuma
0: amana baka taimaki addinin musulunci ba abinda ka ba su tallafi wata ila ba zai wuce 50,000 ko 100,000
1: ba amma ta an ce 200,000 aka ba su wannan kuma 100,000 ko wace
0: ka da ka ga ba 300,000 ba 300,000 ba na nan sai muka da Allah ba za ta ba su sana'a ba dan dama a kone suke akwai bukata tare da su wasu kuma tuka da baki suka ce kai mu je mu karbo idan mun je kawai kama gaban kin kama gabana mutum ba shi da aiki ka zo ka dauki amarya
1: ranan nan fa aka ji ɗaya daga cikin manyan malamai a kasar nan Sheikh Ahmad Gumi yana goyon baya kuma yana yabawa magwamna akan wannan namijin kokari da yace yayi domin wannan zai taimaka
0: to shi galibi dama galibi kuma ana zargin sa dama da cewa malamu ɗan siyasa ne ana zargin sa da wannan
1: amma dai ai ka san dai koda yana haka dai ai ba sa shiri da waɗanda suke gwamnati
0: ko a ba za ka ce ba sa shiri ba ta sama ne zaka gani kamar ba sa shiri amma ta ƙasa shikenan saboda abin da yasa shi kansa Gumi akwai ayoyin tambaya akan sa tare da shi da wannan tsohon wa ike na jas din nan yanzu kai idan ban da lalacewa ka zo kana tallambo latinungu girmansa ya faɗi sai i wani naɗi na buge wai shi malami ne wai sai ringa musulun wai ne abin da isa nake so musulun ba dan wannan gwamnatin ba ne saboda ba dan wani abu ba kana cin tsarin gwamnati tunda ka ga malamin da ike da juniya ana bude masa kofa to don haka idan dan gidan Gumi ya ce haka shi kansa wannan maganganun da ya faɗa suka tada hazo ba a kanan bane me ya kawo shi jihar Kano ya zo ya ce wai auren bazawarai gaskiya ne me isa ba za su faɗi lokacin Annabi ga irin abin da sahabbai suka ce a nuna musu fasuwa
1: 10 da 20 fa akai komanda duba jari na naira 200,000 ko furinje ta siyo take yin kankara da sauran wasu kayan abubuwa na
0: akwai lokacin da kankanan ma ba za ta sayo ba akwai lokacin da babu wuta mu da bamu da garantin wuta
1: yayan ma ka san ana yin furinje yanzu na sola
0: ko na sola ne to ba sai kana da kuɗin sayan solar ba wannan fefon ba guda ɗaya 250,000 ne babba
1: a gato ne wannan ai akwai 40,000
0: to ne irin sa na sa wajen guda 18 a gidana
1: to amma na 45,000 ai zai isa a sa wa furin
0: wallahi ba zai isa ba da yadda Allah subhanahu wataala sai mun ga ƙarshen gwamnatin abba domin gwamnati ce da ba ta tafiya daidai ba wahalukin da ake cikin birni da zai zaɓi gwamnatin abba gwamnatin da ta hana mu ruwan sha gwamnatin kuma da ta ce cewa ilimi ɗiban karamar haukaciya ka je ƙauye ka ga ɓarna wallahi wasu gininnikan nan aji ba rufi babu da ban ƙasa babu kujeru babu kayan koyar da koyarwa sannan malaman ma ba ingantattu ba ne son zuciya aka diba aka ba ƴan siyasa ko wanda dan siyasa ya ce ya kawo wannan ya kawo su kansu masu koyarwar su ma so suke a koyar da su a cikin gwamnati nan suna nan jingin kuma sannan mutumin da imani aka ce ba za mu kada shi a gwamnati ba takin zamani fa ya sayo mota 150 a local gamman 44 ana sai da takin 28,000 a kasuwa
1: ai farashi farashi ne
0: 28,000
1: a 50 a
0: ko Allah ne 50 gwamnati ba su iya sai ta ce a kasa
1: shi ne aka ce aka siyo aka ce
0: takin da aka siyo billahi lazi ya shi da duwatsu ne a cikin sa ni manomi ne saboda dan daga kwakwaf sai dan sa aka siyo mun guda har yau ina da kwano ɗaya a gidana ina zama shaida kuma gwamnati saboda rashin adalcinta wai to shikenan a biya 25,500 to a kasuwa ma 28,000 ne wannan takin ko trailer nawa kake so yayi gwaninta a lokacin da Barau ya bada trailer 80 a lokacin gaman 13 kyauta ba tare da kudi ba a lokacin da gwamnan Kaduna Ubasani ibada trailer 500 kyauta ka duba
1: trailer
0: billahi lazi trailer 500 Ubasani ya bayar ya ba talakawa kyauta kuma ka duba manoman da muke da su a Kano sun ninka na Kaduna amma tirela 500 Ubasani ya bayar shi yasa muke yaba masa muna gode masa da taimakon talakawa da yake ya taimake su da ilimi ya taimake su da ruwan sha ka duba wahalar ruwa irin na Zaria yau gashi an zo karshen sa
1: a yanzu haka
0: duk inda da kake zero aka baka kashi 60 daga cikin 100 ai an fitar da kai daga wahala alaji
1: ba albarkan da muna
0: ba haka ba albarkan da damuna bane Ubasani aikin sa na gaskiya ne yanzu ka duba kayan da izo da su wannan na shuka ta zamani da izo da su wajen gudunmuwa ka duba kayan da izo da su a Kaduna ka duba irin ci gaban da Kaduna ta samu a ƙarƙashin Ubasani amma an wayi gari wannan ya ba da taki guda 150 ba ma kyauta ba Ubasani ya ba da trailer 500 kyauta wannan shine gwamna wannan shine
1: da kula da al'amuran nan misali
0: wallahi kwadaman
1: manoman
0: ayyukan Allah kwadaman nan takin da ba sa saye a lokar gaman dina gashi nan idan kana so sun daina saye kwada ka je ka sayo kwano biyu na wannan ake sayarwa 60,000-55,000 aikin da zai maka wannan buhun ba zai maka ba da mu tsakuwa ci a ciki da yashi wai gwamna ya zo har wani mun ba da taki ka ba da taki wane ne ka ce miki mutanen ka Barau da yake lokacin gaman 13 ya bada trailer 80 tsakanin ka da kai da shi ina jin trailer 70 ne
1: kai fa kake cewa Barau lamba 5 ne a kasan nan
0: yanzu ne shi kuma lamba 1 ne giran yake samu
1: a to lamba 5 zai daidai da lamba 1 a jaha
0: wallahi lamba 1 ina da giran shi kuma ba shi da giran lamba 5
1: amma ai kasan dai shi yanzu yana nan a gindin maganin ko su ne baki
0: gindin maganin shi ma ina gindin maganin ba zai zo wannan zaben ba shi ne a gaba gaba a wannan zaben na Usun yanda aka kada APC a Usun haka za mu kada APC a Kano da karfin ikon Allah ba za ka hana ka fadi ba masoyanka ba za su hana ka fadi ba kuma yaki uku za ka fuskanta za ka fuskanci yakin su commander za su fada talakaka da su yi ka za ka fuskanci yaki na tsohuwar jama'iyyar APC saboda baka tsinana musu komai ba abin da kake yi da su sannan za ka fuskanci yaki a wajen yan kwankwasiya ai a cikin gwamnatin ta zama akwai yan kwankwasiya za ta dare bara a kusa
1: APC
0: wallahi gwamnati
1: shi aka ce kowa ya kama gaban
0: kai ba wani kowa ya kama gaban sa kuma shi gashi yaki rabuwa da kwankwasan kullun jarhula ce akan sa da mutanen sa ka cire jarhula domin ba ta ka bace jarhula ta kwankwasiya ce kai kuma ka fita daga kwankwasiya ka kada yan kwankwasiya da kayan
1: sample din da aka yi ba me samplein 8 ta Tinubu jarhular
0: to ai wannan ba za ta kara masa komai ba kuma sai ta kada shi wallahi sai mun kada shi da yadda Allah subhanahu wataala da kace haƙƙin koransa
1: sun ce fa kamalan Aminu Kano shi ma da kake cewa wai a ciro
0: kariya ne mallam Aminu Kano ba irin ta ce ba mu ko mu fi arfin fa lokacin da duk muka fi arfi waɗannan ba su san menene siyasa ba
1: amma ai an ce da shi ne magajin sa yanzu
0: a'a ai mallam Aminu Kano ba yi da magaji a Kano da man magajin sa Alhaji Abubakari ne Allah ya gafarta masa ya mutu shi ne magajin mallam Aminu Kano
1: amma yanzu ban uwan ma mallam din ne ta jini ma ba ma wai iya ma
0: dan uwan ji dan uwan ji a aka samu takaddarar wadan ba sa san Allah a je su ma'aiki iyaye suke a gare shi kuma suka ce ba sa san abin da Allah yake so wannan tananin ka ka ce dan uwansa yanzu wannan zaka ce halinsu daya da Aminu Kano abada
1: duk irin wannan kokarin da ake jin yana yi wajen ganin ya kwato wa al'ummar jihar Kano haƙƙoƙinsu
0: a baya kwato wa al'ummar jihar Kano haƙƙinsu da ina kwato musu haƙƙinsu da wannan gadojin mu fin da ba a yi su ba da sai a batar da wannan kudin gadojin alwa amma haka tafi musu shi yasa duk inda harka take ta yanda mutum

0: zama shugaban kasa da karfin ikon Allah subhanahu wata'ala talakawa ina ga muku a tuku shi zamu yi babu gudu babu jaga baya duk waɗannan da APC din nan idan ba waɗannan lissafin kuɗin nan ba kar ku zabe su sai abin da muka ce da ku Arewa Media Group za ta biyo ta kaya muku duk abin da za a yi wallahi ina ga muku ni ba zan cuce ku ba ba zan ci amana ku ba ba zan je in sayar da ku a wajen masu mulki ba saboda abin da yasa ni na fito daga gidan talaka dan haka talaka ubana ne talaka kakana ne talaka kanina ne talaka dana ne dan haka babu gudu gwaje da ba duk gudurman nan da nake ina yi akan talakawa ne da karshe ina fatan za ku gane uwa inda ɗan kusun state suka nuna jarintakansu suka yada jama'in APC suka yada kwallon mangwaro suka huta da kuda to mu ma a nan Kano za mu kada kwallon mangwaro mu huta da kuda a tarayya za mu yada kwallon mangwaro mu huta da kuda da yadda Allah subhanahu wa ta'ala kuma ku ci gaba da gudu za mu gaya muku gaskiya za mu gaya muku mutanen kirki da za a zaba wanda muke kyakkyawan zato a gare su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu
1: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi masu sauraro yadda ta kaya kenan cikin wannan shiri na tsawon sa'a guda da rabi da muka shafe tare da shugaban kungiyar Arewa Media Group Alhaji Abdul Majid dan Bulki komanda daga nan Rahama Radio farin cikin al'umma da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a Zango FM a madadin sa da madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku Abba Salisu Soron ɗinki ke mana fatan alkhairi da fatan za a ci gaba da kasancewa cikin koshin lafiya sai mun sake ganewa da ku a mako na gaba a wani sabon shiri makamancin wannan wassalamu alaikum wa rahmatullahi

0: masu sauraro barkanmu da wannan lokaci barkanmu kuma da sake kasancewa da ku a cikin wannan shiri na musamman da tunda fara sanarwa tayi ta gabata cewa daidai wannan lokaci zamu kasance tare da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunan Kano kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano Central wato Kano ta tsakiya kenan a jam'iyyar APC wadda tuni ta shigo wannan zaure namu na gabatar muku da shirye-shirye daga nan farin cikin al'umma Rahma Radio da ke yada shirye-shirye akan mita 97.3 a zangon FM a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida da kuma masu sauraron mu a daidai wannan lokaci ne wa Hajiya Zainab Gwale Lale marhabun da kasancewa da mu a cikin wannan dare
1: jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: amin wa alaikum assalam wa rahmatullahi to Hajiya Zainab Gwale dai jakadiyar Sardauna ba bakuwa bace tunda lokaci zuwa lokaci kukan je amanta ta kan shigo domin fayyace mahangarta hususan dangane da kamun ludayin mahukunta hususan ma gwaninta Sardaunan Kano da ke rike da tutar takarar sanatan Kano ta tsakiya a jam'iyyar APC ba ta bukatar wata doguwar gabatarwa kai tsaye bari mu shiga cikin shirin ka inda nan Hajiya Zainab Gwale a ranar Asabar din da ta gabata an yi zaben gwamna a jihar Osun jihar da ita ce mahaifar shugaban kasa Bola Tinubu wanda shine jagoran jam'iyyar ku ta APC wanda a ranar Lahadin nan hukumar zabe mai zaman kanta ta kasa INEC ta ayyana sunan gwamna mai ci na jam'iyyar Accord Party wato Adeleke a matsayin wanda shine ya samu nasara a wannan zabe da aka fafata tsakanin waɗanda suka nemi wannan kujera ciki har da dan jam'iyyar ku ta APC wanda shine ya zo na biyu yadda irin abubuwan da ake ganin cewar gwamnatin taku ta yi matakai da ake ganin cewar ta dauka an ce akwai gwamnoni kusan fiye da 20 da aka ce sun je wannan jiha ciki har da shugaban majalisar dattawa ga shugaban jam'iyyar na kasa ga dai kososhi a jam'iyyar taku amma sai gashi wai al'umma sun nuna muku iyakar ku a wannan zabe an ce an dai ta kokarin ma a ga an murde zaben amma abun ya ci tura an kai jam'iyyar ku kiyar ta kasa yanzu haka Adeleke da ke jam'iyyar Accord tun ma an ce shugaban kasa Bola Tinubu ya taya shi murnar wannan nasara da ya samu wasu na cewar wannan zabe zakaran gwajin dafi ne dangane da abin da zai iya faruwa a zaben shekarar 2027 ban sanya kika kalli wannan zabe ka banin mu kalli yanayin kamun ludayin gwamnatin da kuma shi kansa Sardauna da ke rike da tutar takara a jam'iyyar taku ta APC ba
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim to mai girma Abbas ai ni wannan zabe da aka yi ya burge ni kuma na ji dadin yanayin zaben ya tafi domin faduwar gaba asaran namiji abinda yasa ka ji na gaya maka wannan magana shine a duk zababukan da aka yi by election na cike gurbi abinda muke yi shine mai nasara jam'iyyar APC mutane su fito makiya da kuma yan gaza gane su rinka zargin gwamnatin jam'iyyar APC da ta kwace zabe ta murde zabe ta yi magudi shugaban INEC ya kwace zabe ya ba jam'iyyar APC to sai gashi yanzu an yi zaben an ci zaben kuma an ba da zaben kuma na ji a cikin taliƙinka da kai na farko kana maganar cewa an so a murde zabe a yi zabe jiya a faɗi sakamako yau amma ka ce an so a murde zabe ai ba kwanaki aka dauka ana faɗar sakamako ko kuma ana tinja-tinja ana kai ruwa rana kafin a faɗi zaben ba an yi zabe jiya an faɗi sakamako yau kamar yadda kowace jiha an aka yi zaben gwamna ko zaben sanata ko na waye ake faɗar sakamakon zabe haka aka yi wannan shi kuma shugaban INEC da mutane suka sa masa ido suke ganin cewa ai shugaban kasa ne ya dasa shi ne dan ya kwato masa zabe ya dasa shi ne dan ya magudi ya dasa shi ne dan ya hana sauran jam'iyyu tasiri wannan ya ishe su izina cewa mai girma shugaban kasa da jam'iyyar APC adalai ne an yi zabe an ce ba su ci zabe ba sun kuma karba har mai girma shugaban kasa ya kira shi ya masa murna cewa ya nemi masa murna ya ci zabe kaga kenan wannan ya tabbatar maka da cewa jam'iyyar APC ita ce jam'iyya adala ita ce bata magudi ita ce bata cuta ita ce bata cutarwa ita ce bata kwace domin an ci zabe ba a jam'iyyar ta ba ba dan takarar ta ba ba gwamnati ta ba a cikin awa 12 an yi sanarwa cewa ya ci zabe
0: to amma wai cewa akai gani akai kuna ta kokari a lokacin da ake zaben ana ta waisi yan kuri'u shi yasa ake zargin kun yi ta kokarin sai kun yi murdiya a wannan zabe baya ga dubban jami'an tsaro kusan guda 30,000 da ake zargin cewa an tura domin a gane da bukatar taku ta biya.
1: Idan baka manta ba, EFCC har ta rufe account din Osun State. Amma mai girma shugaban kasa yazo yace idan ana zargin wannan gwamna da almundahana da kudade ba a wannan gabar ya kamata EFCC su kai hari ko kuma su je su ce suna bincike ba a bude masa account din sa ya fito ye abin da zai yi na zabe idan an gama idan da wani abin da zai biyo baya tsakanin sa da EFCC a je ayi ni ina tabbata maka mai girma shugaban kasa na cire masa hula kuma na daga mai tuta akan wannan tsarin da izo da shi na rashin san zuciya na rashin kwace ba yanda mutane ke zasanta haka aka same shi ba tunda EFCC za ta rufe account mai girma shugaban kasa yace a bude kuma sannan wannan shugaban INEC ayi zabe a ci zabe ya fito ya sanar duk abin da mutane za su gaya mana muna tabbatar wa al'umma cewa mai girma shugaban kasa da jam'iyyar APC da hukumar INEC ta taka rawa ganda ya kamata mu fito mu jinjina mata mu daga mata tuta sannan mu cire mata hula
0: amma cewa akai fa wai ba haka kuka so ba fatan ku a ce jam'iyyar APC ce ta kai labari sai gashi labarin ya sauya wai kun fara ba shiga taitayin ku tun kafin zuwan wancan lokaci na zaben shekarar 2027
1: to ka ga yamin mutumin da zai tafi neman abu bai samu ba a ce ya da yana farin ciki ai da ma adizanci ta dan adam kenan mun tafi ne da kyakkyawan zato cewa zamu ci zabe kuma ubangiji bai ba mu zaben ba dan haka mun hakura mun mika wa Allah al'amarin sa kana jin hajja gora ma ko kuma in ce da gaba ya kira shi ya masa murna wannan yake tabbatar maka da cewa mai girma shugaban kasa dan demokradiya ne ya iya demokradiya ya san siyasa ya iya ta baya tuta baya tutarwa maganan kuma ba mu ji dadi ba ba mutumin da zai zo ya san wannan abin yana sa rai da shi zai same shi a ce bai same shi ba kace ya ji dadi ko kuma ya kasa rashin jin dadi amma ba ga zabubuka suna tahowa ba jam'iyyar APC ta mamaye Najeriya jam'iyyar APC ta 'yan Najeriya ce jam'iyyar APC ta mutanen Najeriya ce dan haka za su fito su zabi jam'iyyar APC dan an yi zabe a Osun shikenan sai gaban mu ya fadi jaha kwaya dai tak
0: a to ba ita ce mahaifar shi shugaban kasa da yake kan mulki a yanzu ba
1: mutun nawa ne suka yi takara ba su ci mazabar su ba ba su ci jihohin su ba Obasanjo bai ya taba yin zabe ba bai ci local government din sa ba bai ci mazabar sa ba bai ci jihar sa ba amma ya hana shi maimaitawa ne shekara 8 Obasanjo ina mulki kuma na fara hula kuma duk da local government din sa ba su zabar ba ka rabu da dan adam yanda yake da bakin ciki da nakura ba wanda zai ma na kasa zai kawo maka cin dunduniya face na kusa da kai wannan mu a siyasa ba bakon abu bane a gurin mu
0: yanzu wannan zabe wani darasi kuka koya a cikin sa idan mai sauraro zai fahimce ki musamman ku da kuke da yan takara a matakai daban-daban a shekarar 2027
1: shine zamu daura damara yaki bakin yaki yaki ba sauki zamu zame masa garɗan wandan karfe ba a saka a yi tsaye ba a kasa a saka a zauna zamu shirye duk tsarin da zamu tsara danganan mun ci zabubukan mu insha Allah 2027 zamu ci zabe da yarda Allah rashin cin zabe a jahar Osun ba shi yake nuna mana cewa ba zamu sake nasara ba rashin cin zabe a jahar Osun ba shi yake nuna maka cewa jam'iyyar APC babu ita ba rashin cin zabe a jahar Osun ba shi yake tabbatar maka cewa jagororin mu za su ja da baya su zuba ido a masa cin kashi ba maganar zabe mun shirya zamu fito zamu yi ta jihohi 35 alfarman Annabi Muhammadu ciki har da Abuja kuma zamu ci zaben mu
0: an ce fa Hajiya Zainab wannan fa kamar ya nuna abinda al'ummar kasa za su yi ne a zaben shekarar 2027 cewar za ku girbi abinda kuka shuka irin gashin kumar wai da gwamnatinku take yi wa al'ummar kasa a daidai wannan lokaci
1: gwamnatin Asuwaji Bola Tinubu idan an yi kuka da ita gata ne ba na son na gaya mai bada ƙura'a akan wannan amma misali da zan maka ba mutumin da ya cutar da arewa irin janar Muhammadu Buhari shi aka nuna wa gata aka bashi kyautar kuɗi aka bashi kyautar ƙura'a aka tura masa kati aka kasa aka tsare wannan Asuwaji Bola Tinubu ba mu yadda a yi masa hukunci da ba laifin da shi yi shi ba duk wannan bulala da kake ganin tabansa a jikin mutane suke ji da dadin sa zuwa yanzu tabo ne na janar Muhammadu Buhari wanda mutane suka kawo shi yazo ya kulle mana boda gam ya kulle boda ne da zaman cewa ana shigo da makamai ya kulle boda ne da zaman cewa za a inganta noma amma meye an fasa abin da ake yi a lokacin sa yazo ya tadda Boko Haram amma bai tafi ba aka samu bandits aka samu kidnappers duk gasana da yan sara suka da kwacen waya kuma da sunan ya rufe boda to dan haka yanzu Allah ya kawo aswaji bola tulumbu wayannan abubuwa alfarman annabi Muhammad za a yi maganin su ko ba ana abu ne isa abin nan ya ci gaba ba dalili ɗaya ne shine informa wayanda suke fitowa daga mazaba daga local government daga unguwa suke ba wayannan mutane labarin halin da kasa take ciki ko unguwa take ciki ko jaha ke ciki ko yanki yake ciki ake shigowa a zo a yi wa mutane wakacika tashi a ci musu mutunci a rasa rayuka a rasa dukiyoyi dan haka ba laifin aswaji bola tulumbu bane wannan abin daga cikin mu ne idan mun gyara Allah zai duba al'amarin mu
0: amma tsawon lokacin da shi shugaba bola tulumbu ya hau karagar mulki kusan shekaru 3 da wani abu ake magana izuwa wannan lokacin da ya gaza gano yadda wannan sarkakiyar take idan ma har ta tabbata shi wanda ya gabace shi ya gaza kawo ƙarshen wannan matsala shi ma duk za a yi musu kudin gora kenan tunda shi ma gashi irin kukan da ake yi jiya shine dai yanzu ake ci gaba da yi
1: a lokacin jana Muhammadu Buhari ana samun informa din ne ai suna oye yanzu ne da gumu ta gumu shi aswaji bola tulumbu ya kalli arewa ya kalli al'umma arewa ya yadda cewa ana cutar da su ya yadda cewa an yi musu gini akan tubalin toka yanzu bincike yayi bincike ana gano wayannan mutane masu fitowa da labarukan abokanan zaman su ba da labari a zo a cutar da su amma lokacin jana Muhammadu Buhari wa ake kamawa amma a lokacin aswaji bola tulumbu an kama mai unguwa an kama dagaci an kama fasto an kama malamai mata ma masu kai musu kayayyaki da masu kai musu abinci da masu kai musu man fetur da masu kai musu magunguna duk a lokacin aswaji bola tulumbu a shirye su ina tonuwa dan haka an dauko hanyar kakkabe wannan abu a hana shi domin sai an ba da labarin wani gidan wani da kudi wani yayi ciniki wani tsohon attajiri ne sannan za a zo a kawo masa hari dan haka a gwamnatin jana Muhammadu Buhari ba a samu wayannan ba saboda sakaci amma aswaji bola tulumbu ya tsaya kan digadigansa ya dage ya zage dantse insha Allah sai aka kabe wannan abin a cikin ɗan kwanaki alfarma annabi kuma zai yi nasara
0: shi a waɗannan shekaru uku duk ba su ishe shi ya kammala a kawo ƙarshen wannan matsala ba har sai an ƙara ba shi wata dama
1: shi fa yaƙi na sunkuru da kake ji kake gani wahalar sha'ani ne da shi ba gaba da gaba akai ba wayancan mutane suna jeji Allah ya jarabce su da daukar rayukan mutane babu gaira babu dalili amma ba sa shigowa cikin gari sai an ba su ainihin cikakken bayani mara kishi mara tausayi mara imani yana cikin al'umma a ci abinci da kai a yi sallah da kai a yi hira da kai a tafi daurin aure da kai a yi jana'iza da kai a yi zaman makoki da kai amma ka dauki labarin mutane ka je ka gaya musu ai a wannan kwanakin ne garin bincike da mai girma shugaban kasa ya matsa da bincike yawancin jami'an tsaro sun miƙe tsaye ya zaburar da su sun ka bambanciko wayannan mutane ake bi ake kakkamawa ko je na ga wani mutum an kamo shi da ankwa da komai sama da shekara 65 ko shekara 70 shi ma wai informa ne amma a lokacin gwamnatin Buhari ba a samu wannan ba duk abubuwan da suka faru na lalacewa a gwamnatin jana Muhammadu Buhari ne wanda al'umma suka ba shi kuɗi suka kawo shi suka kasa suka tsare ya ci zaɓe a lokacin aka samu wannan amma mai girma aswaji bola tulumbu me laifinsa dan yanzu ya zage dantse kawai mutane ku kirkiri abu babu gaira babu dalili ku tutar da ƙasarku ku tutar da yankinku sannan ku ringa daukar labari kuna zuwa kuna gaya musu to aswaji bola tulumbu ya ci damara ya ce shi da ku bana ba sauki cutar anni
0: an ce fa shugaban ƙasa bola tulumbu tunda ya zo wai ba ta yan arewa yake yi ba magana yake yi ta yankin sa an ce tunda aka zo jihar Kano ba ta kirga wata ribar zabar da aka yi masa ba a tsawon waɗannan shekaru uku ta ina kike tunanin al'umma za su ƙara kallon sa da idan rahama a yayin wannan zabe da za a yi
1: ana yi maka maganar arewa kane mu maganar jihar Kano jihar Kano ne kawai arewa to ko a yanzu din da muke magana da kai mai girma gwamnatin jihar Kano Abba Kabir Yusuf baya Kano mai girma shugaban kasa ya wakilta shi zai je ya bude hanya tsakanin Kaduna zuwa Abuja zuwa Jos wannan aikin da mai girma shugaban kasa marigayi jana Muhammadu Buhari ya kirkira ya shekara 8 kamar rarrafe yake bai gama ba yayin daga zuwan aswaji bola tulumbu a shekara 3 ya gama ya kuma wakilta mai girma gwamnatin Abba Kabir Yusuf ya bude wannan hanya ba arewa aka yi shi ba a sama aka yi shi
0: kina nufin wai an gama wannan hanyar kenan
1: kware daga sai mai girma shugaban kasa an gama wannan zance sai dai a gaggiro wani in kai baka da labari kana nan gurin to baka bincika ba an yi aikin titi sakamakon jana Muhammadu Buhari ya gaza mai girma aswaji bola tulumbu ya zo ya dora daga inda jana Muhammadu Buhari ya tsaya idan aikin nan kilomita 30 ne to jana Muhammadu Buhari ya gama shekara 8 kaf a kilomita 3 yanzu kilomita 27 mai girma Aswaji Bola Tulumbu yayi shi ya gama sannan gajigajigan mutanen mu wayanda suka taho suke kikiro abubuwa yanzu idan ka tafi Kano ta Kudu abubuwa sun kankama harkar noma harkar titina harkar fitilu harkar ruwan sha duk ba a karkashin jagorancin mai girma shugaban kasa ake yin wannan ba zaka ce ya fifita yankin sa to ni ya fifita yankin sa ma sai in ce ya burge ni Jalal Muhammadu Buhari mai imanan mu babu abin da idan sa mana shi wannan zamu zo mu nuna cewa ga abin da Muhammadu Buhari imana a arewa ba ce kurkuku
0: kin raina yin kurkukun ne tunda an ce abin da yake cewa wasu daga cikin daurarru tuwa a ƙwarya ne kuma an ga tushewar da waɗannan manyan gidajen kurkuku na jihar Kano suka yi
1: to yanzu a rasa abin da za a yi maka a jihar Kano sai kurkuku titin da ya dauko daga Kano zuwa Kaduna zuwa Abuja ya kasa karasa su amma ya tattala kudin ya je yayi kurkuku sai shi wannan mutumin da ya jibinci lamarin mutane wancan maganan boda da nake gaya maka an rufe boda an ce skar a shigo saboda shigo da makamai ne amma ba a shigo da makaman da ka waje ba a nan gida aka kasa sukuni aka samu bandis aka samu kidnappers aka samu abubuwa na kidewa ga sanan sun faru sannan maganan noman da ake yi noman an fara mana mai yi shinkafa yar Hausa sai ka sai ta naira 2500 yar Hausa yar gwamnati ko baka ganinta amma yanzu Aswaji Bola Tulumbu yazo an fada da al'amari shinkafa 2000 ce 2200 haka muke senta barkono wannan da kake ji kake gani kayan yaji a lokacin Jalal Muhammadu Buhari sai da kai naira 8000 yanzu barkono 800 ne 900 kwano amma duk da haka mutane ba za mu gode wa Allah ba Aswaji Bola Tulumbu muke yi kuma shi za mu zaba
0: amma bayan waɗannan kayan masarufi Hajiya Zainab al'amarin da ake ci karo da su na matsaloli a rayuwar nan an ce sun fi dubuwa ne 100 ta fuskar yadda al'umma ba sa ma iya samun yadda za su ci abinci sau uku a rana saboda talauci da al'umma suke fuskanta
1: talauci lokacin da aka yi talauci shine lokacin Jalal Muhammadu Buhari lokacin ne kana da naira 2500 ba za ka rayu kai da iyalanka daga safa zuwa dare ba amma yanzu kana da naira 2500 daga safa zuwa dare har gobe Hajji bi insha Allah za ka ci abinci cikin rufin asiri sakamakon Allah ya kama sauki matsaloli kuma a rayuwar duniya ba talumbu ne zai kawar da shi ba idan ka kawar da talumbu ka kawo wancan shi ma ba shi zai kawar da matsala ba wanda bai da matsala fa a duniya ina tabbatar maka mutum ɗaya ne shine jariri wanda yake cinye mahaifiyarsa shine bai da matsala amma daga ran da aka ce ka fara taka aka fita waje kuma ka san zafin ka je ka nemo ka hadu da matsala da kanan har ka tafi lahira ba za ka rabu da matsala ba dan in ka toshe wannan kofa wata ce take budewa matsaloli daga ubangiji ne addu'a muke Allah ya kauda ita
0: to Hajiya Zainab kina sanar ko da yunkurin da ake yi na ganin an kai kiyar gwamnatin taku kasa hususan ma da jam'iyyar taku ta APC a wannan zabe idan aka yi hadani da kullar wata kungiya da ake kira G100 da take kokarin hade kawunan waɗannan mabukata shugabancin ƙasa da ake magana cewar suna ta kokarin yadda za su yi su dunkule guri guda su mara mutum ɗaya tilo baya domin a tankari gwamnatin taku an ce wannan shi zai taimaka wajen kawar da ita
1: to ai kungiya ce ta marasa kishi nasu wani dunkule ce wani G100 billahi lazi la ilaha ko G1 million billahi lazi ba inda za su je domin waɗannan mutanen yan ture kaza ne kwashe kwai babu abin da za su yi wa arewa babu abin da za su yi wa Najeriya sun zo ne su shiga cikin system kawai ai wannan maganar dunkulewa da suka yi da farko Malam Ibrahim Shekarau Saddaunan Kano dan sarki dan majalisar sarki ai ya ba su shawara ya ce musu ba haka ya kamata a ce za a yi wannan tsarin ba kamata a yi kowa ya baro jam'iyyarsa jam'iyyar APC ma kowa barin jam'iyyar sai aka zo aka hade aka dunkule ta samu wannan burin kasan kuma ku aje jam'iyyanku kowa ya ja tunga mai girma Rabi Musa Kunkoso ija tunga ije takara zai yi Peter Obi ija tunga ije shi ma takara zai yi Baba Atiku ija tunga ije shi ma zai wani shi ma tunga ya ce ba zan faɗi sunansa ba dan shi baya magana shi ma ija tunga kuma daga arewa suke babu hadin kai a tsakanin su mutane ne suke san Tulumbu ya kauce su su zo su yi nasu da walwalan mai girma Aswaji Bola Tulumbu ya dauko saiti ya dora Najeriya akan turba an ga walalin Jalal Muhammadu Buhari an shigo cikin ni'ima an shigo cikin sauki an samu jin dadi nan kuma dadin da zai taho nan gaba yafi wanda muke ji a yanzu shine za su zo su dawo mana da hannun agogo baya muna ji muna gani ya dauko tsarin satiryan tudan su zo su kauda shi ko kuma al'umma ku zo ku ba su dama a kauda shi su dawo da hannun agogo baya domin kowace gwamnati da nata tsarin shi ma da yazo ai girgiza e ya saki sabon tsari idan an ji kwakwa wata biyu wata uku ne yanzu an dauko saiti Najeriya ta zauna lafiya arewa ana cin abinci ana sa satira ana yin aure ana yin gidaje ana yin yin abubuwa na rayuwa cikin nutsuwa shine za ku dauke shi ku kawo wa'annan mutanen yan gungu ai kaga mai girma shugaban kasa ya zama don ya zama hero tun daga wasu gungu ta san hadu wajen su 100 washi za su yaka wallahi kun ji kunya me kuka yi wa arewa me kuka yi wa kano
0: an ce fa sarkin yawa ya fa sarkin karfi ya jiya
1: kuma sarakunan ba da ƙuri'a zamu yaga musu da lammatinci zamu kada su zamu hana su tasiri da su da yan koren su a zo ana wani mama ana wani surutu a gidan radio ana mana cece kuce billahi lazi mutum ko harshen sa zai fado wannan karan aswaji bola tulumbu shine shugaban kasar Najeriya da yadda ubangiji in kaga tulumbu bai koma ba to mutuwa eh
0: kina cewar wai ku a baya narkar da jam'iyyun ku kuka kuka kafa jam'iyyar APC yanzu su kuma suna ganin wannan shine dabarar da tai daidai da lokacin da ake ciki su hade a jam'iyyun su a mara wa mutum daya baya wanda zai iya tinkarar gwamnatin domin a kai ga ci akan abin da ake bukata
1: to dabarar rashin dabara ce ka gaya min waye zai hakura to a cikin su Atiku ne zai hakura ya bar wa Peter Obi ko kuma shi Peter Obi ne zai tahoye wa Atiku Bais ana rasa aje kwankwasan shi kuma sarkin buri ba zai yi ba wa'annan mutane sun zauna a table sun sha shayi ba madara kawai shine magana wataƙila ma ga hawa suka sha shine kawai yayi masa karo amma ni nayi imanin yanda ba su ce Najeriya a baya ba wai mu koma ma magana nan sala sala mai girma Atiku shine ɗan takarar jam'iyyar ADC yanzu ka gaya min abinda Atiku yi wa Najeriya a matsayinsa na mataimakin shugaban kasa shekara 8 ko Adamawa bai gyara ba ko Adamawa bai taimaka ba bai taimaki Kano ba bai taimaki Daura ba bai taimaki Bauchi ba bai taimaki Sokoto ba bai taimaki Zamfara ba bai taimaki Gombe ba bai taimaki Jigawa ba bai taimaki Yola ba bai taimaki Yobe ba bai taimaki Maiduguri ba babu abinda ya bai taimaki Kogi ba bai taimaki Jos ba bai kuma taimaki Kaduna ba duk wanda ka gani shi tare da Atiku Abubakar yaran sa ne wanda yake mai dawainiya a siyasa amma talaka babu abinda zai faɗa akan mataimakin shugaban kasa da yin shekara 8 me yi
0: an ce fa a lokacin sa ne aka gyara tattalin arziki al'umma suka shiga suka bunkasa tattalin arzikin wannan kasa ke duk bake ga wannan irin ci gaban da ya kawo ta fuskar tattalin arziki a matsayin sa na shugaban kwamitin tattalin arziki na kasa baki ɗaya ba a wancan lokaci
1: to mai girma Atiku dai tun 2003 yake takarar shugaban kasa yaushe ya samu nutsuwan gyara tattalin arzikin kasa hankalinsa na kan sai ya kwace mulki a hannun Obasanjo aka zo 2007 ya maimaita aka zo 2011 ya maimaita 2015 yace sai yayi takara da Buhari aka kwada shi da kasa aka zo 2019 ma nan ma imaimaita shi fa ina da mulki sunansa ba za ka yi mulki ba mai girma Atiku ka hakura lokaci ya kure maka shekara 94 a baka shugabancin Najeriya shekara 99 ko kuma da 8 me za ka yi mana ba za mu baka shugabancin Najeriya ba dan ba ruwa bane akan mu mu mun san abin da muke yi
0: masu sauraro shiri na musamman kuke sauraro wanda kamar yadda tun da fara kuka ji muna tattaunawa ne da jakadiyar Sardaunan Kano kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano Central wato Kano ta tsakiya kenan Hajjia Zainab Gwale da kashin farko kun ji irin taza da tsifar da ta yi dangane da wancan zabe da ake fadin shine zakaran gwajin dafi domin koda shugaban kasa lokacin da yake yi wa al'ummar jihar Oshin bayani dangane da sputosi wannan zabe ya nuna cewa shine zai zama zakaran gwajin dafi domin ana sa ran daga shi sai kuma babban zaben da ake sa ran za a yi a shekarar 2027 kuma kun ji irin kallon da ta yi duk da kasancewar jam'iyyar ta bata kai labari ba ta ce tana sa ran idan aka zo wannan zabe babban zabe kenan jam'iyyar ta za ta kai labari wanda kuma daga bisani ta dora akan yunkuri da yan hamayya suke yi na ganin cewa sun tunkuɗe jam'iyyar ta ta APC da ma shugaban kasa da sauran madafun iko da ake da su a wannan kasa domin su ma su zo su gwada tasu sa'ar da basirar ta fuskar yadda idan al'umma suka sa halin musu su ma su taka irin tasu rawar da suke sa ran za su taka kashin farko kenan kuka ji a cikin wannan shiri kafin mu dora bari mu karɓi wannan sako

0: Masu sauraro barkanmu da dawowa a cikin wannan shiri na musamman da muke kasancewa da Hajiya Zainab Gwale jakadiyar Sardaunar Kano kuma shugabar kungiyar Sardauna Alƙiblar Kano Central a jam'iyyar APC kuma kun ji irin taza da tsifar da ta yi a kashin farko ba tare da na jamu da nisa ba bari mu shiga kashi na biyu Hajiya Zainab Gwale a daidai wannan lokaci da ake tunkarar wannan babban zabe ana kallon cewar har yanzu da sauran runa aka ba hususan dangane da tafiyar da kuke a jam'iyyar APC wanda suke ganin cewar kallon kallo ake yi tsakanin waɗanda suke jin cewar za su taka bakin faranti kuma ba lalle ne su yi jam'iyyar APC da kuke cewar a yi ta saktin daga sama har zuwa ƙasa ba idan aka yi hadani da yadda suke jin cewar ana yin dan mowa da dan bora a cikin jam'iyyar ban san ya kike ganin yiwuwar tafiyar ku da kuke marawa jam'iyyar APC sun ba kuke ma kuma kira al'umma su yi ta tun daga sama har zuwa ƙasa idan aka zo wannan zabe ba
1: sun dade ba su taka bakin faranti ba mu kuma za mu dau faranti za mu wanke faranti za mu zuba abinci a ciki kuma za a zauna duk dan jam'iyyar APC zai sa hannunsa a faranti ya ci abinci iya kudin ka iya shagalin ka a jam'iyyar APC ka fito ka zabi jam'iyyar APC kai wa jam'iyyar APC hidima shine maka san danta ne kai kuma kana yin ta kuma kana kishinta amma ka fito ka ce kana da wani dan takara na daban shi zaka zaba kuma kana jam'iyyar APC kai ba dan jam'iyyar APC bane kai makiyin jam'iyyar APC ne kai makiyin Najeriya ne kuma baka bukatar talaka isa mu huta ka dauko wani mutum daban kace shi zaka zaba ko kuma a cikin jam'iyyar APC a yan takarkaru guda biyar shugaban kasa gwamna sanata dan majalisar jaha dan majalisar tarayya kace zaka zabo wani ba zaka zabo wani ba kai ba dan APC bane kai dan kasuwar siyasa ne kuma za mu sa kafan wando ɗaya da kai
0: ko kuma dai wanda ake ganin cewar ya samu wayewar siyasa tunda zai iya bambancewa an ce wai an yi kitso da kwarkwata a cikin waɗanda aka tsayar takara a matakai daban-daban
1: dan kasuwar siyasa ne kawai ya karbi kuɗi a wani gurin idan ka lura irin wayannan mutanen masu magana ai ba talakawa suke talla ba dan Allah Hanza Almusafa ba yana takara ba ka ji wani mutum a cikin ƴan siyasan nan ya fito ya ce ina talla Hanza Almusafa dan kishi ne shi magana a tiku suke kawai ture ka za ku washe kwai yanzu ga a tiku sun tawo za su yi hadaka ni na imanin a tiku ba zai hakura Ibaro Peter Obi ba Peter Obi ba zai hakura Ibaro a tiku ba kuma kun kusa da yake gefe yake kallo akwai wani ma correct mai ameci ko wane ne sunansa shi ma fa duwa cikin system din ne yake za mu ga wanda za a bari ku zo ku samu kudin ku a hannun a tiku ki fa a tiku kamar motar shara ne shi in ya cika ma zubarwa yake dan haka ku je ku karbi kudi a hannun a tiku mu kuma ku bamu muzabiyanci muzabi ci gaba da kuma yalwa da walwala da wa da kwanciyar hankali
0: amma a tiku shi gwamnati ne kin manta ba ku ne da kudi a hannun ku ba ku da kuke da gwamnati sama da kasa
1: ai a tiku ya fi gwamnati kudi tunda yi gwamnatin 1999 a tiku ya zama don ya zama hero saboda Najeriya tana hannunsa kana jin Obasanjo fa fitowa yi yayi masa waka cika tashi ba sai na faɗi abin da Obasanjo ya faɗa ba ya nuna mana cewa a tiku fa a Najeriya goga ne kasan hanya a gurin harkar gwamnati ba sai na yi fashin baki akan wannan maganar ba Obasanjo shi ya faɗa ni ma maimaitawa ne dan haka tunda akwai madafin iko a hannunsa ya fito izo igoga da gwamnati ya zubar da kudin ya bada kudin a karbi kudin mu kuma mu fito mu bada kura inda ya dace
0: an ce fa gwamnati ikon Allah yanzu a ce wai a tiku da yin shekara da shekaru ba a cikin gwamnati ba wai yafi gwamnati kudi anya kwa Hajiya Zainab Gwale kin kalli wannan maganganu naki
1: to kudin gwamnati ba kudin aiki bane kudin gwamnati kudin al'umma ne shi kuma kudin sa kudin takara ne ya fito ya ba wanda za su zo su yi masa ƙarya su yi masa ihu a kafafen yada labarai ya dauka ya ba su a dunkule ka ji a tiku ya kwankwasa gidanmu ya bani ko ya kwankwasa ya baka ko kuma ya je masallaci ya ce yau ina babban masallaci na juma'a na Kano ya je ya ja burki da buhu ya bude ina bayarwa kudin sa na takara ne ba zai bayar ba ba ci ba kyauta sai an zo takara ya fito ya yi takara kudin ya ba da su a inda ba za su yi masa amfani ba dan haka a ci gaba da karɓar kuɗin a tiku al'umma mu kuma za mu kudiri niyan kada a tiku bijaye sai na rasulullahi wannan hadakar da suka in sun kai su dubu in sun kai su miliyan ina tabbatar muku ba inda za su je domin ba dan Allah suke ba kuma ba dan mu suke ba
0: an ce fa gishiri ya isa kan kaza kuma tuni al'umma aka yi wahalin kowa ya fito fili dan haka al'umma jiki magayi su suke jin me suke ji a ƙarƙashin wannan gwamnatin taku anya kowa ba za ki kalli cewar eh hakika waɗannan abubuwan da suke yi akwai yiwuwar za su iya ba ku kunya idan aka zo wannan zabe ba
1: to ai yanzu ne za a yi jiki magayi ka kauda dai aswaji bola tulumbu ka kawo atiku na rantsa da Allah an bai sa ba sai ka kira ayyanka da matanka kun sun kuya kun dau gidanku aka kun koma Niger ko Kamaru domin kasar sai ta muku wahalar zama saboda waɗannan mutanen ba dan mu suke ba yanzu ne maka misali rotes o korotes billahi lazi ya fa atiku tantanta zama shugaban kasa a Najeriya wallahi domin zan iya
2: nuna darki kenan ko
1: to ai ni zan iya nuna abubuwa guda uku ko hudu ko biyar a Kano wanda Rotes ne izo da su amma ba zan iya nuna maka ko bulo wanda Atiku ya kawo ya kafa dan Kano ko dan al'umma jahar Kano ba haka kurin sakararru ne mu za mu dauko Atiku i kwashe mana kafa ba zai taba yiwuwa ba kan mu a waye yake idan mu a bude yake qur'a mu tana hannun mu mazan mu da matan mu za mu zabi jam'iyyar APC daga sama har kasa
0: to akai safaya taya ne kuma safaya taya yanzu me zai iya tsinanawa a lokacin da shi jagora bai bashi dama ba
1: to tunda safaya taya ne izona a taya samana dole sai ya zama ya zama su tiyari ba za ka zama su tiyari ba dan baka iya mota ba kada ka jefa mu a arijiya gaba dubu ba za ka jefa mu a arijiya gaba dubu ba ko kuma ka dauke mu daga nan ba za ka tsaya ko ina ba sai a dutsar zuba ka je kai burki da mu mun leka kasa ba sauki mun zauna a sama ba sauki Najeriya tana kan saiti Aswaji Bola Tulumbu yana tare da mutanen arziki mun ga tsarin sa yana tare da mai girma Barau Jibrin yana tare da mai girma Ababuchi yana tare da mataimakin gwamna Alhaji Mutala Silangaro idan ka koma Kano ta kudu yana tare da mai girma Kawu Sumaila yana tare da mai girma Kabila Alasarum yana tare da mai girma Alasan Adodoguwa yana tare da speaker na majalisar jaha ta Kano sanayin ka zo Kano Central ga baba babba dan Agundi na sani ga Malam Ibrahim Shekaru uwa uba na sani ga mai girma gwamna na sani sanan sai mu bari mu dauko waɗannan mutanen da ba su da kowa a Kano sai zance sai dai lokacin zabe ya zo su kullo kudin su basu ba almajirai ba basu ba mabukata ba ko kudin aikin maka izo Kano ma ya dai tsofaffin mu wanda suka dade suna son zuwa sun kusa zuwa lahira ba su je aikin maka ba ya dai baka man mutum a portfolio local government ko wata local government ya dauko mutum 100 kaga mutum 4000 kenan da wani abu ce ya biya masa aikin maka kaje Atiku ye wannan Rotes ne izo yi mana makaranta a Kano dan haka da Rotes zai fito takara bayan Tulumbu ya gama to sai mu zabi Rotes amma Atiku a koma Adamawa a je a sha iskan fanka Najeriya ta ma gingirin yan ba za ka iya ba
0: Hajiya Zainab ina aka kwana ne game da tafiyar sisar da wani yau shawara kwana uku kacal a tirewa ku da kuke tallan mabukata jagorantar al'umma takunkumin da aka sanya muku ku fara yada an gizo zuwa yanzu malam Shekaru ina aka kwana game da shirin yakin neman zabi
1: malam Ibrahim Shekaru dan amanan kanawa ne ba dan kamfe ya zama al'ada ba ya zama abun da ake yi din shekara idan an zo harkokin zabe ba da Malam Ibrahim Shekaru ba sai ya fito ba kanawa za su sahale masa su bashi kur'a dan haka ni yar gidan Sardaunan Kano ce kuma mun shirya tsaf wajen fitowa yawon kamfe dan tabbatar da Malam Ibrahim Shekaru ya ci zabe a Kano Central da yadda Allah ya dora daga inda ya tsaya malam mai masallatai a local gamin 15 malam mai makarantu a local gamin 15 malam mai asibitoci a local gamin 15 malam mai titina a local gamin 15 malam mai sola a local gamin 15 malam mai empowerment a local gamin 15 malam mai taimakon ƴan makarantar boko a local gamin 15 malam mai taimakon ƴan makarantar rantan tsangaya a local gamin 15 dan haka mun shirya za mu fito za mu sansani za mu sahu-sahu wajen taya Malam Ibrahim Shekaru campaign za mu a radio za mu a social media za mu raka shi local gamin 44 local gamin saboda mai girma gwamna za kuma mai tirziya a Kano Central local gamin 15 wajen ganin mai girma Malam Ibrahim Shekaru ya ci zabe ƴan takarama na majalisar tarayya su ci zabe a karkashin jagorancin mai girma Sardaunan Kano malam zai musu wannan alfarma da yadda uban gidi za su zabe a karkashin tutar Sardaunan Kano 2027 in Allah ya yarda
0: ya kike ganin yuwuwar fafatawar tsakanin sa da waɗanda za su kara tunda ana ta magana cewa ƴan jam'iyyar Tako ta APC ba lallai ne 100% su yi da PP su zabi jam'iyyar APC a wannan zabe ba
1: duk wanda yake cikin jam'iyyar APC zai zaba mu koma Kano ta arewa kamar yadda na dauko maka zance mutanen Kano ta arewa sune za su zubawa mai girma Barau Jibrin kasa a ido mutanen Kano ta arewa sune za su zubawa mataimakin gwamna Alhaji Mutala Silangaro kasa a ido mutanen Kano ta arewa sune za su zubawa Ababuchi kasa a ido waɗannan mutane sun rike Kano ta arewa gam ba masa ka tsinke ba mai shiga ba inda zakai kaje ka ce mai akai masa cin kashi ko ka rena masa hankali ko ka zo masa da ƙarya ko gidoga a Kano ta arewa ba su ba da wannan kofar ba
0: kin fara jin abubuwan da suka fara cin karo da juna a jami'ar taku kuwa an ce a baya bayan nan ma shugaban karamar hukuma ya dakatar da wasu kusoshi a karamar hukuma saboda sun halarci taron da wata kungiya ta Barau Jigorin da Tinubu suka gudanar a wannan
1: rigima a jam'iyya ba saban abu bane a gidan kama rigima ake tsakanin yaya da yaya ma suna wasa rigima suke tsakanin kishiya rigima suke zamantakewa ba abin da baya kawowa muna magana ne akan cin zabe madarasa nake tabbata maka wayannan jigajigai a Kano ta arewa ba za su bada kofa ai masa iskanci ba idan ka taho Kano ta kudu mai girma kawo Sumaila ya kasa ya tsare ba yanda za a yi ka shigo Kano ta kudu kai masa cin kashi sannan ga Kabir Alasarrim ba zai bada kofa da za a kama raini ba a ranar zabe idan ka dauko Alasan Ado Doguwa shi ma jarumi ne soja ne a siyasa da za ka shigo cikin local government din sa ko mazabarsa ko yankin sa na Kano ta kudu kai masa wasa ba zai bada wannan daman ba sannan ga mai girma speaker dan Kano ta kudu ne wayannan mutane sun kasa sun tsare babin za a yi ka shigo local government din su ko kuma zone din su kai musu wasa da sunan wata jam'iyya ka zo takara idan ka to Kano Central kuma local government 15 akwai mai girma bafa babba dan Agundi shugaba gurin empowerment ba sauki talaka naka mace naka namiji naka tsofaffi naka yara naka ka taho mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf dan Kano Central ne dan karamar hukumar Gwale ne mai farin jini aljana mai masoya da yawa shi mai girma gwamna mai tausayi mai jin kunyan al'umma ta yaya za a yi ka zo ka keta mai haddi a Kano Central yana kallon ka bayan ya tabbatar cewa Kano First ya gaya wa mutane ka dauko kuma babansu yayansu mai girma Malam Ibrahim Shekarau Allahu Akbar saddaunan Kano dan sarki dan majalisar sarki dan mo sarkin hakuri mai kyauta mai alheri mai ganin girman mutane mai tausayi mai ayyuka Malam Ibrahim Shekarau yana Kano Central yana takara ka ce wani dan takara zai zo ikere sa a tsakanin sa da Malam Ibrahim Shekarau in nuna mana ya tsaba mu kariya ta baranan zabe saddaunan Kano ake yi saddaunan za a yi zamu zabi saddaunan zamu sa a zabi saddaunan zamu kasa zamu tsare zamu raka zamu jira mu dinnan mu ne mayakan mai girma Malam Ibrahim Shekarau mu ne Republican gan din sa a siyasa dan haka duk wanda yake takara a Kano Central local government 15 zai shiga alfarman mai girma saddaunan Kano a local government 44 kuma zamu sa a ba za mu zabe mutanen Malam suna nan portfolio local government dan yayi gwamna yayi minister yanzu kuma senator yayi kuma zai kuma komawa dan haka mu ba za mu zuba wa APC kasa a ido ba saboda Malam yana cikin ta ba za mu cutar da ita ba ba za mu munafince su ba ba za mu yi musu dungu ba ba za mu yi musu nukura ba ba fara'a daga kasa na yan kabu-kabu in ka shigo ka zama nama APC sak
0: amma ya zaki yi da abubuwan da ake ganin cewa suna faruwa wai kamar zaman doya da manja ake tsakanin ku da kuka koma jam'iyyar APC da kuma mutanen gwamnati da suke ganin cewa su ne da gwamnati su suka yi wahalar kafata kuma idan an zo soja malamin kansa
1: to ni a jam'iyyar APC a gwamnatin Abba Kabir Yusuf ban ga wani abu na nukura ba da wannan ma zan yi amfani da wannan dama na gode wa Alhaji na guda domin ba shi da bakin ciki ba shi da kyashi kaga dai idan kana magana akan harkan media ko harkan radio dole ka sa Alhaji Jinan Goda domin jami'i ne na gwamnati dole kuma kai magana akan kwamishinan yada labarai kwamar Ibrahim Abdullahi Wayya ba wariya ba bambanci duk sanda zai kira wani abu zai wani abu na alheri da kowa yake inda kana jam'iyyar APC kana harkan media da kuma kungiyoyi yana tare da kai sannan uwa uba ka taho kan harkar gidajen radio Abubakar Adamu Rano MD ne a Radio Kano shi ma ba bambanci ba wariya ba a ware ƴaƴan mowa da ƴaƴan bora ba da mu ƴan gidan Shekarau Malam Ibrahim Shekarau da ƴan gidan Baba Abdullahi Umaran Duje da su wannan suka shigo cikin jam'iyyar APC muna tafiya ne ka fada da ka fada muna mu'amala ne zamu taimaki juna cikin yadda Allah dan haka a tsakanin mu babu kyashi ba bakin ciki ba mugunta ba za mu yi nukura wajen fitowa mu zo mu zabe ko mu sa ai zabe ba kan mu a haɗe yake muna kaunan juna muna ganin girman juna mai girma gwamna ya fito yayi maganganu kwanan nan ma a dawakin kudu ya ce a zabi saddaunan Kano dan mai kaunar sa ya ce ya fito i zabi mai girma Malam Ibrahim Shekarau a matsayin sa na sanata ni ma ina tura sako ga saddaunawa portfolio local government ku fito ku zabi jam'iyyar APC sama da kasa ku zabi gwamna ku sa a zabi gwamna alfarma Annabi sai ya koma domin ga dan takarar da kai mai girma gwamna quality ba ban ga dan takarar da kai mai girma Malam Ibrahim Shekaru cancantan zama sanata a Kano ta tsakiya ba babu su
0: kina sanar ku da abinda mutanen NDC kwankwasiya da suke ce su ne suka yi kanjiki kan karbin kawo wannan gwamnatin lokaci yayi da za su kawar da ku su zo tunda an sauka daga layi wai gwamnatin ta buge da yin abinda ba shikenan ba ga halin da al'umma suke ciki na matsalar rashin ruwa amma wai an buge da yin auren zaurawa
1: to auren zaura dai ni wallahi da mai girma na yi musa kwankwasa yi magana na ma kunya ai bani wallahi da ba shi nan da biye shi ba amma ban sani ba ko daga bacci ita shi shi yasa ya saki wannan magana farar kamar an saki miciji a yayi idan kuma kana maganar jami'ar APC an taho an yi abin da bai dace ba a'a mai girma gona gani za a dora shi akan layi za a dora shi akan keken bera ba kararrawa ba barki yasa ya iya dace to wallahi ma dubu ba za ka lalata mun gobe na ba ba za ka hana record ina yi kyau ba dan haka na rabu da kai na tafi zan hadu da mutanen arziki irin su baba Abdullahi Umar Ganduje irin su Malam Ibrahim Shekarau zan je mu zabe mu ci zabe mu taimaki Kano mu taimaki Kanawa shine dan haka babu wani mutum a jami'ar NDC wanda zai fito ya tsora tamura nan zabe babu shi waye kake jin muryar sa kake jin amo sai dai ga dan guntun rubutu a Facebook an yi ta wannan ma dan ka a ce ba sa nan ne domin ina tabbatar maka mutanen da suke zabe suke da ƙura'a suke ba da ƙura'a a ci zabe mai girma Abba Kabir ya raba gidan mai girma Rabi Musa Kunkusa kashi biyar ya tafi da kashi hudu duk masu ƙura'a sun bi shi sai wayennan wayen da yace bakin sa yana yin kore shi da kansa ya fada yace sun ga masa hannu suna dariya sai ga harshen su ya kore shi aka bar su da su domin shi suka fi dacewa da shi amma masu bada ƙuri'a masu hankali masu ilimi masu yakana masu sanin ya kamata ko a social media zaka ga maganganun mutane da suka biyo mai girma gwamna daban ne da waɗanda aka bar shi da su masu yalan baki dan haka mu ba ruwan mu da su ku fito ku shirme mu fito mu zabe ku fito ku mana wauta mu fito mu kurotse zabe ne a Kano zamu kasa zamu tsare zamu hadu da ku a akwati
0: an ce fa wai jira suke yi su karɓi pension su daga ratu tun su tsawon lokaci da aka da suka yi wahala an ki sallame su da sun karba kuma za ungulu wai za ta koma gidanta na tsamiya tunda an yi tsawon lokaci ba a sallame su ba kuma an san yanzu za a fito da kayan aiki
1: ai siyasa yan ta sha banban da ta da Malam Abbas duk abin da kake so kana tare da shi mai girma kwankwasa dai yayi asarar mutanen sa sun bi mai girma Abba Kabir dan shine yake biyan su haƙin su mai girma Abba Kabir ya ba ɗan kwangila kuɗin sa ya ba ɗan kwansho kuɗin su mai girma Abba Kabir daidai da SA SSA advisor PA duk wanda ka san ina ban gwamnati bashi ko kuma an yi gwamnati ba a bashi kuɗin sa mai girma gwamnati Abba Kabir ya biya su yanzu mai girma gwamnati Abba Kabir ya ce Kano first idan ka tafi kofar dan Agundi nan zaka ga first din idan ka tafi Taludu nan zaka ga first din idan ka shiga cikin asibitin Hasiya Bayero nan ma zaka ga first idan ka shiga asibitin Mutala nan ma zaka ga first idan ka tafi Abdullahi Wasi asibiti zaka ga first idan ka tafi Kuroda zaka ga first idan ka bi titi gayi nan Aminu Kano way zaka ga first idan ka kalli matan jam'iya ga munan bulbul dan mun cika mantan batsa kowa abinci ya wadace ta asiri ya rufu mai girma gwamna empowerment yake yi local gamman by local gamman naira 50,000 matar da ba taba rike naira 5,000 mai girma gwamna yace a bata 50,000 ta je ta jari wannan bawan Allah da yake kula da al'amarin matan zamu bari ya fadi zabe muna kallo ƙarya ne
0: anya ku ajiya Zainab kina jin abin da yan jam'iyyar nan suke fada cewa tsawon lokaci an rike komai ba a sallamar su ba a walati daga shiru sai tagumi
1: to zaka hana mai ciwo imishi ne ai ba zaka hana ba shi mai girma gona babu yanda zai zama hannun gizo-gizo a ce kowane gida mai girma gona sai ya kai ai ubangiji subhanahu wata alama yayi wani arziki wani bimar ba bare mai girma gona amma iya kokarin sa cikin yadda Allah yana yi wajen taimakon mutane wajen empowerment wajen kula da mutane wajen ayyuka gagari nan ya zauna shiru ba cuta ba cutarwa ba zagi ba cin mutunci ba harara ba kallon banza gwamnati kawai ake yi ta nitsatsin mutane masu ilimi masu mutunci mai girma Saddaunan Kano yana ba shawara kuma yana dauka dan haka muna tare da kai mai girma gwamna tunda kana tare da Malam Ibrahim Shekarau baban mu
0: kin manta da halin da masu kada ƙuri'ar suke can ƙasa suke ciki na kunci da cewar an zo an hana su rawar gaban hantsi mutum yana da filin sa amma ya tashi a tutar babu ko kuma ma yana cikin gidansa an ce wai gwamnati ta soke su san mutanen can na dan zakara ba kya tunanin cewar anan ma asara ƙuri'un da kuke da su ba kaɗan bane ba
1: duk abin da kaga gwamnati ta yi ba ta danta cutar da mutane ba kokarin gyara ne wanda yazo ya cutar da su ya wulakanta su ya ci mutu mutunci suka yi wahala suka zage dantse suka kawo masa gwamnati 2011 ya mike ya kalle su a kasar birdik suna zo ne ce din su tafi kasuwa shi kuma sun kai shi gidan gwamnati cikin AC ya huta shi za su tuhuma da wannan amma mai girma gwamna in kaga an yi wani abu to an yi ne dan gyara in kaga an taba wani abu an taba ne dan gyara in kaga an kauda wani abu an kauda shi ne dan a gyara amma mai girma gwamna baya kwace baya zalunci baya fasge kuma ina ba wa al'umma jahar Kano shawara da ku fito ku zo ku mai da mai girma gwamna Abba Kabiru Yusuf kan kujerar sa dan mu zauna lafiya arziki ya bunkasa kasuwanci ya bunkasa ilimi ya bunkasa a samu titina kamar inda ya dauko su yake yanzu kada ya katse kada ku dauko mana wanda zai zo ya rushe muku kantina yanzu wannan abin da akai a baya aka ce mai girma gwamna an ce ije yi dalilin fagudin sa kenan ibar mai girma Rabi Musa Kwankwaso shi wannan da aka dauko yanzu alƙawari duk wata katanga sai ya zubar da ita duk wani garo sai ya tura shi alƙawarin da suka yi kenan idan yayi haka bai ci amana ba shi kuma mai girma Abba Kabir saboda ya ce ya daina rushewa mutane gidaje ya daina rushe kantina ya daina rushewa mutane shaguna aka ce ya ci amana yace to bari ita in dai amana ka ne kai kadai na ci bari in je rike amanan al'umma jahar Kano mutum miliyan 25 dan haka zance ne kawai babu abin da Abba Kabir zai dankin Kano babu abin da zai danya wulakanta Kano babu abin da zai dan cutar da Kano duk abin da iyayi ne dan ci gaban jahar Kano muna tare da kai mai girma gona lale da kai Allah ya kare girma Allah ya ba mu nasara 2027
0: duk koke-koken da mutanen suke yi a ce kuwa ba za a kalli wannan koke-koken cewar hakika akwai waɗanda suna da gaskiya a ciki in ma an ce wasu ba su da ita
1: yo kuka a gurin dan adam yanzu aka fara a gwamnatin mai girma Rabi Musa Kwankwaso a nan bayan reka mace ta haihu kwananta uku tana cikin daki sheji ta katanga na faɗuwa gigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigigig zukatan tana cewa Allah wannan bawa naka yafi karfin mu Allah bai fi karfin ka ba Allah mun kawo karan wannan bawa naka gudi yanzu ne ai gashi nan ubangiji yana masa shari'a ya hada shi da Peter Obi ina tabbata maka 2027 Kano sai tai mai zafi sai dai itattara inasa I koma a wancan ko Inugu da zama amma Kano ta fi karfin sa domin me mai girma gwamnati Abba Kabir sai ya zarewa mai girma Rabi Musa Kunkwaso sha'awar siyasa sai ya kakkabe masa sha'awar siyasa sai ya ji dama bai fara ta ba domin zai kada shi zai hana shi tasiri kuma sai mun sa shi ya ji kunya da bai taba ji ba a siyasa dalili saboda nagartattun mutane mai girma Malam Ibrahim Shekaru yana cikin tsari mai girma gwamna dan takara ne zamu zabi Malam Ibrahim Shekaru zamu zabi shugaban kasa zamu zabi gwamna zamu zabi yan majalisun mu na jiha zamu zabi na tarayya sai me zamu zo mu dinke bakin buhu tsab a ci gaba da yiwo Kano aiki a taimaki Kanawa mata da maza kowa ya kama kasuwanci an daina zaman banza bare a rushe wa mutane kantuna a rushe musu shaguna a mai da guri fili
0: amma Hajiya Zainab Gwale mu kalli wannan takara ta Malam Shekaru Sardauna a daidai gabar da wasu ke ganin cewar idan ma misali ta tabbata tunda an fara rade radin cewar wai dawowar da sanatar Faisa na Hangaye akwai yiwuwar za a yi sabatta juyar ta amma yadda wannan kujera idan har ta tabbata

0: la me girma male ibrahim shekaru ya yi da fayin sani hanga cewa mutumin kirki ne dan siyasa ne kuma idan an hada kai da shi za a ci zabe dan haka ba ma san gidoga jam'iyyar ndc kun ga kirkire-kirkiren magana kuna kawo gulma da neman hada husuma
1: to amma hajiya zainab gajigan da ake ganin cewa wai su ne dama tafiyar malam shekaru din da yanzu ake ganin cewa babu su a tafiyar kina tunanin suna da tsarin da za su iya zuwa da shi har ku kai gaci idan aka zo ga wannan zabe na shekarar 2027 kuwa
0: duk wanda ka sani tare da yake da malam ibrahim shekaru yanzu yana tare da malam ibrahim shekaru
2: har yanzu
0: tabbas duk wanda ka san cewa tafiyar siyasa ko jam'iyya ta raba shi da Sadaunan Kano shigowar malam jam'iyyar APC ya sa ya dawo gidansu gida ya hadu ya dinke ya tsaf ana tare ana ganin girman juna hatta shi kansa dan takarar jam'iyyar NDC din wanda aka ce an ba takara na sanata dan gidan malam ne ire ne shi malam ne ya bashi nonan dama isha ya koshi ya gyatsa idan yunwa malam ya bashi na hagu isha ya gyatsa idan yunwa malam yi masa wanka yi masa wanki ya goya shi da tawul ya sa masa komai da ka sani a siyasa dan haka da bazar malam yake rawa shi karan kansa ya tabbata cewa kada dai a ce baya motsi ne dan motsi ya fi labewa duk wanda ka sani kuma ina tare wani jijjige tare da shi mai girma dan takarar sanata a Kano Central a jam'iyyar NDC shine kenan gawuna to ya baro gidan gawuna dan da ido na wallahi alazim na ga mutanen gawuna sun dawo karkashin tafiyar mai girma malam ibrahim shekaru domin anan ne ake da gaske anan ne ake jajircewa anan ne za a yi zabe anan ne za a bada ƙuri'a anan ne za a yi nasara anan ne za a taimaki al'umma malam ba cinye dubane
1: su waye waɗanda suke tafiyar gawunan da suka koma gidan malam shekaru din kar a ce za ki watsawa garin sa ƙasa a ciki
0: ai garin gawuna ba ƙasa ba ina ga maka tsakon kwani ne a ciki turmus kuma tunda ka ji na ce maka wallahi alazim ai shekaru na ya kai in na faɗi wannan kalmar a girma mata sun dawo karkashin malam sun dawo tafiyar malam suna tare da malam ibrahim shekaru sai dai dan abin da ba za a rasa ba da dagi da dagi wayanda suke lasa wayanda ba yan siyasa bane wayanda ba sun san kan siyasa ba mutanen jagora ne makafi wayanda ba sa ji ba sa gani su ne suke tare da shi mai girma jagora da kuma shi mai girma gawuna
1: amma fa an ce fa takarar sanata a Kano ta tsakiya ba wai fa da gawuna ake maganar zakui ba da sanata Rabi Musa Kwankwasa ake maganar zakui domin an ce a Kano dai ta tsakiya indai kirarin ina matasan nan duk wanda yake cikin wata jam'iyya indai ba a iya tsarin da yake kaiwa to sai dai fa wani ba shi ba wai kamar yadda suke fada
0: to ai ya kira matasan 2003 amma haka bai hana shi kwaduwa da kasa ba ya fito da dan takara 2007 haka bai hana shi sake cin kasa ba aka zo 2015 malam ya kauda shi guguwa ta kauda shi aka zo 2019 malam ya zama sanata kuma duk matakin da ya hau a duniya malam ya hauta yayi gwamna shi da ya gama gwamnan maso dai sai da ije ya gama zagaye kasan inyamare ya zauna a wasuka ya zauna a wuri ya zauna a inugu ya zauna a wanita malam yana nan a Kano yana jagoranci kyakkyawa malam mai islami santa malam mai hizba a nan Kano ya gama gandalinsa kab na siyasa ya dawo 2015 Allah ya taimake shi ya shigo cikin wannan harka 2011 ya samu gwamna to kaga shi ma dan ba malam ne yake takara ba na sha gaya maka idan da malam ibrahim shekaru zai takara 2011 ba din da ya sai tasiri a Kano 2011 malam yana raye dan haka an zo guguwa na kaddara ta sa ya ci zabe da harba tamati ya ci zabe aka taho 2015 guguwa janan Muhammadu Buhari ta sa ya tafi sanata ya raina kujerar shi shugaban kasa yake so ya je ba abin da iyo kanin santar ba tas ba as yanzu zan iya nuna maka ayyukan malam sama da 300 a shekara 4 amma ba za ka nuna min aikin mai girma Rabi Musa Kwankwasa a Kano Central kwaya uku ba saboda ya raina kujera dan haka mun shirye kada Kwankwaso idan mun kada gawuna mun kada Kwankwasa ne kuma bijaye Annabi Muhammadu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai ya sha bamban sai mun kada kai Kwankwaso kaga malam yayi ma kai hudu kenan
1: idan kuma ya kada ko ya kuma za ku yi kenan
0: ta ya zai kada mu bayan mu al'umma suke so mu muke tare da al'umma masu yin zabe
1: a Kano ta tsakiya ba a maganar wani indai ba Kwankwasa ba a karfin magoya baya
0: yanzu
1: sai ina za ku iya
0: baya Kano ta tsakiya ne 2003 baya Kano ta tsakiya ne 2007
1: wai wannan guguwar fa Buhari ce da kike magana 2003
0: to shikenan taho 2007 ai Buhari ya zare hannunsa su Kwankwasan suka dinga kaiwa ruwa rana suna zuwa suna gulma suna munafunci da sauran waɗansu mutane malam din bai koma ba kaga mu fara bude mu akan Sadaunan Kano billahi ne zai wayan tan ƙaryan makanta suke mu fa idan mu abu da yake kar Sadaunan Kano muke kallo 2019 ina ba matasan baya nan baya ma dogancin ne malam ya karkade masa hannunsa a siyasa ya koma ila kur shi fa an kada shi Kaduna yake komawa da zama.